0: Simbako, Pagluya, ang dagan sa Cagayan de Oro. We will go back to where we were. Slide ang Cagayan de Oro. Celebrar kita and hopefully we will emerge still more committed para sa Cagayan de Oro.
1: Ang pamahayag ni kani City Mayor Attorney Oscar Moreno.
2: Gipambit ni Galay Festival co-chairperson Sheila Lubatan nga gimo ang First Mayor Orlando Oy Pickleball Tournament isip tubag sa paspas kay pagtubo sa pickleball community sa Dakbayan. Mato ni Lubatan nga dili kumpleto ang Galay Festival karon tuiga kung wala ang pickleball tournament tungod kay daghan ang naghangyo nini.
3: Because of the very fast-growing enthusiasm bitaw sa pickleballers sa city, it seems nga murag dili complete ang Higalaay Festival kung wala pickleball tournament. Grabe, ginagin kadaghan kayo ang gusto mo dula. Ibuhat na to ning First Mayor Clarix Oy pickleball tournament.
2: Ang inyo nabati, mao si Sheila Lubatan ng Higalaay Festival 2026 co-chairperson.
1: Gipaambit ni FTAR sa mga misaksi sa Converge Night Live Concert sa Rio de Oro Boulevard kagabi nga sila nalingaw kaayo. Matod ni FTAR nga taliwalang naulahi sila pag-abot sa venue apan wala nila mahayi ang ilang nasaksihan tungkol kay grabe usab ang ilang kalipay ug kalingaw.
4: Kanang kwan kay mga manang libay kayo ko kay nagina ko sa rap kanta niya ang mga music na gusto.
5: Pero aware ka dahan sa Converge Live Concert. Kasi ako naman ka ma'am.
4: Yara taga after Carmen.
1: Ang pamahayag ni Althea nga taga Carmen ni Siren nga mao'y may perform kagabi sila si Rob Daniel og mga bandang Tribo Studio, Herbal Remedies. Ingon man na anausab si ang mga DJ nga sila DJ Harry og DJ Tyron ang Converge Night Live Concert kabahin sa mga kalihukan sa Higalaay Festival 2026.
2: Karon sa Tumagdum National, gipamugo sa National Parent Teacher Association of the Philippines nga sa panimay, magsugod ang pag-umol sa mayang batasan ug disiplinas kabataan. Matud lito si Nieto, Vice President sa National PTA nga posibleng dunay kakwangon ang manggirikanan sa pagdisiplina sa ilang mga anak.
6: Sa sabay pa lang, there is already pabayaan. Siguro, yung mga bata, nakikita nila kung paano bumawak yung parents, paano nila siguro linisan, paano nila whatever gawin. So, nakikita ng bata, and then, saan po nilalagay ng mga relatives nila, saan nilalagay ng cabinet or safety places, nakikita. Kaya, dadala, baril na yan. So, sa atin na lang, sa bahay pa lang, meron ang pagkukulang. And then, maybe, ibig sabihin, and what then, sa ating gadgets, yung mga bata kasi yun, advanced na kasi eh. Meron na silang mga games na baril-barilan, baga na apps sa kanilang quads. And then, maybe that another thing na mag-influence. And then, pwede rin, through teaching, kadyawan, yun po ang nakikita din natin na the trigger naman.
2: Ang inyo nabati, pamahayag ni National PTA Vice President Lito Sinieto. Gidugang pa ni Sinieto nga unta panahon sa PTA meeting, lakip sa isgutan ang seguridad o pagdisiplina sa mga tinunan. Di lamang pulos mga project o amutun sa mga tungaan.
6: Kung pwede sana. Sa PTA kasi, sa classroom pa lang, on the first few weeks ng ating klase, nagkakaroon lang ng PTA meeting. Nag-umpisa yan sa classroom. Sa classroom pa lang, makikita natin kakunting dumarating na parents. Why? Because doon pa lang sa classroom, magdating mo doon, code explanation, election ka agad ng PTA officer. After that PTA code meeting, nandiyan na yung projects, kailangan ng teacher, electrified last year, but this year, last year, cabinet this year. So, takunti contribution.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni Lito Sinieto, Vice President sa National Parent Teachers Association of the Philippines. Tinod ba yan ang magdabayin kay? Namin nga, pre! Siyempre, meeting daw ta, PTA. Asa man? Naiamutan.
7: Amuto na sab.
2: Namin nga, pre, meeting ta, pre, sa PTA. Nga naman, kaya mag-lecture ko no para sa disiplina sa itong kabataan. Pero wala tayong dungan,
7: wala,
2: no?
7: Wala.
2: Meeting ta, pre, kaya nakunay amuton siya, man. Nakunay, magpahimo, comfort room.
7: Oh, ano?
1: Palitong kabinet.
2: Oo, palitong kabinet. Electric fan.
1: Electric fan.
2: Sabi ng Diyos, may kasigarang mitingan ba? Dili ang unsabay, maayon sa kayuhan sa kabataan, disiplina sa kabataan, siguridad sa kabataan, amutan ang permanenteng rason nga nung mag-meeting PTA.
1: Samtang gibutiag ni Disaster and Emergency Management Expert Dr. Ted Esguerra nga importanteng mahinumduman sa mga tinunan ng mga lakang kung dunay bahat sulod sa mga tunghaan. Maoy gitumbok ni ini ang alis kon alert, lockdown, inform, counter og evacuate. Matod ni Esguerra nga sa lima ang counter may dili niya i-recommendar tuod kay magbutang kini sa risgo sa mga tinunan.
7: Una-una, kailangan alamin natin na ang eskwelahan natin, porous yan. Ibig sabihin, kaya yung pasukin. Okay. Isang example, yung mga nakikita kayo sa video kung saan yung mga estudyante nagka-cutting class, dadaan sa likod, pwedeng dadaanan yun. Even how you put guards and CCTV, sa isang very grabe na yung isang taong, yung decision niya to do it. So meron pong general approach, yung tinatawag nating ALICE, A-L-I-C-E. So yung A doon, yung alert ka, how do you raise the alert kung may shooting? Kailangan, know how to raise the alert para we know how to move. Pangalawa, yung L, lockdown. Pag sinabi pong lockdown, no movement. Kung nasa loob ka ng room, stay in the room. Pag nasa labas ka, find ways na makatago ka. Yung I, inform. That's how you call. Diretsoin nyo po, make it more short and sweet para yung police be very quick responding. Then yung C, hindi ko po piniprescribe yung counter. Maipit na tayo, yep, wala naman to, you have to fight. And then yung E is evacuate. Itong saan kasi, kung saan ka lang naabutan, yun yung gagawin mo.
1: Ang pamayag ni Disaster and Emergency Management Expert Dr. Ted Esguerra.
2: Gipamugo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC nga angay mosunod sa balaod sa Pilipinas ang mga digital platform. Mato ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso nga nakapemos o nakasapi ang maong mga digital platform sa Pilipinas kasun nga angay nilang sundon ang balaod sa tunasod.
8: User-wise at saka consumer-wise, napakalaking market na Pilipinas. Ano ba naman yung pumunta ka dito as a sign of good faith na dahil malaking market mo dito, eh, ipapasailalim mo yung sarili mo sa mga regulations naman ng Pilipinas. When we have jurisdiction, itong mga subpoenas natin, itong mga warrants natin, other coercive measures natin, mas mapapabilis ang implementation. Gaya nung sinasabi ho ng ating ilang mga mambabatas, medyo matagal din ang response nila. Huwag na natin pag-usapan about taxes, huwag na natin pag-usapan. Pero yung child protection kasi is primary here, kailangan natin, since you're enjoying the Philippine market, since you're doing business here, kailangan sa ilalim ka rin sa batas namin.
2: Ang inyo na bati, mao si CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso.
1: Gibutyag ni House Prosecutor Bico Saro Party List Congressman Terry Redon nga ang pagbakwit ni retired Marine Orly Guteza pamatuod nga buhat-buhat lamang ang iyang testimonya kaniadto. Kinuman malakip ang kongresista sa mga gipangadlan ni Guteza nga nakarawat og malata. Maton ni Redon nga gitun-an niya karon ang pagbuhat og legal nga aksyon batok sa manaisgutang retiradong sundalo.
9: Yung pong mga retractions na ginawa ho, I think from previous days and previous weeks, pagpapakita po talaga ito na malaking bahagi at nang binabanggit po nila ay mga kasinungalingan po talaga. At wala pong batayan kundi concoction nung ilan po nilang mga kasama at nung ilan po sa mga gumamit po sa kanila nitong nagdaang mga buwan.
1: Ang pamahayag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Redon.
2: Magda Maylin, kasi nagkikay mga nagsulitinaw daan nito? Ano ba no? Unya di kay komo kumbinsido sa pamahayag ni Gutesa nga nahadlok no siya.
1: Oo.
2: Kung siya kadlok.
1: Kay napugos siya tisig.
2: Napugos siya panistigo. Ana ba no? Napugos siya panistigo tungod sa kadlok. Nya marine god.
1: Oo.
2: Unya ang marine labas Pilipinas. Di lang siya magnasod, bisan lugar sa Amerika na kay nga isog pa kayo.
1: Oo.
2: Bisan sa Pilipinas. Ang marine kuan gina kana bang sarban ug kusog sa Pilipinas gika murag gika intapan ba pamaglito kay nag barin ano murag mura og kana bitang ang kaisog naa
1: walay kadlok
2: oh walay kadlok na uban nila musukan gyud musukol gyud musulong gyud ano ba no murag taas ang tan-aw sa mga marino bisan nato mga mayanong mga Pilipino ako ihimplo magdumaylon ang akong igsuon nga ano man to gikas armin balik marino gira dito hurot ganoon sila. Pero misukol sila sa kaping 200 kuno ka mga rebelde atong panahon na.
1: Dili musibog.
2: Oo, bisag gilibutan na sila sa mga kaaway, mga rebelde Muslim kaniadto. So kung sila bisag 20 city lang sila kabuok, 25 ka mga Marine soldiers, unya duha ka mga kanang kapgo kani adto magdumaylin. So kung sila hurot sila, pero may sukol sila. Meaning ipagkamatyan nila ang atong nasod batok sa mga rebellion na itong panahon na. Yun na nakaisok ang mga marino. Ano ba ang tanong? Pero manang...
10: Natalo.
2: murag ako yung marino siguro karon. Medyo makaingon ko nga sa matusgutin sa...
10: Kapakaulaw man siya
2: doon. Kapakaulaw man lang natong mga marino. Ilano na kaita. Identify ta nga ginta mo simog. Bisang unsa ka nagas kaaway, musukol ginta. 300 kapina, 20 city lang sila kamok. Hurot sila, pero ilang gipagkamatyan ang atong nasod magdumainin. Yun na ba, no? Nga, bisan ako nga namin, grabe ako, iksuon marino to. Hurot sila, patay sila tanan. Sa naisgutin nga gira kay misuko sa sobrang 300 ka mga rebuilding Muslim atong panahon na. Aniyat siya, mismo nga, nanistigo kay nahadlok.
10: Oo, kay gihadlok siya.
2: Mas moto pa siguro kung gibakwi niya, kay nahadlok siya.
10: Oo.
2: Kay gihadlok siya. Moto pa siguro kung ano, no?
10: Kaysa itong unang nitistigo siya, kay gihadlok siya.
2: Kay gihadlok, nanistigo. Lahi man ang, kanabang gihadlok ka, manistigo ka, kay gihadlok ka, kaysa ka nang nisibog ka, kay gihadlok ka.
10: Oo.
2: Medyo na ay diferensya ba, no? Nga mas grabe ang kahadlok sa imong pagpanistigo, kaysa ka nang manistigo ka kay gihadlok ka.
10: Oo.
2: Di ba? Naig na kong diferensya. Mas dakong puruhan mahadlok ka kay ning bulgar ka, gibulgar ni mo ang mga kaiwian.
10: Oo.
2: Kaysa ka nang nanistigo ka, nahadlok ka, kay nanistigo ka kay gihadlok ka. Murag minus ang kahadlok ay mong batunan sa kanang gihadlok ka para manistigo.
10: Oo.
2: Kaysa ka nang nahadlok ka kay nanistigo ka unya kinahanglan bawiuni mo ang imong mga gipang istorya. Ay, nagkapaminos na noon siguro sa Marino. Sa ngalan sa Marino, ang pamahayag ni Gutesa. Parang sa ito mga balita, nagtuo ang kampo ni County House Speaker Martin Romualdez nga ngayon ang ibasura ang kaso bato kaniya. Kinuman sa pagbakwi sa testimonya sa mga testigo kalabot sa gingong pag-deliver sa mga malitang kwarta. Mato ni Attorney Abdiel Dan Pajardo, spokesman ni Romualdez, nga dili pwedeng ibasi lamang sa istorya ang maong kaso.
11: That is our prayer sa Office of the Ombudsman po. Nai-dismiss na po ito. Wala na pong ang buong kaso po kasi nakasalalay lang sa kwento eh. No? At syempre sa mundo ng ebidensya, sa mundo ng mga abogado, yung kwento po or yung salaysay po or yung oral testimony, medyo mababa po ang ranggo sa bigat po at sa kredibilidad po niya. No? Hindi tulad ng object evidence or documentary evidence, kung anuman forensic evidence na makikita mo talaga. At ayan ay hindi kailangan magsalita at makikita at babasa at mararamdaman ng korte. Pero yung kwento po, napabago-bago, paiba-iba, minsan may binabawas, minsan may dinadagdag, ay yun po ay napaka-unreliable. Especially since maraming allegasyon na nagkapalitan ng pera, ako ng pera, etc., etc.
2: Ang inyo nabati, mao si Attorney Abdiel Dan Pajardo, spokesman ni County House Speaker Martin Romualdez.
1: Gibutyag ni political analyst Dennis Coronacion nga nakapekta sa kredibilidad ni retired Marine Orly Gutesa ang pagbakwi ini sa iyang unang testimonya. Mato ni Coronacion nga questionable usab ang timing sa pagbag-o sa testimonya sa kani sundalo batok ang kani House Speaker Martin Romualdez kalabot sa issue sa flood control scandal.
12: Well, kahit sino yan, ano, whether it's Gutesa or anyone else, if a witness recounts his or her testimony and removes a person that he or she implicated before, ano na yan, doubtful. Oo. So, itong kanyang recantation definitely is going to cast doubt on his new testimony. Oo. And essentially, yung kanyang new testimony is that he's no longer implicating former Speaker Martin Romualdez in the flood control scandal. So, I don't know if that's still believable.
1: Ang pamahayag ni political analyst Dennis Coronacion.
2: Between sa kadlok magdumalin og kwarta, mas muto pag us kwarta.
10: Nga nabayran.
2: Oo, mo'y nagkapabalin ni Gutesa. Mas muto pag us sa kwarta kung itandi ang kadlok kang Gutesa. Kung atumasyan ang pagbalin ni Gutesa. Wanay kakurat ni political analyst Ronald Llamas ang pagbakwi sa testimonya ni Orly Gutesa. Matod Llamas ngagtaro man atol sa hearing nga gitudloan si Gutesa ni Senator Rolante Marcolita kung unsay iyang istorya.
13: Hindi naman siya surprising eh. Dahil kitang-kita mo naman nung Blue Ribbon Committee hearing, talagang kino-coach siya ni Marcoleta. Mm. Tapos nandun din si Mike Defensor sa gilid-gilid, di ba? So hindi ka magugulat nung pasinasabi ni Ping Lacson na parang kwento, stage, no? At doon nag-aaway na sila ni Marcoleta. Mm-hmm. At ngayon, medyo proven naman yung nangyari. Yung original affidavit niya na ghost notary, marami siyang sinasabi. Pero hindi ko lang sigurado noon kung siya talaga yung magiging smoking gun. Potential na smoking gun si Saldico. Kaso nung nag-testify siya through Zoom na sinabi niya not a single centavo ang kanyang pinakinabangan, gumuho yung kanyang testimony. Tapos hanggang ngayon, wala naman siyang affidavit na sinusulat at wala siya rito.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni political analyst Ronald Llamas. Oras, alas 8:19, balikan sa nato ang metungod sa sunog. Magno President Blanca, kumusta? May pamahayag na ba ang investigador sa nasgutan nga sunog? Asa nagsupikat ang kalayo sa sudanan sa kalayo? Unya dayon pila ka mga parimay ang gilamoy sa kalayo? Pila ka pamilya ang pitado sa kalayo? O sa mga sunog? O pila total cost of damage nga gidulot sa nasgutan nga sunog? Magno President!
14: Kaya magdudyo, no? Balik ka po na din sa sulod ka ron, no? Magdudyo, gimalabana pa ka ron sa Bureau of Fire Protection. Kung pila tanan balay, magdudyo, mo ilang kinibang suroy ka ron sa sulod. At hindi po manggib, masudlan yun, higpit, magdudyo. Dahil na po may mga aso. Magdudyo, no? Na po may mga baga pa din sa area ka ron. Na nga ilabis mong parayon nga pag-imbestiga pa sa Bureau of Fire Protection. Ang sulod ka ron, namatan din eh. Na po may gabagabaga pa din, magdudyo, no? Sa sulod ni Hunter, gano'n sa Bureau of Fire. Bolo pa karon nga naghimo sa ilang mismong investigation. O tanasang upana pa rin ni karon kung pila git pagkapalay ang mga naugdaon ng mga orasa kahit din sa sulod. Apag yung makita na itong aso-aso pa, no? Sa kinibang pinagin sa barangay 30.
2: Wala pa mga initial nga mga figure nga gibotyag ang taga-barangay kay sa mga sunog magno-proceed kanang sa investigator sa Bureau of Fire Protection marag magsibin siyang marag final lugar, no? Ibasya sa iyong investigation. But na yung mga initial ng mga number, anas, ginaganos, pamilya ba ka, o panibala, yung ginaganos kalayo, ng aming mamutiyag sa barangay, mag-present?
14: So far, ganun, mag-unjun, no? Wala pa maya itong na kinibang nasairan din ni mag-unjun na nag-say-say, no? Sa kinibang mga balay na ito makita. Ubay-ubay, mag-unjun, mag-unjun, no? Kung sa atong matamatahon pag-ihap lugar, luminous, mga 11, kanina po, kapin yun, mag-unjun, no? Hindi siguro mamutrag 20 sab siguro. Ang mga balay, bimota na ito din, kaya naman nag-say-say si Manang din, pila ka balay. Oh, so, kani kapitan, lugar ni? Kani, oh, so, ay sa mga na?
2: Kani kapitan sa barangay 30?
14: Ah, okay. So, paano daw sa kani kapitan sa una? Ah, kani kapitan. Bisa na po, tanong sa nato niyon, sa kaya nag-istorya magod sa mga balay, mag-isumani sa taga din ni kay Sito sa mga silingan. No, kita mong gudbong yun di. Of course, di po tataga diri. Sa dito may lakaro sila, nagyoy mga gitawag na ito, magdudyon nga mga balay, ang mga na-damage. Full quality siya, ganiting totally yun. Isa, kaya sumuni. So, totally yun lugar, totally damage yun lugar.
2: Sa tasa, mag-present, Vic, kay balikan ka na kung ano doon taon. Si Magnumanji, na kanina Magnumanji Alsado? Magnumanji, Vic, kung ano palihok?
14: Balik na dito, no? May nabi na to. Karon na mo dyan. Magpilagit ka sa balay ganito.
2: Kusya ganito na panihog. Kusya na.
14: Okay, pumunta na sa nato mo dyan.
2: Balikan natin sa Mag-President Blanca ng Lodato, mga action oras, alas 8:22. Karon sa ito Magnum International, sa United Kingdom, nagpaymagno ang National Weather and Climate Service sa United Kingdom nga Met Office nga maoy pinakainit sa kasaysayan sa kalibutan ang El Nino nga padayong nag-develop karon ibabaw sa Pacific Ocean. Matod sa Met Office nga kusog nga natural climate phenomenon magresulta sa taas nga temperatura sa tibuok kalibutan ug risgo kayo sa grabing kainit sa panahon. Tuod dinhi, posibleng ang 2027 may pinakainit nga tuig nga masinatian sa kalibutan. Una dinhi, gingon sa Met Office nga talagsaon kini nga pangitabo ug wala sukad sila makakita sa El Nino signal nga susama kagrabe sa ilang forecast alang sa sunod tuig.
10: Sa Somalia dulag 1.9 milyon as kamabata sa Somalia ang gilaumang magdako nga malnourished karong tuiga. Kinuman misaka sa 32% ang ihap sa mga kabataang nadala sa mga hospital tungod sa grabing acute malnutrition o komplikasyon.

0: dumaradyo lang. Kani Kapitan, asa tayo pangalan gaya ma'am, Palyok?
1: Hasmin Piero.
0: Okay, kani Kapitan Hasmin sa Baliro sa Barangay 30. Ma'am, pila kabalay gaya barabana ni mo karoon na ugaw?
1: Karoon, dili pa man gaya na kumakwantanan, pero basta kay dili mo naog sa 20 kabalay ni tanan ang nasunog.
0: Gindi mga pilido ma'am, pwede mo ba mabanggit ni mo?
1: Ang gikan din he, gikan din rin sa Amo Rosario, Amo sa Baliero, Natangkop, kuan kaning Cielo, pagkahuman, Bernie Lacar, Virginia Lacar, Bernie Lacar, Harayo, kumani Harayo, mutong nasudugan, nagsugod ang sunog, kang dundun nga kuan, Ramos, pagkahuman kang Ramos, si Bubo nga.
2: Ay, dinuluan ba?
1: Ay, kabugsa, Bubong kabugsa, kang Memer nga Romulo, kagawad. Kang Kagas, ay hadayon kang kuan. Kang Lungos, ay hadayon kang Rosario. Ang dili na po sa atbang, gikan kang kuan. Kaning Dagundon, Marquino, Torres, Paderna. Oh, mga Paderna diha, mga pila na sila kay Tuhon. Lagria dayon, Tansyo.
0: Ang sa kunin na ibalaan ni mo nga hinungdan sa sunog, ma'am?
1: Mo, hining wala gyud ko. Di ko makasuntigong sa hinungdan sa sunog kay alas 4 pa man lagi ko sa kadlawon. Nilakaw bang ko kay nagsabot man niya ni mga silingan diri nga matumig Claveria kay magpatlod ni sa kanang masamong ani sa niya balay ba? Nga taga Claveria man to katong na disgrasya sa baka kuno dito sa kuan Banyo Silan. So, giabot na manggod ang iyang kuan ba abo.
3: Apil na siya mag-proceed sa nasunogan? Apil na siya?
0: Wala, apil ba tayo? Wala na apil yung balay.
3: Nakamit siya yung iyong balay?
0: Wala na apil manggod yun.
3: Wala ma-apil?
0: Wala ma-apil, o.
3: Wala pa yung taga CSWD or BSWD nga naga-lista-lista diya mag-proceed?
0: Dili sa akong area manggod yun. Wala ko nakita pa naman.
3: Okay, standby sa mga area.
0: Standby sa mga
3: area. Standby sa mga area. Si Magdumal Jal, saro sa mga area. Magdumanji?
4: Yes, mga kagunuhan, ng mga panahon na wapan tayo mga namatikdan po at presensya sa itong mga taga kanina si SWD, hindi ka sa itong lokasyon, pero try na ito balik magdungjun ka makakuha po o kanina mga info po din, kasi nandiyo na po sila namatikdan nga ng mga personahe po sa barangay nga din po ni pwesto, kaya na may mga pasulod po nga, gawas lagi po din sa mga iskinita po sa mga punga lugar, pero atong taga Bureau of Protection na kita na ito ganiya magdungjun na investigator ni sumod, pero wapan po ka namatikdan nga ni gawas kay lagi sa kuhaan po na nga kaliot po sa piyot po sa mabong area nga maglisod po magingjun na sa paghimong investigasyon lagi eh kaning anapay mga baga-baga sumapun so, siguro nga dito dahil nato makita po lang presensya pero kasi nitabog po dito sa likod po magingjun ka makalahos mang god basta makamaneuver lang ka makaadto ka dito sa pa-i-wire kay dito magipuno ang sinugyan sa kalayo nga portion ninyo kung barangay 30 ning atong siyudad as of karon wala pa mi anhi sa ilaha aron nga i-kwan lugar i-intake kini po nga mga nangabiktima sa sunog nga naintan po da din hikaron sa usa ka establishmento din na sa may side sa may barangay 27 ni pwesto kini po nga mga residente sa barangay 30
3: si kay, kapitan nakita ba si kapitan di ka marag si former kapitan may mga na hinabi na to
4: si kapitan magnumajun na hinabi na ni magdumakiya si kapitan Cecil dito po da sa ihapong area sa may ibarli magdumjun kung diin na gata na po siya mga initial statement kalabot din po maong sunog.
3: Okay, magnumkiya bilino sa mga area kumusta niya magnumkiya.
4: Tapos na magdamadso din sa itong agitindugan karon na doon na matang si Kapitan kaganina magdamadso si Kapitan si Silda po. Sa iyo po niya inisyal po niya kaning una lang po niya informasyon niya nakatag pag magdamadso. Dili maminod na posibleng nga nasa 50 ka mga pamilya ang apektado aning nasangpit po niya sunog po magdamadso.
3: 50 sa dulag mga balay, dulag 20 ka mga balay na sunog. 50 ka mga pamilya ang apektado, magdamakiya?
4: Sa iya lang itong inisyal, magdamadyo na. Sa iya lang po itong inisyal na pag masin na magpahintawin ang investigator magdamadyo doon sa Tagamay.
3: Beko no. May ka nakakapyot ka sa investigator, be?
4: Ito sa ibrasa magdamadyo na ha. Kaya nagmasa ko sila sa DDD para mausara magdamadyo.
3: Medyo nangandam na siya, nanukad na.
4: Nanayag yung inisyal. Inisyal na. Inisyal po.
3: Investigator ni, investigator.
5: Ato nang i-declare ang fire out at 720. Nata estimated damage nga 1.5. It's purely structural lang siya. 1.5. Oh, yes.

0: 50 household food, more or less po, base pa lang nisa sa initial na itong nakuha ng information. O, naatay reported nga injured at tulog ka person. So, ginatreat na po nisa sa ito ang EMS.
1: Okay. So, dili seriously injured, sir?
0: Dili ra. Minor lang.
1: Minor.
2: Asa kayo nagsumigat ang karayo, sir?
0: Legit, sa initial na ito nga nakuha nga kwan, for under investigation, kang Ramos nga balay. Ato paningin, bisigahan ko sa agad ang to sa maong sunog.
1: Ila ka alam na to?
0: Fourth alarm pa. Nabutag fourth alarm.
2: Fourth alarm,
1: sir.
0: Na, sa running card, bali, ang o sa kanina mga station ng napilang kami, no?
1: Yes,
0: o. O, natay 8 ka fire truck nga ni Dagan o appeal po ang mga volunteer na ito ng mga fire brigade truck punong. So, natay 14 ka fire truck na nga nag-respond.
2: Hindi ito taliboy, sir.
0: Balay?
2: Balay, ano?
0: Natay ginakuan, natay initial nga, nga nakuha nga 20 ka balay.
2: Partially?
0: Duha ka partially damit na balay.
1: Sir, what time ninyo nadawat? Ay, dahil na higon din sir, natukay ko ng fire truck.
0: Nadawat na to ang risk call alas 5:24.
2: Sir, katinoon sir nga, doon kayo nadawat ang VP, sir?
0: Ang 1 minute response time, pero magdepende maguna siya sa ito ang diri sa mga concern na ito ng mga kaigtunan na makatawag diritso sa ito ang hotline o makadiritso at ito sa ito ang station.
2: Tawag yun ang sir, ang alive sa Facebook.
0: Dapat yun siya.
2: Challenges encounter, sir. Yung mga challenges in-encounter sa pag-respond, sir.
0: Kung atong tanawan ng area, dikit-dikit yun siya, wala tayo accessibility nga maibin makasulod ang truck, post lagi siya. Kay Krik, naman po yung Krik niya, wala sa dalan nga makita na ito nga masudlan o para makasulod ang atong van. Kilid-kilid lagi.
1: Sir, kasi nakatawag din yun?
0: 911.
1: So 911, meaning sir, naapay pag-relay.
0: Okay, sila may dispatcher.
3: Magdukya din na kayo pratatay mga pangutana. But gusto mong magklaro, pilang ka pamilya apiktado? Pila? Magdumkiya?
4: Yes, sa magdumatsyo na.
3: Pila ka pamilyang apektado daw?
4: Pila kanila mga household, I mean, mga balay lang magdumatsyo nang nasa ilahan na record po magdumatsyo na kay Morris Sakshaw. Damage siya naman sa dangilangan na tala. So, gikay ngon nga, 20 ka mga balay ang natunog kung nga 18 ang kanina totally o nga duha ang partially burned po magdumatsyo.
3: Na-emphasize ba pagpangutana o pila ka pamilya? Maragwa ko ka nung... Sige, para yun.
4: Sir, pina ka pamilya sir sa inyo assessment lang?
0: Wala pa tayo nakuha ang number of family, household, house lang.
4: Sir, 18 po ka totally sir ba?
2: 18 ka totally?
0: 20. Babay doon ka partially damage ng mga balay.
1: Ang court na to, wala pa ta?
0: Under investigation pa.
1: Pero sa inyo lang na to, nakuha lang sa mga istorya
0: ng... Electrical ignition, pero ato pa nang gitanaw kung sa
1: gitna.
0: Na ata injured, tulog ka injured.
1: Sira pala para tulo ato itong hero sir nga na...
0: Wala na ito gi-appeal ang... kinabuhin pa lang eh,
1: live.
0: Tao lang? Tao lang, tao.
2: Sir, na yung mga sakyanan o motor,
0: nga appeal at kasuno? Wala pa sa ito nakuha nga information. Regarding ana, ando ipapanta na ito ni Tanan ang ata investigation magkuhan, makita na ito, magkuhan na ito sa mga naagip nga na.
2: Sa ato yung ganyan, nakatabog pa sa pikas nga bahin, kaya may quick ang sunog,
0: sir. Hindi siya. Heat transfer, radiation. Nagkuhan po siya sa direction sa hangin.
2: Sir, barangay 30 rin sa Tanan, mga balay, sir.
0: Barangay 30 sa ito ang kuhan. Na,
2: Mix material ang mga balay Tanan, sir.
0: Mix siya, mix. Na yung mga kuhan, siminto po siya. Na.
1: Sir, na yung balay, na yung tao sa balay ni Ramos, yan may
0: kalayang po yun. Kanasad niya ito ang kuhanan. Imbisigahan kung unsag yung naabagay tao dito. O wala.
1: Pero,
0: wala kayo.
5: kailangan
1: sa kaabot ang arason ngayon sa
5: tanan? Wala. Ato parang investigahan kung sa pag-ihinungdang yun o kung sabay ko saning maong pag-kuan kalayo.
2: Laro na nato sa nai, kusok inay nga pagbibigan, pagkukulitaw.
5: Wala ato pa nang ikon ug mga sunod gyud diha sa ilahang aning mga balaya. Kaning mga ipit kini mga botelya LPG mo buboto sa sa mainitan.
4: Sir, panawagan niyo sir.
5: Atong gihang yo atong mga kaigsoon na no magamping sa kanunay. Dili na to patagdan ang ato ang panimalay nga kumpiyansa ta nga okay na. O bago ta mo gawas atong panimalay, make sure na to nga atong mga appliances tanan naka unplug. O dili sa to balay kung magkwanta, dili ta mag-success o daghan mga extension wires. O sa mga panimalay, atong ipa-rewire. O kung iabot na lang sa napulong katuig. Dili nato ingon nga walay na itabo nya magugang og load pa-rewire nato sa competent nga mga kanang authority mga electrician.
1: Sir, nagamit ba nga kanina kay
3: Magnum Aji nga Magnum Kia ngala na sa interview pareho balik-balik kay pagkutan na
5: isa man sa
3: sa ngala niya
4: sir for name mo ba designation sir
5: Superintendent Lorono District Fire Marshal.
3: District Fire Marshal.
5: Lorono. Rinante.
4: So, mata magdamadyo na si Fire Superintendent Rinante Lorono at ang District Fire Marshal lagi ni magdamadyo ang nagatag. O, gagani nga dito. So, tayo balikan, recap lang taga may magdamadyo na 22 sa mga panimalayang affected kung nga din 20 ang totally burned o duha ang partially burned forever, partially damaged po magdamadyo. O niya, doon ay tulo ka mga kaninga na ilang narespondihan po ng mga injured pero mga minor injuries lang ni siya o gamabot ito sa 1.5 million pesos ang estimated nga structural okay. Damage ang naitabong asunog ba niya po sa so, kapat ka nga alarma ang naitabong asunog dito sa may barangay 30 ng atong asunod po magdamadyon.
3: Okay.
4: So, muna pa ang kinabong nga report, kaya pati naitabong asunog dito sa may barangay 30 ng atong asunod. Kauban si Magdamater 20 Angie at sada Magdamater 14 na for si Dablanca. Magnum Ramon Balaba o si Magnum Manny Agustero. Kini si Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Kia, gilusad na mo ang Magnum Operation Tamang. Tamang para sa mga biktima sa sunog sa Barangay 30. Madawat may bisag unsang hinabang na mapuslan pa sa mga biktima sa nasgutan ng sunog. Ang Magnum Operation Tamang nag-allocate o 10,000 pesos alang sa nasgutan ng mga biktima. Madawat may bisag unsa, pwede ninyo nang idiretso diri sa Magnum Radio. Pwede sab, kung sa yun na para ninyo, eh diretso dito sa work center, din tuwa dito unya ang mga biktima sa nasgutan nga sunog. Karon sa atong Magnum Business, gibotyag ni First Metro Securities Market Consultant Aaron Say nga posibleng magparayon ang paghuyang sa peso ngato sa 65 pesos sa batok sa dolyar. Kinuman, nagtala sa 61 ngato sa 62 pesos ang balor sa peso batok sa dolyar sa milabayng adlaw. Mato ni Say nga kinitungod sa regional currency trends sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market o pag-shift sa interest rate sa Amerika.
6: At the beginning of the year in our strategy, we have already entertained the idea of the peso going to around 65 pesos to a dollar. Given what we see on the charts, now, which again, it's a continuation ascending triangle which tells us or points us to a potential target minimum of 65 pesos.
3: Ang pamahayag ni First Metro Securities Market Consultant Aaron Dilidese ang pronunciation Sai Aaron Sai.
7: Mukabat sa kapit 380 ka hektarya nga maisan ang naani sa Northern Mindanao ni atong 2025 base sa data sa Philippine Statistics Authority kun PSA Region 10. Kinubos og 1.2% kung itandi sa harvested corn area nga natala sa rayon ni atong 2024. Sa kanitibok ang harvested area kaping 163,000 ka mga hektarya niini ang irrigated palay samtang kapig 217,000 hectares ang rain-fed palay. Ang datos nagpakita sa kahimtang sa produksyon sa maize sa rehiyon sulod sa 2025. Samtang giparayad sa PCA ang pagmonitor sa agricultural data aron masuta ang mga paglambo o pagkabaguhan sa produksyon sa agrikultura dinhi sa Northern Mindanao. Samtang sa itong foreign exchange rate, walay kabaguhan ang balor sa US dollar batok sa peso kagahapon adlaw ug nagpabiling kining mas taas og 21 centavos sa ngana sa 61 pesos ug 86 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Webes kung itandi sa 61 pesos ug 65 centavos sa trading natong adlong Miyerkules tud kay way binalo ay sa peso ug dolyar kagahapon nga usa ka regular holiday. Nanot sa para intensyon sa tunga-tungang sidlakan tungod ini ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ana-ana sa 89.52 US dollar per barrel kay misa ka 1.87% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 87.87 US dollar per barrel.
3: Karon Chato Magnum Sports, panguruan sa mga basketball legends nga sila si kanhi NBA player Jason Kidd o Australian basketball player Lauren Jackson ang pinakaunang NBA House Philippines sunod semana. Sa dito sa kauluhan, ang NBA House Philippines magtanyag og 2,700 ka square meters ng interactive basketball o pop culture activities. Lakip na ang meet and greet appearance sa Naismith Basketball Hall of Famer member nga si Kidd ug kanhi WNBA champion nga si Jackson. Samtang dunaw sa musical performance sa pagpangulo sa Sacramento Kings Dancers Basketball Skills Challenges photo installation sa guban pa. Isar nga si Kidd mitabang sa Dallas Mavericks aron maangkon ang NBA Championship niadtong 2011 nga pinakauna sa kasaysayan sa franchise. Samtang si Jackson napili usab sa 2000 WNBA draft sa Seattle Storm kundiin midaog sa WNBA Championship sa tuig 2004 ug 2010.
7: Samtang yawag ang mga kabatanunan sa Barangay Nazareth ning syudad nga mosalmot sa volleyball kini 2026 kini pagayon karong adlawa og ang Agosto 23 ug 29 sugod sa alas 8:30 sa buntag sa Barangay Nazareth Open Court. Bukas ang mga klinik alang sa mga nag-edad og 25 anyos pobos alang sa mga residente sa naisgutang barangay. Limitado lamang sa 30 ka-partisipante ang mga klinik na doon ay tulo ka-sessions aron mapalamo ang ilang ka-abilidad sa pag-serve, spike o receive. Samtang human sa klinik, pag-imuon ng usaka mini-tournament din adun ay mga prizes og medal alang sa mga mudaog. Dugtong ini ang mga interesado ng mga partisipante mahimong magparehistro sa Sangguni ang Kabataan Barangay Nazareth Facebook page.
3: Sa katapusan, alnet itong kapangita og trabaho ang Magnum Radio para yung mudawat o doon mga aplikante alang ning musunod ng mga position para sa among ongoing broadcast expansion, reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff o electronics engineer. Mabasa ninyo ang among sa among page Magnum Live ang mga qualification. I-submit ang inyong application letter sa Magnum Radio or email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlaw Sabado, Agosto 22, ang tunugma Timani ayo kalimti. Nga sa sukagubas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
7: Managlay man ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
3: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga ang impeachment trial dili angay undangon o kinanglan nga kini ipadayon. Aron ang tanang katawhan masayod kun unsa gayoy bakak o kun unsay gayoy tinuod kay di natakahibalo karon kisay bakakon. ang nanumbong ba o ang gisumbong? Kung tinuod bang sadan si Sara o kung tinuod bang biktima lamang siya sa hugaw nga politika? Aman samtang ang impeachment trial, kinanglang ipadayon, kinahanglan usab nga kini paspasan o dili langanon. Kay ang panultihon rabang nagkanayon, justice delayed, justice denied. Sa paglangan sa ustisya, gihikaw ang ustisya. Sa langan nga ustisya, walay hustisya. Ang langan nga ustisya, dili hustisya. Kana opisyal nga prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo,
7: Magnum Radio.
8: nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: TJX 500.
10: Ako sa Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
11: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
10: Sunod sa isa ka bulan.
11: Normal na jud akong blood sugar.
10: 95 na lang.
9: TJX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: TJX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
9: TJX Coffee Mix.
8: Pabasa ang butika.
13: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
14: Happy Higalay Festival 2026. Panimbaya gikan sa Xavier University. Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing dagan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta May Gala. Viva Señor San Agustin.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
19: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
20: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibala nako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
21: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Dimida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nainitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
19: Mga higala, ayaw na pagulat nga mo grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan.
17: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trial trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Olympia Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
9: Life Extension Vitamin D3.
10: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Oras, alas 8:59.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
1: Kinigabahan.
0: Number KBP.
1: Kinigabahin sa tugang programa hatong kanato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
2: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
3: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 9:01. Higala, kumusta ba yung punta ganyan tanahan? Welcome sa tumulang uban sa itong programang itong Magnum Rapido.
3: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siya karon may gala ang Sabado o Pitsa 22 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Mayong punta ganyan tanahan mga suging tigpaminaw o usan na lang kasimana ang nahibilin may gala para mga igsoon sa bulan sa Agosto ato na may galambiaan o muambak na tamay gala sa mga Bermans. Sabton, may gala, ugma, sunod simana, tumoy nga simana. Kadungog sa tagbalik, may gala sa mga Christmas songs sa mga igsoon. Nala, sa tanan na ito, mga kaigsoonan sa Dakbayan, happy fiesta in advance, may gala. Pilan lang kaadlaw, mga igsoon, ilang tulog na lang, fiesta na sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O ganunot, may gala sa nagkasingabot ng kafistahan sa itong Dakbayan. Karong adlaw, may gala, Pizza 22. Of course, may gala, masaksiyan na unyas gabi, mga igsoon, ang Miss Cagayan na Coronation Night, may gala. Pabawaan na nato may gala kung kinsa na sab ang mag-rugar koronahan isip mamahimong Miss Cagayan 2026. Karon na adlaw may gala o niya sa gabi na napita may gala sa may Limgit Kaya Center. Of course, karon adlaw may gala daghan pa rin mga parallel events, major events o mga core events. O karon adlaw mga igsoon, of course, sa Pizza 22. Mao may gala ang kaliukan nga mao ang ginatawag hiniusang sayaw para sa kinaiyahan. Usa ka fun ride for cost mga igsoon dyan na pita sa Maya Rodelsa Circle may gala. Karong pong adlaw Pizza 22 Sabado, doon ay pagpahigayon may gala sa Battle of Kings mga igsoon sa kinika National Airsoft Tournament kahimon dyan na pita may gala sa Maya Grand Europa Rotunda. Oga, December 7 ning adlaw may gala Pizza 22, hangtod may gala sa Pizza 23 ug mga dawa, mausad may gala pagpahigayon sa Higalaay Ball 2026 usa may gala ka official flag football. Oga, kini may gala himuon dia sa Maya Pueblo de Oro Golf and Country Club may gala. Oga, samantala usa mga igsoon karong adlaw kay adlaw man mga igsoon nga Sabado Pizza 22. Imon sab karong adlaw balikon ko may gala sab ang laing kaliukan di dapita sa may Rodelsa Hall ang gitawag may gala nga sayawit usa ka pop rock musical theater play for a cost may gala nga himuon sab mga igsoon na di dapita sa may Rodelsa Circle. O nya dayon lain pang mga major events may gala para karong adlaw o kini paghimuon mga igsoon di dapita sa Balolang Riverside. Himuon may gala ang Lambago Tree Growing, mga igsoon, o ika-upat na ni katwig. Lambago Tree Growing, may gala. Meaning, pagpananom, anong mga kahoy ng lambago? Kanana may gala kay 22 man karon mga igsoon. O karon siyang adawa, balikon ko, mao may gala ang pagpahinga na to, Pizza 22. Ang Miss Cagayan de Oro may gala, Coronation Night, dinapita may gala sa may Limgit Kaya Center. So, daghaning ang mga aktividades. But take note, may gala, nga ang atong mga igsoong civic military parade, mamagin na yung pinakakulbahin naman sa tanan, may gala, pinakadako nga event, may gala sa itong syudad, ang himuon, may gala, nga usaka civic military parade o nga marching band competition Diyan ni mga igala, karon ng pizza 27. So pizza 27 mga igala, dispiras na siya. Adlaw mga igala ng Thursday. Okay? Thursday mga igsoon. So, kada, of course, nagay pagkatapik-tapik yun, mga igala. Kay, kuan ba? Dagan mga mga dalan, maigo din ni mga igsoon sa pagpahigan mga igala sa kiniabang usama mga igala ka civic military parade mga igsoon. But before ni Ana, of course, pizza 26, adlaw ka na may galang Miyerkules 26, doon ay pagpahingan may gala sa street dancing competition. So, kana may gala, masaira na ito mga igsoon ang starting point dinapita sa may Pilay Sports Center, then panulong may gala sa may Limkit Kaya Center. Okay? So, muna mga kwan kayo, yun ang kiniabang gika sa pizza 26 o pizza 27, hangton may gala sa fiesta. Sa fiesta may gala, pizza 28, adlaw na siya mga igsoon nga Biyernes, mao mapagayon may gala sa usa ka religious nga pluvial procession nga himuon na mga igsoon. So kana may gala sa gikabutyag na mga igsoon ni Mr. Rico Libre kagahapon sa tungi mo paginabi ngadto kaniya nga mag-start may gala ug ang venue, mag-start na pita mga igsoon sa may coastal sa Gusa. Mga igala dayon ang tanan nga mga partisipante nga mga boat mga igsoon. Padulong to napita may galas Puerto, then maabot Puerto, just kadagatan, pabalik siya may gala, paingon na napita sa magkabalan Bulwa, then from Bulwa, right turn na dahil may gala, sulod niya mismo sa atong Abukana, sa Cagayan River, o magtapos siya na napita may gala, of course, sa May City Hall area. Kana sa fiesta may gala. So, sa tanan ng mga sukintik paminaw, balik ko na ako, advance sa fiesta ka ninyo, alang sa mga kaigsunan na to, noong nagasunod may gala kung unsa ang kaliukan may igsoon labi na sa ato may gala nga kafistahan. Ang Mira Rose may gala gapagutana maura gyapon to mga igsoon ang sa may Mira Rose may gala ang mga ang pizza 1, pizza 2 ug pizza 3 sa September larga na sa tanan. Way pili may gala sa tanan ang mga igsoon, way pili pagabot may gala sa kiniabang pizza 4, mao may gala ang PWD. Kanton ng mga kapansanan, ila sab na. And then pagkabot sa din may gala sa pagka-pizza 4, pizza 5, mao sa din may gala ang mga senior citizen. Katugak ang kaang na may gala, kay medyo wala na yun. So, pwede na sa gihapon mo, nga mudalikyat niya sa carnival, may gala, pre ka na mga igsoon, kay mulagi na, gitanyag na sa mayor nga free, ilan na lang gibayaran may gala tanan dia no gikas pizza 1 hangtod pizza 5. So kantong gusto mo lingaw-lingaw 1, 2 ug 3 karong September dalikyat mo dia gikan sa alas 5 padulong sa alas 12 tungas gabi libre na way bayad ala larga tamas ginawa 1, 2 ug 3 pagka pizza 4 para may gala PWD kanto may galang way mga na mga kapansanan bira dayon pagkabot may gala pizza 5 special na samna para sa mga senior citizen. So katong wala na eh, halos may galaw, wala mga ngipon. Oh, problema ko tayo mga ngipon. Kanto may galaw nga medyo, gakangkaang na may galaw, kami medyo gi, paminhod na may galaw ng arthritis. Sige, pwede pagyapon, may galaw. Uba na lang yun si nanay, lola, para nga malingaw gyapon sila sa pista. Sige, so kana may galaw alang sa atong mga kaigsunan, nga gusto mo sunog oh, may galaw, sa mga kakalyukan o mga libre mga tanyag may galaw, atol sa kapistahan din sa atong syudad. So sige, magkita-kita ta sa mga kaliukan ha. Labi na unyas gabi din na Pitas Limkit Kaya Center. Kaya diya himoon may gala ang Miss Cagayan Beauty Pageant may gala or Coronation Night mga igsoon karong gabi. So kita ta diya may gala ang atong mga maanyag ng mga candidates mga igsoon nga sunod mamahimong hara din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, so sa taranta ka mga sugintik paminaw, mayong buntag. O ay kalimut din itong way mga trabaho. Katong sige lang panglibak sa Facebook, o sige lang may galag school-school sa Facebook, o sige lang may galag comment-comment, may galag o likes, niya na trabaho kay niya mga igsoon, nagkaginan nga magkasunod kag trabaho. Ang Magnum Radio may gala, nagkinanglan o dugang may galag ng mga personnel para may gala sa atong expansion sa broadcast coverage, mga igsoon, o alam nito mga way mga trabaho, niya na ko kag-chansa na makatrabaho kamo. Una may gala, nagkinala kami reporters, dugang reporter may gala, para sa field. Ang qualification mga igsoon, graduate sa MASCOM, DIPCOM, Journalism, Political Science, or Bisag unsang related ka mga kurso may gala. Babaeng lalaki, single or married, with or without experience, with good work attitude may gala. So ay naman kinanglan nga wala pa ko experience. Mas payo, mas mayo gani, wala pa kay may ma-experience. Kay kami na mag-experience kanimo. Kami na magtudlo nimo di aron nga makakaton ka sa kinabuhi sa usa ka sakop sa prinsa. Okay? Reporters, among gikinahanglan may gala, dugang among expansion sa coverage mga ison. Gawa sa reporter na kinahanglan sab kami o news writers. Ang Magnum Radio na kinahanglan news writers, kanating duk-duk sa balita ba? Mga ison, graduate may gala sa MASCOM, DIVCOM, journalism, political science or any related mga kurso may gala. O lalaki gihapon or babae, single or married, with or without experience, with good work attitude, mga igala. So, reporter, news writers, nagkinahanglan sa mi og dugang marketing staff. Ang among dugang marketing staff, mga igala, ang qualification is graduate, mga igala, in any business-related courses. Any business-related courses, mga igala. Male or female, single or married, with experience in admin, sales, and marketing. Kana, mga igala. Ang Magnum Radio, nagkinahanglan sa may gala o dugang gihapon ng personnel o kana may show music o production staff. Aron nga mahimo kang kabahin sa music o production staff, graduate ka may gala sa MASCOM, DIVCOM, journalism, political science, or any related mga courses. Male or female, single or married, with or without experience. Nagkinanglan saan kami sa Magnum Radio o dugang may gala nga IT staff. Ang IT staff may gala, graduate of any IT-related courses. Knowledge in computer hardware, software, networking, installation, digital broadcasting, and other social media platform, mga igsoon. Knowledge in website, development, ability to multitasking, mga igsoon. So, kinanglan ang Magnum gihapon og dugang personnel, IT staff. Og kinanglan pud mi og dugang namo may gala nga mga technical staff para diyan sa technical. Kay ang kon may gison dinhi sa radio labi na sa Magnum, ang technical og ang dinhi sa announcer's booth magtiayon ni sila. Ang anchor og ang technician, mura ni sila kasawag bana. Di makatingog may gala ang anchor man kung maglingkod siya sa iyang program kung wala ang mga gison ang kon aga technical, ang technician. Di same sa bengala, di ka pwede sabja sa technician kung walang ankurman kay kailan magtiayon yun mundo ha. Magtiayon. So, nagkinahanglan may gala ang Magnum Radio o technical staff may gala o ang qualification is graduate of any related courses, knowledge in computer hardware, software, networking, installation, troubleshooting, knowledge in website development, ability to multitasking. O lain pa ang Magnum Radio, nagkinahanglan gihapon may gala o technical manager. O ikaw baka interesado nga mahimong technical manager, ang qualification is usaka ka electronics engineer with at least 1 year work experience, single or married, male or female. So kung ikaw interesado, nagkinahanglan kang trabaho o gusto kang mahimong kabahin sa Magnum Radio family, ay isabit ang imong application letter with the biodata o transcript of records to the manager, Magnum Radio Broadcast Center, second floor, SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. So, mo ni may gala ang mga among gikinahanglan mga igsoon. Balik ko na ako, nagkinahanglan mga reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, IT staff, o technical manager. Ay napaglangan may gala kay ang kahigayonan o ang oportunidad na nuktok pero kausalag. Bangay-bangay ka mga gala, basing maunhan ka pa sa lain mga igsoon. So mas mayo na nga i-grab rito kining oportunidad while na-available may gala. Labi na na itong gusto mamayin mong usakasakop sa media o gusto magkakang kabahin ka nga kapamilya din sa Magnum Radio, ay napaglangan mga igsoon. Apply na mientras available pa ang maumang eksyon ng mga posisyon. Anyway, sa trata ka mga kaigsunan, mayong buntag sa laing adlaw may gala. Adlaw karon mga eksyon nga Sabado. Gikas taas-taas nga pahuway may gala. Mga eksyon, sikan sa Biyernes, kahapon, Sabado, Domingo, Lunes balik. Sunod semana di ay may gala. Ano? Yeah, sunod semana, taas-taas sa sadga, bakasyon. Piesta 28, way trabaho. Dis Cagayan, kay Piesta God. 29, Sabado. Domingo sa pagka 30. Pagka 31, Lunes. Wala niya po'y trabaho, kay Heroes Day. Upatsab ka, adlaw sab ka pahuay. So taas-taas ang pahuay may gala sa mga empleados gobyerno. Karong sunod semana may gala. Upatkin ka adlaw. Karong semana, ha, tulo lang siya. Sabado a Bernes, Sabado Domingo. Sunod semana, upat yun ka adlaw may gala. O ang pinakakolbahinam, ang bahog-bahog skaon may gala tungod kay Piesta de Lisdakoyan.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa ato mga igso, mga abroad, mga OFWs, nga nakaroon sa gawa sa nasod, nagamonitor ka na to, mayong good morning. Sa tanantang ka mga kaigsunan, nga kanunay may gala nagasunod sa itong programa, bisag tuwa sa gawa sa nasod, mayong nga buntag, pinagi sa itong streaming live, inyo makita may gala ang programa sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ato sa sudan, o sa ato mga kaigsunan, nga nagamonitor ka na to, sad may gala sa ato nga Magnum Live sa Facebook, salamat ka kaninyo mga suging tigpaminaw. Sa ato mga viewers, nagamonitor ka na to, may gala sa Facebook, mayong nga buntag kanyong tanan. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayas, Cagayan de Oro, may gala. Assalamualaikum, rahmatullahi wabarakatuh, mapiyama-pita. May buntag ganyan tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mayong nga buntag, maupaysab na buntag, dadapita may gala sa probinsyas Kamigin. Sa atong mga igsoonan, nga nakaroon may gala sa isla sa gitawag, The Paradise Island. Mahagsay Aldon yung tanan, diyan sa bukid, sa tumayong lumad mga maguma. Sa talang anak karon may gala sa kabukiran. Balik ta sa Dakbayas kag Gandioro og diyang ato sang kahimtang sa lakaw sa panahon.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Kini gabahin sa tunga programa hatong kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ning Syudad. Sa kahimtang sa tung lakaw sa panahon may gala pagbusikan sa mga igsoon gikabuti ang may gala pagkasunog uman mibusikan ang usa ka mamaligyag ni negosyante may gala sa LPG ito sa Maguindanao. Magtiayon nga negosyante may gala. Hurot way swerte. Patay. Samtang sunog din sa ato sa Dakbayas kay Gandulo karon sa buntag. Dili mo minus 20 ka mga panimalay na ugdaw. O karon sa ito mga dagko mga balita. Balitang nasunod.
3: Magnum. Rapido. Rapido.
1: Sa ato may galang kahimtang sa atong panahon na alalimtan may gala. Kaya gauna na ato may galang ang ato mga igsoong headline. Umalik sa atas kaimtang sa lakaw sa panahon kay mura ba ni gahulatan sa itong kaigsonan. Sipyat na may gala, kaya nakalahos na sa ato may gala ang headlines apan niya sa atong kaimtang sa lakaw sa panahon. Kaya ba siya og paninglan ta sir? Nag-headline ka nga kaimtang sa lakaw sa panahon pag umani, sirit ka nito sa headline. Bitaw niya may gala ang atong kaimtang sa lakaw sa panahon may gala. Doon at mga igsoy, mga bagyo, of course, na apoy mga LPA ng atong gimonitor gawas sulod sa Philippine Area of Responsibility. Niya may gala ng atong kahimtang sa lakaw sa panahon aron di tamang kalahos sa headline. Mga igala, doon ay duha ka mga bagyo ang atong gimonitor sa pag-asa karon nga posible manulod may gala des Pilipinas sa teritoryo. Una may gala himo atong ato siyang unahon may gala kini si Bagyong Saudil. By the way, unahon siya na to kajot kato si Nining may gala. Si Nining, nigawas naman siya sa Philippine Area of Responsibility may gala humang nag-touchdown ito na pita sa Taiwan. Nag-LPA siya, pero mabalik paghihapon siya pagkabagyo otro. Pero papalayo na siya gawa sa Philippine Area of Responsibility. Dili siya ngayon kabalakan, may gala. Dili ta sa duha ka mga bagyo nga nas gawas. Una, may gala si Saudil. Si Saudil, mga igsoon, kaganina may gala ang buntag. Anaasya sa gilayon nga muabot gato sa 2,700 kilometers dito sa este o sa northern Luzon area. Saudil, ang ngalan, international name. Kaya naman siya gawas. Ang iyang gikusgon may gala doon siya gikusgon nga 130 km per hour o niya dayon may gala naghaguro siya mga igsoon sa sentro sa 160 km ang iyang may galang maximum sustain gairog ni siya may gala sa mukaba 25 km per hour o ang iyang movement is na siya sa west direction may igsoon westward direction ang iskutan may gala nga bagyo. Gibutyag may gala, posible karong adlaw may gala nga Lunes. Lunes man siguro ni. Lunes or kundili man Lunes, Merkoles. Posible may gala, Lunes or Merkoles. Posible may gala si Saudil ang musulod may gala sa Philippine Area of Responsibility. Pero to as tumoy nga bahin may gala dito sa may extreme northern Luzon. Kana may gala, karon sa Sabado man ta, Lunes or Miyerkules musulod may gala kining bagyo mga igsoon nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Balikod ako may gala si bagyong Saudil na siya sa Gilayon may gala 2,700 kilometers mga igsoon. Okay? So, atong hulaton kung asa mupaingon ang naiskutan nga bagyo pero dako ang chance nga musulod. Musulod siya sa, pero mugawas siya sa blanket, ito siya sa tumoy. Now, kung musulod siya sa itong power line, of course, ganda na ito siya sa local name. Gikan siya ang pagkasaudil, asa naman ta, letter O naman ta sa bagyo, alphabetical man ang mga ngalan sa bagyo. So, munata kang letter N as inining, so letter O. Ang bagyo may gala, si Saudil, kung musulod sa power line, ganda na ito siya bagyong Ubit. Si Ubit may gala ng ngalan sa bagyo, siya ang ika-15. Ika-15, ka-tropical cyclone may gala nga napurma sulod sa Philippine Area of Responsibility, mga igsoon, may gala, ika-4 para sa bulan sa Agosto. Okay, so, gikan may gala kang Saudil, ang usasa may gala ka LPA, nga atong gimonitor karon, boy, hinungdan, ganong ga, loom-loom ang Mindanao, o ga, tungod ana, nawala ang sobrang kainit. Okay, ang usasa may gala ka LPA, nga karon bagyo na may gala, sumuluray po sa Pilipinas, mga igsoon, maog kining usa ka tropical depression sa pagkakaroon may gala na asya sa gilayon nga mukabat ngadto sa 1190 kilometer gikan sa may east northeastern of Mindanao area. So nasa sa east nga bahin karon may gala sa Mindanao ang maong may gala tropical depression. Gadala siya sa hangin nga gikusgon may gala sa 45 kilometer per hour o gadunay pagaguro sa sentro sa 65 kilometer per hour. Gahaguro siya, aginod siya, ngadto may gala sa gikusgon nga 10 kilometer per hour. Bagal siya may gala sa maya westward direction gihapon, mga igsoon, ang maong bagyo. So, duhan isla ka bagyo. So, kung ugaling may gala, ang chance ani, either dili na musulod sa Pilipinas, either pod musulod. That's why may gala, medyo nagumdagom karon ng atong kawanangan, tungod kay Atmang Mindanao, gawa sa parline, naa may galay bagyo. Now, dinis ato may gala sa pulo sa Mindanao karong adlawa, makasinati lang ta may gala sa mga gitawag localized thunderstorm. Ilabi na panahon sa kahapon o panahon may gala sa kagabion. So, ang atong temperatura karong adlawa, dili kita tanto init. Dili kayo. Tungod kay naami mga clouds may gala. Tungod lagi ani mga igsoong bagyo nga nasa gawas at bangs Mindanao. So, dili kayo init kita. Ang atong temperatura karong adlawa may gala actual nga kainit is 27 degrees Celsius kadlaw na. Unya dayon ang atong pinakainit nga temperatura karong adlaw is 33 degrees Celsius. Sabton may gala nga atong heat index karong adlaw dili kay sa init. 39 lang. 39 degrees Celsius heat index nato na. 39 lang siya may gala ang atong heat index. Dili kay tanto init ta karong adlaw tungod kay namagoy mga dagumdag o may gala sa atong kawanangan. Hawan gani kay atong kawanangan, asigurado gyud na may gala, pulikig ka panampo sa kainit gig kayo. Okay? So, medyo landong-landong gamay ang atong temperatura, ang atong heat index. Kung kaniadto nakalabay ang adlaw, giabot ang 43. Karon 39 degrees Celsius lang. Init gyapon alimuot mat dili gig kayo. Dito sa may Luzon area, posible mo balik na sa may gala ang mga pag-ulan-ulan la dito mga igsoon og mga baha continuous. Tungod kay tungod ani nga mga weather disturbance or weather system nga atong gibutyag kaninyo nga mga bagyo makapa-enhance na sab balik may gala sa mga gitawag habagat nga makapauan-uan sab didto napita way puas nga mga pagbaha Luzon apil na sa may Metro Manila og National Capital Region. So far mo na may gala ang atong intotong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw alang niadto may galang nagpangutana karong adlaw. So samang higayon

0: samtang bungas grabing baha sa Luzon, Metro Manila, danyos sa mga infrastructure may gala, daghan karon ang nangadaot. O karon sa itong mga dago mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international, mga igsoon, pagkahagsa sa Osaka aeroplano kung charter plane dito na pita may gala sa may western sa Alaska, ikabutiag may gala, walo ka mga taong sakay, patay. Standby may gala sa itong mga dago mga butang at isgutan mga follow-ups karga butaga sa itong programa sa Magnum Rapido. Standby lang, sa ito magbalik, oras maginikanan, alas 9:26 na sabundag.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
4: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko na tangaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa imo abog yun 320.
6: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, kailangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
10: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
11: Inom na og Mighty C! San Agustin!
12: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Senyor San Agustin!
12: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
15: Pinakabaratong nga data
16: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
15: Bagong user.
17: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
19: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
19: ug pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
19: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
19: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
19: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami din sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat.

0: Madrid Delta X Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumunta sa mga butika.
3: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro, Sire. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga butika.
11: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
3: Balik na Magnum Rapido sa itong programa, itong Magnum Rapido. No standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan na karagabutang ang kalingabahin sa programa ito kanato ni Kapitan Romeo Macaro sa may barangay tablo ng ato syudad. May gala pabuta kay karon palang yun mga igsoon sa isbuntag may gala. Usa siya may gala ka disgrasya ang nitabo na napita sa may lungsod sa Taguluan. Usa may gala ka lalaki mga igsoon ang nabanggaan kini may gala sa usa ka wingman truck nga nagresulta may gala undas pat patay may gala. Buak ito yung ulo. Balik-balik pa yan mga tiil mga igsoon. Diyan may tabo, may gala na nabang among gitawag niya nga abante. Amot kanong gitawag mo nag-abante ako, ninguwang ko, bata pa ko, abante na may gitawag na mo niya. Before may gala ng payag, bitaw, before na ng payag ni Congressman Bambi Mano, na diya may gala ng dalan niya, akaneng hulatana, namo na kanito sa witing sin na diya, abante may mong gitawag niya. Naagid may gala niya, ang saka dakong atawag. At mga anak magun may gala, kaya doon ay repelling station niya, atong higalan tagyan ng water refilling station dia magpa muna unta siya dia kay mag kon lagi sa tubig refilling mga igsoon ay naunsa ba disgrasya man may gala buak niya ang ulo in town ay guba may gala deform ang ulo sa diskutang tao dako o mga tao o ga nagresulta may gala sa in town siyang kamatayon the spot balik-balik papati ang mga tiil may gala karong maparola so disgrasya yun busa amping yun tanda ng mga dalan-dalan kay kuy ginoo ko may gala. Bisan pa huwag kita mag-amping na daw be what about sa atong katagbo or laing sakinan, kundi siya mag-amping, disgrasya kagihapon. So, looy kayo, rest in peace in town. Yan yung usang tao, may gala. Karoon lang yun, nabanggaan patay, nadapita mga ikson sa may lungsod sa Taguluan, sa National Highway, may gala. Usang nakuun nga tao kini. I don't know, kinsa makakiling nga bansagod nini. Eh. Tagadhyara siguro gihapon sa Taguluan, kay palit naman ito ng tubig, may gala na ng refilling station niya. So standby lang na may gala kay nas magdumkiya karon abi nanu sa dapita may gala aron makuha nga detalye kay nabot nga usa ka lalaki nga na disgrasya na banggaan na dapita sa National Highway sa Taguluan paskang pataya may gala karon pa gyud mga igsoon pila lang ka minuto pa may gala nakalabay human may tabo mga igsoon ang mao may gala nga disgrasya usa ka mo nga mga gamotor-motor gyud ay mo kumpiyansa gyud ice to the board atong kinabuhi ra ba usa ra kabok usa ra atong kinabuhi may gala di na mabalik. Wa pa'y baligya ang kinabuhi, may gala. Atong ulo, usara. Pagbusiak na itong ulo, wala magiging baligya ang wala sa merkado, baligya ang ulos tao, may gala. Ulos kabaw siguro, basi na ah. Pero ulos tao, may gala, wala yun. Busa, kamundi ang mga, labi na ni mga palahubog. Sus, ginoko ni mga palahubog, naging may gala. Amot ni mga palahubog, ganahan ng guys lamang iso magmotor-motor. Kay siguro tanaw nila nga binhod na kailan dagway na muna'y prone kaysa disgrasya may gala kanyang mga hubog. Pero kining na disgrasya karon, di man hubog kay buntag sayo pa man. Murag refilling tubig niya napita sa water refilling station. Pero aksidente man may gala, banggaan yon, patay. Kuan may gala, deform niyang ulo. Bali-bali ayon tail may gala. Kusog yun ka impact yon. So, amping-amping mong gamotor ah. Ayaw mo nang kinapayas ka makadrive tag motor, murag kinapayas din ta. Murag ba itong kinaiya na yon? Bisa labi naghubog lagi ta. Kamong mga palahubog, pag di naging kayas lawas, ibilin ka ng motor, hala pag baklay, sumot pag uli. Uli, baklay, kaysa magkinapayat sa itong motor, abot sunahan, siak ng itong ulo. Nabalikon ko, may laging doon ay baligyan ang ulo sa merkado, wala naman yun. Sige, standby lang kasi Magnum Kia, proceeding sa area, mga igsoon, kalabot na ning usak aksidente sa National Highway, sa may lungsod, may gala sa Taguluan. Samtang pabuta may gala kaya ito sa i-check si Magnum Anje o si Magnum Percy Blanca karon diyan napita may gala sa may area sa barangay 27-30 na isunog niya na kung sunog ka ganina may gala more or less 20 ka mga panimalay pero posibleng madugangan pa ni I don't know may gala kung nga sa side sa mga pamilya kay kaganina may gala basta kay lantap ang mga tao may gala kay grabe nga sila obyog pakapakan buto pa imo kusog kayo now kuya kay mga balay diyan may gala kay kung lakagon ka diya mga igsoon to pahingin ko sa sulod, huwag yun may gala, kalimun mo magtagbo kay kamay kandalan. Silob-silob kay lalong ba? Silob-silob yung lalong mga igsoon. Kangiob na ba si lalong may gala mga balay? Kuy, ginugong gasikit-sikit ang mga balay lalong. Na nangasunog di ka ganyan may gala, og ubay-ubay nga wadag pamilya wadag mga panimalay. Ubay-ubay gid may gala ka mga ang mga nga biktima. Standby na da atong i-update may gala sa Magnum Anje karon sa sunog. Although ang among si CBS Magnum Radio padan may gala sa atong Magnum Operation Tabang kun do naman galing may gala ikaluoy kamong naminaw, pwede nyo nga ihato dito, pwede pong ipagis Magnum Radio. Kaya nagparehan may gala karon ng atong Magnum Operation Tabang. Kay mga luoy ka ni sila dia ang nangasunugan may gala. Sus, gapasag ganyan na, gatapis lang, na nakalimot na may gala nga, nakag-t-shirt lang babae mga igson, wala ay pang lower ba? Wala limot sa tus, nagandagan niya. Kita mo, dungol lang po din ta, kay nangalang mo tanaw siya, mauaw mo ta, katuntutukan siya. Siplat na gamay. Ikaw lang mo siplat ba? Pero, mudungo, aron di kahalata nga ni siplat mga igson, kay wala na may ipagunahuna nila, may gala, manapu pa sila tungkol kay grabing dagan, may gala, tos ko na kong inga kalayo. I-check na may gala sa Magnum Anjoy, standby Magnum Persen, kumusta na dia ang klarong ihap yun, pila kayo kabuk ang balay nga ng ugdaw o ang partially, o pila kayo kapamilya o pila kayo individual. Magnum Anjoy, Alzado, go ahead.
4: Magnum Anjoy, lahat kita karoon din ito, may barangay, trahen taning ato siya lahat, nanata karoon din ito bangay po sa ilang barangay hall, particular na sa may Barley Street. Kung di naarap po na ito bangay sa barangay hall po, Magnum Anjoy, ang sunod na itabukag
3: ganina.
4: Oo, palapos din dito sa interior po sa may sa kaning barangay 30 ihapon, pero din portion sa kaning Rivera Street. Makita ni mo sa itong likod, gadahin magdumani, ang tuang sitwasyon ko rin din ang kanihi na creek magdumani, dapat po di umakita, mga scene na ni mong nakita ka rin din sa creek. Tungod lagi kaya, di naman po, ipang taga ka rin magdumani na sa itong apos lagi ka sa BFR Protection, ang mga scene na sa mga panimalay na naapektuhan ng sunog kagalina. Kaniman, na kinipag magdumani na mas, may po nga yung hapong pamagi kaya huwag magiging po lain po mabutangan mawaklihan ninyo po mga scene tungod lagi kaya densely populated din yung maunga area dikit-dikit din kayo po magdumani so ang portion ng court na pwede nilang mabutangan ninyo mga scene para mawahin nila o gaba ikaw sa tubig pwede po rin po ng mga dapay kalayo mga baga-baga malanggit ninyo tunga-tunga nga mawakili mo makita ko rin ang creek magdumani scene rin mo makita di na tubig yung mong makita din eh
3: wala na yung creek makita.
4: Na ito mga taga BFP, wapa na human. Napagyapon po yung mga nakastandby mga fire trucks sa niini nga tungura. Ganiman kung imong lantawar.
3: Sige.
4: Lantawar yung magdumani, napay mga nag-aasya din eh. Napo din po dadili magdumani, no? Napay mga nagpalayo, ginagmay naman lang hinoon. Dahil yun, awa, ganiin kaning balay. O, tanawa, pakita na ito kaning balay na kaning naitindahan. May mong makita, di ba, kaning light blue.
3: Correct.
4: Blue nga tindahan sa baba.
3: Nasa ito magdumlay, makita niyo may gala.
4: Ang nasa babaw, awatong giangat sa tungkawban, magnumrudi katapang, na ay tagabing speedy na sa second floor o third floor. Kaya kamulo po sila sa pag-check magdumani, yung sa pwede po nga mapalong, nini po nga nahisitan po ang nga sunog. Gagani, nini urasa magdumani, no? Wapang sila po na mihimo pa sa pag-biha din sa mong area. Kaya lagi, yung natagipang yung nahanglagan. Pero at least, nga ganay na lang po yung mapersonal sa BSP ang kinahanglan mag-standby o ginapong hard job. Kaya kamulo man po magdumani, no, sa pag ang kita na to din eh, ganun na ipo'y paglurang. Kung itandi ka ganyan na grabe ka, dako, ang aso, ang kalayo, ng lapas na sa ila po mapilianan, pero karon nipis na lang, mas ninipis na magdumani
3: mo. Aso
4: gyapon, pero di na gitariyo ka ganila. Na nagani mga tao dito sa unahan, no? Kung ibasi na to, dinita sa unahan, dyan, awag ito dito sa unahan ka rin. Makita ba, matututudlo lang na to magdumani na. Para makita sa tungkawa.
3: Kaling nga side, imong gaya ipakita nga video karon, kaling nga footage, dito rin napita sa Rivera side.
4: Lata, iba. Karon magdumani,
3: Ibarli. Ay, Ibarli
4: ni? Oo, naano tayo Ibarli.
3: Ah, okay.
4: O, Ibarli ni magdumani, din makita rin magyapon mo pala. Kaya ito ay tudlo sa itong...
3: Laos-laos na magyapon eh.
4: Tudlo, ito ay patudlo sa itong kwarte sa ugat. Kaya mo makita sa tudlo, kanalay tudlo ni Magnum Rudy. Muna din ha, ang kanang naapoy tulay. Naman yung mga tulay-tulay din magdumani, kanang yanay din ha. Muna din ha, ang interior sa Ibarli o Grigera.
3: Muna lang ang boundary.
4: Oo, naano po yung tao dito sa tulad. Kamulo pero murag listen pero tamak-tamak din yung gumani mo lagi kay may agyanan no? Tanawag yun yung agyanan din eh
3: gamay kayo lagi tungo plus tao
4: o kami mga kilid sa ka nakoy tudlo ha pakita ba dito kami ba
3: dunhi
4: pare dito ka mo agi ano ara kilid nga nato mo aso-aso mo nagmitado mo yung mga
3: wild
4: o awa kayo mga wild
3: magalansang ba magalansang
4: lang ka magpahinayak sa ka dasing matagakan na lang nagbitay na sin so karun at mga kaisunan kompletan mo at sila sa interior marang tabor dito sa Rivera. Rivera Street magdumani kay Maraga na apa magoy mga balay nga wala pa naabot sa sunog. So may nung dahil nga makapenetrate pa ka paingon sa interior, di pa rin sa ani din yung kay kanani mo, ano daw, kanda na. Wala man eh, frame naman lang ni balay nga ka.
3: Sus, kasama
4: na pero karon wala naging kayikita po at magkumbalik. Dahil mga paring residente din eh, matanawang sa din sa iba kay kamulog po mga magkumbali na sa pagtali po kung pilag ito ng sunog. Ini sa ako ang area. Ano ka, magkumbali po. Sir, atin, mga sa sunog, sir? Yan,
5: ibalay.
4: Ani tani sa sir sa Magnum Radio dahil sir Angie Alzado. Sir, kanin mong balay, natin yung tunog?
5: Apil lang, apil yun. Ito na magani.
4: Sa inga lang ito, sir?
5: Rosario Edgar.
4: Rosario Edgar, sir. Edgar Rosario Magdumani. Imong balay, aha, dapita ni sir.
5: Ano yung trans?
4: Ay, kanin nga sa likod na ito nga nga. Balik ang footage din sa likod din para makita niyo mong kanina yung hagdanan. Iya, mariring balay ko na pinakauna. Napa yung daplis dalan, pero nauga, sir, Rosario.
5: Huwag kayo. Huwag tayo sa kukong yawot. Why fire gabot din eh? Huwag kayo.
4: Ang katong ilang Ramos, distansya pa na ito ang taas sa inyo ha?
5: Eh, fire distansya pa yung sulit.
4: Dayon.
5: Ang pare, dugay gabot, may fire gabot sa kukun. Huwag kayo.
3: Dugay kabot?
5: Ah, warang-warang, may sige gabot sa rok. May ba ang tanga lagi, may fire gabot. Ang kukun wala yung fire.
4: Okay. Kung may yung tagaling awag sa pagtawag niyo sa BSP, nakatawag mo, diretso o wala po?
5: Sa barangay. Ang
4: barangay?
5: Diretso ang diretso sa barangay. O,
4: to sila si Kailing, gagawa na
5: tapos. Oo, nag-acto sa permission sa Pugon na sabi kayo wala man diya daw daot mo daw yung fire
4: wala ditwaya gito
5: abiwi na ko nga kung pala yung mabot sa kalayo kayo kung maris mo nun kung biro matatawang ba kung nga kayo man layo naman sa interest mo ya interest mo sabi di siyempre bong biro mo muna sa kalayo kubig na yung biro wala may kung biro gabot wala yung gabot wala.
4: Okay, so mga tumagawa rin, no? Si Sir Rosario, kaya awa, kung napo din he, napli na magdalan yung balay, awa ka rin, ibuha ka na, napo din he, no? Kani mga, sa tawiris lang ka, ay kani, mga meter po siya kani, kuhan, dole, no?
3: So, meter lang sa, meter
4: sa kurinti. Wala din he, raya ka. So, kung gusto kong gay kani ng balay, ang, kani mga ang ilalong sa balay, sir, mo ni Agiana, patulong sa interior.
5: Agiana, ni Pes.
4: Para makatabo ka dito sa barangay 37 dito sa Rivera po magdumani ko. Pwede na din yun kay interior sa barangay 30. So, pahitubo sa naitabo. Nahipos na hinuuni mo?
3: Okay, nabilid yun.
5: Ako na ipos. Mga senyari ko mga papel sa mga bata, mga paper, sapatos, mga gamit sa mga bata. Pero ako kong mga gamit sa balay, wala na.
4: Kwarta?
5: Ang kwarta to, kamera nito, lugi-lugi mo gamay na.
3: Nagmilang.
4: Yun! Nga yun pa ito yung sabay katong press gabon sa gigon sa upay nga practice ginaw ano siya pa ni?
5: Ay pero gobyerno pa siya
4: gobyerno pa siya dapli mga sila sa kaling
3: katanao din yung balay nga eskirito na lang
5: automatic siya matabang siya guys
4: at kung naay
5: naay fire naay mga practice sa kukun gano'n ba kayo bilara ka rupa ng kukun bilara ka gano'n ba kasanan pero wala may fire gabon
4: ano yung magdumanin na dismayado yung tag si Edgar. Isa ya, talo na ipaabot ko sa pagtaga BSP. Kaya matagta nila magdumanin ko gani ha. Kung unsa na kapaspas ang reporting, nga pasang sa doko na pag-matay magdumanin na kung iintag paspas ko sila pong pag-abot. Isa, salamat sa dinita magdumanin sa ato po nga pag dito sa tuksibog. Liliyan po na to din he sa unahan. Ano ka, unahan kayo na may mga taga BSP ganun, nisulot pa. Oh, kaning tindahan nga color blue, napay mga nagbaya nakabili ng mga baligya. Pero sa likod, ano magdumani, wala naman yun, di naman hitsura, wala naman mga makabilin, magdumani ng mga mapuslad pa. May nalang ganining uban din hinga struktura kay kaning naapay na mapuslad sigurari kung palitan kanilang yun ng mga dili maugtaw, no? Like mga kaning ilang pader, inana, kung palitan mga gama lugar sa kaning mga aluminum o mga kanilin pong nata din sa barangay. Makita niyo mong karoon ang barangay, nag-uot magdumani, cute na rin ang barangay. Pero ito mo ni Ka-Floy, gihapon magdumani na sa pampangulo ni Kapitan na Cecil Dapog. Pero nag-uot man, kaya lagi, daghan man ba ang biktima sa sunog, na kagadihan, lumpag, iba yan sila pagkila, kagadihan. Nati ka itong, ah, katong isang kabaeng, gano'n, suko ka ito siya kagadihan, kaya wala kita kung napunta sa WSP, pero gano'n pa. Nagtapok dami po mga tao ang naakaroon natin he, sa nahihitan na area. Nasunugan mo, sir?
6: Opo.
4: Aha, mandapit inyo, sir.
6: Okay,
4: sa sunod inyo, ha?
6: O, oh, sorry, katulong pala, yung ganda rin.
4: Tapad mo itong ramo, sir?
6: Kanili.
4: Ang day ko, sir, sa Magdumradion, sir, pangalan ni mo, sir?
6: Anthony Cagas.
4: Sir Anthony Cagas. Sir Anthony Cagas, unsa may mo na matikdan ka gani, ha? Pag nakita niyo mo ang satunaw sa manda. Dahil na sa inyo.
6: Kusura-kusura kayo. Pangabot ang po dun eh. Kaya nga po isang pala yung mga borders. Pata borders. Tapos kino nga
4: na. Kawan sila nga luwas.
6: Oo, luwas sila ito. Pagkita sa palaya nga ito ni Siga na. So, ano yun, ang pulas kino nga ang talang tao maka maluwas.
4: Na ito yan, naninyo itong ingon nga ram mo ito, tagiyan sa balay nga dito nagugunang palayo?
6: Ah, wala, wala, wala.
4: Wala po mo kita niya po?
6: Wala, wala po mo.
4: Ang mga ang property, para ba ito, pila ito yung amount atong sa damages yun?
6: Sa ano na po, siguro mga ito, mga 200, mga sige-sige may green of it.
4: So, unsa may plano ninyo sa inyo, nagyapot ang ayuhod din na, nagyapot mo balay?
6: Oo, yun na po na muna. Ang mga plano mo, ano sa mong mabuhat na mong balay? Hindi kagad.
4: Salamat ka, sir. Anthony Ragas, sir, yata?
6: Kagas.
4: Kagas, Anthony Kagas. Usa sa mga biktima sa sunog wag gumanis, no? At least, kuwano, buhi. Pero may mga mananap din nyo, sir?
6: Wala.
4: Ah, wala. Kanabi.
6: Borders lang, borders.
4: Borders lang. May mga ubang ganihan mong budo yun. Yan ay manok nila. Na ay kani pa katong padrino family mga manok nila magdumani kani kini nga ay katari ki kwanto di tusta yung kwanto da sa dakong kalayo kaganiha dinhi nga sa ato ang pag-monitor sa barangay kamuli oh. Mani kamulo na sila nga gi-intake
3: nas kapitan niya
4: try na to balik si kapitan din sa sulod pwede ba na to
3: maa masing apil sa nang bilang di kapitan din ba
4: try
3: Unang-una is pasubo, no? Gikagal mo sa Magnum Radio. Now, Cap, sa inyong barangay, Barangay 30, pila ka balagid ang nasunog?
6: 18 to 20 siguro siya, sir. Pero, daghan man kung mga border. So, dili pa na ako ma-specific kung pila tanan. Kay kamulo pa mang validation karon ron. Nasa ang barangay.
3: So, compost ni siya barangay barangay 30 lang ni Cap or apila sa 27 ani?
6: 20 lang. Walay labot 27.
3: Ang barangay 30 lang?
6: Ah, barangay 30.
3: Ah, barangay 30. So, pinatugari kap, more or less, kabalay?
6: 18 to 20.
3: 18 to 20. Then, kung families, di pa na ito may specific.
6: Dili pa kay, kaya usang mga ka po po na itulong ka pamilya. So, dili pa na po ma-identify kung sila bitan
3: na. Oo.
6: Pero, mga borders na guys.
3: Pero, na-confirm na ba na ito? Asagid ba ang balay nagsumikad o kung sa inong dangkap?
6: Na, kuhan, rapos na pamilya, diagitan ang sunog.
3: Unsa na yung rason daw?
6: Wire daw, sir.
3: Ah, wire sa balay, oo. Okay. Now, tempa sa balik ko lang ako. Ang kinsa una fire truck nakauna dia ang sa Gaisano?
6: Sa Gaisano ang nakauna abot.
3: Ang sa central na tubig ng protection door naman to dia sa inyo. Naulay sila.
6: Naulay sila.
3: Ano ka, Cap?
6: Wala pa ko idea ng ano naulay.
3: Okay. Nagulbuha ng kalayo, dako na kayo. Nya, pwede na ba makita kay door naman kayo? Sa pisina sa...
6: O, getuan kita sa akong... Sa residency ng ato.
3: Dito. May nisirit ang tayo dito papahibalo.
6: O, nagpahibalo.
3: Okay. Nailiwit
6: sila. Nailiwit sila kabut.
3: Nailiwit na hinoon, Miss Nastong Karan. Sali lang. Mabot na tama.
6: Sige lang, at least na uban naman.
3: Lagi, o. Daw, Cap, ka ng area na nasunugan. Sabi na, pribadong na tagiasyutan na siya niya?
6: Hindi, sa gobyerno, sir.
3: Iyan as gobyerno?
6: Oo.
3: Kasi may tawag na yuta niya? Timberland, ana? O, kasi may...
6: Juan, kasi sa drainage na magbut siya.
3: Anas drainage? Nanungtong raman ko ni mga balay, anang drainage ba, di ba? Nanungtong sila. Oo, okay. So, kanang yuta nga nasunugan, pwede ra sila bubalik niya?
6: Pwede ra, sir.
3: Pwede ra. So, ang sa imong plano, aning mga nangasunugan karon Cap, kay ikaw riyan, nagpahipit ng mga staplin, kadaghan kay sa mga tao sa imong barangay hall?
6: ako anda, dire na ang upan sa barangay hall siguro magkuhan. Wala pa ko yung religious center. So, nahangyo po na ako ang Mormon na simbahan na pwede ra na dito na ko yung butang upan. Nag-request ako po 10 sa city. Kanya na po yung kanang makanting aluti dire at bang sa barangay hall. Pwede rin yan po na magbutang upan mga tao na dilip ma-occupy dito sa aking barangay.
3: Ah, binin ka ng mga bakanting ayuta, di hangyo na ito tag-iyang. Itemporary lang sa sila, di ha?
6: Oo, sir.
3: Ah, okay. Ba't naka-coordinate na ka dito sa city, city ni Cebuli din ito?
6: Oo, oh, natawag sila mismo.
3: So, nanakaroon kabulon sila kasi kaso niya sa mga biktima?
6: Oo.
3: So, bahin-bahinon lang sa aning mga tao, kay ibang barangay hall, gamay man po kayo?
6: Oo, bahin-bahinon na lang.
3: Bahin-bahin na lang sa plastada while ipreparar sa... So, karoon ang pagpapreparar sila pagkaon niya, Kap, asam na?
6: Kami, mga kuwan, nagprepare may pagkaon.
3: Ah, kamo sa barangay?
6: Oo, sa barangay.
3: But inabagan niya po sa city niya po?
6: Oo. Going pa ang city, sir.
3: Ah, going pa. May gawa ba sa po na imubalan niya, Kap? Praise the Lord, in town?
6: Wala, sir. Pero katong may aging tunog, kapil akong balay.
3: Ah, nakasagumak na kanya sa una?
6: Oo.
3: O, napluntos na lang, di ba?
6: Oo.
3: Karon, arang-arang na lang kay naka-iwas ka, pero ang imo lang mga konsentuhin mo'y looy.
6: Oo, looy.
3: Oo, oh, okay. But so far, pila ra kamok ang pila ganito Kap ang nga samaran tulo doon na ganun na samad man to sila.
6: Kuan kanang kuan ya ang iro tapos na kuan ang sa init.
3: Ang giluwas ng iro.
6: Pero kuan ug da kuan ang sa init ba kung napasok lang siya.
3: Pero ang iro naluwas na apil ang
6: giluwas. Wala na.
3: Wala ba kuha?
6: Wala.
3: Saya nga luya bas iro in town. So Kap, unsa mo mga padawagan karon kami sa Magnum Radio, naglosa mi og Magnum Operation Tabang sa Pamasig gadto na mga maluoy diya kaninyo sa inyo mga kabus diya nga mga katawan daw nga biktima sa sunog. Basig matabangan minimos panawagan ka para sa atong Magnum Operation Tabang nga matabangan ang mga tao diya.
6: Nanawagan ko sa tanan no kanang kauban ako sa barangay, sa city o sa mga lumulupyo sa buwan. Ang barangay nga wala na involve. Ako lang sa kanyo ang ilang pagkaon na diretsyong pagkaon kay sa pagkakaroon nagluto naman noon eh, pero hindi pa mag-inis na tapos sa ma-plastar na ako ni sila karong adlawa.
3: Sige ka. Lang
6: sa'yo ko any kuwan any nga yata nila diretsyo lang rin sa barangay.
3: Sa barangay nila. Sige Kap, salamat kay Kap ha. Pasubo in town sa nagdangatan sa imong barangay na nasunugan imong mga igsoon diya. Salamat kay Kap.
6: Okay. Salamat kay Kap.
3: Di naman yung mailas kapitan. Alas dati nagpahiti.
6: Kamay naman ng buti yung space sa barangay.
3: Namina, naman lang siya sa discussion sa mga kasakop niya sa palibot.
6: Salamat kay Kap. Salamat kay Kap. Sa susunod natin yung visit ka rin. Para kaya naman pa ka rin skin to skin naman yung mga mami. Ibang tagawang sa balik. Kaya at alam po siguro ng sa loob po dahil si Fire Senior Superintendent ng Rinante kung magmamani kung sa bagay po yung hapong tubag po namin yung
3: pwede
6: kasi nagtubag sa Lurono nung pagkali yan ang statement pero ito lang klaro kung pag ito na batin na emphasize it nga nung wa naka-maneuver
3: ang tempo ni Kapitan na iliwit na yun noon
6: Guba. So, para maklaro na
3: kayo. Pag-aak kayo kay Central Fire Station muna. Diya, muna na yung Sintro.
6: O gani, po ito ang dumanin na dyan. Ako ito nag-iingon ka gani hang pag-num na yun. Di man kayo sa buhay magpalon. Di man kita yung bumbero. Pero kauna doon.
3: Mas nauna pa rin ang tigbalita kasi yung tigbalon. Hindi, normal man na. Normal man na. Kapirminti ka nung naging una ang mag-num.
6: Pero dati ang magdumani, sentimento nila. So, namawi man po sila magdumani nung kay Tagdan yun ang mga may abotel po din. Eh, naalam yun siguro yung mga wapag yun akong nila magdumani nung naitutong kay Tagdo. May kung naitoon pa, so nakapoposisyon na sila daan ni Tanbe na dapat daan din sa barangay 30. Kaso wapag po yun akong magdumani niya, wapag dati po nagi, siguro po na nila yun akong po na po. Kasi magkontinuod man na nagpalyay lang sakyanan ay lahang na fire truck na natunong lang yun po karoon pong adlawa na ikinhanglan tayo sa'yo ang lahat pong kaimanan para sa pag-respond
4: ito din sa sulok. Kada niya magawa nila, ato po din pong i-recognize ang atong kapulisan. Pakot po, kaya di sa mga gatoot na sipatukan sila sa palaod magnamanin, sigdakot sila kriminal. Pero ang nakita mo, ato niya po sila sa Litabang. Ato nakita ang kagani hapon sila sa police station 5, punto si Police Staff Sergeant Bellboy Selgos. Nakita na ito, so siya na. Pero naka po din po magnamanin sa police, din po sa ito ang Carmen Fire Station. Ato po i-recognize po nato ito ang mga police po, ato po mga taga BSP po. Pag namani kay isan po man nga kaming babae at yung responde kaganihan magnamani na si Juan po Fire Officer Juan Yvonne Lagbas. Siya rin yung nag-inasara ang babae kaganihan magnamani na membro sa Bureau of Fire Protection o sa COFT na mihimo yun sa pagkatkat dito sa third floor, nagunay magnamani na sa paghawit sa nozzle, naghimo sa pagbumbas tubig para mapalong ang kalayo dito po dyan sa may sideboard sa may Rivera Street. Sige. Sa Barangay 30. So sa itong mga personal sa BFP, at least wala mga nangasamdang sa ilang pagtugok-tugok ngayon pong sunog na nasa sentro sa kaning Barangay 30 o gadini po sa kaning atubangan mismo sa may Barley Street sa nahisbitan na lugar. Lagi ka din sa may Barangay 30 sa Barley Street sa kabila sa Simago Brody Katapang, kini Simago 120. And she Alcado sa Balita o Serpisyo on the Radio.
3: Salamat Magnum Angie Alzado, ginabati may gala, gikan si location, gikan kang Magnum Angie, sa lipat na magtapos si Magnum Persed. Magnum Persed, ato'y klaro, ang kanandalan niya sa may duhang mga kanto nga naa ang nitabong asunog, dili papagian karon kay para sa mga dili magpahinayak ang mga itong mga motorista dyan, ang muli ko, labi na sa Ibarley, o dapita sa may Rivera Street. Magnum Persed?
7: Yes, magdumani karon mga panon live tag hindi gapon sa area magdumani no maagian naman ni nainay magdumani gadali o katong dito ganina ba katong kita bitaw duha ganina dire
3: dadalan
7: o pwede na siya maagian magdumani
3: wala na mga park tax ja
7: wala naman inoon dito lang sa area ni Magdumanji adas barangay hall na mga park truck pa diha magdumamani pero dinhi sa atong speakers linya kay actually magdumani ang barangay 30 na gitanan apektado di ay
3: wala apil ang dito sa tabok. Kabuk.
7: Na wala nakabot ang 20
3: City. Ang 20 City, katundol-dol na sa Dalan Corrales.
7: At bang magdumani, ani bitawang area nga, atong kanibang area yun nga nasulod ang sunog, 30. Oh,
3: oh.
7: Ang at bang anak nga Dalan, at bang lugar tabok sa Dalan, mauri ang 20 City.
3: No, so, ato tingi. Pag tumagod ang atmang sa 27, ang 28, dili day, ang 30 day.
7: Dili sunod, dili sunod din nga barangay magdumani, taglagyo nga ba, tagmahit ka nga, dapat
3: ang
7: sunod.
3: Ang pagtunod subad nga, dapat ang 27, ang atmang ang 28.
7: Oo, lagi, pero lahi man, layo ramang gaya magdumani. Oh, so, 20 City at bang 30, no? So, layo rin kayong ambagan.
3: Ang ilang utlanan, kanang creek na duwa na makita at tungod kinabulit sa balay.
7: Oh, yun, magdumani mo na itong ipangutala din, sir. Ang kaning area din, sir, 30 ragin din siya para titanan, sir, ha?
8: Parang ito, sir.
7: 30 ragin magdumani ang 20 City, din is pikas. So, ang gimo nila sa upad karon, in-all off man na nga itong kilibang mga kurente. Ipangipos nila itong mga nasunog, magdumani nila mga kurente.
3: Mga wires, mga wires.
7: Oh, mga wires, ito nilang mga linya, bitaw, kaya may uban mga nasunog. Oh, so, mauna magdumani nga ilang ipanghipos na lang. Pod lagi kay, di naman gyapon na puslan, nagnagkatong na igugid sa kalayo.
3: Timbang na ito, timbang.
7: Huwag na magdumani, no? So, karon, ang ito makita din ito mga kaisuman, na busy na gyapon ng uban, lagoy taon ito mga borders, no?
3: Oh.
7: Ang luoy kita ni mga borders in town.
3: Ganina, katanggol, tapis-tapis naman lang ito ganina.
7: O, lagi itong katago-tago, magugala, himagugala kayo. Makita kayo mga nanamid, sumagitin ka,
3: muling
7: magulo,
3: maling ka. Mismo
7: sulod, unta ka sa iriang dalan, ngayon ka nga, piyot man, balik na lang ko.
3: Balik ta, kayo makasalata.
7: O, kay piyot man kayo, sumuro,
3: tira sa piyot. Kaya nga itong mata, muki, kung yun siya ba? Medyo mus, kung yun, musikoy yun ang itong mata. So, kung ito makasala, gawas na lang ta.
7: Oo, kaya basta sunog yun, di naman ka maguna-una kung
3: okay, unsa'y
7: marita, pero sinina, o sa
3: mga
7: tapis, pagkaula, nagidaga, nagidka, imo yung isalbar imong kaugalingon.
3: Oh.
7: O, mao yun na basta sunog, gani ang uban, hakot na sila mga sinina, ang banwagid ka hakot.
3: Hmm.
7: Nagka-shirt, ang uban pang tulog, sir, kabilar kagabi eh. O, nangatulog patugikan, niyang tigmata siguro, alas 11, alauna, wagid na atin taon sila pagmata, magdumani. So, mauna, nga karon, acto normal na ang area, no, kuwanay may kalayo. Magtong normal na ang sulod ni mga panahon na magdumani. So nakita na ito nga, o sa sabnis mga daan ko palagi itong historia na itong ilabay ng adlaw nga kaning gagbay-gagbay nga sunog, nagi mo sumbalik na dako, magdumani, magwagid ba sa iyo pa nga itong baba?
3: Kaning baba report, siguro, murag balik ko na, either na i-off lalo man na, or na pagkabalibuon ba?
7: Sige, murag mo na kita, ikaw na may naging ungid nga, basta ganin yung sunog, magsunod-sunod, di ba?
3: Oo.
7: Itong magdumani po, itong ilabay ng adlaw, nagbinsyo na ito magdumani, nga gikan sa pag-respondin ako sa sunog, gamis mo sa barangay Puerto, nag-respondihan sa dasong kauban dito sa barangay Bugusa rin magdumani, puros gagmay-gagmay. So ang nagbalos po din karon nga adlaw, wata masayop dito ito baba, nga ambing-amping kita. Kaya ang sunog, magsunod-sunod yan na. Basta naay mga magdumani. So, mauna na ang senaryo karon nga, imbis sinuon nga, kato ginagmay, tag-isa lang ito kabalay. Karon mabos 22 taon ni, magdumani, banabana. Nandi pa ma-profile yung tanan, bato na banabana, ganyan sa bidofire. 22 magdumani, 1.5 million pesos. Ang damyos sa maong kinibang sunog di mga panahona. Kumakita ang magudin mo dinis gawas, murag lagamay ni siya nga area magdumani, pero pagkabuti mo sa sulod, sabi ka dagang kibalay nga dikit-dikit. Pagdingding na ang pagitan, no, daplin sa creek, manis siya nga kinibang mga panimalay, uban na ni magdumani mga balay, medyo kitugar, kuhan, kinibang pahabog nila, no, kay kasog maglaw mang creek, dili mapiktuhan sila sa ubos. Munang iba nilang balay, ipa Tres Andanas, Dos Andanas, munang paging kasog magbaha, lugar gid kayo kinibang lisod labi na kung naay tubig pero inani nga situation sunog naman wala gid pili ang sunog magdumani.
3: Sige.
7: Tapos kamo ni no atong yung mismong sugod pagid ang buntag sayo.
3: Oh.
7: Kami mismo gabi mong karal-kalal dinigay na sa buntag sayo.
3: Lagi.
7: Sige, tawag yung grabe mo baras-baras din eh.
3: Oh.
7: So, at least nga gikan mo baras-baras, at least nga palis ginog yun, duway ka kinabuhi na kalas.
3: Oh,
7: alay mga binuhi nga nga sunog, dok, iro. Kaya kanima kong iro, kundi binuhian, luhi yun kayo siya. Oh. Una lisod man pud og mga iro nimong hybrid dinhi magdunay buyan-buyan nimo kay sigurado gid wala gid pagka pila ka adlaw kung imong buyan buyan. So ang iro o iro dinhi dagit sa kids. So kung kids nimo nya nasa balay di man nimo igawas na naman sa sulod gapon. So pagsulog sa balay apil gyud ang tawo ng iro magdumani.
3: Sige.
7: So ina na ang sinayo gikan diri sa two location magdumpay sa Blanca Batos magdumahan sa Alsado. Balita og serbisyo magdum radio.
2: Magnum rapido rapido.
3: Salamat Magnum Percy Blanca nya debate may gala direkta gikan dela pita mga igsoon sa may barangay 30. Actually may gala pagtuta kag kanina og 27 gilaho sa 30. Di nimo makita asa may boundary ani. Kung musuot kadto sa mga ilalom sa mga balay nga nasunog may gala kay murag na ubos man siya diyan then ngit-ngit kay ilalom. Tuwa ra man ilang boundary may gala tong creek dito mga igsoon kadto dako kayo nga kanabang drainage nga open drainage nga gipang balayan sa tanan sa mga tao. Basta kayo makabalik ka sa agi, may galagi kang kamusok-sok pa yung tilalom kay tao na may maka-ego niya. Tungo-tungo pa rin tao yun. Kung na ikatagbo, aw na magdinikita sa yun mo. Magpa-chancing sa kagabay kung imong ikatagbo siya kay magdikita man mo. So, muna na may gala, barangay 30. So, in taong kapitan nito may gala, gapungkos na plin mga eksyon, di maailhaan kapitan may gala kay ito agapungko.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: So, kamudiha nga naminaw karon amping-amping itas kalayo kay mulag na, dalik ang sunog, tungod sa kainit kis panahon. Tungod sa kainit kis panahon, may gala, dalik ang sunog. Busa, amping-amping, unya isigyan na lang tag-discarte na yun sa pag-amping ang pikas, amping mo pikas, kay kung ang pikas ag-amping, ang pikas wala, useless gihapon. So, amping tas kalayo, di ta magdulag kalayo, kay delikado ta masunog.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Ayaw mong dulang kalayo ah. Paminaw magyan mo. Agi nyo dulain ng kalayo. Ayaw mo pagdula ang kalayo. Araw nga dito mga sunog simba ko lang. Wa na tayo yung oras. Matapos ba nagay ito? Nasabo kay wala na yung oras. Wa tayo yung oras. May kalat tungod kay musunod po may kalang sa kalayo nga pin program. Galing matak na as kamuntagon. So tama na tayo yung mga oras ah. Salamat ka rin yung mga suging tikpaminaw sa nagkasunod sa itong programa. Matagad daw. Ay kalimot may kalas sa usag kagkawas ng katilingban, katauhan labing abhanan. Managdahi man ang itong baruganan. Hukom sa katawahan na matuban, kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agostero din hilabang sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilabang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo Cebu.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
9: Basta Rilodi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilodi Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. The Old San Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
1: Wow!
3: Bawat bait busog.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
11: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Mari, ngano na ginuktok man ka?
21: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
20: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
21: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
20: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
22: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Mapalit sa mga butika.
0: Pinakabarato nga data
1: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
0: Bagong user.
2: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
19: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
24: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po daw Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

Mic check, mic check. Kumusta mga Exxon? Higala? Kauban? Kagayanon? Exciting? Well, as far as days are concerned, medyo nagkaduol na yun og maayo ang atong ipaabot nga kafiestahan. Once again, diba Senyor San Agustin? Huwag ka na itong mga Igsoong Cagayanon, advance happy fiesta. Welcome na itong programang Good Morning Cagayan. Ngayon yung babati mo tag Sabado. Sa oras nga iniguman ni Uncle Manny, of course, si Mr. Jones ang makiguban sa usa ka oras na itong programa. Nga itong giuluhan ng Good Morning Cagayan. Kumustang tanan, mga Cagayanon? So far, so good. Maayong panahon. Gloomy. At least ka-recover ta for the past 2 weeks. Grabe ka-intense. Ang kainit, muratag na sa oven. At least medyo na-relieve na. Kaya may bugnaw ang panahon. Pero mausab lagi, nagsunog po ka gani ha. Wanang extra careful jug kayo ha. Always reminders na to. Nasa tanang mga naasa mga panimalay or yung biyan yung panimalay. Yan plug in ang tanang mga butang din ha ng mga electrical. Kay maugunay dako kayo sa kanang when it comes bitaw sa mga hinungdan sa sunog, mga electrical yun, labo na ng mga substandard ng mga gadgets nga itong mapalit. Ayun, as much as possible, kung pwede lang, ikuan, i-down ang breaker, kung na yung mga breaker ninyo, para ma-avoid ng sunog, pareha ka ganiha, oh. Sus, masunugan ka, mawadaan gigagtanan. Tapot lawas na lang ang uban, labo na tumutrabaho. But anyways, once again, welcome sa itong programa. Good morning! Sa tanan na itong mga igsoo na sa lain-lain ng kamerkaduhan din na sa may puerto. Kumusta tanan na itong mga igsoo, mga tindero at tindera? Inaot po maayong pamahon-pahon. Muukas po ng higayon para sa itong panginabuhi. Sa nagsaka nga kahigayonan para sa kafiestahan. Inaot ko maayo ang inyuhang mga negosyo o pagpangalagad sa katawan. Ninyong tanan din na sa merkado sa puerto. Then as well, din sa may merkado publiko o terminal din sa may agura nga na sa lapasan. Terminal na, merkado pa nga itong eastbound terminal. Inout kung okay ra sa buntanan din ha. Continue na gita sa ato ang pag-maintain sa taas nga kortosiya o hospitability. Labaw na sa itong mga dumudoong sa itong terminal. As well ka mo mga nang namaligya po din ha sa merkado publiko sa Agora. Inout kung okay ramon tanan. Once again, magbaton yun o ganang palisiya sa pagka matinudano na honesty is the best policy. Labaw na sa mga tindero tindera bitaw nga nagamit itong mga timbangan. Avoid yun mo anang pagpanikas kaya wag yung grasya din ha. O ninyong tanan once again. Naot ko nga maayor ang panginabuhian. Of course, atong westbound terminal ug merkado, atong farmers market, as well ang atong westbound terminal din sa may bulwa. Inaot kong okay rang inyong panginabuhi. Saka ra pud ang atong mga halin. Okay. Saka good ang fiesta, di ba? Basta saka ang fiesta. Taas ang demand sa mga raw materials when it comes to raw materials. Of course, din na ito mapalit sa mga farmers market ng kamerkaduhan na ito, di ba? Manong once again, as a matter of general na ito nga call sa itong mga negosyante, kana mga tendero tendera, honesty yun ha, kinahanglan honest yun ha. Once honest ha, mayroon bitaw ang uban nga, ginagmay at least kung naay grasya, makalahutay ta ba? Ito magsakit din, malipayon sab ta. Diba? Values mang guna siya. Anong anyway ninyong tanan, na itong okay ramon tanan, o advance sa fiesta ninyong tanan, din na sa may bulwa. Of course, ang atong terminal, kay ang atong mga dumudoong raba, mostly, especially, kiningikan bito sa west nga part sa ato, din sa Mindanao, ang northwestern Mindanao, ang south nga part, sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, ang mga dumudoong, anak man na sila tugpa sa ato ang westbound terminal. In Hanglan, we must be hospitable. We must be courteous to our visitors.
para at least magbalik-balik sila, maangilang experience bitaw sa atuang pag-accommodate nila labaw ng mga public institution. Susama ang mga terminal. Kung maayo kayo, dalon po na nila ng mga balita. Muhatag po nagmaayo gig kayo ng mensahe sa ubang mga lugar kundi inaka-experience ng mga tao nganing bisita sa Cagayan. Kay maunay atong katuyuan para daghan pagyod ang muanhi sa Cagayan. Mu-invest, mu-bisita, mulaag, mamalit sa atong mga mall, sa atong mga tindahan, musakay sa atong mga sakyanan nga mo-generate og panginabuian, sustainable nga panginabuian. As well ang atong image nga Cagayanon, ang pagkamahigalaon. Ato gina siyang ma-portray, atong ma-manifest og ma-experience sa uban. Magpamatuod sa giingon ni Mayor Clarix nga ang mga Cagayanon mahigalaon. That's why naatay Higalay Festival. Inatong okay mong tanan. Of course, ang akong pinalangga nga barangay nga naay merkado publiko. Ano mo na ang kuna ha? Because it is, I mean, Carmen Public Market, it does not mean giklaim na ni Cupcake ha. Wala. Nahitabo lang nga ang maong institusyon na sa Carmen nga diin ang nangulo karon ang atong pinalangga og buutan. Medyo may pagkabugoy tago ro ba kay na sila karon. Of course si Cupcake, si Kapitan Kikang, inautong okay ra man tanan din ha. Kay usa pud ni sa pinaka vibrant kayo, pinaka viable kayo nga merkado publiko sa siyudad kanang atong Carmen Public Market. Once again ang atong pagpanawagan, honesty is the best policy. Laban na nang ako mga pinalangga, mga guwapa og humot kayong mga tindira sa isdaan. Mga labas, sira. Labas kayong tindera, ang gibaligya, ang butlampod ka. Basta kamuntanan, pinalangga mo sa siyudad. Muanang once again, ang atong pagpanawagan ninyo, hinaot kong maayor po rin yung pamahon-pahon. Once again, balik-balikon atong isilsil sa inyong kasing-kasing. Kakinhanglan matinud-an nun takong usa ka kilo gina kay bayran ra ba na sa ato ang mga suki atong mamalitay balik usa ka kilo. Dili kay ang usa ka kilo sa timbangan pero sa tinud-an ay pitura ka gramo na mong tawgon pero 700 grams na sa total gyud nga weight ba. Dili gyud manikas ha mga pinalangga na kong mga labasira og ninyong tanan sa tanang sections. Nga itong mga babog, nga itong mga bapa, dinas kadaplinan, nga itong mga iksoong mga maranaw, nga nanginabuhi din na

naot ko nga saka ang inyuhang panginabuhi taas ang atong halin. Kaya layon sa fiesta, magasto pa ba ang uban? Ah, magasto, oy. Fiesta good. O din na sa pinakadako ang atong heart sa atong economic activity sa syudad, ang ato ang Kugon Public Market. Sa tanan nga nag-manage, sa tanan nga nangalagad sa maong institusyon, always yung kong manawagan ninyo. Extra courtesy, respect sa ato ang mga tindirog tindira as well. Ang atong panawagan bud sa atong mga tindirog tindira sulod sa Kugon Market, magbaton sad bug maayong disiplina. As well, ang reciprocity ba? Kabalo sad mo mo respeto. Dili manginsulto. Dili magminalditag, magminaldito ha. Napod rin ba'y uban nga abi kay taga-merkado sila? Ilan na lang pong dalon nga ang taga-merkado way mga batasan, way mga respeto. Dili ba yung ano? We must be cultured when it comes to our kanabitong pamatasan na to. Dealings ba? Nangkamusad man, always kita manawagan man. Na kinahanglan, we must have a harmonious relationship sa mga nag-manage sa institusyon o kamong naadin ha ang natagaan o kahigayunan sa panginabuhi. Ninyong tanan, mga pinalangga na mo ng mga tindirog tindira sa lain-lain ng mga sections. O special kayo na itong ipanawagan ang atuang mga sidewalk, ang atong mga ambulant na mga vendors. Hinaot ko nga, magrespetaray lang taha kung naamang gani palisiya, ipatuman sa pagkakaron, hangyo lang minga, dili mag-inisog. Kung na ay problema, atong ipadangat sa insaktong pamaagi, diplomacy, para walay gubot. O on the end po sa mga enforcers, sa tinan, kanang atong mga tindirog-tindira, usahay, makalapas pang good na sila tungod sa tawag sa panginabuhian, tagaan gina na tuglaom kaayo nga pagsabot. Pero it does not mean nga ato po silang kana bitong pasagdaan nga ibrat na to sila. No. Kinahanglan, nagi mga limit but still the same, nagi respeto. Nga kana sila, nanginabuhi na sila. Atong buhaton kutob sa atong mahimo nga impusar na to ang pamalaod nga kinasing-kasing nga naay pagrespeto sa katungod o dignidad sa tao. Kaya maunay katuyuan sa atong mayor. O ninyong tanan nga nang inabuhi sa Daplin, kung naay mga enforcement, naay mga palisiyang ipatuman ang atong kagamhanan, tuman lang taha. Magsabot-sabot, ragod na. Di ragod ta mag-away-away o magbuot-buot. Sahay, maunay hinungdan sa atong kagubot. Madilema po ng atong syudad o ang atong kagamhanan. Once again, naamang yung mga palisiya nga kinanglang sundon. Tagaan mo na ako basic example. Ha? That's why, nga tong mayor, mga mutgid siya, sa siya mga departamento or in coordination and collaboration with different local departments na part sa iyang executive authority, mag-implement o mga palisiya, pagpahapsay o pagpalinaw anang mga alley, anang mga corridor, anang mga facade sa mga public institution susama ang merkado publiko as well sa mga kadalanan. Kaya naamang ko yung mandato sa DILG na kinahangan i-implement na sila. Kaya kung di po nila i-implement, baka ito bang mampugog administrative ng mga cases ang mga chief executive niya, malipay dito. Ang atong mayor, mapailan og administrative case tungod sa pagkagahi na ito sa itong ulo. Kita magbuot-buot ito. Well, ang mayor, nangitag pamaagi as much as possible, as much as he can, nga magamit niya yung bureaucratic power o yung authority being mayor na matagaan mo kahigayunan. Undi ato yan, basabta po ninyo. Sa kinahanglan, implement yun. Kaya every now and then, naaman ko yung mga supervisory ng mga inspection wherein you make sure sa specific na department, susama ng Department of Interior and Local Government, nga naay kahapsay o naay order bitaw ang community, especially ang mga alley, ang mga dalan. And once again, general manggod na siya nga mga policy nga kinahanglang i-implement sa ato ang kagamhanan, labaw na sa mayor. Kaya kung dili na ma-implement o ma-observe na walay pagpakabana, negligent ang atong mayor, susama sa uban, mapahamtangan ba na

0: silagsilot maluoy sabtas atong mayor. Mabitang usahay manawagan ta ninyo. Sabtas sab ninyo pero kahibalo jud ko sulod sa una-una o kasing-kasing sa atong mayor maning kamot gina siya. Nga makakita siyang pamaagi nga matagaan jud mog higayon nga makapanginabuhi kasabot kay siya sa panginahanglan sa tao. Munang manghinaot sa tagyo ninyo kamo mga vendors, didyo ko maingon nga illegal mo kay kanang pagpanginabuhi na susama na mga vendors din as Dublin, di ginailag illegal. So maingon to sahay mga informal, pero di gina sila mga illegal ah. Sabot-sabot, ragoda, kung maingon ang mayor, on this specific day, on this specific time, maghimot ang boundary kung maingon ang mayor. Alasays, manay atong palisya kay maunay kaya na kong buhaton na akong matagaan o alibyo ang inyong panginahanglan sa panginabuhi. Alasays sa hapon mo, di kay alas 5, alas 4. Yan na, may mga enforcer din na. Lipat-lipaton po ninyo ang mga enforcers. Yan mga enforcers po, pressure po na sila kayo. O say, mabot kit sa punto nga bulad kitas init, hago kayo ta, init ag ulo. O nga, on the other end sa enforcers, mo na ilang sitwasyon, welcome mo diha mga vendors, labad po din yung ulo tungod sa panginahanglan, inyong kahadlok, na mawadaan mong panginabuhi. Ah, isog kayo. O, sumatong na hitabo atong ni Agyo sa gisgutan. At least pasalamat na lang ta nga sa pagkakaroon, medyo naulian na pero manawagan jud ko ninyong mga vendors naaman sa sulod sa merkado ug naa sa gawa sa Dublin magsinabtanay tang tanan kay ipasalig jud namo ninyo ang mayor di gina siya sumusugot nga magkaguliang magkagubuta magkasinukan na bitaw ta magabot sa puntong naay bitay mga hostility kay dili gina batasan sa mayor nga naay unana nga senaryo under sa iyang pamilya. Kaya as much as possible buhaton niya kutob sa iyang mahimo nga mahapsay magmalinawon nga magkauy-uy magkauyon-uyon ta labaw na sa iskutanan sa panginabuhian sultian ta gid mos tinuod di na mo makamayor og susama pang clerics ka taas sa iyang salabutan especially sa sitwasyon sa mga yanong tao, labaw na sa panginabuhian, kasabot kayo ang mayor ninyo. Munang hangyoon gidsab mo na mo. Harundi mausab tong maong higayon, naas sa enforcement ang atong different ng mga agency, as well sa mga vendors, kinahanglan, magsinabtanay tang tenen. Maguyon-uyon ta. Ha? Labaw na ninyo din ha, within the vicinity sa Kugon, nga di na to mausab tong nahitabo aton the other week. Tengilad, jug kay lang taon kami, good mismo, mag-bleed, good me. Labaw na ko kay anak ko, apo ko vendors. Naabot na ko akong estado, akong kinabuhi karon. Tungod sa mga tao nga nagbarog, nagpuwaw, anang maong institusyon nga susama. Sultihan din po na ako nga nung itong laom, jug kay kong kasing-kasing ninyo. Ako mismo vendor ko, presidente ko sa vendors. Kanang inyong na-experyensya, ako nang na-experyensya. Kanang inyong gihuna-huna, mausab na'y akong gihuna-huna. Kay leader ko sa sektor nga susama, ana, kasabot kaayo po ko sa kasing-kasing sa atong mayor. Nang inyoon jud mo for sustainable na to na sitwasyon para mo prolong paning ato ang pagpanginabuhi din ha. Nga di ta magkabingkil, magsinabtanay tang tanan. Ha, hinaot ko nga musulod nis inyong alimpantakan labaw nas inyong kasing-kasing para dili na to mahitabo pa ang nahitabo atong niaging higayon labaw na atong niaging semana. Okay mga vendors o mga enforcers kay usara gud ta mga kagayanon angay ta magminahalay dayon maot kayo tong lantaon nga kita nagpromote ta og festivity usa ka kalihukan to showcase sa kulturang kagayanon mahigalaon unya ingon anto off kaayo. But anyway unsay atong gisgutan alayon sa atong kafiestahan di sa ko magisgot o mga relative sa mga pamulitik kag unsa pa din ha magisgot lang ko unsaon nato ni nga atong ma-promote og maayong atong syudad. Once again tuod jud ko the more nato ma-promote the more na to ma-execute, the more na to ma-exhibit na tinuod ning atong gi padayag o atong gi presinta nga kitang mga kagayanon mahigalaon na kining kagayan lugar ni sa oportunidad. Kita dinhi sa Cagayan, malinawon, hapsay ang mga tao, mahigalaon. At least sa pagkakaroon, for the past 2 weeks sa pag-kick off sa ato or launching sa ato ang mga relative o parallel nga mga programs in relation sa Higala Ayo Festival as well sa nagsingabot nga kafistahan ni Senior San Agustin. Biba, Senior San Agustin. Atong lantaon ang unsay sitwasyon na for the past 2 weeks. Labaw na this weekend, kay kining upcoming weekend bitaw, before or prior sa piyesta, critical o crucial kayo ni kinaa dinhi ang pinakabaga na hugop sa tao o ang pinakadaghan nga girul na program relative sa ato ang kafiestahan o sa ato ang festivity. Karon nakasabot naman ta nga atong kagabi. Grabe kayo ang kabibo sa syudad. Malipayon kayo ta. Walay dagko nga mga panghitabo. So far, we are peaceful, we are orderly. Dahil atong na-execute, atong na-implement ang atong mga programs na alayon nga makahatag o kadasig o kagaya sa katawan, sa Cagayan, ang mga Cagayanon. As well ang atong mga tourist kay... Atong nanotis ha, ako lagi kay di man kujud originally gikan dinhi pero akong blood daghan kay kog mga kadugo dinhi then for the past decades dinhi pug ko nang inabuhi ang amo ang mga silingan dito sa Zamboanga Peninsula, sa Misamis Occidental, sa Osamis, sa Tangub, then sa Pagadian, dito napita sa Dipulog. Grabing ilang pag-anhi dinhi ang influx, ang exodus sa mga local na to nga tori, sa neighboring na to nga regions o sa mga provinces. Mutuo mo sa dili, tuo na lang mo, aron dita maglalis. Kuara ba ni, ako'y nagdala ng programa, way magbuot. Nagpromote ko sa siyudad. Akong ipakita ninyo from the perspective of outsiders, ha? Makakuan dyan ko, makaprove dyan ko sa influx. Puno-puno ato mga hotels o gladjas. Ang ato mga restaurant, ang ato mga bars, other area of recreation. Mga disco pub, kanang naadina na imutang sa may vicinity along sa City Hall o in between sa Divisoria, kanang mga lugar sa dili kahilayan, kalingawan lang, layo man kahilayan. Kanang na mag-concert-concert ba? Kanang dool diri sa may Gaysano, sa Luyo, kanang IT Park, no? Lifestyle District, o kining diri sa may daghan kayong mga imnanan, kananan, diskuhan, kabibuhan kayo din ha sa may Corrales o sa Divisorian, ay daghan kay mga diskuhan din na, daghan kay mga hotels, puno-puno ang mga tao. Atong ma-detect na vibrant kayo, o so far, we are very peaceful. Unsay ba't pasabot? Na-implement sa atong syudad, sa kagamhanan, ang atong security setups, ang atong program, ang atong mga security protocols, ang atong limilihok para ma-assure, ma-insure ang atong mga dumudoong, ang atong mga tao during sa ilahang paglingaw-lingaw, sa ilang pagsuroy-suroy sa Cagayan. So far, we are very successful. Kay dugay na na siyang giset, dugay na na siyang giprogram, dugay na na siyang giplano o gi-execute na siya. Og so far, sa atong observation, very well. Una, congratulations initially sa mga tao og labaw na sa mga ahensya na mao'y gitahasan ha. Og nato pong mga kagayanon, at least, wapuntay na dungog nga hostile nga mga reaction og feedback from the community as well sa ato mga turista, mga naglaag. So far sa kuang feedback sa among mga silingan sa ilang paglaag-laag din sa Cagayan, lingaw man kay sila, malipayon man sila. Kay din sa Cagayan, murag 24/7 man kinabuhi din eh. Morning is the night. O di ka mabalaka kay secure man ang mga tao. Na ang presensya sa atong kapulisan, ang atong primary security apparatus, na ang mga auxiliary o augmented na itong forces nga nagtabang to maintain the peace and order of our city. nga maka-enjoy ang mga local na ito, ang mga tao nga makalipay-lipay as well ang ato ang mga bisita. And when it comes to accommodation is concerned, ang ato mga lodges, ang ato mga hotels, mga motels, high-end man, low-end man, or katong mga affordable dyan kayo, waman tayong nadugong gamout so far. Basta ingon ani ang sitwasyon, balipay yung takay, kabalo mo, ekonomiya na sa syudad. Ang atong retail market, maayo kayo performance. Taas ang demand, daghan kayong mga tao, buhi kayo ang ekonomiya sa mga gagmayng tao. Malipayon kayo na. Ngano'ng ako ni siyang gisgutan? Mao ni siya'y return of investment sa ato ang paggasto para sa maong programa. Munang way rason nga manaway ng mga kritik nganong naggasto ta og milyones for what? Para sa fiesta? No, dili lang sa para sa fiesta. Mao ni siya'y means og ways na to nga mo-attract ni siya'y mga investor, mo-attract ni siya'y mga tourist na mo'y mo-boost sa itong ekonomi. Kay every single individual na mo-anhin si Cagayan, magdalagi na sila kwarta, budget, ng gastuhon. O kanang maong kwarta, anhin na ibo-bo sa syudad. O kanang kwarta, ekonomiya na nga mo-circulate. Muhata na siya'y economic power and opportunity sa ato ang mga negosyante. Basta makaginansya sila, mabuhi sila, at least gaan ang kinabuhi sa mga negosyante, mga professional na to, kanang naa sa serbisyo nga sektor, kanang mga kanabang mga driver, okay, services manguna, mga restaurant, mga hotels and lodges. Buhi kayo, labaw na ang retail market nato, mga pagkaon kay dinhi sa Cagayan usas pinakabayabol kayo nga panginabuhin pagkaon, whether establishment or naa sa Dublin kana mga a la carte, mga rolling stores, mga barbecues, mga eateries, kana mga night operated nga mga kananan. Buhi kayo, daghan kang tao sa Cagayan, daghan kang nibisita sa Cagayan. Why mula ag sa Cagayan? Kay sa Cagayan daghang kahigayunan. Sa Cagayan malipay kag malingaw ka. Sa Cagayan secure ka sa Cagayan. Mapalit nimo kutob sa imong mahimo nga mapalit. Ayaw lang na mga illegal ha. Pagkaon, labaw na itong mahilig bitaw kay mga surplus, okay, ay daghan sa Cugon, na sa Carmen, din na sa Oro Boulevard, na mga display din na, along our roads, labaw na din na sa Divisoria. Kinaman ko mga kwangid anak, kanang mga fanatics ba? Mga followers, mga hobbyists. Malipayon ka ayutan, labaw na nako nga, madetect bitaw na ako tungod sa feedback because ang ako ang family, ang akong circle of friends, kadaghana nila, wala din sa Cagayan. Iniglaag nila sa Cagayan. Madetect na outright to sa feedback. Once again, generally, nakita na to, malipayon, peaceful, bibo, alayon sa nagsingabot na itong pag-celebrate sa kafiestano. Once again, mo emphasis ko ha. Karon ng weekend, mo ni pinaka-bibo ng mga panahon, oras ug adlaw before sa piyesta. Naan ang weekend prior sa piyesta. Kagabi-i. Karong gabi-i. Kaya naarabay dagko kay mga activities. Pasundayag sa kagwapa. O pagkalamion, aside sa pagkamalipayon o may galaon sa mga Cagayanon. A controversial rin magayoning kanang mga Miss Cagayan, ana, mga Miss Philippines. Ito mga mahiligon kay mulantaw nga katubitong mayong pagkabuhat sa mga kagagahom o magbubuhat. Kanang mga babaeng binuhat, mayong pagkaholma. Nama po yung mga habiyas na na. Daghan o, hindi lang ko mag-istorya kaya basig mabunalan niyag palupalo sa ilahang mga esposa. Kailan pa ba magpalupalo? Karaan naging kayo ta. Ah, si Jojak, kailan na. Si Manny, kailan na. Kaya mga old school na, susama na mo. Karong gabi ang grand coronation sa ato ang Miss Cagayan. Diba? Usana sa mga dagko kayo ng mga event nga gipreparahan sa ato ang syudad. Then mo draw po na siya kaugalingon niya nga cult following. At atong mahiligon kayo sa fashion, mahiligon kayo sa pasundayag, sa kagwapa, sa kaanyag, sa pagka maalamon. Kay Beauty and Brain mangugkunon na nga competition. Ang kana sila, most likely, maupo na sila ay mo-compete o mo-represent sa Cagayan sa higher nga mga competition sa national level, even sa international nga mga level. Napunay kaugalingon niya nga movement, napunay mga enthusiast din ha. Mo-create po na siya kaugalingon niya nga economy. Once again, dugang na nga kahigayunan o oportunidad sa mga Cagayanon. Sanas dako kayong atnyanan karong gabi. But generally, ha, once again, mas mudaghan o muhugyaw panigmaayo ang Cagayan for the next following days. Labaw na karong gabi eh. Ugma sa gabi eh. Holiday. Holiday man kagahapon, di ba? Munang malipayon kitang nag-observe. Ano nga ito ning gisgutan? Kaya alag yung mga critics. Once again, ato nang napupo ang atong gihaguan o atong gigastuhan. Return of investment. Opportunity of economy. O ganabitang opportunity sa mga tao nga ninginabuhi sa Cagayan sa lanlaing mga sektor. Kay multi-impact man o multi-sector man ang effect ni ining maong kahigayunan o maong kalihukan. And later on, manganhin na po itong mga religious nga mga followers, nga itong mga deboto sa San Agustin, ang mga religyosong sektor o grupo mula sa Cagayan, coming from different places of Mindanao, ang atong neighboring ang mga regions o provinces sa Bukidnon, sa Camiguin, sa Caraga, sa Lanao, sa Zamboanga Peninsula, from Region 11 to Region 10. Region 10 man ta. Kita'y Center of Commerce. Yes, mabreak sa may kajot.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag syera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligat.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
10: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
11: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy.
10: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
9: Mighty C!
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
13: Masamit ka bala gina allergy?
14: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
14: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
13: Gasa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy?
14: DTX 500.
13: Masalikan
14: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
16: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
17: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
18: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
19: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Ang programang inyong gipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

Mic check. Nawa ako sa passing. Nagunahuna ang gugulay. Bidaw mga higala. Ako ang balik ko no giskuta. Anong significant kayo ni Mori? It seems boring pero para nang ko. Para makasabot bitaw mo sa impact. Anong gisustain na to ni nga nag-create festivity as well ang ato ang kafiestahan ato yung giselebrar. And once again, mugasto mong yun ta. Dili man ni karun lang na to giyon na o dili man lang ni karun na to iplastada. Nagin ni siya yung mga reason ng danan. Anong gigastuhan ni na to? Sure yun ta. Na naagin ni siya return of investment. Kay nanay mga model ani. Kung balikon atong last time ko nag-broadcast, akong gi-review ang akong broadcast. Kaya ako mong God, it is my habit to record sa ako ang program para at least makakreate po kong critics or ma-review na ko, pwede na ko sumpayan. Kaya once again, tinang atong season, seasons of festivity and fiesta, o sa atong Higala Festival nga itong gipromote, may pagsugod ani, di pa mani dugay kayo, mag 4 years pa mani sense, nakalingkod ang atong mayor, o sa nisiyahang mga iconic kayo, na special nga program, na itong i-showcase, itong ipakita, ang katilingban nga kagayan nun, mga mahigalaon. Ang model nga itong gigamit, na muingontang viable ni siya, muhatag ni siya age na to, o advantage, susama sa Cebu. Ako kay kaliwat bito kong Cebu sa pagkabata na ko. Sikat naman na daan pero dili gud susama sa pagkakaroon nga ni-attain gud siya international bito nga prominence or noon nagid kayo siya kanang gitawag na dog Senior Santo Niño sinulog. Akong papa Cebuano man. Mong kaliwatan taga Sugbo man yun. Sa bata ko kay every year mag-travel man jud ko kay kwaon mo ko sa kong tatay akong apuhan ba travel jud ko maray atong na-observe as nag-progress ang tuig ninglig-on og midaghan og maayo ang mga followers ang nag magadto sa Cebu tungod lang sa sinulog usapon na sa dako kayong mga butang nga nag-open sa Cebu sa daghan kay nilang oportunidad. Gani ang Cebu, ang province of Cebu, tungod sa city of Cebu, ang ilaha bitong tourist market pertigyong dako o sa pinakadako sa tibuok Pilipinas. Nganong na-promote og maayo ang Cebu, nganong ni-open na pang yung economy tungod anang sinulog festival sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Then, kanang sa Aklan, kanang ati-atihan. Then, next na to, kanang duol din sa to, ang Davao, ang Kadayawan Festival. Kaya once again, maglaag-laag yung kulagan, magkukunga tao. Wala, masinati, gina to, plus the pack, eskwela tagamayang politika, eskwela tagamayang ekonomiya, makasabot, gid kaayon ta. Deep kaayon ta sa experience, as well sa education og field na to. Mau makasabot, gud ta, nganong inani, takaligon mang istorya na naagi padulungan nga maayo ang gimugna nga programang Higalaay Festival o pag-sustain na to sa pag-celebrate na to sa atong kapistahan din sa Cagayan. Ang Cebu, may dako og maayo o may daghan og maayo ang ilang oportunidad o ang ilang tourist market pinakaligon sa tibuok Pilipinas. During sa Sinulog Festival. Ako nang gisgutan ninyo, during Sinulog Festival, ang international, local nga mga flights from different places of the Philippines. International nga flight going and bound to Cebu. Pulibok na during sa season of Sinulog. Muna itong gilantaw bitaw nga market, ang iyahang viability, ang iyahang success na pwede na ito ma-emulate. Unsa ang Cebu karon usas pinagka-case sa success sa Cebu sa iyang ekonomiya o sa opportunity. Kining susamang gibuhat na ito din sa Cagayan by celebrating the festivity of Senior San Agustin. Then as well, ang atong iconic kaayo na festivity or festival sa Higalaay. Being us Cagayanon,
being as friendly, very friendly nga mga tao or community. Ato na na-establish sara, nag-model na ta. Muni karon mugasto yun ta kay mutumog sa dili. Gasto kayo ng sinulog. Daghan kayong mga kritik ngano mo gasto ang syudad sa Cebu. Ngano mo participate ang tibuok na probinsya sa Cebu during sa sinulog. Kay nakasabot ang mga tao, ang mga leaders, ang mga economic kanabitang mga authority ba sa ekonomiya, ang impact sa maong kalihukan. Mausab ni atong gisunod kay successful ang Cebu. Sustainable kay yes, gasto, pero ang return sa iyang investment mas dako og long-term sustainable nga opportunity sa daghan kayong aspeto. O masulod kong balik din sa kagayan. Sa mga ginikanan, sa mga negosyante, mga lakwatsero, lakwatsera, bakasyonisto, bakasyonista, ang ilang paglaag din ni muhatag og laom nga kahibalo ang ilang eksperyensya. Na yung mga ginikanan, medyo apprehensive, mapeskwilas ilang mga anak. Mulaag sila din yung nani day kalipay ning Kagayan. Inani day kamahigalaon ang mga tao. Yes, naay traffic. Ah, naa bagoy highly urbanized city nga walay traffic. Bisag mo ingon mo Andabaw, Malinaw, Napsay. Traffic po dito ay. Cebu, ah, samot. Akong balikan, ginikanan ka na kay mga anak nga nagsaka. Sa pagpangiskwila, kung imong ma-experience, imong ma-feel, tungod kay ni Anhi ka, ninglaag ka sa Cagayan, nimbisita ka sa Cagayan, naka-experience ka sa ambience, sa atmosphere, sa situation sa Cagayan, ah, peaceful sa Cagayan. Okay kay sa Cagayan. Kung ako ay mong anak, okay capable ka mo pa-eskwila niya. Asama niyo mo siya pa-eskwila sa Liceo, sa Sevier, sa FENMA COC, the different colleges and university within Cagayan de Oro City. Unsay rason? Usa sa rason nga mahatag okay kaayo dito, naa dito tanan. Taas ang opportunity, secure ang akong anak. Di ba? Why? Tungod lang sa pagka-experyensyado nimo sa sitwasyon sa Cagayan. Labaw na atong napamatud-an nga kumulaag mo sa Cagayan, we are very peaceful, we are very orderly, we are very friendly. Og na nahalus na nandin ni mong panginahanglan nun. Competitive po ang mga pricing din ni or kanabitang cost of living, dili po necessary nga expensive kayo. Affordable lang. Competitive in other words. Usap po na siya sa mga butang ang muhatag og opportunity sa atong mga different nga educational institution na idako kayo nga market din ha. Usap po na sa atong nakita nga reasons nga simple kayong paglaag. Muhatag ni mo idea, muhatag ni mo og reason tungod kay naka-experience ka na imong paeskwilahon ang imong mga anak. Next na mo nga vacation, arita sa bakasyon. Nami pamaliton. Kay naka-experience na ka sa Cagayan, ning laag ka during sa karon nga panahon, bisa gabi, kadlawon, okay sa Cagayan. Secure, kinaa ang atong mga kapulisan na ang different niya mga security apparatus na nag-secure ang sa mga tao na dili o wala bitay mahitabo nga mga maot nga sitwasyon labaw na sa ingon susama karon nga panahon. Meaning to say, stable kayo ang atong peace and order. Secure ang mga tao. Adto ta sa Cagayan next year. Kay, for example, mga ginikanan or somebody from the family. Nakalaag karon din eh. Okay sa Cagayan. Morning is the night. Secure kaayo ta. Malinawon. Sa uptown, bibo kaayo. Mga high-end na to ng mga tourist. Mga laagan. Mga lakwatsiro, lakwatsira. Mga diniratantong palahubog. Mainom lang. Mga socialites ba? Socialization na magkukuno ang term anang pag-inom-inom. Dili man na paghubog-hubog. Socialization. Pawala sa stress ba?
For example, makakuan ka, maka-experience ka Diyos sa mana. Ato ta sa Cagayan mo bakasyon, kina may different po nga mga ma-offer na services ang Cagayan. Tourism, ato ka mga beaches, talong dool raman po diri ang maayo po kayo nga mga beach within sa atong probinsya sa Misamis Oriental. Ikining Cagayan naman is Misamis Oriental. Ato ka gasaan, ato ka padulong ato sa may est, na may nindot kayo nga mga beaches din ha. Ari po kagamay, before sa Cagayan, diya sa may Initaw, diya sa may paginang lugar din ha. Basta ka ng mga lugar diya sa Opol, na po yung mga maayo nga mga beach resorts. Na po yung mga white sand prior to Cagayan. Even sa Cagayan na may ma-offer nga mga maayo po nga mga beaches as well ang mga resorts sa Cagayan. For tourism purposes ha, pwede tayo mabakasyon sa Cagayan and within the reach of resorts, napod ang dagko kayo ng mga malls sa Cagayan. At least, ang imong package sa imong bakasyon, imong makompleto ba? Diba? Maglaag-laag ka, mamalit ka, pila ka book malls sa Cagayan, dagko kayo. Una sa tanang nga itong mga local, nga mga investor, nga mga malls, linkit ka eh. Mag-eskuta ka, mga sponsors money na to, mga economic factors money, why not? Anong di man na to na sila i-promote? Na dako man po kayo na sila contribution para sa Cagayan, di ba? Limkit kay Gaisano, Ororama, ano mga bagong players din eh. Kining Ayala, kining Robinsons, kining SM, inlain na mga branches. Usan is mga factor nga makaingunta nga muhatag o opportunity. Once makalaag mo din sa Cagayan, that's why ato pag yung nag-innovate pag yun ta. We continue to innovate kung sa pa'y ma-offer na ito katong ma-showcase sa mga tourists para next time mayo sila experience the more sila mugib o kanang schedule o sa ilang calendar na mulaag sila sa Cagayan kaya mugasto man sila kung ano sila Cagayan. O good it, na din hanga tong ingon nga economic opportunity. Ang ekonomiya sa Cagayan, once mabubuan sa lain-laing mga tao, mga turista, gikan sa lain-laing lugar, magdalag kwarta kay maglaag-laag. Mugasto, mga gina, hindi mo kaon. Asa din sila mga tug. Sa ilang sakyan na lang o daplin sa kadalanan, dili ba apod. Muna nga tong ingon nga, dili kawang ang atong pag prepara paghago og paggasto kay naay dako kayo naganti ni anak kanang gitawag natog sa ekonomiya return of investment. Ang atong investment, ang atong paghago, ang atong pagplano, paghimo natong programa, ang atong pag-innovate ug ang atong paggasto. Ang return niya na ang opportunity, ang pagdaghan sa mga bakasyonista, laagan, lakwatsero, lakwatsera, katong mga curious lang tungod kay nakita nila sa Facebook, sa different ka mga platforms, or by word of mouth, or by experience, or chika sa mga silingan, or mga partidos nga naka-experience siya, nakalaag sa Cagayan, dako kayo na siya nga promotion. Ma-open up ang Cagayan, daghang maglaglag sa Cagayan, daghang mubo-bo o kwarta sa Cagayan. O kana nga kwarta, ang makapahimulos niya na ang atong lokal ng mga negosyante, ang atong lokal ng mga service providers, ang atong lokal nga nag-provide o mga raw materials. Dako kayo na siyang economic impact. Mabibrant, muligon ang atong local economy, ang atong retail industry, atong retail market, ligon kayo. Kay usagin sa backbone sa local economy kaya natong retail industry. Labaw na sa mga kaon-kaon bitaw. Kanang, maingon mo kanang okay-okayan sa Dublin, mga rolling stores, padjak, kanang mga rela-rela. Lokal mangikay na. Naanay pamilya nga gibuhi every single one of them. Once mahatagan na sila oportunidad, masustainable na sila. With it, ang ekonomiya sa pamilya, maayo sab. O ang ipik ni ini sa ato ang lokalidad, sa atong ekonomiya, dako kayo o ligon kayo. Muna siya'y total effect sa atong gibuhat. Karon man ang ingno na to ning mga critics. Labaw na sa mga Cagayanon, worth haguan, worth puwawan, worth gastuhan.
Kay nakita na nato ang success sa Cebu, sa Senior Santo Niño o sa Sinulog Festival, sa Aklan, sa Ati-Atihan Festival, ngadros ka Ilongguhan ang Maskara Festival, kung adto ka sa Davao ang Kadayawan Festival, o karon din sa Cagayan ang Higalaay Festival. Ang atong pag-celebrate, alayon ini ang kapistahan ni Senior San Agustin. Unsa pa may lain na itong pamatunan. Once again, ingnon ta mo, naningkamot nagpuwaw ang atong mga tao nga gitahasan, ang naa sa City Hall, ang lain-lain nga departamento, labaw na sa amahan sa syudad. Ingon sila, hilom kay si Clarex. Yes, di mo ginasaba itong mayor. Discreet man kay na itong mayor. Kaya di po na siya gusto bitaw na ang dating bitaw niya because mayor siya. Nabang arrogance. Kay humble man ugay na itong mayor plus ang humility ng itong mayor above jug kaayo sa uban. Dili gyud yano ng iyang humility. Ang compassion o empathy sa atong leader. Mo gini quality sa pangitaunon kay nga klase sa leader. Dili samba hilom kayong maglihok. Then humok kayong kasing-kasing sa mga yanong tao. Ngayon na ba nila nga? Ang mayor daw, di ka balo mo istorya? Ah, masakit, mangani mo kumu istorya si Clarex. Kaya ka na si Clarex mga istorya, talagsa, pero kinasing-kasing o manotsot, gina. Sa kasing-kasing o sauna-una sa tao. Ma-feel gina sa tao kung na si Clarex mga istorya. Outright ginang makunik. Pero sa tanan na itong gustong pamatunan ang buhat sa atong lider nga atong gisunod. Ang epekto sa pagmugna sa mga programang kalihukan. Ang pagplastada sa tanan sa hilom nga pamaagi subtle pero epektibo. Diba mga kagayanon? Labaw sa tanan. Kani mga tao karon nga di ma'am taingog nangahas kay dugay ramantang nangahas. Naningkamot ba na ma-implementar ang plano kay kining plano naan ni siya'y laom o maayo kayo nga kutuyuan. Kay nakita na nato sa uban ang success sa maong kalihukan. Ang paghago, pag-innovate o paggasto. Akong balik-balikon. Labaw na sa primary na to nga model ang Cebu, ang Senior Santo Niño. Ato i-compare, Senior San Agustin. Ang Sinulog Festival o diri sa ato locally ang atong Higalaay Festival. Mao ni siya karon o ato nang na-experience later on atong mag-gain ang success ning maong programa o ni maong kalihukan o maong paghago sa mga taong nangalagad sa ato ang kagamhanan gigipanguluhan sa atong mayor ang atong amahan o ang atong alagad. Kinsama na siya si Mayor Papa Clarex. Oh, good morning day. Wala ko ka-greeting. Kumusta man ka? O yun niya, murag-murag. Tanaw siguro mo og miss ko ano? Miss Cagayan. Ah, mas maayo na. Magka-relax po na itong kasing-kasing o gato ang huna-huna. Labaw na ang atong mga mata. Diba? Then of course, ang akong mami. Mami sa Tibuok Cagayan. Ah, wala ilain. Si kapitana ko no. Si Ma'am Lorna, si Mami Lorna, kumusta ka inahan? Hinaot ko nga mayra ka ha. Piskay nga panglawas. Malipayon nga ugaya nga panguna-una kasing-kasing. Always unta manaa kanimo. And of course, ang akong pinalanggang manghod, ang among kapitan. Kumusta? Dili na kayo busy? Asamot ka busy. Ang amo ang pinalangga ng kapitan sa Barangay Carmen. Soon, mahimo na ning congressman na mutuo mo sa dili. Tuo na lang mo. Dili na na cupcake. Makongkik na na siya. Congressman, kikang kuyawan. Bitaw, natong okiran tanan na. Huwag ang esposa ni Kikang. Si Doktora Mimi, siya mga anak. Natong okiran tanan. Once again, balik-balikan atong isgutanan. Dini karon sa siyudad, overall, labaw na dini sa distrito dos, e mao man ni old
Cagayan. Ang sentro sa Cagayan, ang tanang kalihukan, panginabuhian, ekonomiya, edukasyon, institusyon, panggoberno, mga opisina, na adinhi nakakonsentrate. Meaning to say, ang saturation point sa pag-accommodate sa mga improvement of progress sa lain-laing aspeto para sa Cagayan na nasa tumoy din sa Distrito 2. Meaning to say, ang expansion of progress of development and trajectory including sa ato ang planning padulong na nangadto sa District 1. O gari ko mag-isgot. Alayon niya po ni sa kafistahan. Kay, di naman ni kanang limod sa tanan. As a matter of experience and knowing, din na sa Upper Carmen, kanang gitawag na itong uptown, within the vicinity anang sa SM, adita mabalakag maghisgot direk institusyon. Kaya once again, usap po na sila sa tagaan na itong regard, ug attribute na ito sa success story, sa kanang gitawag na itong contribution sa maong mga opportunity sa ekonomiya, din sa Cagayan. Kanang mga maong mga lugar, kani adto sa gunang lugar ra, unsa ra gunang Carmen, kani adto labaw na ng upper part na sa Lumbia, part sa kanituan, sa Balulang, wala man na, insignificant man na, bukid ra man na kani adto sa dihang gitukod ang SM. O karon, very progressive, very vibrant na kayong ekonomiya, mahal na kayong yuta din na, daghan na kayong na-establisar nga mga institution din na, bibo ng kaayo, mag-generate ni siya maayo nga revenue opportunity. Karon, anaman padulong ang progress, development sa lain-laing aspeto para sa Cagayan. So once again, ato naman na isigutan, medyo na-saturate naman ng District 2. Ang old residential area sa Cagayan ka naman District 1. Right after, mutabok ta sa Suba. Dili po ang Baksuba. At least, bibo naman ginakaayo. Ang Carmen Sub, tungod kay ang Nasis University Belt ba? Nabinandag ko kayong mga universidad din ha. Then the back, naghanap pong tindahan. Mga gagmay nga mga panginabuhin. Daghan kay sa Carmen. Usa na siya sa backbone. Labaw na sa Distrito 1. Labaw na sa barangay. Daghan kayong kinabuhi o pamilyang gisustain na ng maong lugar. Og once again, sa pagkakaroon alayon sa fiesta, daghang kalihukan o much more. Mga higher end bitaw. Sa mga Cagayanon, labaw na diya sa uptown, anak sila padulong din ha. In relation sa atong celebration sa fiesta, manginaot ko ha, nga padayon ta, doon nagsaulog ta, naglingaw-lingaw ta, we must be peaceful, orderly, and much more. We continue to present ourselves being very, very friendly. Kaya natin nagpuyo sa lugar nga gitawag og Bulawanong panaghigalaay nga syudan. O kita pod mahigalaon kayo nga mga tao. Muna nga Cagayano no. Manginaot ko nga sa upcoming nga fiesta, labaw na karong mga adlawa, karong gabi una, karong mga orasa. Balo kita nga perting bibuhas maong mga lugar din sa Carmen, pa uptown, part sa Lumbia, within vicinity anang SM. Kay daghan man kayo mga recreational nga mga areas din ha, nga nag-offer mga services, recreations, mga resto bar, restaurant, hotel, lodges, o lain-lain pang area for socialization and recreation. Inaaw ta, nga padayon ta, sa atong paglingaw-lingaw, paglipay-lipay, mugasto ta, nga magmalipay yun ta. Gayon, continue ta sa pagsunod sa mga protocols ha, para sa atong security and order. Then rest assured, ang atong security apparatus nga naghatag nato og kaluwasan, og kasiguruhan, og pagkahapsay, og malinaon, naa sila nagtukaw, naglihok, para ang mga tao na bonus mga dumudoong makapangistorya sila, makapamalita sila sa ilahang paguli nga sa Cagayan malinawon nindot dito magmalipayon ta di ta mabalaka. Pwede kayo ato mga anak dito, pwede kay ta manginabuhi dito, pwede ta mulaag dito og labaw sa tanan, pwede kayo mamugasto dinhi sa Cagayan para muhatag og oportunidad sa ekonomiya sa mga Cagayanon. Once again, duwa pa ta na human sa ato ang festivity o kalihukan. Advance nga pasalamat si tanan sa mga dumudoong, sa mga tao ni kooperar, labaw na sa mga tao nagplastada o sa mga tao
nga naghatag og kahapsay og kalinaw. I-make sure nga ang mga dumudoong o ang mga yano ng mga Cagayanon plastada ang tanan. O ganto na po sa sunod, kinangatong programang Good Morning Cagayan, kina si Mr. Jones, Cagayanon. Advance Happy Fiesta, Biba, Senior San Agustin, a blessed day, and God bless us all. Maayong buntag.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Garbi ang sabido optikal ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi ang sabido optikal na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salayag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Mataas pa la ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikang
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala ka natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Madukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: sa aming itong ang daming nato. May kailangan na mo sa mga panglawas. Labi na may kailangan sa mga naminaw. May kailangan nining adlaw. May kailangan Sabado, Pizza 22. May kailangan sa bulan sa Agosto. May kailangan tuwig 2026.
1: Magnum in action.
0: Fiesta na gin. May kailangan sunod si Mana sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
0: Viva! Viva! Bante-bante lang kita may kailangan. Kaya wagi fiesta nga ito na dumduman. May kailangan away sunog sa Cagayan de Oro. Naagi sunog. Pirma may kailangan. Basta magsingabot ang fiesta.
1: Magnum in action.
0: Ato nga tanan na mina may gala, kumusta may gato kay tanan? Mga nata may gala nga namo sa mga panglawas sa masirapit na magparayasyonan. Ato sa may gala mga pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat kayo ng Jesus Cristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo. Sa mga ka namo nga laing adlaw. Salamat kayo ng Jesus Cristo. Sa mga gihata ka na sa laing kinabuhi o gato din ng kautohon. Salamat kayo sa mga grasya nga gihata ka namo. Basta mong pamilya. Uban sa mga kauban. Kami magkampo ka nun. Ayos sa aunta ginong Isus. Imo kami palayo sa mga disgrasya. Katalagman. O kubang pa pagkitabo sa mga palibot. Labi na sa mga disgrasya sa kadalanan. Proteksyon niyo. O bantay kami ginong. Agaka kami kanunay. O ipalayo kami sa tanang nagkadea mga dilimayong pangitabo sa mga palibot. Ginong Isus. Kami sa magampong. At ihatag nimo ang kalinaw. Panagyusa sa among mga iksong mga katawang Pinoy. Labi na sa mga lidera sa unta ang tanan nag-ayusa alang sa kayuan sa mga nasud sa Pilipinas. Salamat ginong imo kami tagaan kanunay sa kabasog sa lawas. Kami magampo kanunay ng unta sa tanang panahon imo kami hikapon o tagaan sa kabasog sa lawas. Labi na niya itong mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagkadang tambalanan. Salosap kami ginong Isus. Sa mga salangan ay kanimo yung umang kami ng salangan sa salangan na mo. Kining tanan na magpangayari kang Kristo. Imong bugtong anak, buwag lagarin sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Sa ato lang mga namina, may gala, may ngoto kayong tanan.
1: Magnum in action.
0: Ilabi na may gala sa atong 80 ka mga barangay sa Lakbayan sa itong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: Sa Kamigin. Sa mabos itong pagsibya, mayong uto kaninyong tanan.
1: Magnum in action.
0: May gala, sunod si Mana, Muragwa, nagyo, no? Gamay na lang kayong nabilin. Doon natin may gala ay salipang fiesta. Pila makadlaw, unum na lang kadlaw. Uy. Dali na ba kayo may gala? Unong kaadlaw na mula na may gala na bilhin. Mag-fiesta na na ito mga iksoon.
1: Magnum in action.
0: Diba? So, karon 22. O niya, o nga, gabi may gala ang atong Cagayan de Oro, Miss Cagayan de Oro Beauty Pageant Coronation Night. Karong gabi. O niya, ugba na rin kaliukan. Lunes 24-25. Awa na gin may gala. Muraga. Mura maga kagahapon pa may gala, nag-fiesta ta, karo mag-fiesta na sabta.
1: Magnum in action.
0: Pero bantayan na ito, may iksoon. Kayo man sa itong fiesta may gala, magsugo na may gala ang ato may gala ang beer months mga iksoon. In fact, na makita na yung may gala ang mga kini mga sulat na may gala sa Pasko. Muraga, nagsugo na gani.
1: Magnum in action.
0: Happy na sa Pasko may gala, pero layo pa na, no? Patka bulan pa man na, pero mulagi na, ihapin sa ito may gala para sa atong Pasko.
1: Magnum in action.
0: At alam mga namin na may gala, sa may mga good news and bad news, ang may gala ang good news. Lima kadlaw may gala ang atong good news may gala. Gingon may iksoon na gingon may gala ang good news mga iksoon.
1: Magnum in action.
0: Karong gabi ang ato ng coronation night may gala sa Miss Cagayan de Oro Beauty Pageant.
1: Magnum in action.
0: Alain good news may gala gingon na karong son simana may gala kaliukan labi na ang atong dancing competition. Ang atong may gala ang civic military parade o marching band competition. Apil, may galang atong Flober, pwede og kiniba nga baryo, pisa sa baryo. Reading na, karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Muna, may galang good news, may gala. Ang laing samtang may gala sa ato, may galang bad news, karong adlawa. Ang bad news, may gala, gingon, maabot sa 20 ka mga panimalay, may galang naugdaw. Karong buntag, may iksoon.
1: Magnum in
0: action. Kabulog ipamahaw, may gala. Uman, may iksoon, is barangay 30. Ginlamoy sa kalay, pipila ka mga kabalayan, may gala. Gingon sa abdunay 50 na kapin. Ka mga pamilya may galang apektado sa nasangpit nga sunog.
1: Magnum.
0: Abutan na may galang atong kaba na si Magnum Angel Sado may galang kati pa report kalabot din para may bonto pilagi ka pamilya ang apektado may sunog individual.
1: Magnum. In action.
0: Muna yung bad news samtang laing bad news sa kalalaki may galang patay mga iksoon. Humang kanin mabanggay may galang sa highway sa Taguluan Misamis Suntal. Bali-bali may galang lawa sa bukog may galang sa nasangpit may gala nga biktima.
1: Magnum in action.
0: Alam tagi siya ng biktima may gala kay gingon matod pa magpa-repeal din ng tubig may gala sa Osaka Repealing Station. Pagtabok may gala mawag na sugat niya sa kanan. Kusog in daga may gala laba may gala nasangpit ng lalaki patay on the spot mga ikson.
1: Magnum karong in action.
0: Sa andarog ang balita may gala karong gabi sa Coronation Night may gala sa Miss Cagayan de Oro Beauty Pageant. Ipahigay na diya sa limkit kay Atrium.
1: Magnum in action.
0: Samtang dugang balita may gala sa mga rakong balita may gala gikan sa kaluhan gingon duwa ka bagyo may gala karon ang usato pag gawa sa nasod

0: Gibantayan Megala karon sa pag-asa.
1: Magnum in action.
0: Kini Megala nga baryo ang Bagyo Megala nga Saudil. Tuwa pa sa gawas sa sud pero 240 km per hour ang iyang Megala nga labas sa hangin. Kusog kayo. Layo pa gani pero ang good news ini dili sa makaigo Megas Pilipinas, layo ra kay siya. Buhagi na sa Megala mo pingis gamay pero lao sa Megala dito sa Thailand, ano sa Taiwan Megala, lahos Megala sa China. Pwede sa Megala nga kini sa murag musaka, muubos, musintro. Og muubos siya Megala, igon niya Megala ang nasod sa Taiwan.
1: Magnum in action.
0: Super typhoon na, layo pa kay Megala, topa Megala sa Marianas Island Megala. Pero super typhoon na Megala, kining nasampit nga si Bagyo nga Saudil Maigsoon.
1: Magnum in action.
0: Samta Megala din sa ato, na Bagyo Megala si Ubit Maigsoon. So, muna yung Megala, ang Bagyo nga tanaw na to nga naka-epekto sa labi na sa atong palibot karon sa Dakbayan sa Kagindioro.
1: Magnum in action.
0: So gibantayan Megala kini karon sa pag-asa kini Megala nga sangpit ni Bagyo. Ilabi na kini nakatungod Megala dinhi sa ato sa Mindanao og sa Visayas.
1: Magnum in
0: action. Kini Megala tong muna Megala ang mga uluhan sa pagbalik ta isyu na. Ato tagas pagtagas sa tubagoban dinhi sa ato tong oras alas 11:32 na.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindioro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de Alta Antipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon City. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
0: Higil na pitasal para guban din sa itong tulungan may gala itong Magnum in Action. Mabuta may gala itong isong tagas pagdagad. Kaya ito sa ipolo may gala kining sunog na itabo diya sa Barangay 30 mga Exxon. 30 ginasya kaning nga nasangpit nga area nga naa may gala ang sunog karon.
1: Magnum in Action.
0: O kaya diyamanin no, kaning dapli sa atong creek may gala. Wala gin siya makabot may gala ito sa Barangay 27. Kaya katong sa kung dito siya ni Lahos may gala, niya na sa Kinibang Rivera, kana may gala kung gika nga din sa Kinibang Captain Vicente Rua sa right side, mauna na may gala ang part sa Barangay 27. Pero kini may gala, din ka sa Rivera sa left side, gika ka sa Captain Vicente Rua, Barangay 30 na. So,
1: Magnum
0: ang area, nga gilamoy sa kalayo, may gala nas Barangay 30. So, naduhan naman na, no? Sa una, nasunugan nga po na. Dito sa dalan po, sa unahan, nasunugan nga po sila.
1: Magnum in action.
0: Di kita mong kumpiyansa kay kanang lugar na dia. Grabe ka, mga kahoy siya. Ugagi kay may gala ang ilang, kini mga kahoy diya nga balay. Tungkol sa sobrang kainit, may galang at sinatis, pipila na ka mga adlaw.
1: Magnum in action!
0: Mauna may galang at itong lugar, bad news, may galang karon, no? Kay sa kada fiesta sa Dakbayan, dilegin may tabo, may galang away sunog. Dinagko, ano bagid mga eksoon na kanadya?
1: Magnum in action!
0: Sa report, doon ay 20, pero mamuta kay ato yung pa-report, may galang tumakawa sa ni Magnum Angel Sado, pilagi ka pamilya. Kay kanina, may galang, murag niyabot mo itong pamilya, pero mato pa ni Magnum Angel nga, di pa ni masiguro kay kamulo pa man silang lista. Kaya diya may gala, while 20 may gala ka balay ang report sa bumbiro kaganina, nga nasunog, I don't know, nadunog pa ba, in English pa ba ni siya, dili malikayan may gala nga sa usa ka balay na ipamilya nga tulo kabok magpuyo. Inana ba, tulo kabok magpuyo. Unya, naghangay mga borders may gala diya. Ganina lagi ko naman pa sa diya nga nasunog may gala. Mato pa ni Magno Manig, Magno First Aid may gala nga absos. Grabe ko nung kayo. Sino ka grabe, kay sunog man. Ang uban may gala halos, wala naging maka, kaya siyempre ikaw matulog ka, di ba? Unya, hayang-hayang pa kayo, may panahon, niya Sabado. Pag naisunog may gala, di ka nakahuna-huna ka, mag-ilis ka pa ba? Mauna nga, ugun sa imong isulog may gala, amura gina imong dagan-dagan. Amuna may gala ka ganada ka, meaning, daghan may galag mga borders sa diyan, kanang boarding house, may galag manang napita diyan. Kay, of course, sentro sa Lakbayan, dool sa mga tindahan nga dagko, din sa atong, at sa diyan, labi na sa Corrales, di ba?
1: Magnum in action!
0: Mabuta may galag kay si Magnum Angie may galag, naampo diyan, si Magnum Kia Villanosa. Kaya ito nang i-follow up may galag, rumibawa na ito kung saan na nabay lugar final ba ang lista sa mga biktima. Pilagit ang kapamilya may galag, ang biktima sa sunog in town, wadam ha may galag, ang ubang ganit diyan, kapreparar na. Unya daga kita kaila dia may gala so sa mga Romulo so sa atong mga hilang aton lang kagawad Mimer na dia may gala to mga higala mga officials barangay ato mga kababata may gala na taon dia nang asunugan in taon sa ilang mga panimalay mga zone
1: in action
0: dugay dugay sa tanang puyo may gala nang lugara kanang nay ibarli o so dugay tanang puyo may gala nang lugara
1: magnum in action
0: iga pa tan ulitaw may gala nagpuyo na talia unya ang atong panimalay to alamas likod dito sa barangay 32, tobo ko na ito, hanto diya ta nagpuyo, gin magsoon, kanya ito, mauna nga suwito kita ng lugar ah. O, so barangay 30 ka na, mga igala na bilong.
1: Magnum in action!
0: Kabuta ha, kaya ito may galang i-update. Come on, niya, busa, ba kita, kanunay, gin may gala, singit na ito, ang paimangno may gala sa itong tinaganan sa Bureau of Fire Protection. Ang paimangno may gala, bantay yun ta sa sunog. Diba? So, mauna nga itong, usay, sarang plaka may gala paminawan, pero dili, gin na ito may gala, dili ta sumhan og kanunay painumnom sa katawhan. Ay do nang usay natabo kay lang anong wala matabang ni dako pagayon kalayo. Mo na may gala tungod sa may buwan og asa nagsugod niya wala tao sa balay ngano nga inana ni dako ang kalayo wala day mitabang may gala sa diya nga nagsugod na ang pagulbos kalayo.
1: Magnum in action.
0: Eh nato diya mangod mura ni. Di ba nga dapat kita dunay katang itawag nato nga lugar kato magbakit relate onya magtinabanga magsoon dili ginato daganan ang kalayo kay ang kalayo magsoon gawa sok bomba nang dibuto mga igsoon pero kung ang kalayo magsugol gina may gala sa gamay siya
1: magnum in action
0: tungod kay magsugol sa gamay a natural may gala nga og dili ka mabalak mahadlok diha nga motraka ng kalayo ha dili gina siya may gala maka dagan og dako morat nung balik-balik may igsoon. Di ba, mas may ganila sa mga barangay. Muna itong kaming may galang il ninyo. Karoon may galang bulan sa September. Hinapos karoon, no? Karoon, ang init karoon, grabe kining ulan, natay bagyo. Pero gamay lang ni may galang. Busa, kamo mga mag-uma, ay sa mong katalanta. Di ba, pag landong may galang, buuan gamay, panong dayon, ayaw. Kaya, muulan sa kusa kasimana, inito sa may galang kapis bulan, wala, patay ka po ng imong tanong mana. So damage siya, sumauna nga agad mong katalanta muna karon nga lugar para na ito may gala, dapat may gala muna itong gusto isgutan may gala, nga doon na kita may gala yung mga kanang fire brigade sa itong barangay. Nga dili lang kayo na yung fire brigade, kundi ang mga tao mismo, atong itrain as volunteer may gala sa kanapang volunteer siya, fire volunteers may gala, kayong kasog na sunog, kini mga tao nga nasa mga sityo, nasa mga Islam area, sila may gala, di na sila ignorante o may bulos lang saon pagpakgang sa kalayo.
1: Magnum in action!
0: Di ato na ning iskutan, mabi. Ato na ning idala sa Bureau of Fire Protection. Unya sa atong sa committee, may kaya sa City Council para aghato na to kay actually naman tayo mga fire volunteers sa barangay pero pila naman nakabuok. Ang atong gusto may gala, katog yung dito sa sulod ba? Uwasang area nga daghangin tao niya Islam area, diya may gala, diya ta mag-train, kilala doon ay grupo diya nga i-train na to nga ang mga tao atong tudluan unsay unang buhato nila og naisunog unsay buhato nila unsay mga dapat buhato nila once na pag-start sa pag-ulbos kalayo kay usay mo gud ang uban dili kay sila kasabot ang uban mahadlok ang uban mataranta pero kun na may galay mga train na siya diha nga mga katawhan nato sa palibot sigurado ta may gala nga kun naisunog dili kay siya mulamay mudako mga igsoon naisunog. Gani pa na tumalikaya na siya. Pero dili siya makalamay. Kaya na na may mga tao nga mahibaloon sa akong pagpatay sa pagwapang bumbero. Ang ato mangudiya nga ang first attack may gala, meaning una ni mong bulyada, attack ni mo sa kalayo, lugar ate sa mga control o ma-neutralize ka ng kakalayo. Ang uban na yun, doon ay mutawag o bumbero, pero ate sa mga tao, maningkamot may gala nga patyon ginang kalayo, bahalag magkinaon sa. Di ba? Di sa taingon nga magpasunog ta, kaya kung gamay ng kalayo, mapaso lang ka, pero nung ka nga mamata, masunog kagi diha may gala, mapaso siguro ka, pero ay, may na lang, usay mapaso ta may gala, risko siya, pero atong napalong ang kalayo, kahit sa nakaangin sa daghang kayong kabalayan, mga igsoon, alabi na ka na, Lapasan, Carmen, sa mga daghang Islam area nga sila, balik-balik ang sunog, dapat doon na sila yung mga fire brigade yung may gala. Para nga mo na yung mutabang, mura itong ibalik-balik na, niya dapat ang atong Bureau of Fire Protection, doon na sila i-guide may gala, doon na yung mga experto lang, saon, muturlo po sila, kaya ka na, makatabang po na may gala na itong tanan.
1: Magnum,
0: ato na tagas, pagtagas, may gala, importante na, kaya ang ato may gala nga, kining itawag nga, kinibang El Nino o niya heatwave o super El Nino, coming raba siya. So, kana nga panahon, mga eksoon, so, you know, sigurado na, mga igala. Hadlo kay may gala sa sunog na, kay, mga budiga, tingala ka ang budiga. Wala may ikwas budiga, kisirado naman na, wala may tanan, wala yung mga nakasaksak ka, kundi wala man, ang isiga man. Tungod may gala sa kainit, ang budiga may gala sa init kayo. Muna may gala, doon na dahil mga primabol diyan, mo spark lang kalit, muna ang maka-cause may gala sa sunog.
1: Magnum in action!
0: Sige na ka ito yung tagas, pagtagad may gala sa Tubaraguban, Trinisato, Tulumanon. Ato may gala ka, magbibirak samtang may gala, mabuta kay mag-update sa Fiesta Higalay Festival, kay karong gabi, muna ang atong coronation night sa Miss CDO. O niya, karon sa Pitsa 26, doon ay kausaban may gala ang atong, ato may gala ang gitawag na street dancing competition. Supposed to be may gala unta, magsugod siya, alauna may gala gikan sa Limkit kay area, magbaklay sila, magsayo-sayo sila agi sa atong sibyan sa Magnum. Pero tungod sa kainit mga igsoon kayo anang panahon ha, ilang gimove may gala gisaka na dito sa alas 3 sa hapon mag-start. Kaya ito, alauna, talanta na mga alauna. Karon dili na, alas 3 may gala sa hapon. Unya, igoy-igoy sila mabuti sa alas 3, alas 4. Pag alas 6 mga gala mo, pag alas 6 sa alas 6 may gala sa kwan, kining gabi, mag-start may gala dayon ang nasangpin may gala nga competition diya sa Pilay Sports Center.
1: Magnum in action!
0: O, so muna may gala ang kalihukan may gala. Napo din eh, matod pa. Good morning! Magnum Diyo, ito pa ni Ara may gala diya sa City Information Office. Kamulusan nato, ipigayon karon ang first ever Mayor Rolando Clarix o Higalaay Pickleball Tournament Championship Game. Ana sa home court Bulwa. Oo, kamulo sad atong Mayor Rolando Clarix Oy National Horse Show and Competition 2026 sa Intalio Kanituan. Oo, si Cap Kikang Oy to dito karon. Oo, so natay ang mga horsemen, ang mga former mayor and konsehal sa lain-laing mga lugar ang appeal. Oo, so appeal, no? Appeal tama ni ugma. Oo, sige lang, katong padalikitan na siya. Sa mga na may sunog in Megala, no? Muna nga itong puwersa na ito nakalabay Megala sa sunog.
1: Magnum in action!
0: Doon na lagi Megala ay nangutana. Joel, isa man din eh, kadaghan mga istaho din sa dapit sa kanituan, daghan mga istaho aning makasakinan. Dapit din sa Intalio Megala, kanang sa subdivision niya. Wala na, kaya doon ay horse show competition niya Megala. So, Nadia mo doon, gidevelop na diya. Para karon may gala, so naa karon dia ang bibo kayo. Ano dia sa kanituan, mga igsoon. So ato yung nga naay, kung dia, activities sa fiesta, higalaay ka na siya nga kalihukan.
1: Magnum in action!
0: So ang pickleball sa may gala, balabala sa mga igsoon, pickleball karon.
1: Magnum in action!
0: Kapunta may gala, kinuban pa, tutagas, pagtagas, may gas, paraguban, dinisatong, tulungan, itong oras, alas 11:45.
1: Action!
0: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty Seal, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Higit na petasya para kumante ni sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Wala din na may galang. Ito lang sa Magnum Fashion. Kung dunay sunog, pagbasa o habol, amoy itaklab sa kalayo. Kini si Vic Flores. Sa kabus. O para sa kabus o alang sa panggobyerno nga walay korupsyon o walay droga. Uy, may isap siya oh.
13: Magnum in Action.
0: Sarasap. Asan siya kaya ito ngayon na itong pagulagay sa palibot sa Nakmayan? Magnum First Aid Blancay na itong pagulagway. Kumusta Magnum First Aid ang itong palibot?
14: Well, sa itong palibot dito, tama tayo mong istorya ganito na nalindot ka na itong panahon kaya wala agad makapasibaw 100% sa ring adlaw.
0: Wala ah.
14: Ito lang sa landong-landong mag-itwil kaya naman ko yung gabon sa langit karon nga medyo lugar gihapol kaniya.
0: Oh.
14: O ito nga wagit sa makatag sa 100% good nga kainit sa itong panahon. Pero sa matotal, makita na itong palibot. Nindot pa mag-enjoy karon na manas na mga lakawa sa pagkabupahingon. Astar karon mga panahon na mag-enjoy kayo. Wag ito makasi natin mag-experience. Grabe lugar nga kainit sa atong panahon ng mga orasa. So, maglagay sa panahon para sa Magnum in Action. Magdumpay sa Lulangka sa Bayta Oxen. Bito! Magnum Radio!
13: Magnum in Action!
0: Alright, salamat. Dinabat na Miguel Posongama. Miguel Pinang ni Magnum First Aid Blanca. Ato sa Miguel ang unang busy Magnum Angel Sado. Mangusan sa tasa sunog Miguel sa Barangay 30. Diya may gala sa in between niya sa Ibarli o Kinibang Rivera. Kanang na i-creek ba diya, naghanmang balay na skilid mga igsoon, naghan natin mga kaila po diya tao ng biktima sa sunog. Nakaganina, gingon may gala 20 kabalay. E doon ang kadugangan ba niya, pilagin ka pamilya ang apiktado o individual hindi nasampit ng sunog. At yung sikatong kapan, Magnumanji Alsado, kalabo din niya, Magnumanji, kwain, Magnumanji.
12: Mas magdamadyol na ninyo mapanunawa. Pagid po na sila, nakahatagong ni siya kung pilagid po ng taligid nga kaning naniinip pong mga nabiktima sa sunog. Din sa ilaha pong lokasyon sa barangay Branda ng atong dakbay. Ang tungkol kinagpadayon pag yapon, ang pag-intake niyan tumapos na gikan na sa kaning CSWD. Kamulo po na sa pag-asikato, niinip po ato ang mga katawhan nga nagpalista po. Diyan sila lagi ng biktima sa sunog na yung mga 22 sa mga balay mga puni. Pero dili po na siya fix
0: kung tutulal
12: nga 22 sa mga balay. Morgid po na kapamilya po na itong i-expect. Tungkol kaysa usap ka mga panimalay na for example, katong balay, sabi nila ni kaning Merlin na ay napulo ka mga pin, mga nagpuyo po di ani mga kaninga birders kay sanga din hi nag boarding house man po nang ilaha pong negosyo pod magdumjowal tungod kay duol man lang gyud sa sentro sa tong dakbayan
0: so
12: duol sa mga trabahoana like kubo like din sa maya yala din
0: sa chat kay Esperales duol kay ka magchat kay duol man di ba daghang im na dia
12: oo so mo na magdumjowal pabura gyud ka ipod no kun dinhi ka mohimo sa pag kaning abang kay dali ra kayo ka maka-access like sa mall dali ra kayo ka maka-access sa merkado so na din magdumjowal ang ubay-ubay ko mga residente din sa gawas sa kanipong barangay hall na po nasusunod sa barangay hall kamulo sila sa pagpalista karong mga panahuna so karong magdumjowal ato pong gipatubag ang ato po din pong personal gikan sa Bureau of Fire Protection una na itong istorya magdumjowal no si Fire Officer 3 Jose Nicolas Acubo yung pong pagmangkon magdumjowal no din eh na destroy po sa COFD alam po sa katinawan unsa ba gyud sila kapaspas kay nagbatikos mo ang mga kaning residente po dinhi kalangan ba kay lagi wa po dai nakit-an la magdumjol no kung asa nagposisyon ang atong mga taga Bureau of Fire Protection kay dihang nadawatan la 624 man gyapon po sila magdumjol 625 nakaabot man din po sila dinhi
0: 1 minute kayo kay doon lang kayo sa ramang ka pagdagan nimo murag muliko lang ka murag liko pag uman yung liko diha sa Honda abot na ka di ba.
12: Yes, manager, so muna ilang iklaro nga, gani man sa ila po nga pag kaybalo sa sunog, di sibat na yun po ng engine 4.
0: Pero kanina magnamanji.
12: Muna ang Pugon Fire Station nga, kaning buong
0: pero kanina magnamanji, pag abot ni mo, wapag bumbiro.
12: Oo, kailalain mo tag POV, kung magdumanji, well, nahitabo, sa amo ang cell, sa POV na mo, dito sa may kaning kuan na Rivera, wapagid na una. Kaya lagi, ang dini man sa side po da, din sa may barangay 30 nga side sa Ibarli, wapag rin pong sa gini nga dalan din eh. Kaning nai sa may Northern Mindanao Dialysis Clinic, gani.
0: Ako na siya, kaya muna siya ang Ibarli.
12: Corner Ibarli, Japon. Pero naman ni kanto, pag Japon ng Joel.
0: O na kanto din, na kanto.
12: Kaling naga ni kanto gani, na natunugan po gani nga mga kaning likid, oo, katong na Ibarli shop. So, dinagya po ni position, gya po sila. So,
0: kung usan lang ka kanto,
12: lang ka area ang imuhang lantawon kayo yung ka wala pa sila
0: wala, pero na sila
12: so, sila nakaabot na gina sila magnumjowal di lang gina makitaan sa tanan kailan man sila posisyon dahil na niatraka na rin itong uban po at yung mga kaninga engines like gikan lugar sa itong mga volunteer fire brigade pero naganman ang pagpangabot ang augmentation po gikan sa laing fire station ato sa pamilya magnumjowal nung usan sa itong mga investigador karon din eh si Fire Officer Jose Nicolas Acubo kalabot din po nga maong sunog.
15: Unsa ka tinuod nga dugay nabot ang iyong mga personahe dinhi sa area yung fire truck wala naka-penetrated po dinhi particular na sa Ibarli ug mahinungdan nga naay nagpadayag mga pagkadismaya sa atong pwersa sa BFP.
16: So ako po dana ma'am no katong sa atong pag-respond mo gud ang atong mga engine 4 katong Rosenbauer ni blaster sa diri dapita sa kanang naay murag pakante diyan nga lote ato bitaw na agi apo nasunog apo nga
15: dila sa may dialysis dapit
16: sa may bank house so dito sa ni plus car kay mo mungod ko ang pinaka duol nga route so mo to nga pag abot na dayon dire nila engine 10 mangod dire ang nakauna ma'am aya sige sano mangod na dire dito dapit sa nay pabrika kanang ay murag na storage area so engine 4 dayon dire dapit sa kanang nay bakante nga lote diha kag Ibarli murag unsa nang tagiya nga yuta diha so engine 10 dayon dire which is ang Carmen Fire Station. So ayya din to nila nakita ato sila kit kay nga diri nga dayon ang kuan nilang kastara.
15: Okay. Unsa gid ka paspas mo sir nakaabot dinhi like ang
16: wala ra gid
15: sa pag receive ninyo.
16: Sa pag receive yun namo ma'am, ang receive namo diri is 624. Nakahatag din mi dito og alarm din ma'am 624 gyapon ma'am. So wala kami na 1 minute kapin. Ni plastar lang mi dito dapita.
15: Pero dito sa may kaning side sa kaning Rivera, dito lang dugay nyo na pastaran. Kaya di una nyo din hidapit sa Ibarli.
16: Ang Ibarli, manggot ang mas ni Katay diri, ma'am. Kang Rivera, manggot, kung dito may kang Rivera, liko mo dire kay sunod man nga kuan, sunod nga
0: kanto,
16: street. Kung dito pa, maglatag pa na ubhos nga kuan, mga duha. Kaya makapenetrate na po. So kung dire may kang ibarli manggod, dito na may. Kaya dire man po padulong tanan ang kalayo. As far as nakita ninyo dito sa Rivera, na depensahan man sa ato ang mga tropa po. Ang mga balay dito, mapila ba ito, ubay-ubay ba itong balay dito sa Rivera.
17: Kaya allegation sir nga, naadaw ko na inyong mga fire trucks nga kaning unserviceable, nga dungan pag hindi naisunog, no, particular na kanang ginagikan sa ito ang kaning COFD nga office or din sa Fire Station 1.
16: Ang sa ikon mo kanang
17: unserviceable? Inyong fire truck daw, wala naabot mo, kahit tungod ana.
16: Wala, may kuan mang pinakita, mangyod ninyo dali na, mandali ang engine 4. So mo man lang siya ang kuan dali sa Pugon Fire Station.
17: Engine 4.
16: Engine 4. So naabot tayo gigikuan dito, gulga nga, naabot tayo gigikuan dito mga super tanker para makadipin sa dito. So nagkatag-katag ang ato ang fire truck in order for that to contain the fire, kung ahara, dapita. So dali naman dito na makupos ng barley. So si dito si Fernandez sa Fernandez Street, dito po dyan din sa Pusika.
17: Rivera.
16: Rivera dyan.
17: So, pero kanyang ang giingon ba kay, di ba, 624 imong giingon na nadawatan nyo. Pero kanang 624, nag-ulbo na gitin yung kalayog tako.
16: Ang 624, ma'am, is ang reported yun na, ma'am. So, kung
17: wala magtawag ko,
16: wala na nagpasabot nga kanang nagpakuan, kanang sana dugay ang respondi kay magkuan pa. 624 ma'am, gitawagan namin sa call center. So pagtawag nila, daga na dahil may muntong pag-abot na namo din, kiligo rabi may muliko ko diya, re-declare din namo as second alarm.
17: Pagtawag, ana sir, pag-abot din po dadin ni, ang kalayo, dili na git siya kaning gamay.
16: Dili na git siya, nana siya sa, kuan ma'am.
17: Dito na second alarm, di ba?
16: Oo, kay nag second alarm na may, kay nana man goy isa kabalay doon niya na kakadamay na. So muntong nga, bitsuhan na mong second alarm, so muntong makita ninyo ganiya sa tuwang mga live videos o mga kwan ninyo, na na direkod ako bang engine.
17: Ipasta na mong. Sabto na to sir, unsay kaning kwan namin, naitabo, ang pag-report sa inyo, tawag or walk-in nga, nag-add to ginito
16: ang tao? Naang nagtawag ma'am, na nag-walk-in, pero katong walk-in ma'am, na nakaapas. Kaya na naman biri, nakadispatch naman ni biri sa likod. Muna siya nga, itawag ang second alarm. Kayo. Then, ang station commander na mo, who did by senior inspector, Henry Andonasco, gi at 2-3rd, ang gi at 2-4th, which is nana kang under sa kang kuhan, ka district farmer sa superintendent, Renante Isloro.
17: Kung sa'yo struggle, giday ka ganiya sa'yo, ano, dali kayo?
16: Ganun niya mong good kay, ang dalan mong good is, grabe kakitid, murag pila ra. Kasi kapay na negaling, dahil yun, mga 1.8, 1.1 galing, 1.5 meters. So ang pagsulod na mo, ang penetrate na mo, plus gadayuan pa may gate, duwan naman good sila. Dito na, gatipok na. So gitao na ni Dere, nanakot sa dayo ni Dere. Kamay gigayo ang kuhan, kanang dalan na kuhan, murag public way nila ba? Kaya sila maka-exit to kuhan yun ka, public street. Muto siya nga, lisod kayo ang dalan, itik, dayo tikit-tikit pag yun ang balay.
17: So ato lang karoon no, kay ang mga sentimento kag sa tao like dito sa kaning Rivera kay murag si sa Apora sabtan dapat makonsider lang to kay dili ang i-priority sa Ibarli kay mas daghan pero di apapasan mo yapon yung personahe dito pero dinhi sa Ibarli para sa mga sa sentimento yapon di batikos yapon kod mo so inyong ikatubag na lang sir sa mga katawhan nung nadismaya nagingon sila kagania nga may pa ko no ang private daw ko nga fire volunteer kay mas update pa sa inyo ha.
16: So, kana mong good, masabtan yun na muna nga sentimento. Good ma'am, kay dili ma'am, ang ilang ramang mong nakita is katurang na-adirate. Wala tong the whole operation good ma'am, which is nakaplastar yun palang truck in order for us na dili na magkadamay-damay, na magkalat-kalat. So, dili mong good, namo po na malikayan nga kung unsara ang ato mong good kuan is ang mga katauhan na to, kung unsa lang nakita lang o ilang point of view ra manggod kung unsa lang ilang nakita mura po dagil lagi kasulti. So as far as the concerns of the BFP na nakaplastar man gud tanan gud ang among engine kay naa man mi mga running card ana so ga tanan gyud pag mag-ingon may upot ala na nag-engine na nagpatulong dili lang sa ato ang mga kuan kaya ang ato pong mga kuan pod mga fire volunteers pod gitabang pod na sila sa tuwa so it's not only nga isa lang ka tawo galing or isa ka in private na kuan but ang fire operation mong good is the kuan teamwork on both sides sa BFP o sa atong mga volunteer. So kung ilang nakita mo naka-plus sa nakahuna lugar ang mga sa atong gulay, pura din na ilang nakita. Which is, hindi man po entirely true. Kaya naamang po yung ibang engine na ipang dispatch na to in order for kuan maka-cover and exposure ta para dili na dire ragin makunti na to yun. So, within that specific area.
17: Pila to na naka-respondi gitso?
16: Ang naka-respondi dire ma'am according to our records is 8 ka BFP, 6 ka fire volunteer, yun ang itong training.
12: Mato magdang na Joel, ang pamayag nga ni FO2, Jose, kaming Nicholas Acobo. Samtang, din po magdang Joel na, ito lang pong ipatubag sa, para sa COFD po ni na kaning statement.
0: Silang daga nila, marang kusalang ka kay 24, sa to, 724, pag 25,
12: 624,
0: pag 25. Dali na magikayo, no? Kay usara ka, marang ilang itsura lang, abot na sila.
12: Magdang Joel mo, supplement po si FO2, KD Call, Reyes po, ini po na magdang Joel ng mga statement kay lagi. Saya po nga bahin po, no, kaninga, ilaha po nga buhot na maklaro, nga po na sa publiko, nga mga naghatag po ng kaninga statement. Kaya nagpadala man yun ay sila, o drone. Matod pa, oo, nagpadala sila drone, ang ito po nga CUFD. So sila sa CUFD, ato sa paminan itong pakikinabi po, ang Cagayan de Oro Fire District Investigator, FO2, kay Nicole Reyes.
17: Mm-hmm. Sige, kanyang usag yun, kamaturan, no, anong ang mga aligasyon sa mga tao, dugay daw kuno kayo muna abot, wala daw kuno nakaresponde din ang kaning kugon, fire station.
0: Sige. Anggak, siya to? Ako na ito, iya. Sige, paminanta.
18: City. Ang ilang giingon, ma'am, kay dugay daw nakaresponde ang fire truck diya sa kugon. Pero naamagod tayo kuan ma'am nga napuiniingon nga una pa daw si kani una pa daw ang volunteer actually ma'am 1 minute response time ni daga na atong fire truck nadawat ang tawag 6:24 am 1 minute ma'am niabot na atong fire truck sa fire scene ang katong nagingon nga wala ma'am wala nila nakita kay na sila sa pikas bahin for example niabot sa Ibarly Street pero tura sa tura sila sa Rivera Street or naa sila sa Rivera Street or na sila sa Ibarly Street ang fire truck na si Rivera. So either wala nila nakita asa gid ang fire truck. Mo nang ilang nakita ang sunod ma'am, lahi nga fire truck mo sila moy una ni abot pero wala nila nakita, nagbumba na sa pikas. So mo na sa ma'am nga ma-confirm man pud na mo ma'am kay nagpalupad man pud ning drone pagkasunog. Diretso ma'am ni abot gid ang ang fire truck man pud sa kugon. And mo na sa ma'am upon assessment nakita ang magipod gi-raise na mo dito sa second alarm after pagka 6:28, third alarm, 6:32, mo nang other responding units, mo nang respondi sila, even volunteers po, ma'am.
17: Okay. So, lain-lain mag-point of view po, sir, no, ang mga kani residente po na din. Eh. So, kung may tag-reported 6:24, nagpasabot ba na siya, sir, nga reported, maupod na ang time po nga bago pa nagsugod ang kalayo or natuturan po, no, ang pag-report yun sa inyo, pero dako ng kalayo. Din sa area.
18: Depende na siya. Pag mayong reported, time received gina siya kung saan tawag. So, It doesn't mean unsa sa oras nagsugod. Ang gikuan mo ka na naman, magsugod ang time reported, dito na siya sa among basihan sa pagtawag. So, karon ma'am, naamagod sa, depende maguna sa kapaspas sa tawag. Ang kapaspas responde, depende sa kapaspas sa tawag.
0: Tinod,
18: so, meaning, pag abot dito ma'am, nanagid siya sa fully growth or fully developed na gid ang stage sa kalayo.
0: Mm-hmm.
18: So muto nga pagdagan sa fire truck ma'am, naglupad na pud ang drone, nakita dito nga dako na gid siya ang kalayo ma'am. Muna nga dugay gid ang ilang tawag po. Then pagkakita nila, ayun sila nga, lahi ang una ni abot nga fire truck, wala nila nakita nga naa sa pikas bahin nga street. Kay duha ba naka street ang nagpalibot ana, Rivera o Ibarly Street. So kana sanap. Muna siya ma'am, ang point of view sa tao, diri nila nakita, which is, ibalik ikatulo na itong fire truck o ikaduha na nga fire truck, munang supplement na sila. Munang wala nila nakita nga, abin nila wala ni dagan ang pinakaduol nga fire station. And in fact, mugin una ni abot po ang itong engine 4.
17: Sige, ingon sila nga, guba daw, na daw, daing ka, di ba ang engine 4 mo nang sa kugon, pero
12: ang version na dinhi guba ang kanang fire truck sa Kugon. Naguba ba na siya, sir, or kanang mao hinungdan nga nila hapon ning gipagawas ning mga statement sa mga tao puno nga among na-interview kaganiha?
18: Hearsay ra na siya, ma'am. In fact, naagi ng engine 4 na mabud gi ko ganina sa fire scene, no. Makita gyud nako na ang engine 4 serviceable gyud siya, and wala pud siya sa among record nga naka unserviceable. And day to day, ma'am, gina-check ginamo tanan fire trucks kung serviceable ba ni siya, unserviceable, and asilay kagibat gin nga mga papilis kung tinuod man galing. Sa pagkakaroon man, serviceable man lang atong engine 4.
12: Okay. So, kung impadag sa tubig, wala ni panginhanglan kay, di ba, kargado naman dahil yung diretso lang biyahe.
18: Yes, ma'am. Ako ginang iklaro, ma'am, no, nga. Ang ato ang fire truck, ma'am, naagi na siya tubig pirmi. Dili gina siya mahitabo nga walay tubig ang fire truck. Maski pag unsa kakapoy, ma'am, or unsa pa na siya mughibuat, nag-responde, nag-flashing, nag-rationing, dili pwede mo adto sa, adi na siya pwede mo balik sa fire station nga walay tubig. Ako man personally, fire truck driver po ko sa una, maski pag unsa ka kapoy ikan sa respondi, di gid mi makabalik sa stasyon kung walay o pa na refillan ang tubig. Mo gana mo SOP or mo standard operating procedure nga andam gina nga to ang fire truck gid nga pirmi gina siya puno gid og tubig.
12: So balikan da to no mga strategic area nga inyong gi posisyonan sa inyo hapa din po nga mga fire trucks kaganiha. Mo'y hinungdan nga ang uban siguro sa ilaha pong bahin po no, sa mga residente din, nalipat sila nga wa sila kakita kaya napod mo sa lain po nga portion po da sa kaninga dalan nga dali po mo makapenetrate po da din sa nasunugan. So, kung mayingot na sir sa inyuhang pag-responde ka ganiha, aha mo naglison?
18: Ang kwan magod niya, ma'am, ang wind direction magod niya, ma'am, ay ang location sa nagsugod ang sunog nasa southwest 120 degrees. So ang dagan sa iyang wind direction pa northwest 300 degrees, so meaning paatubang. Ang iyang heat transfer ana, ma'am, by means of radiation patabok. E naboy structure ana siya. So ang among strategic, ma'am, kailangan mi mo pwesto sa Ibarli o sa Rivera Street kay para ma-contain siya nga di na motabok. Moto siya nga pag-abot pa Rivera Street ang kalayo, ma'am, na confine na siya dito nga area, na cover exposure na siya, kaya na naman tayo position dito nga fire truck. Ang uban po, ma'am, dari sa Ibarli, ma'am, kaya ang yang likod nga bahin, napa may dako nga portion nga masapon niya. So, katong atbang sa barangay hall. Muna nga, dito siya, napo yung mga fire truck nga gibutang. So, gibahin siya, ma'am, kung asa ang mas need o asa ang mas kailangan nga dili na makatabok ang fire truck. So, kana siya, ma'am, pag-assess sa atong ground commander, strategic kid siya nga asa siya i-position either Ibarli Street or Rivera Street, ma'am.
12: So karon sir no kanay lain magid ni mga notion ng mga tao din ni sabay aton lang gustong ipaabot nga mensahe pud nila sir aron no nga ma debunk yung mga speculations nga basin makadaot pud na sa credibility sa ato pud po nga BFP or dinhi sa ato asa si UFD.
18: Kana lang gid sa ma'am no adi lang gid ta mag kuan lang gid pud nga kinsay una ni abot. Ang importante magunay ni abot nga fire truck. And ikaduwa, depende siya sa point of view kung asa ka ni tanaw. Wa mo guna to nakita kung asa ni position kay pag dahom nimo nga naa diha wala pang fire truck. Ani abot day katulo na dito ikaduwa nga fire truck wa nimo nakita sa pika side. So kana lang gid siya, ang importante lang gid pod nga ang kambumbiruhan dili na siya babag sa atoa. Kaabag gid na siya sa pagresponde. Muna sa di pod sala sa bumbiro nga anong naay sunog, but kana siya nga naa lang gid mi mutabang og palong gid sa kalayo. Kana sa importante nito nga mi dito nakaadto nami 1 minute response time and serviceable lang ato mga fire truck. Ang importante nakaadto ta og napalong og wala pa gid mas nikalat pa.
12: So, hayag. Patay mo kung wala pa hayag sa topic ni po mga district fire investigator. Dugay na kayo muna abot. Wala okay. Na
19: po mo nakalat. Magdunggal na mo itong pamahayag sa itong district fire investigator. Kalabot din po nga mausunod. Tanta nga, ito po makita din na karoon sa screen. Magdunggal na mo po sa itong kauban. Ang kasamtang sitwasyon karoon sa ito ang mga nasunugan. Awagay sila magdunggal ng tent na sila. Yudadaan naman sila modular tent. Kato ganing, ganing square magdunggal. Dahil din na lugar sila mo, sut, mo, iho sa pag temporaryo sa pag pasilong so naay privacy pud sa ilaha so mo na ilang magsilbi nga kaning puy-anan sa karong mga panahon pero asto pila gyud sila magdudyol na wa pag sakto nga ihat hangtod din panahon pero atong nga try balik din sa barangay hall kanang imo makita din sa screen mo na ilang nga sitwasyon sa ato pa din pong mga estudyante nga nasunugan kay lagi gi-provide na sila kay nakadalik yung pamanggudang ato mga pasinagikan sa CSWD. So, naa sila din ara sa kaning atbang report dinhi sa may barangay hall. Kaya na may bakanting luna din yung magdumjowal na pwede po dahil nila na ma-occupy temporarily kay lagi wala mong gudpod sila ila pong barangay kaning covered court or kaning mga inanang adag pong kasilidad yung magdumjowal na pwede nilang mabutangan ni Kapitan na Cecil Dapog para sa ilaha. So, may nalang ganit kay
12: na ay bakanting luna.
0: O, kaning na ilan na butangan magluwan, Jay? Muna yung bakanting luna na eh?
12: O, muna ilahang space magluma. Jowel nga ilahang gi-occupy temporarily ni inipong na itapo lagi nga sunog. Napoy, ano sa mga sila?
0: Ilawang sa kahoy ni sila o? Patsata sa ilang plastaro?
12: Lay talos, magluwang jowel o ng mga kuan. Mga estudyante, nagdalag pagkaon ko ron eh.
0: Mm-hmm.
12: Mata na ka sila. Ay po, hi sir, pwede makapakataan na gamay sa inyo. Kaling mga faculty mo, sir. Or faculty or kaling, pwede makapakataan na sa inyo. Pwede lang, sir. Ano lang, tingog lang, sir. Hindi lang na mag-video kung di ka gusto. Andiyo dito sa Magnum Radio. Kasi pahala, sir.
20: Glenn Emerald, ma'am.
12: Sir Glenn, sir Glenn, pilang kabuk ninyong dalag ka ron ng mga patay?
20: Around 100, ma'am.
12: Kung sa kanilang pundog, ikan sa silahan or inyong initiative lang yun po? Kamu sa kanilang... Sa faculty, sir ba?
20: Yes, ma'am.
12: Inyo lang yung initiative?
20: Yes po, ma'am. Initiative and from the pundog po.
12: Community extension sa Lourdes College. Nga na yun ang trabaho yun sa community extension. Matabang sa... Ako nga na yung mga inani. Nagin, ma'am. Ito yung bakala na ito, ma'am Angie. Na ikaw si Chris po, ma'am. Chris Jan po. Yes. Chris Jan. Salamat kayo, ma'am. So, karon nagdala sila sa lahat mga food packs sila yung food magdang jowel. No? At least, katong nga nang ingon mo ito sa Kapitan Sisil ko ganun, ha? Nga... Ay mo tabang, unta makatabang po doon talag pagkaon ka. Lisi ba kayo magbigamo, gano'n paspas maging jowel, no? Kaya kanilagang di ako daang pakanunan. Pero karon sa ato mga kaisunan.
0: Kalit-kalit mong gano'n eh, kalit-kalit.
12: Oo.
0: Ano pero pag naman siya, kining na ilang gibutangan o mga tindi, kilid na sa nasunugan?
12: At bang.
0: Oh, at bang.
12: Kanina, kanit lang. Kaliw ko sa kong kauban, mga dinakauban na itong maging jowel na patubag na lang.
0: Tubag na.
12: Kay, at pakita din eh ang di ang live po nga footages po nato karon magdungjol na initial na initial ta nga details din eh nata sa 41 na sa kaninga family
0: 41 affected
12: 41 family affected natay 37 na ka mga totally na mga nasunugan totally nasunugan magdungjol
0: 37
12: 37 ang totally nga burn nga mga panimalay.
0: Ah, ba? Kada bigay.
12: So, naadi na rin magdungjol.
0: Totally, oh. Balay, oh.
12: Nagka. Nga dayo, napunta sa ang partially upat. Upat ka buong ka mga balay.
0: Partially. Ito,
12: okay na mangguy uban magdungjol nga. Naan, di ba?
0: Oh,
12: kinod. Ano siyang isig ka side, ani?
0: Naan, na balay.
12: Naan, ni siya. Siya, gibutang, na, ito gani, paril is side. Dayon go, di ba? Nahay kaning isig kakilid sa kaning, sitaw kaning, kaning creek or drainage na ipala left and right. Pero ang left and right magandiyol, napot na siya hapong kaning paril. Dahil kanang silbi nagsiparit sa ilahang mga taga kaning nasa bakwa sa creek o sa kaning pong kanang ilahang each side po magandiyol. So silbi kanin sila ang nasa gawas sa kaninya creek na naay paril nasa na kaligtan lugar paril ni abot mo dito ang kalayo ko sa ilaha so karon magdungjol na makita sa tumadong live natay total number of house owners 36 ang totally kay 32 ang partially poor so kung dinhi lang ta sa individual na lang sa natay total number of families karon magdungjol
0: 96 pila
12: 96 ka buo ka pamilya. Ang individual wala pa ka mo pang
0: 96 ka pamilya.
12: Oo, 96 yung family. Kuminta ni gikan sa totally damage ng mga property sa mga nagpuyo. Gikan dito sa
0: kanini.
12: Sa totally damage ng property, 90 na adito nagpuyo no, 90 ka family. Pero kuminta totally damage ng property, 37 lang ni eh. Pero boarding house ng guding uban, sumuna din ha. Niabot og 90 ka mga residente sa totally damage ng mga struktura samtang radyo o dayon nasa size unom kabuk magdungjowel ang apektado ng mga kaning pamilya nga nagpuyo pag gikan sa partially damage ng mga property so muni karon sana pagkain na ito magdungjowel no? Ano yung mga sinina din eh ato bangan o hawagan ni din eh ato pakita ni mag din eh
0: kaling na posisyon ninyo ibarli niya namo si
12: barli o nata ibarli nata sa barangay hall kanin mo makita sa itong
0: video na may mga sinina din eh
19: O at least nung magidungog din po ng mga panawagan po nila ni Kapitan, kaya lagi, di po nila rin masunugan mag-injurno. Ang atuwa po rin po mga kaning konsehas barangay na malabad po ng ulo ano, sa unilap pag strategy.
0: Pista pa gano'n, pastilan.
19: Mga gani, happy time, fiesta.
0: Sus, sayang to yung mga baboy gandam niya. Saan na lang to?
19: Oo.
0: Ay, pastilan.
19: Agad, di na gano'n po
0: mag-injurno.
19: Kaya lagi. Ya, panahon pa rin sa kasubaan ng mag ay sa anang
0: kaya
19: kakain. So, awag yun din eh. Kanyang sa side ta, sa ibarli, pabor sa kanyang nasunugan, kili doon yung sa nasunugan mag-enjoy. Kanyang
0: kukoy,
19: kanyang awag makita niyo. Kukoy,
0: Jack Pepper. Ato, kaila kaya to kay higala ng kaila din niyo.
19: O, diba na may kanto, pasulod sa din din ba?
0: O, kana.
19: Dede sa likod. Ay, ta, din
0: kana, kadiha mo ko na puyo sa anang mag-enjoy. Kanang lugar ako muna, kung ipuyan
19: niya. Nata din sa likod.
0: O.
19: Oh, dinita
0: ani kaning video apartment diha man ta dugay kita nagpuyo diha. Ladaw kanang kanang nai sa ato nga coconut authority likod ana.
19: Nga ata diri magdumjol na suum ta ni. Oh, dinhi sa likod. Mo ni mo makita ana dinhi ang mga kaning nga biktima ang tawag pod sa sunog nagahimo sila. Wala po nga kaugalingon po no pag plaster karon. Wala gyud kay naay portion din he nga pwede pa nilang magamit.
0: Na timing sa mga na ibakanti ba?
19: Eh kung wala nang
0: ibakanti. Kaya dinitiyo ng 90, 90 saan eh? 90 size ka pamilya. Dinitiyo daghang kayo niya?
19: Oo, 90 size ka pamilya. 90 gikan na sa 37 ka mga totally damage ng mga animalay.
0: Oh.
19: Samtang ang unum ani magdudyo gikan sa partially damage po no, ng mga pinayalan. So, kani sila, na din eh, oh, nag-iaya na lang yun sila. May, ay, naigipang butang ng mga kahoy.
0: Kasi di mga estudyante kayo dito nakahatag, oh, pagkaon.
19: Kanda ito, magtutudlo, kung ito magdumdumas.
0: Oh, mga teachers o student, di ba?
19: Di, mga bataon lang nila.
0: Mga bataon nga magtutudlo?
19: Oo.
0: Ano rin, okay. Mga tigwa nga magtutudlo kaya po, no?
19: Di, dahil, asa ka sa pangyay.
0: Mga bataon nga magtutudlo, di ay, oh.
19: Bataon pa sila, pero magtutudlo na sila.
0: Oo.
19: Wala sila. Member sa faculty. So, ang uban din yun, na nag-happy, nag-carton. Gana po ang uban. Dahil sila ay kanyang usito, gana nga eh. Yung mga tarima, yun na, mag-ibuntag lang.
0: Gusto mo na ilang ikuan, na simento o kahoy ng ilang ginapatan?
19: Kahoy.
0: Kahoy. O, yuta, yuta. Kana
19: para ilang sa tarima, gani, inana, ilang gamit. Kaya
0: nalang diya, kay murag bugna diya, kay nilagang kahoy, di ba?
19: Okay, ra, kay naman yung punuan sa mangga, na yung jemelina.
0: O, oh, bintahan na gamay.
19: Pero ang likod na mo, itong area nga nasunugan.
0: Oo. Oh.
19: Ila pong gikural-kural. Ah, gikural na rin ilaan din muna. Naman po'y portion ko din po mag-enjoy. Pero kaniya itong suki po doon sa...
0: Isa ba'y tagayan ng yuta niya nga temporary lang gikuan?
2: Kang Ibarli.
19: Ah, kay Ibarli. Yung ako na din. Ibarli. Pamilya Ibarli daw din.
0: Ah, pamilya Ibarli. Ah, wala'y problema na kay... Oh.
19: Lokasyon.
0: Okay, kanang Ibarli niya. Di man na kuan. Dili mga hangol na. Kaila kay tana niya. O, oh, ila din na. Oo. Oh.
19: At sa patalan sa Sir Odie, padayon na magdudyo. Itong suki po na sa bloodletting po na kay magdala-dala. May siya gradyo din po sa entrance panahon nga mag-bloodletting po.
0: Apil
19: sa
0: kasunog?
19: Apil siya sa nasunugan. Oo, nasuki na po na to sa interview.
0: Kasi kagawad, mimir niya. Sunog niya po. May higala,
19: apil
0: rumulo.
19: Apil na kagawad, mimir niya. Lilahan, nasunugan niya mo na?
2: Mimir.
19: Akbang. Akbang. Imuha, ahaman ni mong pwesto karon ani.
2: Ma'am?
19: Ahaman ni mong pwesto aning tenten.
2: Wala ko matagal yung mga, huwag nautan ba?
19: Nautan?
2: Oo, nautan.
19: Pero...
2: Wala nga rin ba siya mag-ulan?
19: Lagi.
2: Mag-ulan.
19: Ah, mama, unsa na sa babaw? Open ang babaw or anay atop-atop? Ay, ay, abli mo na yung babaw. So kung mag-ulan...
2: Wala, magpayo.
0: Ha? Kung mag-ulan, magpayong.
2: May hulto.
0: Buta nga lang nagtrapal yung babaw.
19: Buta nga lang nagtrapal dapat.
0: Oo.
2: Oh, butang trapal. Nawawi trapal. Lamay trapal.
0: Ya, agoy.
2: Ano may, ano may, lamay may nabira. Puto sa nina kay sayo man kayo ang sunog.
19: Tulong ka ato mata na.
0: Mas mga tao
2: mata na po pero tungod sa napamuko pa na ko mga apo. Mga apo di una na. Na naman ang atagak na sa ato kay gitabok man ang kalay tumasaas bang una. Mi pa sing gisira kong bata di man masudlan ang katong nasunugan kay
19: atong Ala Ramos.
2: Oh, di man masudlan kay ang bukas kalayo dili man paingo sa iya di balik ang bata o balik di pangkaon na dayon at pagadulro man ang ato init man kayo ang gawas na lang mi
0: Jesus
2: Piano Paderna
19: Paderna ah sa mga pamilyang Paderna magdumdum
0: Paderna o oh. Akay na ta Paderna dia basta dia o oh.
19: Mga silingan ni mo kanito may gidi kita ko dako ah silingan lagi dako mo dami mga mangga
0: dili ano, eh. Oh. Yeah, wala si Barley, dugay tayo Barley nagpuyo.
12: dayon napay portion din nga ni tabok ma ang tabok man ni ang kalayo pero may lang gani kay ano ta din ni magnom jewel ani unahan ni damay kaning balay po din he
0: oh
12: din ta napay portion sa ilahang kaning kuan property nga na apilo ila mga tanom oh na kay igo po sa kalayo pero at least man lang murag kuan na di yun tibok struktura kuan lang ni sa tawag ni mga hinayhay nila nana na nga igo po magnom jewel kaning uh-huh. Dinita kuan ni kung diingon magnom jewel nga hawa gani diba kani na ay pader kaning gi
0: kana ni kaning boundary boundary na
12: sa itulbi boundary oh. So ang pag mo gawas kana sa boundary mo to ang mga kanal. Kalay nga naapod duol sa kanal
0: sa kanal oh,
12: oh mo na sa
0: kay kanang si kanak tuloy kanay lang gipuyan na magnuman si sit back na sa kanal.
12: Oh,
0: left and right na, pikas tampi, pikas-pikas na, munang pwede pa magpuyan na.
12: Pero sa lagos magdumjol na ang kalayo, dito po sa pikas tampi, ang diba, na ay nagyapoy kaning pader. Ni lapos gyapon dito, ni abot gyapon dito sa kanang balay, nga kanang sa setback lagi gyapon, abot gyapon. So each side, ng lahos magdumjol, ang kaning kalayo, din po sa mga struktura, nga natampi po aning pader. So muna nga nagyapon po yung mga damages po, pero naapin naman yun po yung nagpali. Karon, ay sir, ima sir, wala na tunugan sir. Apili mo ha?
0: Apilo, sana, kisa mo na.
12: Onsay, apilido sir? Torres. Si Sir Torres, kaning nga nang walang mga sin, siyang balay. Pero na kay Tan, sir, din ha? Ah, okay, kaya naman siya pa yung pipe ko dahil din istabog. Sige, at least okay, rapos siya, putbal yung jawal ko na. Karong kung hitabo ni nga suno, buwan po siya.
0: Ito na lang mo na yung bakante nga luna na, sikrito kaya.
12: Lagi, oh, naman awang mga tanong nila, kani yun, ito.
0: Oh.
12: Kung mani kani kaling pait-pait, ganyan, sige
0: na. Ah, serpentina.
12: Serpentina, oh, tanong
0: serpentina. Ay, kawa po na sa mga, oh, serpentina, oh, itong mga diabetes ko, daghang kayo. Oh,
12: mga serpentina, nga nangaluya na magdudyo kaya na.
0: Sakit, sakit ng kagtian, serpentina, ang imong kaunan, pait man kayo.
12: Oh, pait man kayo na, kani, sa mani. Ah, bayabas, oh, ang bayabas.
0: Ah, bayabas, daghang tanong, di ba?
12: Daghang mga
0: tanong-tanong din, magdudyo. Mga, paano siya, katong mga
12: yaman o oh, ang gabi ayahang nga sili din eh na luya in taon na may atis o oh, na may bungang atis
0: oh.
12: Na luya naman o oh, kani yung mga dahon sa saging naabot ka din hil distansya na gani gyapon oh. Pero ang kainis na dojo itabok gyapon po din eh may nalang gani kay walang po dagkong struktura ay kani na pidpid po ng mga balay may nungdan nga may dagkong damyos gawas na lang po ni ari pong ilaha po ng gipistuhan din hita anita o oh. May pagtabok kaning
0: may kural-kural. Mga biktima sunog, skinit pero, lang ka panlingko, no?
12: Wala, naidagin mangga na nga taga ko, mga puwak-puwak ko. Ay, sir, tabok na. Ay, ta, kaiya ha. O, sa, imuhan yung mga tinapok.
3: Ah, sa ako nang igagaw. Iyang atok siyang balay, eh.
12: O, oh, insa man eh, makatabok-tabok na dito din, ha?
3: Ay, igo ba? Makagi, maka din, ma'am.
12: Igo ba lang, ne? Iyaw na, makalahos-lahos naman dito, wag yung jowa.
0: Aha. Wa man ay problema kadi man aga pangisuwat ng mga tao dia balong po sa tagiya dia
12: sir?
0: Oh
3: ah okay yung pala yung urot po gyapon
12: eh unsa pili dato sir unsa pili dato
3: lakar
12: ay dili ra mo sa ila
0: na to na higalas lakar higala to
12: lakar kaila ka magumjogan
0: ila kayo oh
12: nanay do sa may kanang institution sa inyong balay
0: lakar mga lakar oh
12: Pero na kayo tan si Masay?
3: Nanan
12: din. Atis na plaster-plaster po po Joel. Ang ulan na lang dyan niya siya ba? O kaning salog magdong Joel kay Yuta mong gudi director. Di man gudi siya kani. Ito gani? Ili sibintado. So mo ni siya. Oh, nanan pala. Makita na nato dahil din niyo. Ang interior sa kaning sunog. Mga naman dahil din niyo. Tawa-taas atong oh, mga balay nila. May mga computer. Ano nga guba. Makita na to casing. O aircon. Ano mga uh-huh. Sa mga motor, na bike,
0: so, so.
12: Agi magnum rodi. Ito na mga sunog. Sa mga bike man din yung bike.
3: Kani yung mamanjik, ako ang yung balay.
12: Kani yung balay, kani yung bike. Ang saman ang sunog na din ha?
3: Ako sandala sa kong balay, hindi kandiyo.
0: Mm-hmm.
12: Oh, nagbanaw ka din yung tubig, no, no? Yung mga gamit. So nanata din yung sa rasunogan, yung area magdumdaw, background na to karon kani ang mga balay. Sa mga pamilyang pader na nga na din sa interior no sa Rivera o gadi ni po sa Ibarla Street sa Barangay 30. Kada ba kay suna no kung muhatag daw gayo da din hin ang Barangay 30 diretso o kang mandong radio nag-usab ta.
0: Sige so magnaman ji amo lang kang balik-balikan niya dia kaya at least kamulo pa mang ihap sa mga biktima. Karon panahon na kay magbalita sa ta para at least na akto na kuana do na nay 46 ka mga Balay, 96 ka pamilya ang apektado, 37 totally damage, onya upat ang parcel, so 41 tanan. So tanan tago sa pay nabay madugang pa ni gidagan-dagha man no, primero gamay ra. Karon naghandaga man ang balay no, 40 na kapin Magnumanji. Sige. Okay, so mga igala, no, pabuta kay si Magnumanji may gatuan dito kay atong ipasuroy gyud kay ang report magod running siya primero 20 pa tuig sa bombero. Karon niya butag 41 ka balay niya 96 ka pamilya. O pailabot sa wapa makapalista kay uban ani magod nagabang lang may gala diha sa nasampit nga lugar.
1: Magnum.
0: Kadto bra ko may gala tong oras alas 12:24 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
5: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style.

0: kakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit.
4: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga pinangga na mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program nga atud sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa

0: pagka-stroke, dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
1: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing na diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
5: Alas 12:32, sigala kumusta may ngunto na kanon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, 1.5 milyon pesos kantidad sa damyo sa sunog sa barangay 30 ng syudad sa atong Magnum National DepEd. Bibutyag, nga dako ang kakulangon sa guidance councilors sa mga tungaan sa nasud sa atong Magnum International Ebola Vaccine. Itagdang ipangabunapod sa Democratic Republic of Congo. Sa atong Magnum pesos pipila ka transport subling nanawagan sa pagpasaka sa pilitihan na usab tungkol sa sunod-sunod nga oil price hike. Sa atong Magnum Entertainment, Marian Rivera og Dinong Dantes sa ipambit ang duha ka semana nilang bakasyon sa Los Angeles, California. Sa atong Magnum Sports, Pinay Tennis Star sensation na Alex Iyala musalmon sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa sunod bulan.
4: Magnum Noontime News.
5: Mga Ekson, kumusta mayong odto? Karadlaw-dlaw karon ng Sabado, Agosto 22, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
6: O Magnum Enriquez.
5: O karon sa detalye sa itong Magnum Lokal, mabot sa 1.5 milyon pesos, damyo sumalabya sa kalayo, ang 22, ang pinakalite sa 41 ka mga balay sa barangay 30 ng syudad. Gisa ang fourth alarm sa estado sa sunog sa Maugadapit. Pagdo pa rin fire sa Superintendent Renante Loruno, District Fire Marshal sa Cagindoro Fire District nga nagsumikad ang pagulbo sa kalayo sa Panimalay sa pamilyang Ramos ug nagparayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog.
7: Nata estimated damage nga 1.5 is purely structural lang siya. 1.5 more or less, 20 household food, more or less 40. Bati pa lang nito sa initial na itong nakuha ang information. O, naatay reported nga injured at tulog ka person. So, ginatreat na po niya sa ito ang EMS. Minor lang.
8: Minor.
7: Sa initial na ito nga nakuha nga kwan, for under investigation, itang Ramos nga balay. Ato pa nang investigahan ko on sagid ang source sa maong sunog. Fourth alarm pa. Nabutag fourth alarm. Ito ang kwan, 1 minute response time. Pero magdepende maguna siya sa ito ang diri sa mga concern na ito nga mga kaigtunan nga makatawag diritso sa ito ang hotline o makadiritso at ito sa ito ang station.
9: Tawag yun ang sir, ang alive to Facebook?
7: Dapat yun siya.
9: Karin din encounter, sir?
7: Kung atong tanawan ng area, dikit-dikit yun siya, wala tayo accessibility nga maibin makasulod ang truck, post lang yun siya. Kay Creek, naman po yung Creek niya, wala tayo dalan nga makita na ito nga masudlan o para makasulod ang atong van. Kilid-kilid, Dragut.
5: Ang payag ni Fire Superintendent Trinante Luluno sa ang fire si Electric Fire Marshal sa Cagendioro Fire District.
6: Giklaro ni FO3 Jose Nicolas Acubo Fire sa Cagayan de Oro Fire District nga gilayon silang naabot sa barangay 30 human madawat ang report kalabot sa sunog nga naitabo kag nabuntag gipasabot usab ni Acubo nga girespeto nila ang point of view o panlantaw sa katawhan na pana kamatuoran giplastar nila sa nagkadayang portion sa barangay 30 kung asa daling makapenetrate ang ilang fire truck sa mga nasunugan.
2: So ako po dana ma'am no katong sa ato ang pag-responde mong gote. Ang ato mong engine 4 katong Rosenbauer, mm-hmm. i-plaster siya diri dapita sa kanang naay murag sa kante diyan nga lote. Mm-hmm. Ato bitaw na agi ato na sunog yapon nga katong.
8: Dira sa bayan dialysis dapit
2: sa matang house. So dito siya ni plaster kay mo mong gudto ang pinakaduol nga route. Mm-hmm. So no to nga pag abot na dali yung diri ni na engine 10 mong gudiri ang nakauna ma'am. Aya sige sa ano manggut na dere dito dapit sa nal pabrika kanang ay storage area sa engine 4 da yung dere dapit sa kanang ay bakante nga lupi da kag gidarli murag unsa nang tagiya nga yuta dia so engine 10 din dere which is sa Carmen Fire Station so aya dento nila nakita nato sila kit kay nga dere na dayon ang kuan ang pasara
8: unsa gyud ta kaspas mo sir nakaabot din like ang
2: wala ra gyud
8: sa pag receive din yo
2: sa pag receive na mo ma'am ang receive na mo dere is 624 nakahatag din mi dito og alarm din ma'am 624 gyapon ma'am so wala kami nagwan mi kapin ni plaster lang mi dito da pita
8: pero dito sa may kaning side sa kaming Rivera, dito lang dugay nyo na pustaran. Kaya yun lang yung dinidapit sa Ibarley.
2: Ang Ibarley, manggut, ang mas ni Katay diri, ma'am. Ang Rivera, manggut, kung dito may kang Rivera, hindi po may direk eh. So, sunod man nga kuhan, sunod nga street. Kung dito pa, maglatag pa na ughus nga kuhan, mga duwa. Kaya makapinitrate na po. So kung diri may kang Ibarley manggut, dito namin. Kaya diri man po padulong tanan ang kalayo. As far as nakita ninyo dito sa Rivera, na depensahan mo sa ato ang mga tropa po. Ang mga balay dito. Mapila ba ito? Ubay-ubay ba itong balay dito sa Rivera?
6: Ang pamayag ni FO3 Jose Nicolas Acubo, Fire Investigator sa Cagayan de Oro Fire District. Una ni inigibot yang ipunong barangay Cecil Dapug sa barangay 30 nga ulahi matud pa pag-abot ang fire truck gikan sa COFD.
10: Okay, now tapos sa balik ko lang ako, ang kinsa una fire truck nakauna dia ang sa Gaisano?
11: Sa Gaisano ang nakauna abot.
10: Ang sa Central na Tobiyo Protection Bureau naman to sa inyo, naulay sila?
11: Naulay sila.
10: Ano kakap?
11: Wala pa po idea ng ano, naulay.
10: Okay, nakumbuha ng kalayo, dako na kayo, niya, pwede na ba makita kay doon naman kayo sa pisina sa...
11: O, gantuan yun na sa akong, sa residency ng dito.
10: May nisirit ang tayo dito pa pahibalo?
11: O, nagpahibalo.
10: Okay.
11: Naliwit sila, naliwit sila kabut.
10: Naliwit na hinoon, Miss Nastungkaran. Sa nilang, mabuti
11: sa tama. Sige lang, naman.
6: Ang pamayag ni Puno Barangay Cecil Dapog sa Barangay 30.
5: Alas sa 12:39 sa Tangilusad sa Magnum ang Magnum Presyon Tamang para sa mga biktima sa nasunugan sa Barangay 30 ng siyudad. Noon din nanawagan na si Punong Barangay Cecil Dapog sa katawan ng tabang para sa mga nasunugan. Ginugang pa ni Dapog na pwede sab ngay diretsyo ang lang hinabang sa ilang barangay hall.
11: Nanawagan ko sa kanan, no? Kanang kauban ako sa barangay, sa city, sa mga lumulupyo sa ang barangay na wala na info. Ako lang sa kangyo ang ilang pagkaon na diretsyong pagkaon kay makakaroon. Nagluto naman noon eh, pero hindi pa mag-inis na tapos sa plaster na ako ng sila karong adlaw. So, hindi nga yata nila diretsyo lang rin sa barangay.
10: Sa barangay nila.
5: Ang payag ni Punong Barangay Cecil Dapog. Alas 12:40 na karon sa ato Higala Ay Festival Update.
12: Magnum Higala Ay Festival.
13: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
14: Viva! Viva!
5: Makaroon na karong gabi ang bagong Miss Cagendioro at all sa Miss Cagendioro 2026 sa Coronation Night diya sa Limkit Kay Trium. Kinikabahin sa naguna o giatangang kaliukan sa Galaay Festival. Tungod din eh, yagat ang katauhan nga saksiyan o suportahan ang ilang tagsatagsa ka mga gustong kandidata nga makoronan maangkon na ang korona. Sa karon sa adlawa, Magnum Ching, doon na po yung katungnay horse competition diya sa kininkanituan. Anong atma sa entalyo, bitaw, bibo kay diya karon kaya daghan kay mga kabayo diya nga galakag karong panahon na. Oh, so alayon po ni sa kaliukan nato sa Galaay Festival karong adlawa. Oras alas 12:41.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na ligon o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
18: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayo na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up og senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
20: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
21: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
22: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
21: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
22: Wise jud ka, Mari.
21: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
22: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
19: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
23: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
24: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival.
25: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Magnum Noontime News.
5: Alas 12:44 na para sa mga balita kaso itong Magnum National. Dako ang kakulangon sa guidance counselors sa mga tungaan sa nasud. Matod pa ni Assistant Secretary Wilfredo Cabral and Secretary for Human Resource and Organizational Development sa Department of Education. Subay sa American School Counselors Association, kinalang adunay usa ka guidance counselor matag 250 ka mga tinunan.
4: Medyo mabigat po ang ating kakulangan sa guidance counselor dahil ayon po sa American School Counselor Association, dapat po internationally one counselor per 250 learners. Sa Pilipinas po, sa DepEd in particular, mahigit lamang pong 1,000 ang ating mga registered guidance counselor at ito po ay tumutugon sa pangangailangan ng mahigit na 45,000 ng mga eskwelahan sa buong bansa. So medyo malayo pa po tayo ratio na ito at ang supply din po natin ng qualified professionals pagdating sa guidance and counseling ay kulang din po dahil sa tala as of January 31 of 2026 meron lang po tayong mahigit na 5,000 registered guidance counselor.
5: Ang payag ni Undersecretary Wilfredo Cabral, Undersecretary for Human Resource and Organizational sa DepEd.
6: Nakpura sa Land Transportation Office ng LTO ang mga ang tanang motorista nga mogamit og peking improvised nga plaka sugod sunod bulan. Matod ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang madakapan nga motorista multahan sa 5,000 pesos o maimpound usab ang sakiran kung walay mapakita nga authorization to use improvised plate.
14: Starting September 1 po kasi lahat po nung mga gumagawa ng mga improvised plate o yung mga, alam po niyo yung mga replica plate o yung eksaktong patulad nung ginagaya po nila yung plaka ng LTO, bawal po yun. So pagka wala, kailangan po kasi, ma'am, pagka po kayo ay naka-improvised plate, kailangan may dala-dala kayong authorization. Nakukuha po yan sa LTO, libre po yan. Opo, ipinagbabawal po yun, ikukumpiskahin po namin yung makikita po namin ganun sa daan. Aminin natin, isang paraan yan ang paggamit ng mga kriminal para itago nila yung mga sasakyan nila at makaikot sila sa mga kalye. Kasi mabilis silang, biruin nyo, eksaktong-eksakto, kinokopya nila yung government issue plate. Nabawal na bawal.
6: Ang pamahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw.
5: Samtang ang balita na sunog, ibutya karon ni Department of Labor and Employment kondoli Secretary Francis Tolentino. Madili pwedeng silutan ang mga mamumuo sa pribadong sektor kung dili makatrabaho tungod sa pagbaha. Walay masakyan o delikado ang sitwasyon tungod sa kalabidad. Madumay ni Tolentino nga kinanglan nga dili pugson ang nga mutrabaho silutan sa administrative sanction ang mga empleyado.
25: Kung meron pong proclamation na sakop lahat, eh talagang walang pasok po yun. Pero ang nananaig po dito ay yung management prerogative din. Pero dapat po ay kinukonsidera yung safety and health ng kanilang mga employees during weather disturbances. Mahaba po. Sa balita po, eh, may mga darating pa na malalakas na bagyo. So, ang maliwanag po dito ay kumikasunduan na ganun ay walang pasok. At ang mananaig po dito nga, sabi ko, ay yung management prerogative. Subalit, kung hindi po makapasok ang empleyado dahil masamang-masama talaga, baha, hindi kayang lumusong sa baha, walang masakyan at delikado sa kanilang pangangatawan, ay hindi po pwedeng pilitin at hindi po dapat bigyan ng mga memo na sila ay pwedeng magkaroon ng administrative sanction.
5: Ang payag ni Dolly Secretary Francis Tolentino. Alas 6:50 na o alas 12:50 na o karon sa atong Magnum International. Dito sa Democratic Republic of Congo, gitaknang yapod-apod ang Ebola vaccine. Din ang ubang doses sa gigamit isip kabahin sa trial. Kini aron na makita kung epektibo ba batok sa Avindo kung Avindigo Bugyo Species Virus kasamtang may kailap sa mga nasud ang Air Vivo Vaccine makatabang o panalipod batok sa Zaire Species sa Ebola apan wala ng pamatuon nga dili kini makayo alang sa Abundi Bugyo. Isairaan nga ang gitaklang distribusyon sa bakuna buhato naman na nagpagawas o gabiso ang World Health Organization kung WHO nga paspasan ang paspas ang pagkailap sa Ebola sa Norte o Gisting Bain sa Congo. O ganoon sa itong Magnum Besa Subling na nawagan ang pipila ka transport na sektor sa pagsaka sa pritihan. Kini aron na maminusan ang epekto sa duha ka sunod-sunod nga oil price. Mato pa ni Mar Valbuena, chairman sa grupong Manivela, nga wa ihingpit nga napamutsan sa mga driver ang 12 pesos nga matag litro sa fuel subsidy program sa gobyerno.
2: Kung hindi offline, cut off. Ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
5: Ang payag ni Mar Valbuena, chairman sa grupong Manavila, sa eraan nga posibleng magpatuman sa laing pagtaas sa presyo sa produkto petrolyo sa noong simana ng musaka 0 pesos o 23 centavos mataglito sa diesel samtang 1 peso 40 centavos sa mataglito sa gasolina o 1 peso o 51 centavos sa kerosene. Sa atong forex rate, ang usaka US dollar, valor karon sa 60 na pesos o 86 centavos. Canadian dollar, 44 pesos 80 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 89 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 6 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 94 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 72 pesos o 24 centavos.
6: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gi-enjoy sa Dante Squad ang celebration sa birth month nila Marian Rivera ug Dintong Dantes sa ilang duha ka semana nga bakasyon sa Los Angeles, California. Mato ni Marian nga nahatagan ug katumanan ang hangyo silang anak nga sila si Zeya ug Sixto sa gusto nilang suruyan ato silang bonding sa Amerika samtang no-focus usab si Marian sa iyang birth wish sa iyang pamilya.
7: Finally, nagkaroon ng at least kahit papantong time yung asawa ko dahil napaka-busy talaga ni Dom. May family feud, may master cutter. Sobrang nag-enjoy sila. Hindi talaga matatawaran yung pagkakataon kapag magkakasama kaming apat at nakikita mo talaga yung dalawa na sobrang, alam mo yun, na ina-appreciate nila na nandun kaming dalawa para sa kanila. Parang sinuwi namin mula dulo hanggang dulo, ganun. As in talagang, super enjoy talaga. As in, birthday wish, ang dami kong wish. Dati palagi ko sinasabi, okay lang kahit anong wish. Ngayon, ang dami kong wish pero siguro mas nag-focus ako sa wish ko para sa pamilya ko.
6: Ang pabahayag sa actress na si Marian Rivera.
5: Okay, sa Magnum Sports, sigurado na ang pagsalmot ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa sunod na bulan. Bulan bigit ang 21 anyos nga si Ayala sa women's single o sa women's double katandim si Sarah Hope Rivera sa iyang Asia de Devo sa Hangzhou, China niyatong 2022. Nasakwit ni Ayala ang bronze medal sa singles o mixed doubles sa diin na nakauban si Francis Sakasi Alcantara. Si Rivera ang magpartner ni Ayala sa women's double sa Aishad kinsa kanhi University of West Alabama standout sa US NCAA Division 2 samtang magtandem usab si Rivera o Alcantara sa mixed doubles. Dugtong dinhi ang ubang pang membro sa Philippine national team o national tennis team sa Aishad sila si Tenel Madis o si Staffy Aludo. Mga aksyon niya na bata, itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time and News. Wala ka ng loud na karoon ng Sabado, Agosto 22, 2026. Wala karoon sa itong Headline Review. Sa Magnum Lokal, 1.5 milyon pesos kandidat sa damyo sa sunog sa Barangay 30 ng Sunod sa itong Magnum National DepEd. May buti agad ako ang kakulungan sa guidance counselor sa mga tungaan sa nasud sa itong Magnum International Ebola Vaccine. Itagdag iapunapod sa Democratic Republic of Congo. Sa Magnum Beses, pipila ka transport subling na nawagan sa pagsaka sa Britian tungkol sa sunod-sunod ka oil price sa atong Magnum Entertainment, Marian Rivera o Ginoo Dantes. Malipayon sa ilang duha kasimanang bakasyon sa Los Angeles, California. Sa sports, pinaitin ni sa star Alex Ayala, mosalmon sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa sunod bulan. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Maraglayan mga itong baruganan kong sa katawan ng matuman. Ang tulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: O Magnum Chingintrina Enriquez.
5: Mga sa mga newswriters, Daniel Delgado, Chris Neri, News Manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas, inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Mga napitan sa panagkumante ni sa atong Dolo Miguelato, Magnum in Action, itong oras, alas 12.59 na sa kautohon.
10: Magnum
5: in Action. Ato, Magnum in Action, Miguel, kaya ito kininyo ni Ronald Rufin sa barangay Pangkasandig ning atong dakbayan.
10: Magnum in Action.
5: Yabi ko kita sa oras, Miguel, doon tayo mga itang na itong hinabiyoan karon, labi na ning atong Higalay Festival. Kaliukan, Miguel, sa atong syudad, Miguel, ilabi na karon kabi hantun sa 28 na. Pero yabi kita sa oras, huwag masyong sa sulod na itong programa ato ning tagaan sa pagtagad.
10: Magnum
5: in Action. O ikatong tanaw sa kinibang Lumba, Miguel, sa kabayo or sa horse show competition, Miguel, ha? Diya karon sa kanituan kanabitang at bangod sa Intalyo do subdivision. Dapis dalan may gala kining unahan lang gamay sa blue oil may gala diya sa kanto. Unahan gamay ni bakante diya asos bibo kay nga dinagana may gala sa kining mga kabayo karon.
10: Magnum in Action.
5: Ubang lagi nang utalang anong grabe ka traffic diya naghang isa kanan dunay kalihukan diya sa alayon gapon sa fiesta. Puno man ang lugar may gala kanang atbang sa Intalyo mga igsoon. Maraming lugar may gala nga dunay bakante so diya gipigayan karon ang horse show competition. Kita ni mo dagko kay kabayo diya mga rasa may gala na karon diya may gala sa nasambit ng lugar sa atong pickleball competition. So tanaw mo diya sa home court sa Bulwakay kamulo pa siya. Unya tanaw ta kisay mo champion may gala sa kalabot ka nini kay kuto ba niyong mga dawa.
10: Magnum in Action.
5: May gala bigyan sa para guban diri sa atong tulumanon ang inyong tulumanon ato may gala Magnum in Action yung alagas kainan Magnum Jula Kubo sa Balita Ok Serbisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras ala una uno.
11: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
6: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
7: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Lalurigan, sa Misamis Oriental, o kutob sa maabot ng atong pamanag-uban sa atong programa ng Barug Mindanao. Kini si Nelo Abrugenia, makiguban ka ninyo, kauban si Binsayro, si Runa Elioren, sa atong adlaw karon nga Sabado. Adlong Sabado, buraga panimaw ng fiesta. May nga po ni mo, kauban Benz.
8: May nga po ni mo, partner Nilo Abruginya. May nga po sa tanan nga tigpaminaw sa Magnum Radio, din na sa inyong mga radio, 99.9, o sa nagtanaw o naminaw nining atong programa sa Facebook Live, sa Magnum Live. Happy Saturday, tanan. Murag, pista lagi, init kayo panahon, pero mupo lagi.
7: Nay da kung sunog ganya kauban na partner bench din nangasunog apil ang ilang mga litsunon preparar un datos pista
8: forbida lagi busy itong mayor in town og sige og panubag ang itong city hall tubag ni mga kalamidad
7: lagi
8: wala kita mahimo munang amping lang gyud amping.
7: So may ngapon diyan ni Mayor Rolando Clarix. Oy, ngun manusab ni Mayor Jay Bago, ang presidente sa LMP Misamis Oriental Chapter, o ni ABC President Marlo Tabak, muy presidente sa mga kapitanis din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ng chapter. So, partner Vince, nasayod tang weekend karon di na Monday pa mo resume usab ang impeachment trial tali na sab kang Vice President Sara Duterte diin sa atong nakita karon diin sa nakauban ako si Kyle sa kagahapon diil na sa iyang assessment sa mga batan-on nga awareness ni ining pangitabo karon sa atong nasod matud pa niya nga hinahinay na kuno nga nagasabot ang nagmonitor ang mga kabatan-onan but pasabot nga gasunod sa ang mga kabatan-onan karon ano pulibisan ang mga out of school youths dapat magasunod gyud niini.
8: Akita din sa Barug Mindanao partner ni Lo, mukhang nagpakatakos kita nga maghimo niining programa kaya nakita nato nga adunay panginhanglan nga mapasabot sa katawhan ang unsa ang kakitabo din na sa impeachment, unsa ang mga issues. Ganing katong Merkulis ba kato, katong last ko nakanidirig nagbiyahe usap kita, giingon ni Attorney Erin Tanyada ang presidente sa Liberal Party nga kining impeachment adili man siya criminal proceedings. Apakutaan na lang diha karon Article 1 is aduna by anomalya, aduna by violation sa balaod din na sa paggasto sa confidential funds. Sumuma na ang pangutaan na diha. Now ang ebidensya ato ipa-istorya, kung wala, maayo.
7: Kung
8: naa, kinanglan adunay manubag. Kung dili makalikay ang si bisan kinsa nga opisyal sa gobyerno, ilabi na ang mga pinakataas nga opisyal sa nasud, ang presidente o vice presidente, kay apil man na sa ilang kaakuhan sa katawhan. Pag angko nila sa gahom, nakuusab ang responsibilidad diha nila sa katawhan. Kung dili man lisensya ang gahom dinha sa pagwaldas, kung giwaldas man ganing, ang pundo sa katawhan gagikan sa ilang buluhisan.
7: So, partner Vince, dunay mga pipila usab ka mga sektor ang gisabot nato, usab nato na sila kay ila po na mga opinion nga sa ilang pagmonitor kay ang atong programang Barug Mindanao ha, may salom na gyud ngadto sa kabaranggayan dili lang kay dinhi sa Dakbayan sa Kagandero apil na po sa Laluigan sa Misamis Oriental
8: apil sa Bukidnon
7: Bukidnon oh so ang ato mangud ini kanang mo ingon nga nagisgot ta dinhi bias ta wala mi bias try to observe sa among programs kay ngano wala mi laing tumong katuyuan ning among Barug Mindanao kun dili ang impeachment proceedings ang among katuyuan ini nga mapaabot lang gyud sa kinasuukang bayan sa bisan asa nga dapit kutob sa magmonitor sa social media sa 99.9 na FM sa Magnum Radio ug sa tanan nga kutob nga ma-access ninyo ang among programang Barug Mindanao. Kay importante kini nga kinanglan ng tanang katawhan na partner Vince manginlabot kay ang tanang katawhan ini apektado kay unsay decision ini sa Senate Court it will be a precedent already sa mga umalabot pa nga mga panahon so walay bias ini gipresentar lang namo kung unsay mga pangitabo diya sa Senate Court
8: kita partner Dilo tungod sa atong training diya sa journalism ako dugay-dugay usab ako sa newspaper isip usa ka editor sa newspaper we only talk of the facts natay commitment sa truth telling na press prene itong last nga testigo before na kuan na undang ang hearing tungod sa baha ug sa bagyo si Gina Acosta ang special disbursing officer sa
7: vice president
8: office siya. Of the vice president gipangutana nga asa nimo gihatag ang 500 million nga confidential fund kiningon man to si sa una sila murag ang dagan sa depensa nga dili walay tulubagon ang vice presidente kay ang special disbursing officer lang ang adunay tulubagon ug yang giingon nga yang gihatag dito sa security officer sa OBP kang Colonel Dante Lachica gipangutana na siya unsa man ang nasa guidelines kinsa man ang adunay mandato adunay tahas nga mo release o mo gasto ngadto sa intended nga galastuhan sa confidential fund ang ingon niya base sa joint circular 2015-1 ang special disbursing officer so mo nang issue dia now ang gipangutan na siya nga nganong imo manggihatag tungod kay gimanduan siya sa vice presidente Muna ang gitubag ni Acosta.
7: Nagipanguta na gyapon siya, gi-follow up siya. Nganong gi-follow man nimo ang Vice Presidente nga you know already the circular order, itong June circular nga it is only you could disburse that funds. Ingon siya nga no one can say no to the Vice President. Natiaw mo na. So it means remember mga igsuon ato na ning klaron. The Vice President and even the President san si PBBM, they are not the law. They are only given an authority to implement the law. Maklaro na to na. So, no one is above the law.
8: Munang, kuan lagi ba? Sala, sayo pa lugar nga ato ning isaysay sa katauhan ang nangitabo dito sa impeachment court. Sayo pa di ay?
7: Mahong gani. Nga, dili ni sayo ato ning gaipaybalo. Walay gaitago na to din. Kaya aron masayod, manginlabot ang katauhan.
8: Ang gipangutana na siya nga, tahas ba sa security officer ang paggasto sa confidential fund? Ang tubag ni Gina Acosta, hindi po trabaho iyon ng security officer, Your Honor. Muna ang nasa naitabo sa Senado, kwarto siya, direct quote. Kikimando lagi ko no sa Vice Presidente. Now, muto yung mag-iingon lagi nga, above the law ba dahi ang Presidente?
7: Lagi. Muna nga dili man siya ang balaod. Mumagaling nga dunay mga circular order, joint circular, sakuwa. Kay kasubay sila sa balaod. Nga dili sila mula pa sa atong batakang balaod. Kay doon na may konstitusyon. Kay di man pwede nga tungod kay vice president ka, presidente ka. Diretso na lang lugar ka. Mugastuan ang mga buluhisan sa katawhan. Nga walay mga guidelines nga imong gasubayon. No, naay guidelines ng imong subayon para magpahilo na ang maong pundok. Kasuldado ka biya. Lahi ka na imong gagamiton nga para intended para pagtunol sa batakang servisyo nga to sa katawan ug sa nasod.
8: Maulagi ka na kay Kuanbag. Ang ato niri, si istorya na to, unsa ang naitabo. Now, kasabot kita sa mga nagkadaiyang baruganan, ilabi na sa mga Mindanaoan nga planga ang mga Duterte kay taga Mindanao man. Pero wala po sa nagpasabot nga ato na lang takupan atong mata, atong dalunggan, o kita magpaka-butabungol o magpaka-amang sa nangitabo din na sa atong lungsod. Giunsa ang kaban sa gobyerno sa pipila. Now, adunay ebidensya tanan, evidence-based tanan. Na, nai ebidensya batok kang PBBM, for example, na i-presentar.
7: Kung na-ebidensya, di...
8: Dili dito sa Facebook, dili dito sa Facebook Live, nga murkag na maligya o online selling, o dili dito sa press conference. Kaya dili biya sa yun ang pag-presentar sa ebidensya. Kinangla kinisya o kakugi. Kinangla kinisya commitment to truth-telling. Namuka na ganing katong nainuduman ako sa istorya pa ni Atty. Erin Tanyada katong last ako na din katong Wednesday.
7: Na
8: ang Liberal Party, si Congressman Lera de Lima sa mamamayang Liberal, mibutar siya nga adunay sustansya ang impeachment nga kaso bato kang Presidente Marcos. Na kanagya po ng atong baruganan nga kung doon ay ebidensya, nagkita ang ebidensya, ipadayon.
7: Ipadayon.
8: Dili lang nga himo ag twist ba nga buhatan dito og mga fake news, kay grabe ra bagid ang fake news karon.
7: So ay grabe.
8: Mugi ka na ako, i-challenge na ko atong mga higala kung aduna kami sayop nga giistorya dinhi nga mga facts. I-fact check kami kay kita ga fact check usab kita sa mga panghitabo. Ano yun di speak what is on record.
7: Dili man pud tanga ga istorya lang din nga wala tay basihanan. Mo mangani nga sa mga impeachment trial since day one. Gasundon yun na mo, kay para di mi musipyat sa mong programa din sa Barug Mindanao. Kay kini nga programa para ni sa katawhan, wala mi gidapigan. Muna nga sa ginaingunan ni Kauban Binsay, nga kung doon na mo nakita nga mga resibo, doon yung mga witnesses willing to talk, mo kini ang anomalia nga ni PBBM, ni Martin Romualdez, ang former speaker, so i-file. Pwede ninyo may dalana din eh. Tinuob ba kini? Nga na mga resibo kay lisod man ang puro lang marites. Madalahig taana.
8: Malipay ang katawan eventually. Oh. Kung mapagawas gayud ang mga ebidensya sa mga pagduda. Sa mga pagduda.
7: Gani kauban binsa. Ikaduan na nakadawat di ay si Colonel Dante Lacheca sa 2022 to 2023. So 125 million o 375 million. So dapat sa first pa lang dapat na correct na kini. Di na unta mo abot pa sa ikadua pagkahigayon. Tanawa, di dako na kayo ang uli-unon na kwarta sa Vice President. Alang-alang di niya na iuli nga gidis alawman.
8: Duha ka tuig, isa ka tawo ang nakadawat.
7: Oo, isa ra ka tawo ang nakadawat. So, dapat katuuntang first paunta ka partner Vince. Nga dapat na correct na.
8: Pero bangutan na ta, i-present na si Rugiapon si Kenny Lachika.
7: Oo.
8: Kung nga sa iya ba ni paingon ang kwarta?
7: Oo. Kay di na to maklaro kay ako bitaw partner Vince. Sa ako lang kaugalingon nga observations. Mas better siguro nga si Vice President Sara Duterte ang mulingkod gyudya sa witness stand to talk regarding that kay gidiin naman gyud siya ni Jane Acosta, di ba? Siya naman gyud ang ginganlan nga through her instructions mo nang gihatag niya dito.
8: Iyang katungod man ako nakasabot ko kung pagsabot sa balao sa proseso sa impeachment court bisan sa trial sa korte. Iyang katungod nga muatubang base og dili. Kina represented man siya sa mga abogado. Pero at the same time makapangutan na tanga abtik man siya mo dipinsa pinaagi sa mga press release og sa kini mga post nila sa social media. Ilagay po ka ng katungod, that's their prerogative. Pero nay gitawag nga proper forum. Now active magyapon kay iyang pagcriticize sa presidente nga murag dili sa part sa administration nga in fact sa atong sistema ang vice presidente part sa administration.
7: Spare tire siya sa
8: ako dili ko katuwa ng spare tire kay dagang mahimo ang vice presidente.
7: Adaghan o
8: ganing katong miaging Domingo nalipay ang mga taga-Cagayan nakadungog nga nibisita ang atong vice presidente. Pero dili murag dili man official business kay wala may mga protocols as vice president niya nag-ato siya dito sa meeting niya nag-closed door conference murag more on nakikimamat siya sa mga supporters well and good pero baka pangutan na ta unsa trabaho baka to o suruy-suruy pero ang isgutan lang murag politika man nakinsa magkaroon ang namulitika
7: dili
8: ang impeachment ba nga gimando sa konstitusyon kita ba nga nagisgot isip pag bantay nato nining proseso sa impeachment nga usa ka konstitusyonal nga proseso o ang kanang paglibod suruy nga ang istoryahanan politika ra gyud nga murag eleksyon na nga duha ka tuig pa man ang eleksyon 20 ka bulan pa aya ang eleksyon
7: aside an partner Vince supposedly ang matag lakaw niya as official business so i-relate gyud na ngadto sa trabaho. May kalabutan sa iyong trabaho unta sa Vice President. Nga naman, lugar ang imong gasto diyan sa mga pamasay, bisan asa ni mga activities, buhis pinas katawan. I'm very sure with
8: that. Ayaw pag-assume partner nilo nga buhis sa katawan.
7: Sa ato pa, ila nagkuot lugar siya sa personal niyang kwarta.
8: Nagtuog kita nga dagan sila kwarta kaya katuwi itong nigawa sa AMLA, bilyonis ba ang istoryahan?
7: Oo, oo, oo.
8: Pero mo pa sa lagi, masumpayan na sa pangutan na nga, asa gikan ang kwarta, o dili yang sweldo o wigo pa sa ang sweldo sa pagbiyahe nga daghan kay bodyguard wigo ba yang sweldo so definitely angay po na ipaliwanag ipa-explain
7: ipa-explain gyapon na kay pari ra bago na may nga igsuon ang tao nga gisweldoan nimo ang nga ba mo trabaho o dili
8: pragod sa imo partner nilo magsige kag laag nga gamay ra imong girimit dito sa imong misis.
7: Kusyunon yun ka.
8: Away gina.
7: Oh, mag-away.
8: Kaya, mula gina po siya nga. Pero ma-justify. Well and good. Ma-justify. Well and good. Ang ako muna-una, diri, labi na sa itong prinsipyo mo naggabay sa ito din sa Barug Mindanao, is na-inspired kita sa katauhan nga galaban o patas. Katong the other week, nagsuroy ko diya sa kwan ba, Gaston Park. Nay namuligyag balon ng amahan, namuligyag balot, tubig, bisag unsa, nagpedicure.
7: Manicure.
8: Bisag unsa na lang, nay namuligyag street foods. Kini sila mga yanong katauhan pero naningkamot nga manginabuhi. Lumalaban ng patas. Pero mula gikini sa atong nakita usab sa atong pagtuon sa giunsa pagdagan sa atong katilingban o sa atong kasaysayan, lisod nga ang katawhan mo laban og patas kung dili insakto ang impormasyon nga mo abot sa ila. Nga magtuo sila nga dili dahil kana mao ang tinuod. So, bukin na yung atong commitment na ni sa Barug Mindanao nga og unsa ang verified nga facts atong ipresentar. Now, di ka mo mabalaka makikisunan. Kaya karoon na tayo sa yugto sa impeachment nga presentation of evidence sa prosecution. Maabot ra ang panahon ninyo sa pagpresentar usab sa evidence sa Vice Presidente. Unsa ba, denial or what. Pero on its face karon makabubuhong ang ebidensya. Kung dili ka na nato, pwede ilubong, pinaagi sa pagpahilom,
9: limutan
8: o kining pagpanghulga nga inutang nganong bias man kamo. O dili kita bias kita. If there is bias, we are biased with the verified facts. Now naman sila yung mga pamaagi usab istorya po nila ang unsa ang ilang nibalan base usab sa kamaturan nga ma-verify na to independently with facts. Ana lang patas. Gusto lang na to patas ang laban.
9: Muingon ganig bias, yes, of course, bias me for truth. Para sa kamaturan, bias gimi, naagimi sa kamaturan. Nga naman, kinisa na nga mong ipadayag din, nga naman muingon mi nga,

0: bank accounts sa Vice Presidente o sa iyang bana. Mukha na siyang sunod nga artikulo man siguro, Article 2, katong...
1: Bain sa sal-en.
0: O failure to declare in her sal-en sa iyang wealth o katong alleged ill-gotten wealth. Now, ang iyon lang nga, kadaugan ka to sa prosecution. I beg to disagree. Dili ka to kadaugan sa prosecution. Dili po to kaparutan na sa defensa. Kundili, kato siya nga desisyon is kadaugan sa paningkamot nga makabot, matukib, mayagyag ang kamatuoran. Kung tinuod ba nga adunay, tinuod ba ang aligasyon nga adunay ill-gotten wealth ang Vice Presidente Uyang Bana, aduna sa mga wealth, kining mga bahandi, mga kabtangan, mga kwarta nga wala niya gideklarar sa iyang statements of assets, liabilities, and network o kanang gitawag nga sal-in. Kaya dapat consistent ta. Kaya mo sila gisingle out sa Sara Diliman. Kini siya na mga presidents. Si former Chief Justice Renato Corona, for example, na convicted sa impeachment because
1: sal-in lang, ha?
0: Failure niya
1: pag-declare
0: sa sal-in nga aduna siya $2.4 million nga account sa Swiss Bank. Panahon nga siya usa ka professor sa University of the Philippines. So, kato siya, mo higi ba siya? Found guilty. So, buto, natangtang sa pwesto. Mugyapon sa katong uban, si Mercedita Gutierrez, pero wala na to na dayon kay ni-resign naman siya. Si
1: Sereno.
0: Si Sereno. Ilanggi kuan nga, wala na gito gyapon kay ilanggi kuwaran to nga dili siya qualified. Sal-in magyapon nga gisigutan siya to.
1: Sal-in gyapon.
0: So, adunay mga presidents, dili pwede nga ang apply kang Juan, dili pwede i-apply kang Juana. Now, kung doon na sila evidence, batok ang Presidente Marcos, na ilang ipagawas. Pero mo lang sa kanaang naitabo, kay katong ilang star witness unta kuno sa Malita, kato si
1: Gutesa.
0: Gutesa.
1: Orly Gutesa.
0: Nibali naman, na kay ang sulod kuno sa Malita dahil kay si Marcolita man o si Bike Defensor. Namo po ka na yung aligasyon. Now, ako ha, I'm not making any conclusions, but based on the facts, dili baya sayon nga mag-istorya ka o ni Amurikant ka. Even sa itong balaod, sa itong korte, gatuhan ka ng mga recantation kay pwede man nga rectification siya sa usa ka sayop nga testimonya.
1: Kanaw itong inyuntag rectifications, at least na correct niya yung sayop. Kay sayop itong dito siya may panig sa katong scripted.
0: Ako, that remains to be seen. Pero sa tanaw na ako, mas maigid punta nga mabarugan ni Gutesa unsa katinuod katong iyang the original allegations nga nagatud sa kwarta dito sa balay ni Martin Romualdez o uban pa.
1: Pero sa iyang bagong affidavit.
0: Opo lagi, pero mo man
1: lagi. Wala.
0: Ang tamdan sa katauhan nga sayon ang paghimo sa allegation. Pero lisod ang pag-prove. Napakita na sa impeachment nga pag cross-examination o bisag direct examination, grabe ka sukit-sukit. Sama niya itong pag-presentar sa video sa katong nag-ingon si Vice Presidente nga yung nag-hire na siya o assassin nga kung siya hilabtan, iya po ipapatay si Presidente Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos o si former House Speaker Martin Romualdez. Wala may denial at took. In fact, gikiri magkatong video sa Office of the Vice President. Nga video. Pero, grabe yun ang pagsiguro nga, surgid mo nga siya to. Surgid to mo nga, genuine na, dili na splice ang representar nga video. Inda na kalisod. O siguro sa kong pagtanaw, basig nakarealisar si Gutesa nga o ipresentar niya itong yung original affidavit nga katong gipabasa ni Senator Marcolita sa iya nga wala dahil na-print ang sunod na page. Kaya na blanco. Basig ma-perjurehin nun siya o kanang makitaan nga na makak under oath, which is another crime.
1: Now, pero sa ako nakita, Partner Vince, si Gutesa karon ha, willing kay siya musulti, karon mo yung naas siya diya, karon nga na inyuntang nga niya baliktad siya, makita ni mo, straight na yung mga sinultian, dili na nga sa sukway sa kaniyad to.

0: nga naasya dia nga gibasa niya nga script nga yang giingon nga wala gani kuno sa kakita ato diha lang siya nakaibalo nga gihatag to ni Mike Defensor umnya si Senator Dante Marcolita ang nag-invite sa sa Senado. Kumakita ni mo diha nagtanaw man ko ato na igasinya sinya sayang ato bang mo nang naa so yung kuno script ni Georgey gawlat lang siya sa sinyas. So, lahi karon nga, wala ga technical instruction, wala ga sinyas, straight ang sinultian. So, may bawaan yun ni mo ang tao nga, nagsulti o tinuot o nagsulti baka.
1: Pero, mo po lagi ka na nga, kan ba, lamentable, mura di po kita malipay kay hinagid ang pagulong sa Wheels of Justice. Kay sayon ang paghimo akusasyon. Pero disod ang paghimo og solid nga case katong dili lang probable cause para dunay certainty of conviction nga ma-prove sa korte. So mura gyud kana siya karon nga before sa siguro sila mohimo og mga akusasyon. Siguraduhon nga base gayud sa ebidensya. Adunay ebidensya ma-corroborate, adunay physical evidence dili lang mga circumstantial evidences. So katong gyud
0: ay mga witnesses gyud ba?
1: Substantial evidences, evidence gyud. Pero mula gina kay useless maghihapon kay daghan kita experience nga daghan gi-file nga kaso. Pero premature ma-dismiss ra gihapon. Na mo gyapon kana ganing usay sa pugso na to og sabot nganong dugay ma-file kini kaso sa uban nga mga big fish. Although na naman nga priso no. Kay lisod gyud kaayo ang pag gather sa evidence nga ma-prove sa court.
0: Kay pero, i-verify pa man gyud na siya nga unsa gyud ka tinuod be.
1: Pero balik sa kung giyon kaganina, kining atong kampanya batok sa corruption requires commitment and diligence and hard work dito sa pagkabut sa kamaturan para malimpyo ang atong gobyerno. Apan kung wala ka nang commitment, imo lang gamitong kana sa kampanya para sa propaganda, dili ka mo ato sa korte, sa piskalya, sa ombudsman. Mag-press conference ka, social media ka unya ang katawhan pud in tawon mutuo now pero tungod back kay nituo kamo nakakabot ninyo na dawat niyo ang kamaturan wala nailad in the end mugya po na kung giyon balik sa kayong ganina nga lisod ang katawhan mulaban og patas kung sayop ang mga impormasyon nga niabot kanila
0: correct musa kini bitaw partner Vince naisgutan man sabto namo ni Kyle nga ang nahitabo ako nagtuo man ko nga nganong si PBBM gani dagan kay mga gi-allege bato kanya pero gakatawa man lang siya he didn't mind that allegations kanang sige pangdaot sa yung ano man i-consider niya nga that is part of marites wala lang na siya ga-focus lang siya sa iyong trabaho kay dako ang iyang gatubangon nga responsibilidad ang atong nasod. Una, pag-stabilize ekonomiya. Naapay oil crisis na to. Grabe. Niya, ang ubang mga tao sayon lang kay Mang Daot while na ay busy presidente nga wala trabaho. Ayay kay gasuri-suri lang. Pero wala gapuna. Wala ba gisgut. So, munang usay ba nga, let us be fair to all officials in the government. Dili ta bias. Kay sama sa ingon sa ni uban nga ingon nga bias ta wag ani mi ingon nga bias ang mga DDS kay sige sila ga question ka bayan sa PBBM wala nila gi question ang vice president ka wala trabaho nagsuri-suri lang pero never nga amo na siyang gisgutan nga kay kamo mismo katawhan na sayod sa gibuhat sa atong mga government officials mo na sila mo kamo mi na sayod. So it's up to you kung i-open lang unta ninyo ang inyong mind na we should not tolerate even it is that official is our fellow Mindanaoan. Let us not tolerate sa mga wrongdoings kay mga sayop, mapagan man ta, madalay ta.
1: Lain-lain ang atong allegiance personality-wise sa posisyon sa gobyerno, sa partido, color, unsa ba ka na din na. Pero angay mag-iusa kita din na sa itong search for truth. Angay mag-iusa kita din na sa itong kampanya, sa itong advokasya nga malimpiyuhan ang gobyerno sa korupsyon. Kaya ang gobyerno nga dili korup, maayo ang serbisyo, mahatag sa katawhan ang panginahanglan o kung saman nga makalisod, especially kini caused by external forces, kini geopolitics, kini presyo sa lana karon nga tungod sa conflict sa Middle East, adunay mabilin nga mga resources dinhi sa atong lungsod, atong nasod, para makatubag sa katawhan. Kung adunay mga kalamidad, adunay masunugan, adunay mabahaan, adunay igo nga mga ayuda mahatag, o aduna po'y katong para sa rehabilitation o sa reconstruction eventually. Subukan ang atong bottom line. Before we divide ourselves and mag-away kita over sa atong mga loyalties sa personalidad, sa partido, political color, o sa baka na nga pagtuo, kinahanglan mag-find kita og common ground. Let's unite nga atong tarungon kini ang atong panggobyerno, because eventually it's the people who will decide, because under our democratic system, all government authority emanates from the people.
0: Oh, muna nga ang ultimate victorious ana ang katawhan. Oh, muna muna ang gisulti ni Partner Binsay nga ang magmadaugon ana kitang tanan katawhan. Dili ka nang bisang kinsa nga sektor sa katilingban. Kitang tanan. Vince, wala na tayo igong oras. Ikaw na ang
1: importante kayo nga kita mahatagan sa insaktong impormasyon. Kay kung kita ra ba mailad, magilom-hilom lang dahil ta, kay maulaw, kay nailad. Dili na angay na to, itugot nga may tabo. O on that lighter note, mangay ako katahuran sa tanan nga naminaw. Let's have a happy weekend. Keep safe, everyone. Let's enjoy the fiesta without being dehydrated. Keep mag-inom ta tubig kay init kay panahon, o muular ra pa sa barag mudag unsad, magdapo kita sa payong. Keep safe everyone. Let's enjoy Higalay Festival and eventually karupit sa 28 ang pista ni Señor San Agustin. Viva Señor San Agustin.
0: Mga eksono, nagitay kong oras, kini na lang si Nelo Abruginia, kauban nato si Binsay Rosirona El Yorin sa atong programang Barog Mindanao, hangtod sa sunod atong pagpinag-ubam sa Adlaong Lunes. O God, daghan na lang kayong salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan, ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikmamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty-see mo. Mighty-see, the mighty power of sea. Mighty-see.

0: tamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nagshare. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Lami.
8: Yummy.
7: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
9: Papaaka kubi.
7: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie.
7: Sa programa Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
7: Shoutout.
10: Shoutout.
7: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Papaaka ko, B.
11: Happy weekend mga Magnum friends. Kamusta? Mayong hapon sa inyong tanan. Saturday na gyud, no? So kung nagpahuway ka, nagtrabaho, naglaag, nagluto or nag-enjoy sa imong weekend, ayaw saghawa mga Magnum friends kay naa punta diri. Bonding ta og pahungaw sa inyong mga gibati as usual para malingaw tang tanan og mag-enjoy gyud ang

si Magnum Apple Pie inyong kauban o kasabay. So, diri na ta kung gusto mo pinaakay ha, paak yun. Dini sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Karong weekend mga Magnum friends, atong punon ang atong oras o inyong mga paboritong music. Chika sa latest ganap ninyo, shoutouts, greetings, mga updates sa balita o pampa good vibes. Di na mawala kay grabe na kay ka bad vibes karong mga Magnum friends, no? So, wapadayon lang ta sa atong programa hangtod sa mahuman, dini sa Magnum shoutout. Kaya nga naman, inyong tingog, atong paminawon, inyong mga chika, atong kauban, o ang inyong weekend, atong himuon o maslingaw. So, mga higala Magnum friends, ready na ba mo? Rock the weekend! Kini ang Magnum shoutout! Pero inhale sa ta, exhale kay karong weekend, atong good vibes i-full tank na to. Ulay mo biya, ha? Promise! Sabay na ta din ihang to dun yung mga Magnum friends. O karon sa atong mga naobserbahan, no, sa kalibutan, samot na gyudtag, kakapoy, unya, lisod na kaayuhuna-hunaon, labi na sa mga nagpatong-patong na mga problema, mga Magnum friends. Diri sa Magnum shoutout, lisod man gyapon ang kinabuhi. Pero, rest assured nga wala ka nag-inusara. Taliwala sa kalisod na gyapon. Mga butang nga makapahiyong ka nato. Mga taong makapaligon o mga rason nga mupadayon ta. So, karong weekend, inhale, exhale na gyudta, mga Magnum friends, ha? Kay bisan sa kalisod sa panahon, kinahanglan gyapon ta gamay nga katawa para dili kita ma-stress, mga Magnum friends. Mauna atong hagit karong weekend na kay mga butang nga lisod biyaan sa kinabuhi. Unsa kaha na ang pag-move on ba sa imong ex or ang pag-move on sa imong paboritong pagkaon? Kay ang ex, pwede naman nimo ma-block, di ba? Pero ang lechon, labi na kay fiesta is coming. Ang ginamnam ni mga paboritong fries, ang makalaway nga ice cream, lisod kaayo i-block sa imong kasing-kasing. So mga Magnum friends, shout out kay atong sugdan ang adlaw nga naay gamayng pahiyom ug daghang good vibes. Sige, sabay na ta mag-inhale ug exhale, relax and let the music do the rest. Stand by, we'll be back with more.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: Kubi. Balik na mga Magnum friends, kamusta ang inyong Sabado? Is it a happy Saturday? Sad, busy, kapoy, or nagpa-cute-cute lang kay weekend naman? Sige lang mga Magnum friends, i-shout out na nato ha, ang inyong mga gipang bati, karong adlawa, labi na yun kay grabe kainit po karun, no? So let's cool down here sa atong programa hang tudunya. Kay base na amoy mga gibati, mga weekend chika, ipahungaw. Aron nga, tuloy-tuloy ang lingaw nato kay dugay na naraban ninyong yutago-tago. So at least there is a Magnum Radio, mapagawas na na sa programang Magnum Shoutout. Moving on sa atuang Weekend Pahungaw Challenge, hagit karong hapuna, unsay mas lisod biyaan sa kinabuhi, ang imong ex or ang imong paboritong pagkaon. Sige, let's do the shoutout mga Magnum friends, ugmatid pa. Ako Magnum Apple, akong ex, dali ragyud kay biyaan. Pero ang pagkaon, labi na ang pizza, bisan pag cold na. Ako gyapong higugmaon. Oh wow, kalaway masataan ni Magnum friends. Uy, sakugid kay kanoli, sugid biyaan ang imong comfort food. So padayon lang din na ha sa imong gibati Magnum friend. Moving on with more shout out on a weekend para nako Magnum Apple, ex gyud ang lisod biyaan. Ang pagkaon okay ra kay mahurot ra man na. Ang memory sa ex, mura po na siya unlimited data. Wow. Unlimited data gyud. Basin kinahanglan na po ka airplane mode Magnum friend ha. So iset na karon dayon. Anyway, shout out to more mga Magnum friends para bibo ang Sabado bonding nato. Napadri matud pa. Ako Magnum Apple, pareho lisod. Pero kung gutom ko, mas priority gyud ang pagkaon. Kana stay healthy ha. Kay basin lagi kung magsige kag una-una sa imong ex magkonsumisyon gigana Magnum friend. At least I'm happy to know nga dito ka sa pagkaon na imong gusto.
1: Magnum.
0: Sige, more shout out ta mga Magnum friend, unsa kaha para nimo karon ang lisod buhaton? Ang pag-move on ba sa imong ex or ang pag-move on sa imong paboritong pagkaon? O, naadiri, matud pa, walay biya-biya, Magnum Apple. Kauno na ako ang pagkaon, samtang hinahinay ko move on sa ex. Wow! Best of both worlds kaayo na. So, you're trying to say, Magnum friend, na while healing, padayon ang imo eating, di ba? So anyway, mga Magnum friends, no? You've just heard shoutouts for the weekend. Sama sa kalibutan karon daghan yung tag giatubang ng mga kalisod. Na yung mga problema sa itong panahon, labi na sa kainit karon, na ay mga problema nga dili pud nato dayon masulbad. Og naapod mga butang nga lisod kaayo buhian. Mga memories, kasakit, sa tao o mga sitwasyon nga atong gihuptan og dugay na. Pero inumdumi mga Magnum friends nga ang pag dawat dili pasabot nga okay ra ang tanan. Pasabot ni ini gidawat nato nga nahitabo na Magnum friends. Ug andam na ta nga mo padayon kay usahay ang unang lakang sa pagkaayo dili man ang pagkalimot kundi ang pagdawat. So karong weekend mga Magnum friends, inhale exhale lang ta. Dawata kung unsa ang dili nato mausab. Buhi ang kinahanglan buhian ug padayon sa kinabuhi nga adunay paglaom. Meantime, here now is our word of the day. It is acceptance. Noun kini siya Magnum friend. Ambut pasabot ani is understanding and accepting that something has happened. Ba? Magdawat na na sa kamatuuran o nahitabo. So mga Magnum friends, kinahanglan nga acceptance is the first to step toward healing. So ato yun ang hinumduman mga Magnum friends nga ang pagdawat mao ang unang lakang padulong sa pagkaayo. Anyway, to those who are looking for job mga Magnum friends, speaking of paglaom pod, no? Na ay paglaom labi na katong mga nangita o trabaho karon kay diri sa Magnum Radio nang inahanglan og mga marketing staff, production staff, news reporters, news writers, technical staff, technical managers, no? So kung qualified mo ana og nangita mo bagong opportunity, dalikyat lang diri sa atong Magnum Broadcast Center located at second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. All the best sa atong mga applicants, ha? Meantime, time is up na, mga Magnum friends, and from all of us here on Magnum Radio 99.9, nagang salamat sa inyong pagpakig-bonding karong weekend. Share sa inyong mga shoutouts o paglipay-lipay taliwala sa mga kalaay. Dini na lamang takutob mga Magnum friends kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Dini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends na taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios mayo kanunay.
2: Kini ang Magnum shoutout uban ni Magnum Apple Pie ang inyong kaumanok kasabay pak na
1: Magnum shoutout. broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2:08 sa kagahapunon. May galan ng balita karong orasa. Gitambagan ni Engineer Everdy Dava, Acting Head sa City Agriculturist, ang mga mag-uma sa syudad nga sundon ang ilang mga pagpahibalol ay labi na sa pagpananom kini alang sa mga pagpangandam sa kainit sa panahon. Matod ni Dava, nga aron malikayan nga masayang ko na masayang na ang ilang mga gigasto.
5: Ang ako lang yung tambag sa mga farmers, no, number one, gyud is isulod gyud sa ilahang una-una nga unsa ang among gipanghatag sa ilahang knowledge, no, or information with regards any preparation sa El Nino. Kay irmi gyud namo na ginabalik-balik didto nga amo gyud silang ginaignon, ginaawag nga umahimo gali pag pindot na gali nga medyo dili na gyud pwede magtanong, ayaw dili na gyud magtanong kay sayang ang ilang gi-capitalize nga ilang ipalit, no, sa uban nila nga mga seeds or unsa pa.
4: Ang pamahayag ni Engineer Bernie Dava, Acting Head sa City Agriculturist sa syudad. Samtang suportado sa palasyo ang mga flexible nga klase suspension, mato di Palace Press Officer Under Secretary Attorney Kirk Castro, nga gitun-an na sa DepEd of kuna Department of Education kon DepEd ang pagdesisyon basis sa aktual nga kondisyon sa matag tunghaan nga ug komunidad inay nga automatiko nga ipatuman ang suspension.
6: Pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. O karon sa tong Magnum News Hunter, 800 ng mga bakanteng trabaho gitanyag sa Dole Cagayan de Oro sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Dito ron sa 800 ka mga bakanteng trabaho ang syudad sa Cagayan de Oro, kiniisip mo sa mga ikabutiyag nga una, nga usa. Sa gikabutyag nga highest number sa mga available opportunities kalabot sa job opening sa CDO dubana sa Department of Labor and Employment Mandaluyong Region 10 ug Peso Office sa Cagayan de Oro City Field Office sa gikabutyag nga ano adunay 1546 ka mga bakanteng trabaho kansa nga gitanyaga ngadto sa tibuok nga rehiyon ang nasangpit nga Dole o Dole Provincial Field Office sa ULGA at pagiya ni Secretary Francis Tolentino kinipagpahingusog sa employment facilitation and pag-improve sa mga gigabutyag programa or access sa labor market information ginagini sa ilahang labor market or information ng tuig 2026 nga nagpahigayon sa maong survey na kung asa ang syudad sa Cagayan de Oro ang nabutang sa highest number sa nasangpit nga natunol nga mga bakanteng trabaho alang sa mga job seekers sa gisundan usab dayon sa Manolo Fortich Bukidnon sa 588 ka mga bakanteng trabaho sa nang pagipay gayon nga kining labor market information na og monitoring sa mga nag-offer og bakanteng trabaho alang sa tuwang mga job seekers sa dinis sa tong rehiyon nining tubiga. Balita gikan sa Dole Cagayan de Oro City kinis Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga igalit na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s. Man.

0: today.
1: Sa ilalim ng puti.
0: This is Magnum Music Jam.

0: Oras mo nga na, alas 2.25 na.
1: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Mr. Talagsaon!
3: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Magnum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Welcome na sa May Gala sa atong programa. Siyempre, kini ang Magnum Music Jam. Kaoban na yung Magnum Friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum Friends. Siyempre, hangtod sa alas 4 sa kapunon. On a weekend, Sabado karon may gala. And siyempre, pag Sabado, walay klase, walay trabaho. Tingpauway sa ato mga Magnum Friends karon panahon, ha? Nagsugod pagkagapong at lawa, walay trabaho, di ba? So, tuloy-tuloy pa na mga Magnum Friends. Hangtod ugma. Ay, sunod si Mana, daghan gyapon mga holidays mga Magnum Friends, ha? Daghan na sabi nga pahuway ang masinati sa ato mga Magnum Friends. Sunod si

0: Sunod si Mana. Kung na po yung mga invite nimo, maayo may gala, di ba? Pero kung wala mga McDonald's friends, watay choice. Di man ta makapugo sa lang tao may gala kung di ka invite ton, di ba? Oh, ang uban gi-invite, ikaw gi-invite, so wakay choice. Ayaw na lang pag-ato-ato dito, kayo akong kagyapil. Ano na siya mga McDonald's friends, di ba? So meaning, ana, pag wak kagyapil sa pag-invite, dili ka welcome sa iyang palay. Ano lang siya may gala, no? Today is August 22, 2026. Sa mga wa na sayon sa atong date, may gala August 22, 2026. Karong adlaw, syempre. Nagpadayang gyapon ng mga activities may gala sa Higala Ay Festival 2026. Kagabi na ay patsyada nga concert may gala nga grabe ka successful, di ba? Nakita nila mga Magdalene friends ang sikat nga singer-songwriter may gala. Nga si Rob Daniel, agoy, nikantag nandito ako. Oo, nikantag nandito ako may gala. Dagan kayong na in love may gala o dagan sab nga medyo naka-relate kay wa may ilaha. Bitaw mga migrant friends, no, karong gabi sab na ay lang event ang Miss Cagayan de Oro 2026. Sa atrium may gala, limkit kay center mga migrant friends. Ha? Oh, laing event unyang gabi may gala sa limkit kay atrium ang Miss Cagayan de Oro 2026. Kinsa ka mga migrant friends ang makagrab sa corona sa crown may gala unyang gabi. Wala siya ang dapat natong atangan mga migrant friends. Para sa mga di makalantaw may gala sa live dito sa Limkit kay Atrium, paminaw lang mo sa Magdum Radio mga Magdum Friends kay anytime kung ay mga kadabitong kalambuan, mga update may gala sa maong pageant may gala, syempre kamoy una nga masayod mga Magdum Friends, okay? Manang i-like, i-follow, i-share ninyo ang Magdum Live para updated mong kanunay mga Magdum Friends, dili lamang sa mga balita. Apil sab sa mga entertainment, mga Magdalene friends. Sama ning Miss Cagayan de Oro 2026, ha? I-like, i-follow, i-share ninyo ang Magdalene Live. Usa ito mga Magdalene friends nga naglantaw o magnat na naminaw pinagi sa itong website www.magdalene999.com. Kung sa ilang mga radio sa Magdalene Radio 99.9. Tulon lang na ka 9 may gala. Ilabi na kung digital na yung gamit Magdalene friend. Ah, goy, paspas kayo, kasulod rin ka may gala na 999 lang pinduta may gala. Sulod dahil na siya mga Magdalene friends. Pasok sa banga. Sa atong pagbalik may gala, inyo nang masairan ang atong talagsaong pangutana. Munang padayon lang sa pagpaminaw para masayo din ka later may gala kung unsa ang atong talagsaong pangutana. Atong oras may gala, las dos y medya na.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
1: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
1: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
6: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth.

0: Abangan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diaz Ilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapit kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, og pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
4: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Uguan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaol sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Singmo Sync Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
5: Oras, mga higala, alas 2:36 na.
3: Oras, atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
6: How about now?
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras mga higala, alas 2:43 na.
1: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Mr. Talang Saon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik ta may higala sa atong programa, ang Magnum Music Jam, Someday by Michael Learns to Rock. Unsa may someday ni mong Magnum friend? Someday, mahimo kang si Spider-Man? Someday, maka-uyab ka. Maraming nana siguro mga Magnum friends na. Someday, maangkunan ako ang akong gustong uyab. Tao na lang yun mga Magnum friends na. Someday, mahimo kong presidente sa Pilipinas. Nana, nana yung mga someday may gala. Tao na. 2:45 right now and napakita sa atong first hour mga Magnum friends sa atong programa gapon ng Magnum Music Jam. Kaoban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Hangtod ta sa alas 4 sa kapunan. Sa atong mga Magnum friends nga karon lamang naka-open sa mga radio set kay gikan natulog. Mayong hapon sa tanan mga Magnum friends na. Natulog sila niya medyo nakamata na kay hapit namang alas 3. Kay nakasimhot man sila may galas kusina nga nagluto yung mama o ganang banana cue. Munang nakamata may gala, di ba? Lami kayong tulog niya, nakasimhot o humot kayong banana cue. Oh, munang nibangon siya. Kaya happy naman itong merienda may galas. Ayong hapon sa tanan mga Magnum friends. Asa may mga lakaw karong hapon na may gala? Asa may mga imong lakaw karong hapon o niyang gabi? Siyempre, ingat lang. Ora ka nang ginaingon ni John Lloyd bitaw nga ingat. Oh, kana bitaw amping lang kanunay may gala. Kay di na to masayran kung kanus a ang kada bitaw moabot ang mga aksidente, uban pa mga pangitabo may gala mo nang ingat lang kanunay. Mo lang ginaingon ni John Lloyd, ingat. Ingat lang gyud mga Magnum friends ha. Alas 2:46 na may gala. Dito mga Magnum friends sa atong segment mga Magnum friends sa atong talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ang atong talagsaong pangutana mga Magnum friends. Alam, paminaw na mo ha? Paminaw na di ang Magnum friend kay basing makarelate ka, di ba? Ano lang na siya may gala basing dahil makakonnect ka sa atong talagsaong pangutana. Oo, di ba? Kasi karang atong madunggan mga Magnum friends. Sa dili pa daw maminyo, dapat naanay trabaho. Oo, di ba? Kinahanglan nga naanay trabaho before pa magminyo. Tinawad bang po na mga Magnum friends, di ba? Importante nga before ka musulod sa kaminyoon, dapat naanay kay trabaho. Ana, sakto man na, di ba? Sakto man na siya may gala. Kung wakay trabaho pero nakay business, okay ra kayo, mas tiyada gapon. Before ka musulod sa kaminyoon mga Magnum friends, before ka magpakasal, di ba? Pero ang atong talagsaong pangunta ng Magnum friend, kung kanabitang di ka kabalo sa mga household chores, like kanabitang trabaho pang balay, di ka kabalo magluto, di ka kabalo mang laba, di ka kabalo mag hinlos balay. Unsa man na siya mga Magnum friends? Unsa man na siya? Di pa na siya pwede magminyo? Kay di man siya kabalo mang laba, di kabalo mang luto, di man siya kabalo mag hugas plato. Oh, di ba? So unsa na lang pag maminyo kung di kabalo sa trabaho ang pambalay? Sa iyong paminaw, Magnum friend, kung di kabalo maglaba, di magkabalo magluto, di kabalo maglimpis balay, sama na siya. Pwede na bagyapon siya magminyo o dili? Wala itong talagsaong pangunta na may gala karong hapuna. Dapat ba nga kabalo maglaba, magluto, maghugas og plato before magminyo? Or pwede rang di kabalo magluto, di kabalo maglaba, pero magminyo gapon. Sige daw, tawag mo mga Magnum friends sa 0995 0939-322-6237. Hello, Inday!
3: Hey, Udo, ang tagaan ng dayon. Uy!
0: Oh, kapalaman ko. Ha?
3: Mahilo pa ganit ko?
0: Ay, na pag hilo, hilo kay Diretso na.
3: Lagi na langan, rin langan, na naman.
0: Langan-langan na sa oras ang hello.
3: Oh, sige ha.
0: Automatic na. Inday, kumusta yung weekend? Happy Sabado ni mo diha.
3: Na, naradyo ko sa tindahan. Whole day.
0: Ay, gusto ko yung tindaran, mga hurot na.
3: Tubig kay Juan. Gusto kang tubig. Ang cook lang diha. Ay, ang soft drinks.
0: Oh, ang soft drinks. Medyo kusog yapon.
3: Kusog yapon kay Nay, gayo na rin nga Juan. Barangay ho, ibang pagba. Kailisag bago.
0: Para... sa Nazaret para, na?
3: Adili, bris ka mamanaan.
0: Ka kamamanaan. Ikaw siguro nagbungkag ana para mahalinan ka.
3: Pwede nga, grabe. Lagi ko yung power mabungkag.
0: Wala din kay power din. Sa relasyon, kaya na mo mabungkag o relasyon?
3: Kaya. Anong din kaya?
0: Ah, kaya ilugon lugar ni mo siya sa ano sa laing kamot?
3: Oh, hintara po ako. Nakasal niya ano magdi.
0: Ah, kulba sa... Patsyada sa ano. Challenging kaya na siya nga ano ba? Na ano? Oh, challenging kaya na
3: mintras,
0: siya.
3: Mintras sa baka na tani, kaya tingang ilogon. Kung ba na, magpa-ilog siya.
0: Ay.
3: Depende na tayo
0: na. Bisan natali naman, mailog pa manggiyapo na.
3: Ah, dili ko ano oy. Sala na git kayo na. Sala na manggiyan ang mangilog na. Wapa na, kuhan. Sala na noong natali na. Hindi na tayo mabungkag, ana.
0: Hindi na.
3: Kanan lang mga kuhan. Kanan wala pa na kuhan yun.
0: Kaya pwede
3: nga ba?
0: Pwede pa.
3: Pwede kayo.
0: Dobe, na kay Nailhan. Wa ka kabalong minyo de siya. Pa-single-single siya.
3: Hindi pa ako naging nanag-isod kayo na eh. Lili ko makatag na po dana. Kaya naiuban din naman sa single-single. Tinoon din naman yung Gilbert.
0: Lagi na. Pa-single-single kayo.
3: Tinoon din na.
0: Kaya gusto rin dahil makauyab og lain.
3: Nana, paano din na niya? Cheating din na kayo siya, mga cheating klase ba nga? Di ba kontento sa isa?
0: Mao, munang problema ron.
3: Muna yung problema sa mga cheater. Okay.
0: Lagi.
3: Okay, mudaghan lang din na sila. Siyempre, dagan kayo sila gikuanan. O saan kayo lang ipasakitan, pero sala kayo na, no? Dako kayo ng sala.
0: Mao, good na. Bitaw, derita sa atong talagsang pautana para kanimo Inday. Kung di ka balo mulaba, di ka balo magluto, di ka balo manghinlos balay. Unsa man eh, dapat ba ni magminyo? Dapat ba ni magminyo? Dili.
3: Pwede gyud po na siya magminyo, pero ang iyang minyoan adunahan.
0: Adunahan.
3: Oh, adunahan ang lagi kay magminyo lang siya tubre na dili sa kuryan na kay iya medyo na tanan trabaho kung nasa sa balay.
0: Aw ba?
3: Oh, so, kung depende po kung ang lalaki, unay trabaho, siya manarbaho, di ba? Ana, simple.
0: Lagi ba? Oo. Pero...
3: pwede good na. Why bawal sa minyo? Matakulan ka man, di ka ba lumuliok sa balay, pwede kayo ka magminyo. Pero, muna gyan ang rason, na kay pagitaon niya laki nga, adunahan, ay tapahudaan, kung dili, pwede na gyan akong gamaminyo nga ang lalaki mabilin sa balay, inana. Nanang auction
0: mag-Gilbert. Mabilis balay kay imong boy. Kaluoy sa lapas na, kaluoy sa banag, imong boy. Kasabang. Pero ikaw, Inday, kung ikaw, Inday, makapananglitan, makakaplag kag lalaki sa iyong para sa iyong kinabuhi. Unya, na-inlove ka, gusto na mong magminyo, pero ang di man kabalo mag-trabaho sa panimalay ay imong lalaki. Okay ra?
3: Ay, dili ko, oy. Bahala ka diya. Di ginaw ko akong isugal akong kagalingon sa mga inana kag dong Gilbert. Uy, ikaw rin may masulbyo, Dana.
0: Ikaw may mga ano. Tudluan man nimo sa pagminyo. Kani, paggagisaan niyo, butayag aho. Sana,
3: May inupag, kasabok-sabok, ragit siya magdong Gilbert. Inuhok ko na. Ang ating ulang na lang, di ba dyan kabalo? Ah, my God, no. Kabalo dyan ka sa tanan na buhaton. Bisan, ginagmay lang ako hato. Naayod ka, ana.
0: Oh, bisan
3: naman, bisan pag bisan nga, kuan.
0: Bisan maglaban na lang sa brief di kabalo.
3: Oh, di kabalo ihampak ko ginasyon.
0: Sao na lang.
3: Ang ginagitalo pa.
0: Pastilan.
3: Hatagan, kadagang-dugan nga man amang dong Gilbert. Ay, may pa magpuyo o yasulo kayo. Pay hassle, pero inana. Andi na ako isugal akong gablingon mag dong Gilbert. Ay, mamadulong lagi akong sinana. Pinangita, digital na itrabaho, di ba? Maka, sa kaming duha na itrabaho, at least, nami mga income sa isa, di nami tantong mag-lisod. Isa na mo, tapulan, pwede di mong dipili. Wa, kami trabaho. Hala, magpuyo ka nga. Pero, sa yun, eh, hindi pa anak mo to dyan.
0: Pero ikaw, ano kung pananglitan, imong bana, imong lalaki, na itrabaho. So, dapat pas balay, magliok-liok po siya, magkuri-kuri po sa balay, maglimpyo, anak. Dapat.
3: Oo, tinabangay. Kung parias ni nga na itrabaho, tinabangay, yun minduha. Dili kay, ako na lang iyang kanang saligan, punit, oh, di ba, sample, na ko itrabaho, siya po na itrabaho. Tinabangay, may dili pwede nga. Ako na lang pwede mag-andam, anak. Tinabangay, yun ni.
0: Pero
3: kung ako ang magluto,
0: pero siya ang lalaki, malimpyo. Pero ang lalaki na trabaho, ikaw ras balay, kailangan okay, pa bagyapon? Kailangan pagyapon nga mutabang siya limpyos balay? Ang laki?
3: Depende sa balay. Kung usa ka dako, pero dako nga balay, mutabang siya eh. Usayo siya mata. Nanay, binamag ng Gilbert, no?
0: Bingon siya,
3: ah. Mo patagdan.
0: Wana siya, be. Ah, ako na kayo ng trabaho, kada adlaw, ako ka pang limpyos balay. Wana, reklamo lugar, be.
3: Ako siya siyang yung nagingyo pa ka. Naon yun ako siya ba?
0: Dako pero magani akong ginarimit nga sweldo sa imo ha, unya. Ako pa imo ipalaban imo mga bra.
3: Grabe ka kwenta, bro.
0: Ano ba? Nagwenta na ba?
3: O, sa magsiyayon dito, parehas na imo, no? Siguro, mutabang, magsiguro kasi mga asawa. Sa magsiyayon, nanggod man ng Gilbert, no? Matina pa nga, nabigid na, dilit dito ang ipasagdan dito ang asawa nga nasa panimalay lang kay dilit dito lalim ang nasa balay.
0: Mga gid na. Oh, di gid lalim. Kaya ang trabaho sa Panimalay, non-stop na, way katapusan.
3: Oh, laba na
0: iyo. Way ending.
3: Oo, dili ka mong laba sa isa ka. Lang, gagan kay kagulingon magdumgal bird. Uy, napay mong higdaan na. Napay inyong mga trapo. Trapo sa CR, trapo. Napay na mga dagan kay gid yun ang
0: napay,
3: mabiling sa balay magdumgal
0: napay,
3: bird.
0: Napay no, trapo yun. Pag, ano, pag kuman o kuan. Pamanog basok.
3: Daghan mo dum Gilbert, mas mayo pag siguro manarbaho na lang ka kaysa ikaw ang mapiling sa balay. Dili yun na yun kay. No, try kay kita po na nga. Tanan ba yan, manarbaho sila niya. Ako ang ulit trabaho, ana. Ako ang tanan mo dum Gilbert. Uy, luto.
0: Lagi.
3: Mumata, muluto. Eh, nana, andam sa ilang mga kayo. Siyempre, di pa kaon ba yan. Effort na lang ka para sa ilahang.
0: Nakauman na kagugas plato niya tatao din na po'y baso nga kita ni mo dito nga sa...
3: Oh, na... Kana, grabe Diyo. Lamin Diyo kayo na ilapay sa naggamit.
0: Okay.
3: Na ito, grabe na ni mong limpyo nga. Hapsit
0: eh. Tatao din na kayo nakita mga plato na baso. Magugas sa sabdayan ka. Non-stop na trabaho.
3: Pastilan. Oh, no. Nanagid man yung milmi. Kaya mga bana, mga asawa. Nga walay alam sa trabaho magtinabangan gyud
0: pero sa imo required gyud dapat nga before magbinyo kabalo ka sa mga trabahong pambalay
3: required gyud na mo na mga requirements sa mo sulod og kami niyon abisyo ka mo sulod og kami niyon panitan sa nanay mo imong panon unsa na sa ina na bitaw di kay gigugma ko ni kaninya ang hindi ano warshak na ma. Adunong niya kung sa bulag-bulag. Ang
0: problema. Ang problema diya, kanang ipalimpyo niyo sa CR. Sa CR, bitaw, may yung siya, yak! Di ko, ano, oy!
3: Lagi ba? Nag-inar.
0: Yak!
3: Di ko,
0: ano, nag-yak pa rin. Kanang
3: na
0: pang
3: inara, Magdum Gilbert, mawag niya ang pinakahugawan. Kanang mag-yak-yak.
0: Ano ba?
3: Mawag niya yung
0: hugaw. Ano, dahil na. O, kanang ludaan kayo. Yak! Di ko, oy! Ano,
3: Sudan kayo. Oh, yak. Mula siyang gawan. Yak.
0: Oh my goodness. Yak. Tao na lang.
3: Lagi, ay. Lihok na lang yun. Oy, hindi na mag... Karun, oy, natihay. Oy, angay yun ka masayo sa trabaho. Lagi. Simba kung ikaw nalay mabilin. Na.
0: So, dapat ka maligid ka. Trabaho.
3: Oh, mura siya. Oh, basurahan dyan. Ah.
0: Kung isalig niyo mo sa yaya, ang yaya ra ba usay di ka pas, ano lang kanang trabaho nga magulang ra makita nga hugaw mura pa yung limpyuhan.
3: Mo pa na sa gasagara sa mga nayay kay kapoy lagi, kapoy din ang trabaho nga panimalay yun, kapoy yun na siya.
0: Kapoy yun na.
3: Kapoy yun na. Mas may na lang manarbaho siya kay isa lang ang yung atubangon. Kay, sa...
0: Kapoy kayo na magtrabaho sa panimalay. So, kuwao na lang itong imong balay. Para wala kay balay, wala kay hinluan.
3: Na homeless.
0: Homeless na, wala na. At least wala kay hinluan na ano, balay.
3: Homeless na, bulingit. Sige,
0: bulingit na, mura na kag ano, kanang naskilit-kilit sa dalan bitaw, kapang limos.
3: Oo, kanang mga homeless nga may limpihon.
0: Oo, muna siya.
3: Oo, kana. Pero importante din ang natay kabalo sa panimalay. Bisan lalaki, babae, importante na. Kay, pero pag abot sa kaminyo, half-side din ang yung kaminyo. Although na may away-away, pero ginagmay lang.
0: Ginagmay ra.
3: Ang isa din ng tinabanga, di mo pasagdan, imong bana or asawa nga, siya lang permi galihok. Inanan, imo din siyang tabangon kay. Ang reklamo na madugay. Lagi. Ako na lang permi, ako na lang permi. O, mga na, git na.
0: Ako na lang permi, pagkagabi, ako papod. Pagkagabi, ako pagyod. Na, unsao na lang. Bitaw, salamat kay Inday. Ah, wala na si Inday. Si Inday, nawala na si Inday. Ay, naputol din yung tawag. Salamat kay Inday sa imong pagtubag sa atong nga talagsaong pangutana. Inday, uy, napa, nipalik kong tawag si Inday. Inday, salamat kay Inday.
3: Naputol man.
0: Naputol, akong gipundak ang imong ano. Gipundak. Kita-kita joke lang. So, salamat kayo, Inday, ha?
3: Pwede mo, kuhan, shout-out, gamay lang.
0: Gamay lang, mga 25.
3: Hindi kapot ni 45, isa rin yung katawa.
0: Isa lang.
3: One ko, great ko sa kong amiga nga, kuhan, nag-birthday ka ron, nag-dong Gilbert, o... manginaot ko na tanan imong problema imo nang imo lang malagpasan og ayaw lang gid kayo ipupos ang imong kaugalingon na nga problema kay tanan man tao na problema nang problema mo sa mang dumgil birthday. Oh, lisod kay ba kanang kami po mga amiga mag-uusap sa iya kay magbuka sa diyan gibati. So birthday man niya karon na kung wish mo nga na unta kanang maisugon ka pa pag-abot sa bugat niya problema. O, maura na mag-dong Gilbert. Thank you.
0: Salamat. Okay, bye. Moto si Inday may gala. O, may ngapon sa iyong tanan diyan sa itong mga Magdon friends sa may kamamanan. Dagan salamat sa pagpaminaw kanunay. Anyways, mubalik na may gala sa itong programa. Atong oras mga Magdon friends, alas 3:01 na.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras alas 3:03 sa kapunon, mga galang ng balita karong orasa. Gipay mangnuan ni Fire Superintendent Renante Lorono District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District ang katawan nga magbidantayon karunay sa sunog ilabi na nga nasirati ang karantumang kainit sa panahon. Matod ni Lorono nga siguradoon nga una mubiya sa palilang panimalay nga kinala i-unplug ang mga appliances nga nakapansak aron malikayan ang sunog.
7: atong gihang niyo atong mga kaigsoon na no, mag-ampit sa kanunay. Dili na itong kasagda na ito ang panimalay na kumpiyansa ka nga okay na. O bago ta mo gawa sa itong panimalay, show na itong atong mga alliances tanan naka-unplug. O dili sa itong malay kung magkanta, dili ta mag-practice o gaghan mga extension o sa mga panimalay, atong ipa-rewire. O kung yabot ka na siya, napulo ka tuig. Hindi na ito yung nga walay na itabot. Nga magdugang load. Pariwire natin sa competent ng mga station.
6: Ang pamahayag ni Fire Superintendent Renate Conarinante, Lorono District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District. Samtang ibutang ni House of Prosecutor Congressman Terry Didon nga magpadayon ang direct examination, lakip na ang cross-examination sa Defense Council o pag-question sa mga Senator Judge sa Lunes. Kiniuman gitulo ni witness Gina Acosta nga si Vice President Sara Duterte ang nagmando sa pagbalin sa 125 milyon sa pesos nga confidential funds. Paingon kang Vice Presidential Security and Protection Group Raymond Dante Lacheca, matod ni Ridon nga minungdanon ang ebidensya nga gihanay sa miaging Lunes ug igo na ang testimonya ni Acosta aron ipakita ang gingong sayop nga paggamit sa confidential fund sa OVP.
8: Ay magtutuloy po yung presentation ng evidence no ng prosecution yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Tutuloy po ito sa Lunes and then cross examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung paglalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito kasi ngayong linggo pong ito itinuro ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel Lachica. So, sa totoo lang, katulad na binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President.
6: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. O karon sa tong Magnum News Hunter, NYCCDO nag-awhag sa kabatanunan nga ihudong ang bullying sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
9: Magnum News Hunter.
10: Giawhag sa National Youth Commission kon NYC Cagayan de Oro ang makabatanunan nga undangon ang bullying o garespetuhon ang matag-usa aron maparayon usa ka luwas ug positibong palibot alang sa tanan. Gipasiugda sa NYC Cagayan de Oro ang kamahinungdanon sa pagpakita og respeto pagkamaluluyon og pagsinatnay nagtaliwala pa man sa mga pipila pod ka mga kaagi sa uban ng mga kabatanunan. Giawhag usab ang mga batanon nga dili magpabili nga magpahilom kung makasaksi o makasanati o bullying, kung dili maayo o gatabang sa kung namangayo o tabang sa ginikanan, magtutudlo o kasaligan na otoridad. Gidugang pa sa NYC Cagayan de Oro ang pagkigbatok sa bullying, dili ramang responsibilidad sa usa ka tawo, kinanglan nga panag-iusa sa kabatanunan, ginikanan, eskwalahan o komunidad, aron maprotektahan ang matagbata, mga bata o mga kabatanunan din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Balita gikan sa NYCCDO. Kini si Magnum News 124, Jane Luna. Sa balita o serbisyo, magdubradyo.
6: Dagang salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax, and have fun.
9: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alas 3:19 na, balik gapon ta, mga Magnum friends. Sa atong nga programa, ha? Kaubon pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Happy weekend, sing tanan sa mga natulog pa diya. Hoy, gising! Alas 3 na may gala. Oh, ayun, nagsigtulog diya, mga Magnum friends. Dapat mag-exercise na ka para ano, himsog ang panglawas, may gala. Atong kalawasan, importante nga himsog, mga Magnum friends, kay matod sa uban, lawas tayo atong kapital. Oh, kapital na to lawas sa may gala. Pag magsakit na tawa na ni unsaon na lang, mga Magnum friends, di ba? Di na ta kaliok-liok, di na ta makatrabaho, di na ta magka-business, kay nanay balatian, mga Magnum friends. Samtang wa pa kay na-feel na balatian, mag-exercise, Magnum friend. Unay uban, ayan din mag-exercise pag nanay mga balatian, di ba? Ayan din magmahay-mahay, mga Magnum friends, kung nanay sakit, di ba? So samtang wa pa kay gibati niya may gala, kung gibati kag kaanyag, okay ra na. Oh, pero kung gibati niya muna na kay balatian, ay, lahi na nga na storya, mga Magnum friends. Dapat yun makalabitang mag-exercise kada adlaw, mga Magnum friends. Alright, ang atong talagsaon pangutana, mga higala, para kanimo Magnum friend, kung pananglitan, di siya kabalo magluto, di kabalo maglaba, di kabalo maghinlos balay, unsa ni siya? Dapat di pa siya pwede magminyo o pwede ra? Muna itong talagsaon pangutana, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag, mga Magnum friends, sa itong talagsaon pangutana. Caller on the line, maayong hapon, Magnum friend.
3: Hello, Madam Gilbert.
2: Aka ni, kay murag expert ni. Expert sa mga pangtrabaho pa ni Malay.
3: Sobra pa, Magnum Gilbert.
2: Ay, master din sa...
3: Sobra pa sa
2: ano,
3: expert.
2: Sobra pa sa expert din, ha?
3: Based on experience.
2: Lagi. Kumusta naman si ano, si Kyle?
3: Wala, okay ra gyapon, Madam Gilbert.
2: Okay ra gyapon. Pangitaon.
3: Kan gyapon na gyapon ta sa ubos gyapon ta nga pa.
2: Ubos. Anong ganahan man ka sa ubos? Ano sabay na sa ubos?
3: Di mapailubon mo ko, Madam Gilbert.
2: Ana dai
3: na. Tayo sa anon ba? Kumbaga, bahala mo di aginyo kung sa wayon. Inyo kung gano'n, wala ko ikuan na na.
2: Bahala.
3: Tinan na ako na sala.
2: Bahala, sige ko niyong sawa yun. Kamura ba tayong mahutag laway di ha?
3: Oo, gani.
2: Nabitaw na. So, happy weekend ni mo diya, Hector. And ito ka talag sa pangutana. Kung di ka balong magbinyo, di ka balong maglaba, di ka balong mag-ugas plato, mga household chores ng mga trabaho, mga inanabitaw, ang sama na siya, dapat di pa na dapat maminyo? Ang sama niya? Ang sama dapat?
3: Pwede gapon siya maminyo, Madam Gilbert. Kay package mo na siya. Kay sa isa ka relationship, dapat kabalo na kadaan kung unsay iyahang like or dislike. Diba? So sa ato pa, kung love ni mo isa ka tao, dawato ni mo kung unsa siya. Di mo na ginaginayon, Madam Gilbert. Mas okay pa ng inana kay sa batasan. Mas dili pa na ako na madawat, dili pa kong usugot, makigminyo kung ang batasan. Puri agaba.
2: Okay.
3: Ito ang masabtan.
2: Okay rin ang di ka balong mang laba, na basta may nagbatasan.
3: Okay rin na siya, Madam Gilbert. Sa nine term, muna ginaingon ba na, skills can be learned, but attitude cannot.
2: Wow.
3: Pura ginana, bitaw.
2: Nagdugo akong ilang eh.
3: Kaya ka naman, Madam Gilbert, pwede mo kung nanin mo makuan. Pwede na nanin mo ma... Kanang...
2: Matunan.
3: Kanang murag mabuhat na nanin mo ba, mahinay-inay, bitaw.
2: Matunan, hinay-inay.
3: O matunan ni mo may nainay. Kaya nilana ba? May sample, yung kabalugugas sa plato. Mabot ang panahon, magkabalo magigana. Di magiging forever, gini nga ka, naragin nga term nga. Di nagiging kumangugas, di nagiging kumangkaba, di nagiging... Di magiging siya pwede, nanagin. Kaya nang mga itabo na si mo. Much better kung inana. Kaya mo lagi na, skills can be learned, but attitude cannot. Kaya kung ang batasan, kaya kung ang batasan man ng Gilbert, lain kayo, bigin mo magkasinabot, magbuwagin mo. Nanang situation, di ba?
2: Kaya pero kung kanya, ano, parang litan, ano, Hector, mahilag siya batasan, pero sa'yo mo nalang kasaligtanan, ikaw mang laba, hinlo, siya maglingkura, daw ba yun saan man na?
3: Okay rin na. Sako. Kung sako ng apartment ng Gilbert.
2: Okay ra.
3: Okay rin na sako. Basta, kung kana lang ha, kung kana lang lugar ng situation, kung inanagasap to na ko siya, pero kanang inana, about sa kuha na lugar, trabaho o kuha, package man na siya kay part na maging nasa to relationship, kumusulod ta, di ba dapat ready na ta. Pero inana ng situation na makita na ako, nga inanagin siya, sabto na ako siya, nga nalig ako yung mubuhat. Nagadig ako'y mulaba, ako'y muluto.
2: Grabe,
3: no? Ako'y mulimpyo. Honestly, Madam Gilbert. Honestly, Madam Gilbert. Kuha na siya. True story na sa sakuha. Based on kuha na nasa ko na experience.
2: Oo ba?
3: Sa kuha. Kung ako na lang na siyang nagyan, wala ko'y reklamo, wala ko'y kuha, huwag na dunggan yung istorya about ana. It's because kinasaptan ako siya o gilaw na ako siya. Pero ana kaapan lang, mula ginakong ginaingon ka niya, tungod sa attitude, behavior ba? Murag ito'y nakakuan. Murag nakakuan sa ako, nakapart bitaw nga. Murag bitaw nalain ko. Pero kung inana nga term, o'y problema na sa ako, kay akong kabalo mo kumubuhat sa tanan. Kabalo kumusabot. Pero so depende mas, yapon ni siya.
2: Pero mas ano lugar, mas dali pa tun-an ang trabahong pambalay kinsang tun-an ang pagbagaw sa batasan.
3: Para na po mo ng Gilbert, ah. Kay Lailay, magitag kuhan yun. Kung sa ako, mas dali ra tunan. Dali ra hinay-nayog tunan. Kanang buluha to sa balay, kaysa ang batasan baguhon.
2: Kaya ang kaya.
3: Batasan manggot, di na maguna. More forever. Hindi man tamingon nga forever, pero depende na maguna siya mong kagalingon kung magbago kag dili. Kaya ikaw rin magigidala siya mong kagalingon. Pero ang kana magong buluha to, kuhan mo ko na siya. Murag, kumbaga ba nga, pwede na mo siya buhat doon, Madam Gilbert ba? Kanang anak ito? Kanang makuha na nimo, mamugas kong plato, manglaba. Pero kumbaga nga, more day.

0: lagi. Dapat pareho mo Pilipino. Kaya kung Chinese na siya, di kayo mo magkasinabot.
1: Depende niya po naman yung Gilberto eh. Nagya po ikuan, ibang lahi niya po nga, kada niya pagbatasan.
0: Alagi. Daway lang sa pag-storya, di magkasinabot. pero lagi no, so dapat magkasinabta na ilang good sila, magtiayon, ilabi na kung ang mas lisod ya kung kamong duha di kabalo mag ano sa mga trabahong pambalay. So kaya, dapat i-discover gyud na nilang duha.
1: Lagi puro
0: tun-an pa nila.
1: Kon man gyapon naman ang Gilbert. Aside sa tun-an, naman gyud lain gyapon option. Pwede mo mukha og helper. Di ba kung namoy kaya kanya lugar pwede mo na.
0: Pwede ra.
1: Kung inana yung situation, pwede ra na. Kung mag-helper, ano ba day? Kung inana, kung imo lugar nga, tolerate lugar, inana yung lugar yung mga asawa, nga, di ka ba naman kon? So may inaana kung nana na gin siya, di ba? Kung dawat, gin ni mo. Pero kung di gin ni mo madawat na, it's up to you kung magpabilin ka diya. Pero para na ako, sa ako lang nga, base lang gin ni sa akong kagulingon man ng Gilbert, okay rin kikina sa kuwa.
0: Okay para
1: ra. Pag ako'y mula pa, ako'y mo indus balay, ako'y muluto. Ako tanan. May problema gina.
0: Bala kada adlaw, kada imong buhaton.
1: Ay, bala palagi Madam Gilbert. Kada adlaw pa na.
0: Manilhig sa balay, ikaw. Tanan.
1: Oh, ayay kimo. Muna ginaingon Madam Gilbert ba? Ang babae sa ako, ayay gin.
0: Ayay.
1: Ana gin nga term.
0: Kutsada na sa
1: bayan. Ako, di ba ko mag-matter good, ana good? Ana, bahala kung sa kadya. Basta ito, magkasinaptanay lang kita.
0: Okay, deka. Pachada gud ba?
1: Tinapangay ta ba? Timbang tang duha mo ra gina siya importante. Pero kung di ta magkasinabot, tawa gid ta.
0: Mao. Lagi na dili man ibase sa ano kanang di kabalo mang laba, trabaho sa balay. So mas pa, sa kanang kung ato isgutang ang isgutan nato ang relasyon. So dapat dito gid maayong batasan gid ay.
1: Oo. Ako ang magkuwagi ko ana ng Gilbert. Kay mo lagi na skills can be learned but attitude cannot. Mo na ginaingon nga lisod gi kayo ang batasan na kay baguhon di na gina
0: lisod
1: gina siya
0: mahirap na
1: dipindi na siya nimo kung kanus magbago baga dili kay batasan man na nimo pero kanang ina nang situation pidi po na kanang kanang buhaton sa balay pidi po na nimo matunan pidi na nimo mo tudluan di ba mo ang tao mo kon magin mo liok man ang tao kay mo tudluan basta imo lang bitong tarungon og istorya. Ano lagi naman ng Gilbert?
0: Narabay ba kay Artihon bitaw? Di isla gusto nga madawat ilang kamot.
1: No, na inana gyapon. Kanang di ganahan ba nga makuha ng cutix?
0: Oh, madawat.
1: Ay, kamakuha na kong cutix.
0: Oh, madawat akong cutix. Kay bago para ba niya akong ipabutang? Pastilan.
1: Oh, okay na. Sako, okay ra.
0: Okay ra si Moa.
1: Sako,
0: sige.
1: Okay ra. Git.
0: Sige. Dagan ko labo, dagan ko labunon sa balay. Okay ra to? Dadon na ko diya.
1: Ah, okay ra.
0: Bitaw, bitaw.
1: Lain mo ko Madam Gilbert kay kuan ko. Kuan ko dili ko hilig ko kuan. Gusto ko kanang manumano.
0: Manumano? Ba, grabe. Manumano gyud. Grabe.
1: Oh, dili ko ga kuan og kanang ganang bitang magwashing.
0: Dili ka nang washing machine.
1: Depende na. Depende na siya Madam Gilbert kung kanang ilang tangyog ko. Kanang kuan gyud ko puro kanang kuan pa ko maiki akong kanang kuan bitaw condition gusto ko kanang mulihok ba gawas gyud ang sing mo nang ako manglaba manumano gina siya kuso gina siya nga kuso.
0: grabe ko kulba gina si Hector dahil na sige lang pagkaugma na yung ana ako mang labo nun ana di sa yung gawas ha.
1: Sige
0: bitaw salamat
1: galan, pwede mawala.
0: Bitaw salamat kay Hector.
1: Thank you, Madam Gilbert. God bless you.
0: All right, God bless you more. Sige, bye.
1: Bye.
0: Sige, matatong Magdum friend nga si Hector. Okay ra siya manglaba, siya mangluto, magluto. Hello?
2: Yes, good afternoon.
0: Okay ra po din mo nga ikaw manglaba?
2: Ay, kaayo.
0: Ay, sus, pareha din mong Hector de Gapo, no?
2: Dagan ko glamour nun.
0: Pandamay. Pero ikaw, para sa mo, Mitch, okay lang, para kanin mo, dapat ba magminyo na sila? Kanin mga tao nga di kabalo mang gano'n, trabaho sa pambalay?
2: Wala may problema sa ako, no? Kung ang akong partner, pwede naman magminyo. Inayon sa nanak mo, feedback niya.
0: Oh, hinahin lang, ibalhin.

0: kuan mga cellphone. Kuan kanang ayo lagi sa feedback sa ako. Noy ang video dito sa na. Kuan kanang ano wala nako. Kanang okay lang man gyud man ninyo nakalag dili maka dili makabalo sa mga trabaho lugas sa Malay. Kay na experience pud na ko na siya ang akong fight niya. Kanang ako dako kong pobre siya. Dili po yung nga kanang dato, pero kanang dili siya kabalo, halos tanan sa trabaho sa balay. Kaya maglaba gani, di ka baliktad. Kanang pag-washing, washing rin yung kan, washing. Kung ano siya ikurma sa pagtuloy sa washing, pag-aon o pag-waswas, pag-bulad, maorog, dito siya. So, katong naging kami na, ako mo lagi na siya nga, kanang walay problema, balag kanang, example, ako ang magtrabaho, kaya compare sa batasan ng Milag. So, bahala daw magtrabaho kay Atlasin dahil ka natunan daw maging na-trabaho sa Panimalay. So, kanang, dagan siyang na-learn sa ako ang mga trabaho ng kaya niya, yun, nga ako rin nakatapudlo dito sa iyang minanaon, minanaon, ang pampino, minanaon, ang paghugas sa plato. Oh, okay siya sa hugas sa plato kay expert siya, ana. Pero kanang, maghinglo, magkuhan ka nang magsilig kay kada ka tong igura maagian more siligan ang mga suok-suok dili nga kung pwede pa itanuksok pa rito mga sagbot so, inana siya sa una
1: para di makita ba more limpyo ra gyapon
0: para di makita kunyari dito ang hinglo pero ang ilalom dito as ilalom
1: na unsaon na lang daw be so nakatuon sa simuha natun-an gid niya gikan simuha
0: natun-an niya dahil atong time din nakapuyo niya og hasaan kahoy magibili sa hasaan no
1: kahoy dili walay LPG niya ana lugar medyo
0: na, pero magtipid si manang kay magtipid si mao kayo
1: so kahoy gud ang pang maglutog kanon kahoy ang gamiton ana
0: kuan pa kuan to nag-live ba man ko sa kong trabaho kay bago kong panganak so dili siya giuli tingala ko kay kung nga magsaing na siya panood to tingala ko kay ang kahoy nga yan gisong mag kung pag-as bitaw kayo nga wala na putol maglisod ni kagi mga mo
1: taas kayo wala niya giputol
0: wala kay kanang panihon doon niya gahe kayo ikaw nga na ka magsundang o sanggot o sabi ha di ko kabalo so, akong itadloan lagi ng pagkahapon. Pero yun sa Diyos, nidugo ang ulo kay ibaliktad man niya pag bugha. Kay ang ulo to sa taas, ang tumoy nag-iuna ko to, so, kaingon ang bagsak sa iyang ulo, kay nagdugo. So katong po siya, sige na ganito. Naanad na siya, nakabalura dahil siya nga sa mga trabaho ngayon na ito. So, kaloy sa Diyos, nakabalo siya. Pag igura nakabalo, nagbulag lang
1: eh. Bulag. So at least karod, kabalo na siya maglaba, magluto sa laing babae.
0: Oh, suya, kahit kung huwag mong silbert do.
1: Ikaw nagtudlo, dito niya gigamit sa laing babae.
0: Oh, palangga kanyang bahay do. Siya magluto, siya maglaba. Haka, anway.
1: Yahay, kayo siya.
0: Sige lang at least ka ng... Bisan siya, kabalo siya sa ako, siya nakabalo. Kung sa'yo mga trabaho. So, wala problema kung di siya kabaloon. Sabi, basta matunan rin lang na.
1: Matunan rin ganyan ay. Sige. Pero kung kamundo ha, di kabalo magtrabaho, trabaho pang panimalay, sa may buhaton na? Magyaya?
0: Siguro mag-need na siya. Kung daghan mong kwarta, siguro mag-need na mo o helper.
1: Pero kung wala, igo rin ano, pangkaon ng kwarta niya, mag-made pa.
0: Na, bulag, mga baho, yun mo.
1: Na.
0: Sige lang. Di na lang patuga.
1: Mao. Sige na mo cup noodles na yun.
0: Patay mo galing. Edad na mo. Kung di na mo mabot o 10 years inyong married.
1: Na, saan?
0: Patay na mo. Kaya nga no. Mabuhi ng cup noodles. Kaya di man mo kabalutanan magluto. Magsardinas o unsa diha.
1: Okay, saan man good kay bisan ng cup. Kaunon man.
0: Pati, na lagi siya takulan mo. Dito na siya, no, nga, itudlo dito na ito sa mga bata, no, nga, kanang, dito sa ako, mga anak, pag negosyo mo, pag trabaho mo sa balay, kailangan makabalo mo, samot na bisan, ikaw lalaki, kabalo ka sa trabaho sa babae. Kay ang imong papa sa una nin ana niya trabaho, mga tawar na sila. Mo na karon ako mga anak mga buya botan ko diya sa kabalo sila sa mga trabaho sa Malay.
1: Ah, maayo na at least kabalo sila, di ba? Mo na pinaka chana kid.
0: Lagi.
1: Sige, salamat kayo, Mitch, sa imong pagtubag.
0: Thank you so much. Salamat kayo.
1: Sige.
0: Bye.
1: Babu. Alright, ba't itong Magdalene friend nga si Mitch. Salamat sa iyong pagtubag sa atong dalagsang pautana. Ikaw, Magdalene friend, tawag lang 0995-322-6237 para maka-appeal ka. Madunggan ka sa Magdalene Radio, di ba? Okay kaayo. Grabe ka okay, di ba mga Magdalene friends mo nang appeal na. Tamang samtang napatay oras may gala, ha? Kay hantod pumunta sa alas 4 sa kapunon magkuyog-kuyog mga Magdalene friends sa atong programa mga higala. O mga Magdalene friends, agoy, diri sa tamay higala ha sa atong segment mga Magdalene friends ha. Ano ang latest?
2: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
3: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest gani?
2: Sa ano ang latest?
4: Boom na boom, Marites, di mapakali.
1: Alright, boom na boom, mga Magdalene friends. Live na tamay gala sa Magdum Live. Kauban syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah, yeah. Happy weekend sa iyong tanan mga Magdum friends. Sa tanan mga naglantaw karon sa atong Magdum Live. Salamat sa iyong tanan. Ginawad pang okay mo diya mga Magdum friends. Smile ka naman dyan. Oh, dapat mag-smile ka, Magdalene friend, para ma-maintain ay mong kagwafo, kagwafa, di ba? So, dapat mag-smile ta. Be happy lang kanunay, may gala mo ng pinaka-the best, mga Magdalene friends, nga itong buhaton everyday, di ba? So, once again, maayong hapon sa iyong tanan. Magandang hapon sa iyong lahat, sa mga Tagalogans dyan. Sa mga naminaw ron, naglantaw, maayong hapon, mga Magdalene friends. Ang atong chikan may gala sa anong latest? About kini sa paborito ninyong actress may gala nga si Catherine Bernardo. Agoy! Unsa may nakakaroon kay Catherine Bernardo may gala? Aba-aba mga Magdalene friends, muli na namang nag-rain na down sa Netflix Philippines ang Asia's superstar nga si Catherine Bernardo may gala. Dili gud mo sugot ang mga fans ni Catherine may gala nga basta-basta lang nga mawala sa number one spot ang iyang comeback nga series sa actress mga Magdalene friends. Human kining na medyo kanapitang human nagpabilin sulod sa pipila ka mga semana sa number one spot sa Netflix Philippines mga Magdalene friends. Og kini na naipanahon may gala ang iyang teleserye na number 2 na lang mga Magdalene friends tungod sa Osaka K-Roncom series nga Sticky Love. Ang 12 episode may gala sa South Korean romantic series nga mamaoy nakasakop sa number 1 spot sa Netflix Philippines atul sa ikaduwang simana ning bulana nga maoy nakapahawa sa number 1 spot sa Someone Someday sa unang puesto mga Magdalene friends. Apan, matod sa uban may gala sa mga fans, solid kayo ng mga fans ng mga netizen may gala, ilang gusto ibalik ang pagka number 1 spot ni Katrina sa trono daw may gala. Sumala sa mga eksperto mga Magdalene friends, normal lang yun nga kung adunay bagong serye, daghan ang mga curious nga mutanaw sa maong palabas mga Magdalene friends. Apan tungod sa padayon nga pagpanindot sa serye ni Catherine, ni James Reed og Ma Salvador, daghan na usab ang nahook og nagpadayon sa paglantaw sa maong teleserye. Mo nang nibalik may gala sa number 1 spot ang teleserye ni Catherine mga Magdalene friends ang someone someday tungod sa iyang mga fans. Oh, katanaw ba mo anak mahigala? Ako kay wala ko katanaw anak mahigala pero kung ato isgutan si Catherine Bernardo Mahigala sa actingan, the best kayo mga Magdon friends, di ba? Oh, okay gapon siyang actress Mahigala si Catherine, di ba mga Magdon friends? So, nibalik sa number one spot ang iyang teleserye Mahigala after napildi sila sa usaka Korean series mga Magdon friends. Tungkol sa mga fans, nag number one balik. So, congratulations sa mga fans ni Catherine Bernardo. Muna siya mga Magdon friends. So, muna siya ang latest Mahigala sa atong ang latest. Karong hapon na, maayang pagpaminaw, maayang paglantaw kay Madam, kay Ma'am Mona Lisa Lipang. Diyan sa mga Kamigin Island, maayang hapon ni mo diyan, Ma'am. Salamat sa yung paglantaw sa atong Magdon Live karon. Ug sa atong mga Magdon friends, si Jasper Liaban, si Derama, ang galantaw karon sa Magdon Live, maayong hapon diyan. Ug sa tanang nag-view karon, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw mga Magdon friends sa atong live karon sa Ano ang Latest. Mubalik na syempre sa Monday na sa Mahigala para sa lang edisyon sa Ano ang Latest. Kini si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na may humor pa, syempre, para sa Ano ang Latest.

0: Yo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Random Radio 99.9, news and music. News and music.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butikis sa Yunga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
7: How about now?
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mr. Talang Saon,
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Alas 3:51 na may gala. Kauban pag-iapon ko ninyo, pero ano ha, gamay na lang ang nabiling oras o minutos may gala sa atong programa mga Magnum Friends. Kaya musunod na dahil may gala ang Magnum Reports. Sa pipila lamang ka mga minutos mga Magnum Friends ha. O nang padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum o sa mga higala natong kalibitong wala pa nakatubang. Tawag mo may gala kung ganahan mo join mo, tawag may gala sa atong talagsang pangutana. Natay mga pa-shoutout, dere may gala, maing hapon Magnum Gilbert. Hi kay Bernadette, tog sa akong papa ang si Tonyo, naminaw karon sa Magnum Radio. Uy, salamat kayo sa pagpaminaw. Hi kay Jillian o kay Bernie, naminaw karon sa Magnum Radio. Salamat kayo mga Magnum friends sa pagpaminaw diha. Lakip na si Jan. Para kana ko Magnum Gilbert, kinahanglan sa siguro nga magtuon siya og pagluto, paglaba sa di pa maminyo, kay para pag-abot sa kaminyoon plaster na. Okay, salamat kay Magnum friend. Napadere. Pwede raman Magnum Gilbert nga magminyo gyapon bisan dili sila kabalo anang trabaho pang panimalay. Kay ang gugma di man na madala sa kanang limpyo-limpyo ra. Dapat tinuod nga feelings gyud. Ana gid. Salamat kay Magnum friend. Maing hapon Magnum Gilbert. Akong tubaga na depende ra kay nay uban nga bisan di sila kabalo mo trabaho sa panimalay, malipayon man sila sa usag-usa lagi no, depende de gapon. Sige, salamat kaayo Magden friend. Napay mga tubag derebe. Maing hapon Magden Gilbert, dapat lang makatuon og trabaho ang pang panimalay. Happy weekend, Magnum Gilbert. Init kay Dari Kugman. Dan Abs ni God bless. Alright. May nga po ni Mumudia. Dan Abs, salamat sa imong pagpaminaw. Napadari may gala. Ato ning basahan pa mga tubag, be. Nadari, be. Wait lang, ato abrihan, be. Napadari, be. Kajun lang, ha? Nao, maayong hapon, Magnum Gilbert. Dapat lang nga makatuon og trabaho. Panimalay. Sige. Salamat ha, Magnum friends, sa mga pagpaminaw. Good PM, Magnum Gilbert. Good PM po niyo, Magnum friends. Salamat ha, sa pagpaminaw. Napadre. Kisa na yung nadre, be. Okay, hi kay Jan. Yan sa may pinikitan. Aminaw mi Magnum Gilbert sa Magnum Radio. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. Yan sa may pinikitan. Oh, salamat kayo, ha. Alright, napadari may gala. Maayong init nga hapon, Magnum Gilbert. Pwede na magbinyo, Magnum Gilbert, kay maminyo man, o maminyo na maningkamot naman, bisan unsay trabaho, iyan ang tunan. Og tapulan gyud ang may, og tapulan gyud siya, may pabiyaan na lang sa asawa Urbana. Ha ha ha. Shout out ko sa akong asawa nga si Angging Labadan. Og among isa ka apong si Early Sabrel og ni Brad Dodo Sabuero and family diya sa Sabanga, Sabangaan, San Luis Madlitbog Bukidnon. Gikan kay Enting Labadan, Villanueva Misamis Oriental. Salamat Magnum Gilbert. Way sa payan Magnum friend. Napadari maing hapon Magnum Gilbert. Dili naman kay naan may mga yayang pwede mang laba o maghinlos balay. Sige, okay ra. Alas 3:55 na may gala. Musunod na mga Magnum friends, syempre ang Magnum Reports. Alas 4 antod sa alas 5 sa kapunon. No, 1 hour na siya may gala kay Sabado man karon, di ba? Pagkala 5 din, Magnum Health is Wealth mga Magnum friends. Kauban si Magnum Bing Jacinto. Then pagka-alasays, balitang Magnum. Then pagka-alasays, imedya, Magnum Sabado Night Talk. Magtuloy-tuloy na dahil may gala. Pagka-alasuwebe dahil, Magnum Songs of the Heart, may Magnum Apple Pie. O uban pang mga programa ngayon mabati, everyday may gala. Then is Magnum Radio, ha? Alas 3:56 na. Salamat sa iyong pagpaminaw mga Magdon friends. Sinawat pa nag-enjoy mo karong hapuna sa atong programa. Salamat kayo ha. Sa iyong pagpaminaw mga Magdon friends. Enjoy your weekend. Kaoban niyo mga gala. Ilabi na iyong pamilya mga Magdon friends. Okay? Happy Sabado sa iyong tanan mga Magdon friends. Kanina lamang siyempre si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Gapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag may tisina. Kini usa ka alkaline vitamin C na mupaubo sa uric acid sa imong dugo o banalipot ka ni mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may tisi, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa nga akong ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Ug karon ang inyong paboritong anchorman.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Oras sa alas 4:08 na sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na tuktiran? Welcome, welcome sa itong nga programa nga mong tulumanong nga Magnum Reports.
12: Magnum Reports.
11: Ngining adlaw adlaw karon mga higala. Adlaw karon nga Sabado. Agosto 22, 2026. Og niini nga itong pagpanauban sa itong tulumanong Magnum Reports. O sa kaoras lamang nga itong programa. Pero ubay-ubay ka mga balita ang inyong madungog karong nga oras. At tungod lagi, kaya daghan po mga pangita po. Nga ngayon po na itong i-update. At ang tanging mga higala nga ito ang mga update po sa mga insidente din sa Tosdakwan sa Cagayan de Oro. Niini nga itong pagpanauban sa itong tulumanong nga Magnum Reports. Oras, alas 4:09 na sa hapon. Ug sa itong nga pagpanag-uban mga higala, tangatangi. Kaya nga tuwa po din po nga mga kauban. Sila si Magnum Hunter ng Team Mentor Kabaktulan na Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 22 Faith Velez. Maghatag og mga update ka na to sa mga panghitabo din sa palibot. Mga police reports, hospital reports, developmental news. Inyo ka na madunggan sa itong nga pagpanag-uban ni ining tulumanong Magnum Reports. Busa dito maglangan na kinis Magnum Angel sa doon yung makauban gikan karon hangtod ta sa alas 5 sa hapon ug niining ito nga pag sugod atong sugdaan ang ato pong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa ato ang mga balita lokal, national ug international. Sa ato ang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, duha ka mga police officer, usa ang police corporal ug usa ang police captain ang giyong gireklamo sa duha ka mga police intern. Tungod lagi kay kini sila nang molestiya. Samtang PNP Region 10, may kumpirma nga gi-relieve na sa pwesto ang duha ka mga police officer nga nalambigit sa maong kontrobersiya. Oras alas 4 dyan sa hapon, dinis na tamang higala kay PICA President Dr. Jerry Caño, may kumpirma nga pwede nga batangtangan o ilahang lisensya, na ma-revoke ang mga lisensya, nini mga police officer nga nalambigit sa kahiwian. Sama na lamang nining reklamo sa alleged sexual harassment sa usa ka police corporal o police captain sa ilahang police, mga interns. Oras alas 4:11 na sa hapon sa tunga pagpanaguban sa tunga programang Magnum Reports. Ato sa po nga tagagpagtagaan ang giingon nga sunog po din sa may barangay 30. Dinis ata sa tunga dagkong uluhan po gila kalabot nini. Kay giingon nga 1.5 milyon pesos damyos sa sunog ang hitabo kaganyang buntag sa barangay 30. Samtang CUFD mihatag clarification sa mga aligasyon nga sila dugay kaayo o nalangan sa pagresponde alang sa pagpalong sa sunog.
6: Magnum Reports.
11: Oras alas 4:11 sa hapon sa tungdugang uluhan sa balitang lokal, 96 ka pamilya ang kasamtangang nga mihiklin koron o temporaryo nga nagbarong-warong intawon din na po mga igala sa bakanting lunas sa pamilyang Ibarle. Human nangaog daw ang ilang mga pinoyanan din na sa barangay 30 ning atong syudad. Oras alas 4:12, 200 ka mga horsemen ang misalmot sa National Horse Show and Competition sa Zone 2, barangay Kanituan ning atong syudad. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Miss Cagayan de Oro 2026 Coronation Night karon na gyung gabi. Tangatangi kung kinsa gyud ang mudaog. Kay doon natin mga live update po na ng mga higala. Inyong makauban magdumahan siya sa Domagdum Jane Luna. Alang po da sa pag-monitor na to kung kinsa ba gyud ang mahimong mananaog. Ni ining na nahisgitang tinuig nga indigay. Diin ang mag- makaangkon sa corona, magsilbing ambassador para sa tuong syudad. So, happy higalay, mga higala. Nagkanool na yun ang katundaanan sa kapistahan. 22 na ta. Hapit na po doon ang pizza, 28. Oras alas 4:13 na sa tunga pagpanaguban sa tunga programang Magnum Reports. Dinhita mga higala sa paghatag ninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balitang national. Ato sa hatagag pagdagad ang mga naguna po mga panghitabo sa mga balitang nasunon. Alang po sa tunga pagpakisay po mga higala kung unsa bagit po na mga nahitabo karon sa bang bahin po din sa atas nasun sa Pilipinas o dito sa kauluhan particular na no, kung aduna may mga update ngayon pong gikinhanglang mga sairan. Una ta dinhita sa mga dagkong uluhan sa balitang nasunon noon kay Gina Acosta nga testimonya giyong smoking gun sa hisgutanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sigon ni Congressman Terry Ridon. Matod pa ni Biko Saro Partidist Representative Terry Ridon ang iyang testimonya usa ka smoking gun sa pagdungog. Tungod kay direkta nga gitudlo nini nga ang presidente, ang vice presidente gyud. Nga si Vice President Sara Duterte ang nagmando kaniya nga ihatag ang 125 milyones nga confidential fund kang Colonel Raymond Lacheca nga di pa gani organic OVP personnel. Oras alas 4:14, dugang uluhan sa balitang international. Dinita mga igala kay giingon pud karon nga si Sara Duterte, Vice President, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, giyong mo comply sa changes o kausaban sa schedule sa Senate impeachment trial. No, kaya ingon sila, sa'yo na kami ng buntag. Hapon na lang, para di po maguba po ng umang mga schedule nga naapod sa buntag. Kaya narabang mga session na guban pa. Samtang LTO, giyong hingusgan ang ilahapon na yun pong pag- lakag sa mga tao nga naghimo og mga improvised nga license plate sugod karong Setyembre 1 ning tuiga. Dayon Globe Smart PLDT giingong tinguha karon nga i-block ang mga sites nga nag-stream og school shootings o uban pang mga violent content. Laing uluhan sa tuang balita nga national dinis mga higala kay Bulkan Canlaon padayon nga nagbugaw mga abo karong adlaw nga Sabado. Kapiga usa ka gatos sa mga tao usa ka gatos ka mga websites nga nagpagawa sa mga video sa mga school shootings, so gipangban na gid mga gi-block na karon. Samtang PNP gipahimangnuan ang mga kabataan-unan. Og ilabi na ang mga ilahag yung personal, lang gipahimangnuan ang ilahang mga personahe nga ilayo ang ilahang mga bata sa ilahang mga armas. Kay mo ra ba pud nga hitabo mga igalano gipanghilabdan ang mga armas sa mga tao pud nga nasa tinungyanan pud sa balaod nya. Mo din pud gipanghimo din pud ang paggamit sila mga armas ngadto sa krimen. Samtang dinita sa mga dagkong luhan sa balitang international kay US hit second kun nagingon nga ang Amerika no ilaha pud din pud nga gi batikos karon ang Canada tungod lagi sa mga gipatuman. O ang Amerika gi batikos sa Canada. Ang Amerika mo igibatika sa Canada kay napakyas man ang ilang trade docks na moto o ilang gipahamtangan sa Amerika ang Canada o 50% nga taripa sa ilang produkto. Samtang Japan. Dito po sa Japan mga igala no giingon nga ang ilaha po din pong presidente sa maupong nasud. Or ka nang, di presidente. Amahan ra gyud ay mga amahan no, amahan silang nasod. Dili amahan silang nasod. Amahan sa usa ka 7 anyos. Oh, amahan sa usa ka 7 anyos. Ang posibleng mapasagag kaso tungod lagi sa iya pa din po nga pagbiya sa iyang 7 anyos nga bata dito sa Mount Fuji. Pero yun in town pong habuga no kat man lang gani na rescue sa kanimong otoridad no, kay pero wala man to gituyo kay gikapoy ra man daw pud ang papa no gikapoy ra daw kay kapoy na pud kayo sa pagkatkat so nangay lang siyag pasaylo og iya pong gikuan iya pong giangkon nga careless no ang iha pud din pong gihimo nga kaning murag nabiyaan niya murag nagkawala na hinuan sila naguban sa iya pong anak. Oras alas 4:17 dugang uluhan sa itong balitang international kay gibutyag nga kaning seguridad o ekonomiya nga pakig transaction karon sa China o Indonesia gituki dito sa Jakarta. Iran president gipamugos nga panahon na aron undang una gid ang gyera sa Middle East o sa Amerika. 8 ka mga taong patay sa pagkahagsa sa usag charter plane sa Western Alaska. North Korea mas gihingusgan karon ang military support ngadto sa Russia. Death toll sa Ebola outbreak sa Congo misaka na sa kapig 2,500 ka tao. Oras alas 4:18 inyo na sa ida mga police reports, hospital reports, developmental news dinidenta sa tuang sitwasyon sa panahon. Makisayod ta sa tung kauban Magnum Hunter 22 sa tuwa pong pag-monitor sa tuang nga panahon, dagang strapiko, kay init yung gihapon kay dinis ato sa Cagayan de Oro. Kamu din na, ginitan mo, giigang mo, sa may yung gipangbati din ha. No, nag-ino mo magdagang tubig, makaluya yun kayong kainit, maka, oh my God, maka, kuan yun kay, maka, samang tugka-stress, no, maka, wala yun sa glow. Oh, mga kuan na, kahurot ng fluid sa imong lawas so gikabuhat sa init. So inom og daghang tubig. Kaganiya gi kami responde sunog buhat pagka sa init kay init gyud kay sa gawas. No wala gyud ni landong-landong nga naay murag ni landong kadiyot pero init gyapon kay duol sa kalayo. Pero ni sa gunson gyud ni kuan gyud ni sa gunson gyud ang mga adlaw nga init gyud kaya taas kayo ang atong heat index. Busa kamo din ha amping-amping inom daghang tubig aron dito mga luya no, dito mga lupog dira galit sa dalan kung nagbacklay ta unsa ba? Dito mahimong tabangon. So dapat mag-inom ta mga higala ug dagang tubig para dito maluya. Uso heat stroke karon. Atong sayro ng detalye kalabot sa tuang sitwasyon sa panahon o sa itong dagang strapiko sa itong Magnum Weather and Road Hunter. Si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
12: Yes, magpumanti, no? So far, those lawns naman sa dagang sa trapiko. Karong mga wala sa dali sa may Corrales Street area ng siyudad. Samtang isbutan sa datong lakad sa panahon, so far, wala man sa tanaka kasinatil pagpanaliti, wala sa tanaka kakita o pagpanagom sa kawanangang bahin. Ni atong masinati karon ang grabe kainit sa panahon karong adlawa. Mao ka lang atong inatong pagblagway sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Bennett sa balita og Sir Tissue. Magnum Radio.
11: Salamat Magnum Hunter 22, Faith Davilles. Oras alas 4:20 na sa hapon. Sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Dini sa Denta, sa ito pa rin pong buhatan sa pag-asa. Sayro na to, atong weather forecaster sa pag-asa. Kumusta ba po nilang observation? Kay for sure, no, sa tuwa din ha, daghan din ang gusto nga mudaliki at unya sa coronation na sa Miss CDO 2026. So, ika-61st na ni mga igala ng Miss CDO. So, basin, no, inyo pong pag-paningkamot nga di mo mga humod, di magubahin yung mga makeup din na sa inyong pag-adto dito. So, at least, kabalo na mo daanon sa inyong i-expect. Karon kay init kayo. Oras alas 4:21. Samtang plaster pala ito atong buhatan sa pag-asa mga igala. Dinis sa tani Magnum Hunter 24 Jane Luna kay init kayong panahon. Pero arang-arang lang po ni kailisod mo po kayong magdagandagag kabayo karon po mga igala no, para sa horse show kung nag-ulan po. Mag mas delikado kay mag ano lapok-lapok basin yung madisgrasya na hinoon. Atong sayroan itong mga kauban mga igala sa pag-monitor ni Magnum Hunter 24 Jane Luna sa kaning horse show and competition nga gipahigada sa barangay Kanituan kaniadto panahon ni OSM or ni Mayor Oscar Moreno kaning inaning activity didto ni sa uptown area didto sa kaning likod gani or dinha sa unahan din sa tuang Hall of Justice. Ah, basta kayo mark dito. What's up mo? Ah, si Sir Celine. No? Oh, basta dito to taas. Oh. Ay, nag-gets ra. Oh, basta dito to sa taas. Kani ato. Nakalimot na mo dahil kay taas. Nung panahon niya, marag, before po ni Bia si Mayor Moreno si Hang Katungdana, marag nawala naman po to. Nawala na siya. Wala na siya na kuan. Marag dugoy na kayo to. Mag, wala ko kayo numdum. Ay, tungod na dito kayo. Na-COVID. Wala na dahil na sa gunsunan na balik ang katong horse show. Karon, naanapod. Matas-taas po panahon, no? Kalimot na noong tag-ahato. So, na-horse show. Karon, may gala national pag-inay, no? Nga competition. So, katong mga maayo kayo sa pag-sakay kabayo, no? Inana, di gyud matagak. Itong siren, kaya itong kauban, naka-standby karon. Dayon, kamo po, sa inyo po din ha, basin naglantaw mo, kumusta po yung experience? Or nakatry na mo magsakay ka bayo? Dagan man din sa to sa CDO, din po na sa to sa Northern Mindanao. Nga na yung mga binuhi po nga ka bayo. Oras alas 4:23, sa niya si Magnum Hunter 24 sa Italia, Magnum Jane Luna.
12: Presentos kay mga horsemen ang ni Salmot mismo ni ini pong agipahigayan po nga national horsemen competition sa may zone 2 barangay kanituhan ni nga pong syudad o gagal ino kininiskutan po nga competition ni 900 ka mga agapakita ginoon sila pong mga kanas may oval run kay ganina nga agipahigayan magduma Angie, na sila mismo noong marag ako'y nalipong sa mga kabayo. Ganina magdung Angie, dagan-dagan, dalalapod liot. Mga disiplinado po na nisutan po ng mga kabayo. Balik magdung mga Angie, magdepende po din sa kamaayo po sa pagdala ni ini pong
13: costume mo. Or nasa na sa Barley Street.
11: Adios lang sa, okay.
13: So either
11: Adios
13: wala nila sa, nakita. Asa
11: oras alas 4:24 nasa hapon. Oras alas 4:24. Yes, Magnum Jane?
12: Sa Magnum Angie, no, itong Sublio, na doon ay 200 ka mga horsemen ang misalmot ni ining national horse show and competition na games. So, ito ba na kayo nituan ng itong syudad? Kini sila na ugikan pa sa nagkari ang mga lugar. Davao, Bukid, no, na igikan po sa Baguio, Tagalog-Tagalog. So, ganina Magnum Angie, tagod po lagi kaya lalahin ang mga lingwahe ato ang natunggan kay ganina no, tagod po lagi kaya national naman yun din siya ang competition. Mulungtad kini sa duwa kaadlaw ng competition Magnum Angie, din ang mga kabayo mismo po no, magpakita sila pong kahanas sa pagka-disiplinado po nila, silang pagdagandagan sa field, usap po nino ang oval run nila ganina, huwag naapot to sila yung mga dagod yung mga term, huwag lang Magnum Angie no, nga na to ma-memorize tungod po lagi, kaya ganin pong isputan po nila ng mga pamahagi po doon sa pagpakita po sila pong kahanas, taghan po kayong Magnum Angie. Galing ka ganina Magnum Angie, no, sagot ka ganina,
14: inari nga mga kabayo. Na po yung mga stallion, ito mga aggressive, ito nga mga kabayo, umagdumaan siya. Kini sila magdumaan siya, di disiplina to, nagdito sila no, ilo din nga naapod, ang ilaha po mga tag-iya. Kali po na ako po nga namatik ng dinina, dagan kinag-enjoy, o ga halos po, dag kini magdumaan siya. Mga, way mga batanon, mga minor di ito, magdumaan siya no, kasagara, yun sa ilaha, mga hingkod na mga pidor, ang mga ni Salmot, ni ini po nga naisgutan po nga kompetisyon. Ini magdumaan si katulad ni Nogi po sa maton po sila tugot pala gikin ani sa kung a venue ay kasi karabi ang venue ni ini tuwa dito sa Milibuna magdumaan si no pero karon nagigigayin po no nga area alang po dun nila makasalmod po sila no nini po naisutan po nga mga show nuno tani ini magdumaan si no na matutay gito sa mga 400,000 pesos nga cash prize ang ato nga mayor si City Mayor Rando Carek Tuit po dan ini po nga naisputan po nga kompetisyon na ito po yung mga mananaog gani ini. At ang paminawan mo dun, Angie, no? Mga na-interview nga gusto sa kinilugar nga nahimo po nga membro sa CDO Horse Men Association nga si Sir Kenneth Ramunal.
13: Ma'am, gina-check, ginamutanan fire trucks kung serviceable ba ni siya and serviceable and sila'y kagibat gin nga mga
14: okay, famous.
11: Okay, kadiyot sa, no, kay ato sang ipabati po ang pakikinabi ni Magdum Jaina Luna nini po nga tuwa pong kaning horse show competition. Ato nga paminaw na itong kauban, naka-standby karoon na siya din na po sa nahisgitan nga lokasyon. Oras alas 4:27, atong siren mga higala ang detalye kalabot nini, atong pabati na lang din po mga higala, no, ang kaning dugang po ng mga pamahayag, para maklaro na ito, sabi gid po din nung nahisgit ang competition, gid po, doon sabi mga pamaagi po ni ini. Tapos ang ipabati sa inyo po, no, ang nahisgitan po nga, pangapangalan.
15: Ato ang Higalaay Festival.
16: Okay, so may hapon sa

0: Nagagusan so ramot din eh.
1: Then,
0: gani, natay bisita karon nga taga-kuan, taga-Bagyo. So, kita ba ninyo na karon na horseback riding dia sa Bagyo, dia sa Bornham Park. So, nag-abot sila din eh. So, nag-observe sila sa atong competition sa Higalaay National Horse Show Competition.
2: Sir, mo ba niyang first time, sir, no, nga nasagol ta sa Higalaay?
0: So, sa una, mga tudod na nga kuan, wala nakapahiga yun tungkol sa area ba? Sa lugar nga praktisa o dulaan. Sa una, skit kay, ano sa SM karon puro building naman. So, salamat mi sa tagiyan ni Ngayuta kay nagpanugot nga kanang madulaan niya.
2: Kailan ni ka-adlaw to nga competition, sir?
0: Kuan, mga sugod karon tapos ugma. So,
2: ang result.
0: Ay, dugay. So, pasalamat pigda ko kay Mayor. Mayor Oy, tungkol kay grabe po diyang suporta.
2: Oh. Ugma ang result, ani, sir.
0: So, ugma ang awarding. Ang awarding, ani, ugma pa. So, napatay oval race ugma, napatay barrel race. Then, gimbitar ko ang tanan nga taga dini, taga Cagayan, o taga asang lugar. Nga mo, ani dini sa itong Higalaay CDO National Horse Show Competition.
2: Apil ka nga competition, sir?
0: Oh, actually, kami ang nagdala, ani. Kami ang nagdala, pero dula lang yapon.
2: Dula lang yapon.
0: Doon,
2: sir, so may maangkon po, no, or matun po, diini nga mudaog, ani, sir, og aha, mataman, sir, third place, or fourth place. Oh,
0: premium, ani, naikas, ani nga premium. Gani, kaganina lang, ni dugang si Mayor, og 400,000, dugang premium, ani nga tong...
2: Sa makadaog?
0: Sa tahan-tahan na siya. Oo, oh, kay ang pagkaon na ni, libre man. Libre ang lunch. So, salamat kayo sa CDO. Higalaay, National Horse Competition nga. Grabe ang support po.
2: Lauman ba, sir, nga sa next year, naagihapon niya nga competition?
0: Oo, oh, naagihapon niya siya. Kay samot karon nga, successful kayo ang atong dula.
2: Sir, mensahe niyo sa katawan, sir, labi na ka itong mga gusto or mainggan niyo pa aning pag-horseback ride?
0: So, ang mensahe lang na ko, anhimog ba kay makakita mo ka ng horse show competition nga talagsara. Ganun, sa una na naman siya ang horse show, pero naundangan lang. So, karun pa nabalik. Pero sa bukid noon, kusog na ni. Sige, ragit niya siya. Libo na.
2: Oh. Salamat kay sir.
3: Okay, yes, Madam Jane. Salamat
4: ni Ama. Sir Kenneth Ramonal, ang usa ka membro po no, sa CDO Horsemen Association, din sila po dahil mismo, no, misalmot ni inipong iskutan po ng competition. So, kali ka rin magdumaan siya. Nagpadayon, pagkakapon magdumaan siya na tuhod kay lagi di man gin makurot sa kadlaw ang 200 ka mga kabayo, ipadagan magdumaan siya. No, ginaurasan po na sila, no, ang pinakapaspas, alagsik, o saan, kina po ka, pinakadali po kayo makamemorize po nung sa ilang po mga kipangagian, gan aming mga liot-liot po rito magdumaan siya. So, diligid basta-basta po nung ang gagian po nga training po sa mga kabayo po magdumaan siya. So, gali, matod pang ipakondisyon, nagsiguro po nila magdumaan siya, no, nga wala po yung mga medisigasya. Doon ay nahulog rin na, pero waraman po yung waraman po na unsa magdumaan siya, no, kay mga anad, damagid kayo niyo sila, kung parang litan po, nga doon na po yung mga hulog. Pero hinuon mo naman dyan, no, nakasunbag yan po na itong medic team, mga tuwa po ng USA, sa mga kapulisa, na po itong BSP po na ito. So, inautos parsa, mga siguro dyan ang kapsi o kalinaw po dito, mamintinar po, magdaman dyan ng mga maligayan ng mga disgasya. Dito po po, dilabi na sa kipahigayan po ng National Horse Show Competition. Usap po do sa mga kipahigayon po, magdaman dyan ng mga major events po. Ito po nga Higalaaya Festival para sa Magdumi Horse. Kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna. Subito ang serbisyo, Magdum Radyo.
3: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras, alas 4.32. Dinis na tayo ni Magdum Hunter 19. Mention ka magtulan kay Utso Sintos. Kamabakan ng trabaho. Ang kita niya karon sa Dole, Cagayan de Oro City. Di Italia, itong paminaon itong kawa naka-standby. Magdum Hunter 19, gikan sa yung lokasyon. Atong paminaon.
5: Magdum Reports.
3: Si Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan. No, kay para po din sa itong mga kaigsudan po din ha, nga gusto nga makabato ng trabaho tungod lagi kay nagangita karon po, no, ilaha po din pong mahimo nga panginabuhian. So, at least karon mga higala, dunay mga nagkadayang oportunidad nga gitanyag karon na para sa inyo ha, no, in partnership po din sa mga private sectors. Ang ato pa din po nga botan sa Dole, naningkamot no, nga makahimo gyudayon po ning mga ingon ani nga mga activity para kamo po din mo maglisod sa pagpangita po din po og trabaho, kay at least no kanang magdala na nimong daghang mga resume, daghan nga mga o mga inyo pa nga

0: ba? Mga pwedeng ipasa nga papel para sa inyo ha pa din pong pagpang-apply o trabaho. So at least no, para gini sa inyo ha mga higala. Anita, sa itong kauban, naka-standby ko rin si Magnum Hunter 19. Sa iha po din pong detalye. Oras, alas 4:33. Mamati sa tagpainom ng oras, alas 4:33 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Oras alas 4:41.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Oras alas 4:41, dinita sa itong Magnum Operation na Tabang kay ubay-ubay po no ka mga residente. Dinas may barangay, 30 ng atong syudad ang naugdawan yun in town sa mga Pinoy Anan.
1: Magnum Operation Tabang.
2: Og kini nga itong paglusad sa Magnum Operation Tabang, nahimog yun din posible ang tanan tungod po sa inyo hapo nga pag-share po no sa inyong mga blessings. At sa paminawan ng report ni Magnum Hunter 24 alayon sa itong pag-turnover sa mga hinabang para sa mga nasunugan din sa may barangay 30 niya si Magnum Jane Luna.
4: Lain sa karoon din sa barangay 30 Magnum Angie, no? Di na po nang itunol ang atuang Magnum Operation na Tabang. At po dat ang Kapitan Cecil Adapog, isipa siya po no ang Kapitan ni Pungisutin ng barangay nga na biktima ko na apekto kami ini po nga sunog ng sayo sa kabuntagon. Galing Magnum Angie. Buhay ang mga pamilya gid no ang makabenepisyo ni ini tungod palagi kaya sa individuals sa puno klaro diri magdemand siya kay 322 ka mga individuals ang apektado ni ini samtang 322 okay. Na may mga borders pud magdemand siya so laki pa pud sila no ang apektado samtang a total house of affected 41 magdemand siya no 41 ang totally ni ini 37 ni ang partially 4 nga ang giingon diri pod nga mga apektado nga mga pamilya magdemand siya kay 34 ang renter family affected ato pong basihan pod no ang total house owner pod magdemand siya kay 3 also na matutpay house owner affected 36 ka mga house owner magdumaan siya, no? Katong itig-itig ito kanina, pero ang total na ni kay 36 magdumaan siya. Ano ito nini, no?
2: Pero na, katong 284 mo na ni 90 plus, 98 ka mga family yung tanan, dala sa mga share renter, na na
4: yes, house owner. Yes, magdumaan siya. So, appeal na po itong mga renter po, nga magpamilya po magdumaan siya, no?
2: Ano ito lang sa akin, karoon Magnum Jane, no? Sa mga namin, katong na-mention ni Magnum Jane, katong 36, yan na, moto sa mga na nag-iyag yun o balay, no? Na nag-iyag yun.
4: Pamilya na nag-iyag yun.
2: Okay, sige mo
4: Jane. Magdum Jane, no? Mayong hapon di ay Kapitan Cecil Adapog, Magdum Jane di ay mag, no? So, amo nga, itunol na to sa inyong karon, ika nasab ni, no, sa to pong mga benefactors, pero, ayan na to, mga butcher itong mga benefactors, ito sa nga iingon, no, itong mga gipang tunol na to, laundry soap, mga long bar, 23 bars ni Magdumaan siya, toothpaste in 2-in sachet, a toothbrush, apoy coffee tree in 1-in 2-in sachet, 5 ties siya magdumaan siya, instant noodles nga 2 case, milk in a sachet, 5 ties, so ga corn, beef in can, itay 2 case, so ga beef loaf in can, 2 case, tapos napito si Pandisal nga 1 worth, 100 magdumaan siya. Isa sa kuskutan po ng closing na Titan plastic bag, o box of clothing. So, itong mga benefactor ni ini magdumaan siya no unang-una ang Magnum Operation Tabang standby, standby fund na ito nga 10,000 pesos cash. Tapos, ang mismo po ng Magnum Radio o Magnum Express na ito 10 sacks of 25 kilos rice o Benetes Family doon ay gihatag po ng clothing. Anonymous of Tagul 1 clothing o Anonymous of Zone 2 Kugman. So, galing magdumaan siya no mauni ang itong mga tipik ng mga gipangahatag po karon magdumaan siya no di ka nusag itong Magnum Operation Tabang Kapitan. Unsay mensahe na ito nga ito po sa itong apong mga benefactors nga na-extend sa ila pong mga blessing at support niyong mga residente din sa Barangay 30.
5: Daghan kayong salamat no sa Magnum Radio kay sila ang nag-initiate or nag-contact sa mga tao nga nag-donate o daghan kayong salamat kay nakatabang din sa ako ang nasunugan na mga botante or mga residente.
4: Kapitan, nababawin mo yung mga lain nga may kinanglan basi na makadungog tong mga naapay mga extra blessing, ma-extend pa nila sa inyo din.
5: Napamay daghan nga kailangan sa mga kuha na sunugan mga lutuan. Mga lutuan siguro kay nag-tent naman po sila, gusto naman po sila nga mag-stay na lang sila dito sa tent kaysa dito sa barangay kaya mag-uot man po. So, ang ilang buwan is lutuan na lang. So, panada yung mga kaldero, mga panang sa kitchenware.
4: Pero, kapaka
5: sa CSWD, pero kulang, kulang pa. Dili, bago, tanan.
4: Kapag ito pong klaroon, kap, no, nga makabalik mo nyo sila yung pagtukod aning yuta nga ilang itukuran.
5: O, makabalik sila. Kaysa kung ano na sa gobyerno man yung yuta. mobalik sila. Ilang plano mobalik sila?
6: Pila ka mga ana ba nga i-open ninyo ang barangay para kanila ka?
5: Depende sa depende kay sa una, yabot sila 3 months. So depende sa ila kung muhawa sila dire. Kung gusto na sila muhawa, pero welcome gyapon sila kung kinsay magstay dire. Pero ang kasagaran ko ba ng lakaw na, so nalang dire ang nasa barangay ang borders. Kung katunay na kung Beach W na kung nare dire. BIO. Pamilya, o kung siya po yan.
6: Kapitan, salamat kayo si Mukara, si Gahin, para po sa amo, ano.
5: Thank you, sad kayo. Ha, sa Magnum Radio.
2: Magnum Jane, yes, pwede ba pumunta na din? Ano, wak man ay atop manggod ang mga modular tent. Basin mo ulan, basin bako. Init man kayo karon sa gunson man, pero wak takabalo, basin mo, usab ang panahon, mukalit o bunok ang ulan. Mga humod niya na sila din, ha?
5: Sa itong mga tent, nga, giplastay na ko dito sa empty nga din nga area, kuan, nag-request ko kang Councilor Cabanlas og 10 nga mabutangan sila og 10 kay o atop kay ngano daan makugignan atong kuan nga naulaman ako sa og, sa City Hall nga dili gito siya pwede kung magulan, so mabasa gid sila, so nagkuan ako sa Monday siguro makuha nila ang kuan kang Attorney Cabanlas moy nagadi may ang staff.
6: Thank you kayo, Kapitan. Okay, magdumasi.
2: Apas lang yun gamay, Magdum Jane. Di na sila ibutang sa katong simbahan ngayong na-mention kaganiha. Di na nalang yun anong Ibarli nga Luna.
5: Oh, Ibarli. At bang sa barangay hall na may bakante nga lote nga wala pa nagamit. So, naa sila di atanan.
6: Ang final. Okay, magdumaan siya. Salamat kay Kapitan. Kasi Kapitan Magod karon magdumaan siya. Kay busy po kaayo. Kaya siya po mismo no, ang nangunay po. Sa pag-monitor po din magdumaan siya no, sa kinilugan mga gamangulpod o mga hinabang din po sa area. Magkita ka lang sa Magdum Live. No? Matawa po nga palibot magdumaan siya. Di nag-saluan. Ano? Pila po ka mga kado sunog ang kining mga gipang hatag po ng mga clothing. Sagot-sagot lang ni magdumaan siya. Dili lang niya sa Magdumaan Radio magdumaan siya. No? Tungod kayo napamang gihapon yung mga nagatag gihapon diri o gahinabang. Kunta ang sitwasyon niya. Ito pong nasunugan. Ito ang makita diri karon ng magdumaan siya. No? Naasa ko nga likod nga bahin karon ron. Naapagihapon ng mga basura. Nagtipok pagihapon. Ito mga guba-guba po ng mga atok magdumaan siya. No? Visible pagihapon. Karo ka panahonang itirado. Di ay karon magdumaan siya. No? Ang dalan diri sa may Ibarli. Tungod po lagi kay limited rabang ilahab yung space din. So, kinang magod pa isurado kini temporary pero karon na po din adlaw magdumaan siya nung nagsini no katong mga gusto pa magtabang pwede sila madiretso na po din sa barangay at rin ta magdumaan siya no para po nga makatunos regilayon ang mga hinabang at tapos mga apektado ni ini po nga sunod ikan rin sa lokasyon sa barangay at rin ta kauban si Magdum Hunter Bepina Faith Vela si Magduma Lapay Magdum Ramon Balabaw Magduma Kurt o Magdum Oliver de Lanza kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sa bitaw og servisyo magdumaan.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:49 sa hapon sa itong mga dugang balita. Magdum Hunter 22 Faith Velas palihog po dati na sa mupong area. Pero sa di pa mga ikala din isa ta sa ito pa rin pong dugang mga balita karong nga po na kay lagi doon ay mga naghimo karon o doon ay mga report karon nga doon ay matunpay insidente sa kanilaging pagbulistiya sa usa ka kanipo sa duha ka mga police officer, usa ka police corporal o usa pod ka police captain ang gipang relieve na daw ni sila hapong mga pasto tungod lagi kay doon may mga reklamo sa giingong mga interns nga mga matunpay naghimo nga biktima sa mga pong panghitabo. Alayon ini mga higala, ato po din po nga gihinabi po no ang dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa FINMA COC o kasamtangan po mga higala nga PICA pa National President nga si Dr. Jerry Caño kay namagoy mga report nung atong nakuha nga sa COC daw kuno din yung mga interns o kung di man sa COC, siya man po na ang PICA pa President. Unsa ba po yung mga measures nga pwedeng buhaton aron nga kini nga nahisgot ang mga police no mapamtangan jud pud og atukmang silot labi na kay lisensyado ra bagid pud ni sila no saka dani na nam na sila mga eligibility gid pud kay di man ka pwede mahimong police kung wala kay eligibility. Alay ni mga igala atong nga paminawon karon si Dr. Jerry Caño sa ato po nga pagpakiginabi kaniya kalabot lagi ni ini po nga maong issue ang ato pa din po nga kapulisan sa may police station dinipod no sa may kaning ninita lugar sa tua pong tigpamaba sa Kokpo naghimo na sila sa paghangyo naghimo sa paghangyo no si Police Captain Emilita Simon a Police Major Emilita Simon nga dili sa kanang hangyo sa siya kay wa man poy official nga mga blotter pod kalabot pod ni ini. So maghatag pod siya mga update pod no. Ato lang pong hulatan ang mga update, mga official nga statement pod labi na ni ining involvement sa ilang duha ka mga police officer kay bag-o lang ganita no nga duna pod tay mga police officer nga na bilanggo tungod kay nihimo sa pagmolestiya o nihimo no sa pag gang rape sa lang kauban naghapon nga police officer no mga police trainee man to sila so silbi murag nag OJT sila nga mga police pero kwan na to sa mga patrolman na to sila so gipasakaan sila ga kasong pagpanlugos no gang rape man ang ilahang gihimo karon duna na pud tay duha ka mga police ang usa ra ba mga igala kay kaning corporal ang usa kay captain kung ata masayop no captain kung mao man to kay murag captain man to ako naibawan sa ihapon nga ranggo so kani sila naghimo man daw ni sa pag hugoy-hugoy kay lagi ang kani pong opisyal mo balhin na sa line station kay kani siya balik na po siya murag dito man siya sa kaning balhinan niya nga station mo ni ang station kani adto pero nabalhin na po siya sa line station niya dihang nag murag nagpadispedida siya sa tong station kung asa nahitabo ang alleged nga sexual harassment. Oh, so nagtagay-tagay sa ilim nung makahubog na buntagan mo to na alas otsuhan abot din po ang mga intern pag abot sa mga intern allegedly ang kaning usa no nang halok dayon ang isa kay kaning official nanugo nga oh kwa asa to kung gamit dito kay mo uli nako dito sa katong ilaha pong intel da ko nga opisina o ga dito na may sulod pod no og apas ang nahisgutang police official sa estudyante o ga dito niya gihimo no ang daotan pod nga binuhatan pinaagi sa pagpagunit. So ang maong mga reklamo no nga giingon nga wala pagyud no formal nga mga blotter nga natala. So mo nang gihulatan pud karon or kaning nga gihimo pud karon mga igala sa topo din pong kapulisan sa dinhi sa Kokpo nga hulatan sa kay pa man poy formal gid nga mga blotter no wala pa blotter sa giingong molestiya. Oh, next week po na daw ko na schedule po no gi-assist na po din sa WCPD section ang katupo din po mga estudyante no og katong eskwelahan no duda na po himo na ning lagi po nga investigation gani man ang atua po din po nga PNP Region 10 kabalo na po sila gi-relieve na daw ni nabalin sila sa lain na po nga station murag distansya gikan po ni ini pong nahisgitan nga tungaan so gibutyag nga nanoy kaning pag-imbestigar walay pag-tolerate nga pagabuhaton po sa tong kapulisan if ever nga tinuod yun po ni nga maong mga aligasyon o pasakaan sila sa tukmang kaso po kung mapamatudan sa ila pong nabuhat nga kaninga sa laod. Dayon din isa ta ni Dr. Jerry Canyo. Sa iyo pong mga statement kalabot po din ni mga igala isip pika pa president.
7: Sir, kaning mga niabot karon nga report sa mga sir ba may kalambigitan ni ning alleged na sexual harassment nga nahitabo sa inyo hapa din pong mga interns. Kay mo may among nakuha po nga report nung dina daw sa inyuhan nga tunghaan ng eskwela ang mga victims.
8: Yes, Magnum Angie, mayong hapon, mayong hapon sab sa itong mga kaigsunod nga nagsunod sa itong programa. Actually, wala pa tay konkretong informasyon ni Ana, no? Kung ato bang estudyante, amo pa nang gina-verify karong mga panahona. Og regarding ni Ana no kung aduna may kalapasan nga nahimo ang usa ka police of course no duna kid kanay posibilidad nga mafailan sila og kaso og kanang naa nga kaso dili lamang sa kriminal pwede usab sa administratibo og considering na kining ni ano kung kining mga pulis nga nalambigit niya na mapamansin kung kinis sila man galing mga dunay PRC license holders ni sila ato usab ka ng pagkatanawon o unsa usab ang mamahimo nato nga kaso nga posible nga masangat pero sa pagkakaroon magnaman siya kung balikon wala pa kitay konkreto nga impormasyon and pag-confirm ni Ana kung asa ba ka na ng mga estudyante pero ang ato lang mahatag nga kung aduna ka na nga paglapas sa balaod pwede nga manubag ang pulis na nalambigit ni Ana sa kasong kriminal pwede usab sa administratibo sa iyahang pagkapulis o pwede usab administratibo sa iyahang pagka professional isip license holder sa Professional Regulation Commission ang Magnum Angie.
7: Okay. So, ikanin din sa ito sa Dakbayan ng mga police station, daghan yun po mo mga ipang deploy po, sir, nga intern karon na school year.
8: Yes, kada tuig man, no, Magnum Angie, doon nagyod kita yung mga deployment sa nagkalain-lain ng mga station. Dili lamang sa kapulisan na nagyapon kita sa NBI, sa Bureau of Fire, sa Coast Guard, BGMP, even sa provincial jail kaniya to, katong din pa all-to-all sa Dapas Cagayan de Oro ang provincial jail. Ato na kita mga deployment sa atong mga OJT kay kabahin man kini sa mandato sa CHED nga kinahanglan nga malambigit ang estudyante sa on-the-job training niya. So kana, igo lang musab kita ng sunod sa kamanduan sa Commission on Higher Education.
7: Tungod ani nga insidente, sir, ba nga na ingon lagi nga dunay mga interns nga na biktima, no, sa pagmolestiya sa mga pulis sa gihapon, unsay mga measures nga gihimo po, sir, nga aron ang inyong mga interns, no, maprotektahan or masiguro po nila, no, nga safe sila sa ilaha po din pong kaning pagka-deploy po, no, kung asa sila nga maghimo po sila nga kaning nga pagka-intern.
8: Well, kanang naamanggod nga pag-deploy ang atong gi-coordinate ana mauman ng ilahang hanggang kadakuan. Inabi na, for example, din sa Cagayan de Oro City, ang atong city director man, ang atong na-istorya niya na o ang pag-deploy, niyagi usap ka na sila. O orientation, gikan sa atong nga bahin, o sa bahin usap sa kapulisan. So sama usap sa Bureau of Fire, no, Magnum Angie, at ay panagpirma usap nato sa atong memorandum of agreement tali sa Bureau of Fire sa kang City Fire Marshal, o gado na usay orientation nga gihimo bago sila gi-deploy. So kung aduna man galing kana nga mga panghitabo, dili lamang, no, kung sa tanan nga nag-OJT kay naman po'y lain nga mga eskwelahan, doon ay lain usab nga mga kurso nga ga-OJT. Ang ato niya na kung aduna man galing mga iyon ana nga mga panghitabo, tabangan nato ang police organization, ang atong Bureau of Fire or uban pa nga mga ahensya sa gobyerno, nga din anaan ng OJT ang atong estudyante, nga kung doon naman galing sayo, doon ay paglapas sa baga o dapat gayod nga isang at sa insakto nga forum aron sa ingon niya na mapahamtangan sa tukmang silot, no, o kana dili mapamarisan sa uban ng mga personahe o kana maghatag usab o kasiguruduhan nga ang atong mga mag-OJT, mag-intern protektado sa ngalan o sa mando sa balaod, Magdumanje.
7: Sir, pero nakita yung regular po nga marag welfare check sa ato po nga mga estudyante, sir?
8: Yes, naay ka ng, for example, no, sa ato lugar nga eskwelahan, ato nakita yung mga monitoring, wana ang mga atong faculty magtanaw sa ilang kahimtang, kung sa baang nahitabo sa ilahang pag-OJT, o gano'n na usab sila weekly nga formation dinhi sa atong eskwelahan sa pag follow up, pag verify kung unsa ba usab ang mga experience nga ilang nagian. At itong miyagi manggod nga simana, wala kita'y deployment nga gilusad tungod kay examination Manila. Usually ang numanji, kung aduna examination, wala kita'y deployment at kunyana nga makatutok usab sila sa ilang examination.
7: Okay. Sir, kaninong report nga doon na lagi alleged duha ka mga biktima ang estudyante sa ilang pag-intern sa Osaka Police Station din sa ito sa CDO? Wala po mga gibatig kabalaka po din noon, sir. Kay, no, sa imong na-mention lagi, kamo consistent man po mo sa inyong mga protocols para masusigid po ang kahimtang sa inyong mga estudyante?
8: Well, kining niya Magnum Angie, no, kung aduna man galing kining gayud nga panghitabo, medyo mo action sa kita kabalaka kay kining niya makadaot man kini sa imahe sa atong kapulisan. Uga ka ng atong action kung aduna naman galing, tabang ka na sa pag-improve sa imahe. So kanang naamanggod nga butang og panghitabo, mura gisod kayo na nga makontrol nato kay anaaman sila din ha sa tagsa-tagsa ka mga opisina sa atong kapulisan, sa Bureau of Fire or sa NBI man. Uga kanang naa kung unsa man galing ang mga panghitabo din ha, ato lamang gilauman nga ang atong mga pulis, ang atong mga nasa BGMP Bakaha, Bureau of Fire, mga professional nga itratar ang ilahang mga nag-OJT din ha, with utmost respect and courtesy. Kung sama usab sa ilang giagian, kaya I would like to believe nga nag-OJT man purgana sila kaniyanto na may OJT police kanang field training nila, nga diin, gitratar usab sila maayo. So kung aduna man galing kalapasan, well, kita, no, di naman na wala maguna sa atong control. Pero kita, dili kita mag una-una paugdugay, we will not think twice nga magpasaka o aksyong legal kung anaam galing ka na ng mga paglapas magnuman, Jim.
9: Sir, no, kung dili man sa inyo nahitabo or sa other schools man yung nahitabo, isip ikaw po no, ang ato po nga kaning pika po nga national president, dagan po kagi mo mga katungdana no, isip pa kaning criminology po nga, kaning nga doctor po yun din. Yes, sir, kung yung tag sa pika po lang aside, it's either o kung bisan asa man nga eskwelahan ni gikan no ang kani po din po mga estudyante nga kani man gyud po nga tuang nga mga kaning police officer mag muhapit man gyapon ni di ba sa imuha so mo tay magpan nga posibleng ang ilahang mga lisensya nagi kuan na ni mahitabo gyud ani nga mag unsa ba revocation unsa ba na.
8: Yes, Magnum Angie, morning gusto na ako kayo nga parte nga mapahibalo usab ang atong mga kapulisan, whether you are an engineer, teacher, nurse, unsa ba ka nga profession or criminologist ka man, pwede kayo nga tanggalan sa lisensya ang usa ka professional sa PRC. O gilabi na kung criminologist ka na, kaya kita lagi ang national president, sakit man sa atong panlantaw nga ang fellow criminologist na ito, Rugar, matanggal. Pero kinahala na ito buhaton aron sa pag-siguro o pag-mintinar sa dignidad sa atong profesyon. So makalaom ang atong mga kaigsuunan o usab warning kini sa atong mga criminologist nga the moment nga dunay mga salaod nga mahimo, dili gayud kami magmakuli nga magpasaka kasong administratibo sa PRC. Akin mo resulta sa pagtanggal sa inyohang titulo, sa inyohang pagka-criminologist, o kung kana mahitabo, mausap ka na ang hinungdan nga matanggal ka mo sa serbisyo, kay gigamit man ninyo ang maong titulo o ang eligibility. So, kanang naa, mao ka na ang mamahimong epekto sa ato usab nga PRC administrative case unya. Nga, file Magnum Angie. So as national president, naa ka na nga mechanism nga pwede na to mapasakaan og administratibong kaso uban sa mga panghinaot nga ang atong PRC magatanggal sa ilahang lisensya o ang epekto usab niana matanggal usab sila sa ilahang gitrabahoan Magnum Angie.
9: Okay. Kung kang estudyante sir, unsa may bitabo na ang inyohang assistance kay kuan gyud siya free of charge pud na sir para pud sa tong mga for example na nai-complain nat estudyante para sa aning mga na nidungog karon nga gimolestiya og usa ka official og usa ka police corporal dinhi sa tuwa pong police station sa CDO.
8: Yes, Magnuman J, no, sa pickup nga kabahin pwede kaayo nga ang pickup maghatag og legal assistance sa iskutanan sa eskwelahan. Desisyon ka na sa eskwelahan kung aduna ba'y ilahang ipaabot sa bisan-asang eskwelahan. No? But kami sa PICAP, sa Professional Criminologist Association of the Philippines, maghatag kita o legal assistance sa atong mga nahimo in town nga biktima. Sa ako nang gikaingon, medyo sakit man pamalandungon nga atong kauban usab sa profesyon ang atong atakihon. But just to maintain and just to set the record straight nga kita sa profession sa criminology, wala ga-tolerate, wala ga-pugong sa pagpatuman sa hustisya o kaangayan, dili lamang sa fellow criminologist nato, kung dili sa tanan nga naa sa atong katilingban.
9: In short, sir, kung palitan, na ay mga inani, no, nga mga hitabo, mo-encourage mo sa mga victim nga magkuhan yun, i-pursue yun ang pag-file kaso.
8: Yes, oh, Magnum Angie, ato kayong i-encourage nga ilang ipadayon ang maunga kaso.
9: Dili aregno.
8: Kahagayong barugan kay kita usab sa PICAP, ang Professional Criminologists Association of the Philippines, mutabang usab sa ilaha ng panginalunong legal aron sa ingonya na mapatuman o makabot nila ang hustisya. Uban kita ni Ana sa pagpatuman sa ilahang mga tumungong tinguha sa pagkabot sa hustisya o kaangayan, bisan man tuod nga kiningi ang suspitsado niya ato ra usab ng mga kauban. Whether kauban sa profession or dili, no, ato ka ng pagkabuhaton gihapon, no,
9: so I relate lang nako nung katong bag-o pud nga incident sa atong nga police dito sa Hasaan, no, nga duha ka buok nang logo sila nga kauban gyapon nga police training inato gyapon nang mahitabo sa ila, sir, like pwede gyapon sila matangtangan gito og ilahang mga kuan lisensya.
8: Yes, Magdamanji, kabahin ni atong pagpanglugos nga nahitabo sa atong mga police nga nag field training or nag OJT nga mga police na napadawat kita og informasyon usab ni Ana og atong gipaimbestigahan sa atong PICAP Regional Council din sa Region Jet nga nakabase diri sa Cagayan de Oro og naaman pud sila legal counsel si Attorney Joseph Serino. Siya karon ang nangulo sa pag-imbestiga ni Ana og kung mapamatud-an nga aduna gyoy kalambigitan ang usa ka criminologist. Magrekomenda kita nga to sa kauluhan sa pag-conduct sa mas masubsob pa nga investigasyon o pagpahamtang sa silot kung unsa man ang nakatakdang silot sa atong Code of Ethical Standards. No, kaya naman kita ay Code of Professional and Ethical Standards sa PRC nga diin. Mausap ka na ang mamahimong sumbanan o basihanan usab sa pagpahamtang sa silot, Magnamanji.
9: Sir, basi napakaigdugang, no, nga i-emphasize, ilabi na niya ito, nga kakahadlok po, no, nga mahitabo po sila ang mga nagka-increment nga gikumit ra gyapon sa mga tigpatuman na sa Balaod or baka na-discourage na po din noono nini po nga tuwa po din po mga tigpatuman sa Balaod nga nakahimo yun po doog sa Laod.
8: Yes, dagang salamat nini nga kay Gayunan, Magnamanji, no, og sa tanan natong mga kaigsuunan, no, nga naminaw karon labi na mga professionals nga naghupot og lisensya under sa Professional Regulation Commission or PRC. Ang maunga lisensya, privilege lamang kana og at any given time kung aduna kita pagsupak sa Balaod, pwede kaayo ka nang matanggal o kung gigamit ta kana nga lisensya sa pagpangimpleyo, sa pag-apply sa pribado man or sa gobyerno, the moment nga mo desider ang Professional Regulation Commission nga sad-an o tanggalan ka sa lisensya, ang mamahimong epekto niya na matanggal ka sa trabaho o dili ka na makapractice sa maong profesyon. Kung ikaw man doktor, dentist, or engineer, dili ka na pwede hangtod sa hangtod makapractice sa maong profesyon kay privilege man ka nang naangabutang. O at any given time, kung adunay paglapas sa Balaod, ang gobyerno magabawi niya na. So sama sa CPA, criminologist, or teachers, uban pa ng mga profesyon nga naka angkla diha sa PRC, no, Professional Regulation Commission, ang ilang lisensya. Kung ado naman, aduna sila other eligibility, no, magkakanti, sama baka sa civil service or sa National Police Commission, pwede usab kayo nga mudangop kita dito sa mga buhatan o magahangyo mag-file sa petition nga tanggalan sa maong eligibility. Kaya kini nga mga eligibility, dili kini absolute right or vested right nga gihatag sa ila o sa lamang kini kaprivilehiyo o at any given time, kung adunay paglapas sa Balaod, ang gobyerno mismo pwedeng motanggal kini nga mo resulta usab sa pagkatanggal nila sa ilahang panarbaho, Magdumanji.
9: Okay. Sir, salamat kay Sir Nung sa magyatang kapanan sa Magdum Radio. Kung tapuhan na matagaan pa minimo mga dugang detalya, ilabi na sa isutanan po, no, sa pagpamulis o sa kanipong welfare po din po sa ito mga interns din sa ito sa tibuok kaning Cagayan de Oro kung ahaman po no, nag-silbi po ka nga din po din sa usas mga tungaan sa ito pong syudad. Sir, salamat sir. Uga may hapon sa imo.
8: Yes, dagang salamat Magdum Anji. Mayong hapon, Grantaran.
2: So mo to mahigala si Dr. Jerry Canyo nga to ang dean sa College of Criminology and Criminal Justice sa FinMA-COC o kasamtangan po mga higala nga National President sa PICAP o President po sa Asian Criminology Criminological Society. So sa itong mga kaisunan at nga tayong dugo mga update kalabot din nga maong nga kaso tungod kaysa itong mga initial ko mga nasairan no, nagbulag na po ang kaning usa ka police captain na po no siya sa kaning lain na po yung police station gibalhin. Ang kanin po din pong corporal sa lain na po siya ng police station nga gibalhin. So gipangbalhin sila mga higala o tungod lagi no, kaya na ay nahimo nga kanipong salaod. So gibal ang katubag yung giingon ang kanina ko nung usa ka police captain na balin siya sa usa ka station dihang ni gawas ang kaning reklamo nabalin mo siya sa line station. Kay imbes di ba to na mention ako kaganiha ang allegations ang atong mga nakuha nga impormasyon no nag despedida party kay mobalin siya sa line station. Pagbalin niya sa police station ni gawas man ning maong mga reklamo. So karon gi relieved na pud siya, balin na pud siya. So karon sa atong mga kaisunan din ha if ever no nga kamo na biktima lugar sa mga atong mga kaning tingpatuman sa balaod if ever no di ban pud tanan nga mga kapulisan nato nga gahimo pud og sa laod na gyud po uban no nga kuan yun na wala sa Pasing na may giingon lagi po nila posibleng nawala sa Pasing. So kung naay mga yun ana nga kamo lugar na biktima pod sa ato ang matigpatuman sa awtoridad ay mo kabalaka report pud mo reklamo pud mo kay inyo man ang katungod ug angay lang pud dinyo maangkon ang hustisya if ever nga kana pud dinyo pagahimuon sa ato mga kaning mga kababayenan pod no ay mo pagpanuko sa pagreklamo ug ayaw kaning ayaw no nga i-tolerate ang kanipong mga binuhatan pod nga kung pwede man no nga inyo ha pud din pong kaning maangkon ang hustisya. No, kapilitan, daghan po na mo tabang sa inyo, i-grab ang opportunity. If ever nga ka na po na inyo pong gusto ng mga lakang sa inyo pong kinabuhi. Kung kamo, na-appeal po na sa mga insidente, susama na ini nga nag-grabyado sa mga tigpatuman sa balaod. Pero atong balikon, dili man tanan ng mga police officer nato, dinis ato sa Dakbayan, o dinis ato sa Nasud, ang nalambigit po doon sa mga kahiwian. Doon na lagi pipila, nga nawala agid sa Pasing. Kaya sa itong pagkailagan ini nga usa sa mga tao nga involved, kay kuan may siya, may siya nga tao, no? May siya nga tao, ilumon, ano? Mayo nga, kuan, mga pamilyador ba po ni sila. So, at ang atang yung mga detalye kalabutin eh, kaya si PNP Region 10 na spokesperson, Police Major Joan Navarro, maghatag na po siya dugang mga statement, kalabutin po nga maong mga reklamo sa ilang mga personahe din sa CDO. Oras alas 5:30, mga igala na pupus na itong oras alas sa pagbadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, timan ni Ayaw Kalimte. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamahanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5:14.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa Labring Dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores Dool kanimo.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Alang sa mga bihedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4.30 sa Kadlawon, o kada oras ng gilayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunes nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa mga Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat usab kami og booking, niya tungbuot nga muadto sa mga spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayawan tusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants
5: nga amo naman
6: ang nagatindlo sa imo atay.
5: Basta tindlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
11: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog daw ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
12: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
13: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness.
14: malipong, magluya, maglabad ang ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas. Gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
15: Kaning kay init karon dili gyud siya kaayo budak atong masinati sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsinot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagin sa ini. Okay naman yung mainin pag-water, pero hindi ko ipadayon na sinila yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan ng may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun mag ka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong tubig. Paggawas mas sinuot nga uban sa sinuot manggood is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga na mga heat exhaustion ang padayon na yun na mas grabe pa inong sinuot then siguro sakit sa ulo and then kapuin mong pagmalipong kung sa kanang heat exhaustion na ka kanang mong kapuin na yun kaayo pabugnaw kita no? And then yung reach magiging dito o fluids kanang medyo mawala business no kanang tungod ana ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, dalit sige na siya sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
14: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
16: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
18: Takla sa Magnum Radio Philippine Standard 9, maalas sa 5.25 na sa kahaponon. Maing hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw sigon sa mabot sa itong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay, palibot sa itong Dakbayan, kalungsuran sa Lalawigan sa Misamis Oriental, Lalawigan sa Kimigin, Bukidnon, og Lanao areas, lakip na sa Misamis Occidental, ugin man sa Lanao areas. Maing hapon kanyong tanan, ilabi na sa itong mga kaigsunang drivers nga kanunay nagwadwad pas kadalanan, naroon lamang makaboundary mga Magnum friends, kundi sila nagabang pa sa ilang mga units usab nga gipang maneho. Amping lang kita kadunay sa kadalanan, gumikan kay sa kainit sa kahimtang sa panahon kayon argal kamo pagkalimot magbalon sa inyong mga tumblers nga dunay mga tubig ilabi na sa itong mga drivers no, kay sigurado ta simba ko lang iiway na to ang panglawas sa heat stroke mga Magnum friends no. O gatong mga kaigsunan nga kadunay nang isuroy sa mga dapit kundiin ana ang mga kasadya kalingawan gumikan sa umaabot usab nga pangilin ni Senior San Agustin diri sa atong syudada, mga Magnum Friends, amping usab da sa to ang mga panglawas, no? Kinahanglan di ta magsuot og mga baga nga mga sinina, no? O kanunay itong dala sa kalo, payong, unsang mga butang nga mahimo makatabon sa ato usang kaugalingon batok usab sa kainit sa kahimtang usab sa panahon. Adlaw nga Sabado na usab diri sa atong tulumanan ng Magnum Health is Wealth, Agosto 22, na anak kita sa katapusan simana sa bulan sa Agosto, mga Magnum Friends. O gapangapay na ang ato ang holiday season, mga Magnum Friends, no? Sigurado ta nga ato mga kaigsuunan diha gahinay-hinay nagpagpanglista, no, sa ilahang mga hataganan og pinaskuhan, mga Magnum Friends, no, dinhi sa ato pagpanauban sa atong tulumanan karon. Og kita manghinaot usab nga kadtong mga maninoy ug maninay dili mutago na panahon sa December daw. Lisod kay pangitao na mga maninoy ug maninay, no, pero mga Magnum Friends, sigurado ta, no, it's a long tradition sa Pilipinas, mga Magnum Friends, ang pagsaulog nato sa pagtamod ug pagdugnom nato sa pagkataon sa labaw makagahom, no. Ato lang yung isilsil sa tuang hunahuna ug sa tuong dughan nga ang pagdumdum nato sa kasaulogan sa Pasko, mao sab ang ato ang pagdumdum sa pag-ula ni Hesus Kristo sa iyahang dugo og iyahang pagpakamatay, pagsakripisyo og pagkatao. Niuban ka nato aron kita maluwas sa atong mga sala. Inyong mga alagan sa kahimsog, magiguban kaninyo karon sa pipila ka minuto sa tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Matag Sabado sineman nga tulumanon sa Magnum Radio, mga Magnum Friends, gidisenyo aron kitang tanan kanunay madumang padumdum og madumduman nga bisan pa man sa ato mga kaakuhan, left and right, chachakuracha ta sa mga responsibilidad nato matagkaroon ng unya, diligyon nato ang ayan, isa lindo itong ipanaplin ang paghatag na itong prioridad sa kahimsog sa itong panglawas. Inyong mga alagad sa kahimsog, maging uban ka ninyo karon sa pipila ka minuto sa itong tulumanon. Magnum Binga Bukay Jacinto, buwan gahapon sa itong Nurse on the Air. Magnum Cheryl Diasilan Gailoa, may hapon, welcome back.
19: Sa kanunay na naminaw, no, sa ato ang programa, ilabi na sa ato ang mga kanang dili lamang sa inahan, apil usab sa atong mga amahan, magnumbing nga matag Sabado anaagad sila naka-tune in kay mao ni ang panahon nga mag-relax-relax gikan sa gimbuhaton sa tibuok semana.
18: Oo, so, kaabag kanunay.
19: Kaabag. So mo na karon na to gina-remind ang mga kabatanon ng magnumbing nga dili lamang sila mag busy sa mga cellphone, no, kay adlaw man nga Sabado, so this is also the time nga mutabang ta sa mga gimbuhaton sa panimalay. Kay that is our kanang murag reward also to our hardworking parents,
18: Magnum. Yes, no. So ayo gidin taon po ninyo, kung inyo hang walay klase, dapat di opo ni nanay.
19: Tagaag panahon, dili nga maglabahin noon siya, no.
18: Yes.
19: And we are very happy actually, Magnum Binga, na bitaw ang adlaw nga Sabado makadugog tas mga radyo sa kasilinganan nga uy, gihimot ang background samtang nagluto-luto.
18: Yes.
19: Gihimot ang background samtang nakalay.
18: Samtang nakadeha, nagsipanilhig si mong tungkaran karon, no? Kinsa ka man diha nanay nga kabulong panilhig, kay murag relax-relax sa kay murag wala na kayo isiga ang adlaw karon. Pwede na ta mo gawa sa ato ang mga tungkaran aron maghinahinay panilhig sa ato usang palibot kay likay.

0: tanan og mga ni magaling kabakakan pero
1: tuo-tuo tuo-tuo kay
0: kamatuuran og tuo-tuuhan
1: okay
0: og tinuhuan
1: tinuhuan mo jud bino even up until now nagigihapon na so even daghan kay nang tinuuhan no pero ato lang ma-discuss those few na angayan nilang mahibaluan and we are very fortunate maglumbing kay right good from direct from our pediatricians sa ang atong mga
0: atong makahuban karon taliwala maman nga labihan kay ni nila kabisi mga magdum friends kay daghan kayo sab silang mga kaakuhan no apan na mapasama maton kay ta sa magdum radyo mga magdum friends kay atong mga resource speakers resource guests ato ang mga atong mga honorable og intungdan gyud nga mga individual nga ngayang mo hisgot sa atong mga hisgotanan din ni no mo extend sa ilahang serbisyo taliwala nga adlaw Sabado mapaabot lamang kaninyo mga magdum friends sa mga maayong balita may kalabutan sa pagpahimsog sa atong panlawas apan sa di pa usab nato ikauban atong mga dinapit nga bisita karong hapuna ato na ipasupot ang atong mga headlines. Sa itong magdum lokal, corona og titulo, isip para sa syudad, Ilugan sa 12 ka mga kandidata at sa 61st Miss Cagayan de Oro Coronation Night sa limkit kay Atrium ning syudad karong gabi. Kining 12 ka mga kandidata, kinsabay inyong bet. Sigurado, no? Nahakot na sila sila mga fans, sila mga cheerer, mga magnum friends, no? Diha sa may limkit kay Atrium karong gabi. O ga nagsingabot na, naghinahinay, nagpangabot usab mga to ang mga kaigsuunan diha sa nasangpit usab gabi. Alang usab ni ining Coronation Night. Naglangkob sa 12 ka mga kandidata, candidate number 1 from Barangay 17, si Miss Noreen Ashley Cabonialda. No, proud guys, kapitan na ni Magdum Cheryl.
1: Claro,
0: no?
1: Kaya ang pahiyom ni kapitan.
0: Okay, gipangandaman, ginaw ko noon niya nga diha, ginaya ipakumpit ang ilahang Barangay 17 Miss. Sa Miss Cagayan, no? Good luck sa itong mga kandidata. Candidate number 2 from Barangay 31, Miss Riza Arandilia. Candidate number 3 from Barangay 40, Natasha Diane Motia. Candidate number 4 from Barangay Carmen, Miss Tricia Salwani Abalos.
1: Tas, tas na bata. Amo, Carmen, yes.
0: Tas na bata, Magnum Cheryl, no? Ipon ka siya. May kayo, well, without favoring any candidate number may kasi mo rampa.
1: Kinahanglan po ng height magdumbing yes. May compete na catch
0: no. And candidate number 5 from Barangay Kugman, Miss Susmetha Shin Itom. Candidate number 6 from Barangay Ipunan, Catherine Jane Young. Candidate number 7 from Kauswagan, Aries Graciel Kaasi. Pastilan pagka unique sa iyang pangalan o mga kwan kayo. Kastilaon kayong pangalan.
1: Nani mga deep meaning madumbing.
0: Candidate number 8 from Barangay Lapasan, Miss Ereka Gabutan. And candidate number 9 from Makasandig, Kyla Mar Judien, ba na? Judiniel Lauron. Candidate number 10 from Barangay Nazareth, Mary Hyacinth. Uy, sounds familiar ang pangalan, Zamora. Candidate number 11 from Barangay Patag, Princess Joyce Tagnuay. And candidate number 12, Barangay Tablon, Miss Crizel Jane Abiturilio Torres.
1: Osa ni sa mga crowd's favorite.
0: Magiging. Yes, congratulations to all 12 lovely candidates. You are all winners.
1: Yes, the fact nga ni Rampa lang ka dito magdumbing.
0: Exactly, nga naka-qualify sila among the many who submit themselves for the screening. As the official candidate winner namong tanan mga magnum friends. Kadili lalim ang ilahang mga criteria.
1: Mga criteria o kinahanglan ang imong pagpahiyom magdumbing. Sila palang pasahi pagpahiyom daog na.
0: Sila the beauty and brain with a poise and with a purpose mga magnum friends. So tanaw na to unsay ilang mga advocacy na sad magnum Cheryl na sa dosi na to mga kandidata. Unsay atong lauman no nga ilahang mapalambo ang atong turismo. Dili lamang ang turismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Apan mapatunhay o mapabilin ang atong signature title as the City of Golden Friendship.
1: Yes. Samtang sa laing bayan sa itong Magnum National, formal nang gisugdan ang Defense Logistic Agreement tali sa Pilipinas o Japan nga Acquisition and Cross-Servicing Agreement kon aksa nga gipirmahan ni atong Enero 15 ning tuiga na latid sa maong kasabutan ang kooperasyon sa armadong kusog sa duha ka mga nasun aron mapaligo ng depensa ni ini. Lakip sa maong kasabutan ang paghinatagay sa supplies and services.
0: Magnum International kini nakasubo worldwide nga problema Magnum Cheryl no. Ay mo pagtuo mga Magnum friends nga sa Cagayan de Oro lang ni o sa Pilipinas lang ni but appeal sa uban nga mga kanasuran. Usa ang patay og laing tulo ang naangol human mga taki ang 18 anyos nga suspect gamit ang espada. Pastilan sulod sa Brinil Central High School sa Padjerstal amin ang kasadpang bahin sa Stockholm Sintrong bahin sa Sweden sa pagkaroon

0: tapay natumbok nga motibo ang kapulisan sa hinungdan sa mga insidente kundi inanaa sa mga tunghaan ang dulag 500 ka mga estudyante. 18 years old.
1: Murag ubay-ubay ng mga cases ang ato ang
0: natala. Yes, gasunod-sunod din siya karon magnumsiran yes. Nga sa mga eskwelahan niya. Well, in fairness sa itong mga magtutong, mga tutudlo, no, usahay kay, naulit na ng uban, kay basig sila na din ang basulon daw, no. Wala man na, basically, or primarily, dili sa ilaha ang problema.
1: They're actually doing
0: their part.
1: They're
0: only second parent, di ba? Mm-hmm.
1: Samtang sa laing bayan sa itong Magnum Entertainment, pagkansila sa presensya ni Miss Universe 2018, Catriona Gray, sa Miss Universe India 2026 Coronation Night, gikasubo sa Beauty Queen. Kinihuman ipagawa sa management ni Catriona nga wala sila magkasabot tali sa organizer sa mga kondisyon nga ilang gikinahanglan. Hinoon wala na magluwat sa dugang detalye si Catriona sa tukmang rason sa ilang pagkansilar.
0: But rumors had been escalating Magnum Cheryl na facts and figures. Once mag-hire din mo na sila, it's something Magnum Cheryl, no? From their wardrobes, tanan, plane tickets, and accommodations. So, plus the talent fee, of course.
1: And knowing Catriona Magnum being once siya mag-host sa pageant, kana bang...
0: Crowd grower siya.
1: Exactly.
0: Murag ala Alex Iyala po niya siya sa pageantry Magnum Cheryl. Samtang sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Coach Team Co. Numiangkon nga daghan pang angayang buhaton ug ipalambo sa ilahang katakos sa basketball court una mabalik sa fourth window match sa nagpadayong FIBA World Cup Asienda Qualifiers. Kumpiyansa usab si Team Co. nga dakong ikatabang sa ilahang key players ang pagbalik ni Kai Soto sa national team aron mapaligon ang ilang kampanya. Inyo na pati mga galang magarap ng headlines sa itong itutukan sulod sa 24 oras at tangi lamang sa masunod natong mga public affairs program o mga newscast ang mailit nga balita. Dili peke nga balita. Dili lamang ka ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum friends, ang ato nang nakakahan ay hisgutanan, no? Ato ang pagatukion karon ang facts and myths of breastfeeding. Kay bisan pa man sa kataas, kalapad sa information drive campaign sa buhatan sa City Health Office and even the National Health Office, mga Magnum friends, daghan paghihapong mga tutuhu. No, mga tinuhuan, gikan sa ito mga katigulangan, nga di na ito ang ayan pong ipadaplin, no? Kay with due respect sa ito ang mga kanununuan, Magnum Cheryl, no? Di po na ito ang ayan po nga idihar na lang yun ni moderation, no? But asa man nakuha ang mga moderno nga mga pamaagi, dito lagi hapon sa mga tradisyon.
1: Oh. Wala siya rasyonale. Karabang gihimo to nila pero unsa ba ibot pasabot ato ka mga bata. So with the modern time atong kita
0: So kitagaan nato siya og clarity og emphasis nga kinahanglan nga mo na siyang mahimong kinatibuk ang hulagway, no? So it doesn't follow nga modern na karon ato na lang po dayong kalimtan ang mga tinubdan o mga origin lugar nato sa ato ang mga kinaiyahan or mga gimbuhatan nato, no, sa itong mga kanununuan. Pero we must be open also to any modern and development sa ito o sang pagpahimsog sa itong panglawas mga Magnum friends, no? Kaya hindi man siya basta-basta lang, no? So nag-agi na silang thorough studies, research, no, na ay mga proof nga ilahang ikalatag
1: ang kini nga klase nga butang magdumbing long before na anam mo na
0: Nanagin na, no?
1: Gasa
0: na sa kinaiyahan mga Magnum friends. Ngayon na ito ang ngayang ipadaple, no? Ato ka nang ipadayo na ito mga isgutan. Ano ba sa itong dinapit nga bisita? Human lamang sa pipila ka pa hinumdong. Please stand by.

0: At tabo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o nga pagpangontras sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata. Nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna'y powerful extract gikan sa paliya o desugurated sugarcane nga epektibo aron kapugngan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimo siya usab ang ilahang libre nga check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera, likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
2: Kanunay ka ba kahilantan si punon o gubon? Sinyalis na ka na sa luya mong immune system. Tumarog Marta C. Usa ka alkaline vitamin C nga mo pabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Marta C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausap sila sa ilahang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Manila Street Studio.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
2: Data query.
1: Isura.
2: Google Data. Shopee na.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Daghan ang nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins sa poisonous substance gikan sa mga air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes ug uban pang mga toxins nga mahinungdan sa balatian sa imong lawas. Aron maangkon mo ang mayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
7: Taka sa Magdum Radio Philippines Standard Time, alas 5.46 na sa kahaponon. Balik kita mga inyala sa atong talumanan ng Magdum Health is Wealth. Uban sa atong dinapit nga bisita, Magdum Cheryl, no? Atong papasalamat sa atong mga dinapit nga bisita kay taliwala nga adlaw Sabado karon extended ni ilahang public service, mga Magdum Friends, no?
10: Yes.
7: Aron lamang yung mapaabot nga na kaninyo mga Magdum Friends sa mga mayong balita. Aron ka maklaruhan ta sa atong mga kalibog.
10: Mm.
7: Ilabi na sa atong mga first-time mothers diha,
10: oh,
7: no?
10: And even not the first-time mothers, Magdum Bing, no? Apil tong mga, even pang-tulo, pang-upat,
7: yes,
10: pero first time sila makadugog sa mga kanang rasyonali bang, nganong dapat ingon ani?
7: Nganong angayan ta magpasuso sa itong mga bata nga bago pa lang natong gihimugso, no? Hopefully we'll be having anytime na soon, no? Atong mga dinapit ka bisita in the person of Dr. Charm Tobong Banwa Aral, pediatrician by profession, a breastfeeding mom herself, is
10: yes,
7: a proud, very pretty and versatile dancer. Wow.
10: Gikan multi-talented. Sayaw Magnumbing. Oh, inana sila kabisi.
7: Yes, inana sila ikuan. Event, mga Magnum Friends, no? Nga gisalmutan usab. Very approachable. Unta tanan doctor, approachable mga Magnum Friends, no? And also, Dr. Shella May Saison Taal, pediatrician by profession, a proud breastfeeding, a working mother.
10: Yes.
7: Yes, a woman of faith and a blessed she was blessed by 2 beautiful children. Lucky babae.
10: Duha. So, duha. Bayog lucky.
7: Wow, baris na sila. And both of them are a member of Philippine Pediatric Society North Central Mindanao chapter, mga Magnum Friends, no? Mapasalamaton kita sa ilahang mga expertise karon nga atong pagatutukan. Breastfeeding myths and facts separating the truth from misconceptions. Mga tuutuho o tinuhuan, mga Magnum Friends, no? Good afternoon, and doctors, beautiful doctors, welcome to our program, Magnum Health is Wealth. Hello.
11: May hapon. Good afternoon.
7: May insecure ta sa itong mga beauty, ani Magnum Cheryl. Salamat kay sa inyong oras, no? Dr. Araw and Dr. Taal. sa atong hisgotanan usab karong hapuna, no, may kalabutan usab ni ining paghatag na to o katinawan or pagpasabot sa ato ang mga inahan, no, nga unsa ba gid ni imo mga tinuhuan hantud karon ngayon pa ba nga imo ang batunan?
10: Oo, ato kung naay na minaw nga mama karon, no? Not just the mothers but we also encourage the fathers, members of the family.
7: Yes, especially the father, no, kay siya gid dapat ang pinaka ka first support system ni mother nga ga breastfeeding mga magdum friends, no, kay sila pa nga we are all in one in this journey. Oh, si tatay ug si nanay gyud dapat magtinabangay, no, kay dili lang man gyud sa panahon sa paghimo sa bata. Magduyog ang nanay ug tatay, no, padaplin sa mga minors. But sa panahon sa pagpatubo, kinahanglan na agi participation all the time, as always, si father. Masabtan po niya. And very amazing kayo and inspiring bitaw ni mga papa, Magdum Cheryl, na sa mga social media, makita ni mo, na gina-portrait na lang nila lang self as their mother to breastfeed sa ilang bata. Labi na din na muhilom.
10: Later, we will ask our doctors, Magdum, kung sabay ka-importansya sa amahan. No? Nga, it's not just the mother, but the father, no, diha sa pag-atiman niya sa mga bata.
7: And first come first, no, the myth versus facts. In getting started with breastfeeding, matod sa myth, a mother should wait until her milk comes out before breastfeeding. Anybody could answer, Doc Tal and Doc Arau. Go ahead.
0: Sige. Hello, may hapon sa tanan. And then, hello again. It's the second time actually. Kay we did this also August 2 years ago. Pag-abri na mo sa Human Milk Bank sa City Hospital. Uh-oh. So, grateful to be back. So, regarding sa question nga katong pagkuano ang katong sagatas na to, kung kinanglan ba siya o katong
7: para hulatan nga mugawas lang iya?
0: Hulatan mugawas, okay. So kana ang sagatas na to nga hulatan mugawas, actually, especially in the first few hours of life, no, naa na gitay gatas, okay? Naa na gitay gatas nga mugawas sa ato ang kuan sa mama na to. So dili na siya nga kanang walay gatas sa mama, misconception na siya, nga moingon tag walay gatas, burus, pagburus pa lang, hinay-hinay magproduce na nagmilk. Di lang gid siya inana kadaghan nga gatas diretso mugawas because ang breastfeeding na to works in a supply and demand process. Meaning, ang gatas mudaghan depende sa unsay kinahanglan sa bata. Pagkatauan na in the first 24 hours of life, ang size sa tiya ni baby is only the size of a limoncito. So that's around 5 ml. So muna itong ipasabot sa parents, no, nga di ta mag-expect ng awas-awas na diretsyo. Gamay pa na siya kay based lang na sa unsay kinanglan sa bata. But that is the most important na makuha sa bata in the first 24 hours of life. Kaya nga naman, muna siya itong gitawag nga colostrum. So the colostrum is the liquid gold. Muna siya, no. So at first, sa kinaraang tinuhuan, this is the myth part, muingon sila nga panus na siya nga gatas. But we have to correct that. That is not. That is actually the most important. Colostrum atong tawag. So muna siyang first bakuna sa bata. Kay muman nang iyang makuha nga na ay nutrition, na ay enough nga mga kuano protection, immunoglobulins, mura nga sundalo sa lawas nga mapasa ni mother, padulong kang baby. Okay? Mm-hmm. So to answer that in short, kinahanglan makuha gyud sa bata ang gata, especially in the first 24 hours of life. Gamay at first ang i-produce, but eventually, mudaghan na after kasagara third day gikan sa pagpanganak ni mother.
7: So, di na sila mabalaka nga napas mo o magutman. Dok, no, ang ilang baby o dili makasagunson pag-tutoy sa ilang gatas. But ang ila lang yung i-aim, ang pinaka-first nga tulo sa gatas nga dapat yun masuso sa ilang anak. Now, second myth, newborn need water or formula because breast milk is not enough.
10: Kanang kulang daw.
7: Munang feeling nila nga, isa naman yung katulog sa gatas na, baka din mo man yung nabusog akong anak siguro. Kinanglan ba, Dok? Magdungag o water or formula?
11: Hello, may hapon sa tanan. Ako siguro mo itong magnabutan.
7: Yes, go ahead, Dok.
11: Kung ano yung siya gibentik.
7: Yes.
11: By the way, thank you for having us, Doc Sheila and me. This is my
7: it's
11: first time.
7: It's our pleasure, Doc.
11: Promoter. Regarding sa inyo ang question, kailangan ba ta mag-supplement o tubig sa mga babies nga ga-breastfeed or breastfed babies, no? The answer is no, Jud. Na dili na kailangan, especially sa first 6 months of life sa baby. breast milk alone, ang breast milk lang 90% ana more or less water na. Mm-hmm. And then the rest na nalilinhan, pack na gina siya of nutrients and minerals na kailangan sa baby sayahang pagdapok. So dili na gina to kailangan i-supplement pa ang baby og milk. So breast milk alone enough na gid kaayo na siya. So kailangan na gid nato i-reinforce sa mga mommies nga dili na kailangan. Ha? Breastfeeding lang yun. Mm-hmm. And then, napaisaan, ako lang sundan kay Mora, connected na kayo siya.
7: Yes, go ahead, question go ahead.
11: Dok, dok daw binga, sige mo siya dede, mura magutom kaayo pirmi. Mm-hmm. Mung din na sunod dahil nila iingon, maya na rin ko nga, ang babies normally, naturally, sige gina sila og latch food. Mm-hmm. Kaya nga no, sige-explain ni Dok Sheila kaganina, ang ilahang size sa stomach, magdepende sa ilang age of silang age paggawas na. So kung baby pa kayo siya day one pa, mura pa na siya gingon sito, maghinay-hinay din na siya kadako. Sa ato pa, dali ra siya ma-fill, dali ra siya mapuno, dali ra po din siya ma-digest. Munang gutomon sila kada jut-jut. So muna na muna pasabot sa mga mommies na okay ra. Wala gyoy problema kung magsigit pa ngayon ang baby. Ihatag kay breastfeeding per demand man pa.
7: Mm-hmm. So mas mag-worry siguro ang nanay magnon Cheryl, no?
10: And
7: doctors kung dili mo hilak, dili gutomon, no? Oh, so okay, siguro na nag-worry kay normally ang baby mohilak man gid siya. It's their natural natural form of kining pag-inform sa ilang mga gipangbati. Mohilak, dayon na kining matulog. Mura gina, ihi nang dayon din didi mo nang trabaho.
10: Mukhaan matulog.
7: And ang interval sa pagpadidi, kinahanglan ba nga i-follow gid ni nanay sa first 12 hours? Kaya mura, tagpila ba ka-hours ang dapat ang interval? Kaya mura, matingala sila, busog pa mani, ano na ngayon naman sini siya? Mapasuso na sa balik. Mura,
10: kapila ba siyang matutoy,
7: yes,
10: dok? In the entire 24 hours. Kaya na may uban nga, ako pa may nagtutoy, nga naman nagtutoy naman po ni, basig wa siya'y nakaon.
0: So with regards no sa number of times nga mag-feed ta, so again ako i-emphasize ang istorya ni Dr. Araw, we do breastfeeding per demand. Okay? So ato kina siyang ikuan ipasabot sa mama. So pasabot ana nga kita mag-agad kung kanus ang magutom o magbusog ang baby. Okay? So, on average, more or less naatay 8 to 12 feedings in 24 hours. Oh, okay? So yan na siya nga duration, but it's not the same. Dili siya pareho sa tanan bata. So mag-vary siya mo na natay average. So ato ana lang na itudlo sa mama, kanang kanus aman makabantay no kung gutom, kanus asad busog. Okay? So muna itong tawag na feeding cues. So, sa feeding cues, natay early feeding cues. So, unsa man na siya, maghinahinay na ginagmata ang bata, maglingi-ilingi, magsigi nagmuraga panghita sa mama, murag manimhot, mag-inana. So, gutom na na. So, sign na na siya nga pwede na to pakanon. Kana. And then next, ana, stretching, ang kaning kamot,
7: magsigi paghiwid.
0: Ang saba ba? Oo, gutom na na. So, ipa-feed na na siya na to. So, dili kinahanglan nga huwaton na to, nga maghilak ang bata. Okay. Para ayha na to patut yun. So kana alone katong mga signs, feeding cues, ato na silang ipatutoy. Kanus asad may bawaan kung busog. Kung mulet busa tutoy, mubuhit na sila, nagtutulog na sila. So ang kamot nga nagkumo, mo relax na na siya. So
7: okay
0: na sila. Okay? And then isa sad sa pamaagi ana kay according to studies also no nga only 60 to 70% sa babies no most average actually one sided lang sila sa breast nga matutoy. Not all babies 30% nga mo kaya matutoy on both sides of the breast. Very good na kada baby ha. So mo lang gid na again akong balikon ato lang yung emphasize mga maglahi-lahi ang katuo ka dapat makabalo sila sa feeding cues rather kanus agot. And then, pag mo-relax, mubuhi na na sa kamot, mubuhi sa tutoy, busog na na ang bata. Breastfeeding, demand yun ta.
10: Kung kala siya sa gutom mo, magkumbing.
7: So, misconception, Magdum Cheryl, nga kinahanglan, pag makadidi si mong right breast, kinahanglan ni mo ipatabok sa pikas kaya para rong mabalanse.
10: Katong tubig o kanon, dok, no? Muna ilang ginasulti.
7: Muna ilang kuhan kay. Otherwise, dili na ni magpareho kadako ang suso sa mama, dok, no? Kung perminti lang siya mag-latch sa pikas niya.
0: Nga,
7: sa
0: isa lang ka-side. So, both sides, gid siya. Kay, ngano na siya magnumbing. Ang ato ang point, ana, is makuha gid fully ang two kinds of milk. We call it the fore milk and the hind milk. So, si fore milk, kung makabantay mo, medyo lasaw na siya ang first na gagawa. That's fore milk. And then the hind milk, ang difference, mas puti, mas oily siya, but it's very rich in fat and proteins, mm-hmm, which is needed for the growth and development sa bata. Okay. So dapat muna siya both ang makuha gid sa baby. That's why we offer both sides of the breast. Kung mubuhi sa pikas and then gusto pa mututoy sa pikas, i-offer gid gihapon nimo. And then after that feeding, in the next feeding, offer the same side sa katong asa siya last ni buhi.
10: Mm-hmm. So kada suso Magnum Cheryl produce different nutrients.
12: Oo, dayon ako lang to emphasize tong gisulti ni Doktora Magnum Bing, mm-hmm, ha kay kini madunggan gid gihapon nato. Nga ay lasaw na imong gatas kay, mm-hmm, oh dili pareha atong iya ka nga yelo-yelo di ba dok nga ga very good na siya. So that doesn't mean nga ay
10: lasaw wala kay sustansya.
0: Exactly.
10: Okay. Mm-hmm. Next myth, no, alang kang Duk Araw siguro. Small breast daw ga produce og less milk. Wow. Unsa na yung mga tinuhuan, Dok?
11: Nakadumog na po an.
10: The common the common misconception.
11: Dok, wala, pili gid ko gifted. Tapos baka akong baby ani. Pero actually, no, dili gid na siya sa size stomach. Siri, assure gid yapon namo ang mga mommies nga mommy dili na siya sa size sa breast kay ang breast manggod, namanggod tay, kung imo na siyang hiwaon, no, pag-applyan na cross-sectional, nana siya ducts of gland. So, mm-hmm, diha yun ka pang gabuhat ang mga milk. So, mura yung check agianan, actually. Mm-hmm. Mura siya, muna naon mo ba? So, sa ato pa, ang breast production naa sa paggawas, so, ang kinahanglan sa baby, ang iyahang need, ang demand, ug ang supply. So, kung the more ni mo siya ipadede, the more siya mudaghan. So, mura siya gingon anak, bali. So, wala gyoy, ingon nga, gamay ra akong milk, kay dili kay ko gifted, or haladaghan, kay siguro na siya milk, kay, you know na.
0: Buyag.
11: Buyag ka ayaw, hindi, pod siya ingon ana. Depende gyoy na, so, again, emphasize na po na mo nga, padede lang sige, mam, no? Madaghan gyoy na siya sa imo, kay depende man na sa needs sa imo baby.
10: Okay.
12: Ato i-follow up ni Magdumbing, no, kay in relation Dok Charm sa katong sa kadag-on sa ato ang breast, kini na po rin sa milk supply kay like mine, no, kay kapatutoy hapon ta Magdumbing up until now.
10: Yes.
12: Kanang dili na ko
10: ulat sa kadiya.
12: Dili ma feel nga ako nga di na ko ma feel nga murag kana bang nambusok niyang uban, mao nang ay wala ginay sulod imong gatas
10: because oh, kay dili mo busog.
12: Oo, oh, kay soft lang ang ilang nabati. So unsa may kalainan sa duha?
11: Term anak nila mergutok, no?
10: Mm. Oh, di mo gutok.
12: Kana do.
11: Oh, ako ang boobs, no. Kuan gyapon siya case to case basis gihapon na siya kay kung usually the gutok yun na ang mga breast sa mga mommies, dili kay enough ang pagkuha. Dili kitaw siya gaka empty, no? And then, naapoy uban mommy nga naanad na siya sa breastfeeding, dili na pud kay nimo na ma-feel nga gadagko gyud ang imong breast.
10: Mm-hmm.
11: Oo, so dili po siya ingon nga wala wala siya sulod kay dili siya feeling gutok. Dili po siya ingon tanya. So depende gyud yapon na ang best way lang gyud nga ma ingon nato nga daghan milk si mommy sa palachi baby. Mm-hmm. Makabalo dayon ta nga naay nang gaon, naay nakuha si baby kay nabusog siya. Katulad din giingon ni Dr. Alka ganina, nga naala rin signs nga si baby kay busog. Nakatulog, feeling satisfied. Mm-hmm. Ang tawag na mo, milk drunk. No? Mm-hmm. Oh, may naring pakita ni baby's style.
10: Mm-hmm. Yeah, so, ang output and, po, Doc, and, no? So, dapat observant kay si mother, no, sa mga motion or physical movement sa babies nila, no? Kay, mo maning sign of communication na sa mga babies, mga Room Cheryl, no? Kay, di ba mas laka story, ah? No? So, dapat observant kay kas mga movement, silang mga kamot, silang mga tiil, o di ba? Ang pagpanghiwid, mother, no? Naana din na siya, ikuan, nag-signifies na lang, dapat na mag-daddy si baby, mga Magnum friends, no? Now, additional nga myths, no, alang sa ito ang mga would-be mothers and mother out there, ang katungag, ikabutsag naman ni Doktora ganina taal, no? Ang frequent sa pagpadidi, ang schedule, no? Nga kapila, average of 8 times in 12 hours.
0: 8 to 12 times within 12 hours.
10: So meaning every hours. Hour or almost magdindi ang baby, no? Sa kanang first pa niya nga pila na 1000 days magnum Cheryl.
7: nung kinahanglan kada oras baka wa man sila lain nga gisaligan nga pagkaon no kana raman so ikaw kuno be nga gasalig lang kag di sa imong mama di magagutmon pirmi yung wala may sulid ana magdum cheryl di ba
10: oo mo nang the first 6 months magdumbing atong ipadiscuss gihapon kay doc kay Doc Sheila ni magdumbing no ilabi na tong gafid offense sila sa low milk supply ba ang mama or kato dayon ang for the first 6 months daw kay apil na to
7: walay intervention o walay interruption unsa ni ka importante Doc Taal?
0: Okay, so in terms of katong samarag frequency, katong 8 to 12 times, low milk supply ba sila? So, ang kuan gid nimo ana no, timailhan sa aside in connection to that, ang timailhan nimo nga naigakakuha nga milk si baby aside sa masatisfy si baby kay ang pag-ihi o paglibang is 24 hours. Okay, so how many times? So, literally no, ang di ba ang atong makuanan kay ang bata kuno bagong natawo, kailang buhat kay magdede, katulog kalibang, ihi. Literally in ana gyud ilahang kuan buhat. So that's within the first 6 months. So ang kanang pag-ingon nato nga low milk supply, when does that happen? Kanus ana mahitabo? So kana siya gakahitabo kung kita dili ga breastfeed per demand. Kay balikon nako ato ang pag ang milk supply sa mama always relies on unsay kinahanglan ni baby. So meaning mo supply si milk pag nagmagtutoy si baby. If makunong ang pagtutoy ni baby, mo send nag signal sa brain, ingon na nga uy, napa may gatas, dili lang sa ata mag-produce og milk supply. So pag mahitabo na siya, magpadayon na siya nga inana, kadugayan, muhinay ang milk production, eventually, mustop ang milk production. So muna ato ang gusto, pugngan nga mahitabo. So dapat, kanusa man nga dili ta, unsa may pamaagi rather, nga dili ta mag-low milk supply. So that will be to do breastfeeding per demand. Both sides of the breast, i-offer ni mo siya, kanagid ang atong angay buhaton.
7: Now, balik ta kaya Dr. Araw Magnum Cheryl, no? Kining mga misconceptions gihapon sa mga nanay nga gapasuso nga kailangan ka mo inom og para paabunda sa gatas, inom ka pirmi sa baw, kailangan tong mga...
10: Ang mga manok silingan, maapil na ang kalabasa.
7: pagbigwiton, mahurot ang bunga sa kapayas. Nga hinalinghon, mga hilaw pa pampupuon kay para lang yun makagatasa sa mama nga gapasusudok. Unsa ba ka-importante ni siya o naabagin ni siya contribution sa pag-produce o gatas sa inahan? Ang ilahang mga sila pa, lactating mother, kailangan mo inom o makaabunda silang gatas.
13: Okay, sige akong tubatan. Naagil mga tawag na ito, galactagons, ba? Naamang ginitawag na ito, mga food nga pwede makapa-increase sa milk supply. So, upo naman ginatawag, inom daghan, tubig, pagkaon po mga, sa bawo nung tawag na ito, so, na kayo marag, paggatas, mga
7: pagatas. Yes, paggatas lang yun. Sige, sa bawo para paggatas.
13: Kinaton, kapayas, kalamunggay ka na. Ha? O, noon to, silingan pa, mangayop ang banyo.
7: Yes.
13: Ato itinola. Pero actually, gina-emphasize yun na to, dapat balance yun ang nutrition sa mami. No, dili lang yun to, one-sided nga. Hala, nagsigi na lang yun siya o kalamunggay. Wala na siya protein. Wala na siya. Kanapanaghanap ang na-miss out. Kanapag-focus lang ta sa...
7: Sige lang sabaw. Nawa na hinoon. Luyat na hinoon yung na sustansya.
13: Wala na hinoon siya. Ano siya protein, wala na nun siya calcium, wala na yung ano. So, balance nutrition yun. Like, adequate milk, adequate fluid. Okay. I for one, makaingon siya kung akong magpadede, mura tagadagan ng marathon.
10: Uhaw ka.
13: Uhaw siya kayo, kadlawang na ko, mamuka ko sa kumbana. Uhaw kayo. Tinood yun. So, inom daghan water, balance nutrition, and rest. Kailangan ang sa mga miss. Diri na dahil mo set in. Diri na dahil mo sulod ang mga roles sa mga bana.
7: Yes.
13: Ay, mga bana.
7: Oh, mga bana, no? Kinahanglan nga pirmi na ay makaon diretso inyohang mga kapikas. Once magpasuso kay hapdos ang tiyan.
13: Dili kita ani. Isod kaayo kung walay help. Kung walay support.
7: Yes.
13: Sa to rest, fluid, and then breastfeeding. Frequent nga breastfeeding. Padayon. Mudaghan na gina ang inyong gatas. Ah, psych di ay, no?
10: Ako idugang dok, nako idugang dok kay mugi common sa mga ospital ang mga madunggan. Kini bang hala ayaw pagkaon anang kuan kay mong pass through na sa imuhang
12: kanang
7: mapasa tutoy. Sa matutoy yung apil sa nanay asa ang bata
12: ginata, mga ginata daw kung uban pang bawal daw kay pwedeng masuso sa bata.
0: So I think it's more on kuan no sa diet siya nga pwede kana more of a gastric irritant siya but basically as long as naatay guide ana ha kung unsa man gyud ang sakto nga diet for our lactating mom so pwede ginato sa tudluan about sa katong pinggang Pinoy
12: yes
0: diet siya for the lactating mother so mo na ilang guide kung unsa man gyud ang mga sakto og angay nga pagkaon nga atong pwede ihatag para sa mga mama sa mga breastfeeding moms in particular para dili pud siya nga makakuan bitaw makaapekto sa baby na alang siya example lang no nga situation. For example, kung grabe kaayo o ka na mga dairy intake ang mama, pwede siya nga murag mag-gastric irritant, mag-colic ang mga breastfeeding baby. So, kana isa na sa mga example ngayon, Ana. So, munang ilang pasabot nga, kung unsay makaon sa mother, pwede makapikto sa baby. So, example, Ana, kana mga dairy products nga makakos o colic, mubutod ba? Magsakita, maghilaka ang bata tungod sa butod nga, murag ma-feel nila. That's what we call medical term, colic na siya. So, kana lang, adequate, proper, and balanced diet. Mugid na siya atong i-emphasize sa itong mga breastfeeding mom. So, for guide, pwede nila ma-search. Kay grabe naman gina nga itong mga access sa internet, Facebook. We can always search Pinggang Pinoy and then focus on sa katong mga diet for lactating moms. Yes, okay. Breastfeeding
7: so
0: moms.
7: So para guided mo diha mga mothers kung sa inyo ang ayan nga pagkakaunon o sa pwili kaya ninyo nga kaunon. Nga wala yung negatibo nga epekto nga ito sa baka.
12: Pakaunog lang may ang mama. Di lang puro sabaw maglubing. Puro sabaw na lang yun. Tibok adlaw.
7: Buta yung pag-unod panagsa.
0: Mas healthy man ang sabaw ko na ikan ng isda.
7: Yes. So, di lang sabaw lang.
0: Mahayaw na lang kita sa manok sa silingan. Ani, eh.
7: Mambingwit o manglitag na lang tadok. No? Anyway, atong dinapit nga bisita, mga Magnum friends, no? Mga kauban na ito karoon. Any of you doctors no makahatag og katinawan niining mga pagtuo sa ato ang mga ginikanan labi na gining mga first time mothers no nga worry sila or apprehensive sila nga magpadsuso immediately kay tungod lagi kay sa kasakit normally ba yun makabati og sakit or hubag mag na magibation nga magsakit gyud ang suso sa mama before makapasuso sa ilang anak doc no after giving birth.
13: Okay, sige. Ako kay mura bago lang ko ng anak. 2 years na tayo. Pero, yes, dili gyud always sa tanang panahon, dili gasakit ang breastfeeding. Nagyud times na muhapdos, especially sa first-time moms. No? Naiuban mga mommies nga, kanang madlok kay dagan na madunggan nga, nasakit na magpatuto. Ingon akong silingan, nasakit na
7: tapos doon.
13: Na lang yun pumutrido.
7: Nakimarites lagi.
13: Sila, mohonan silang fear. Mohonan silang fear. So, sayangan kay ko sa chance nga pwede natutudluan.
7: Exactly.
13: So, daghan factors nga nung gasakit. Number one, dili proper ang positioning. Kana yun. No? Kay, imagine ni mo kung ang imuhang, ang latching, ang position sa baby, mora bitaog sa'yo. So, binirahay sila. Wala na sakit makaayo yun bago pananganak na mura pag sakit kang likod sakit patanan
7: lawas so bilang na si Sarian pero papitaw ka dok agoy
13: kana so kana number one no sakto ang positioning number two ang naiuban mommies na mura ka ng mahadlok bitaw tatandugon ang baby so kita ang mo adjust sa position sa baby atong position ng sayo like siya kita ang gadungo kita ang ga basta kita ang ga acrobat para ang baby plaster.
7: Which is mali.
13: So, dapat yun, Ana. No? Okay. So, atong buhato, Ana, gamit ka ng musa mo agyon, mga pediatricians and mga ubikainis, tudluan gina mo ang proper latching and positioning. So, dapat si mommy, number one, mura gina siya, grind na, nga naglingkod. Plaster, gina siya, dapat yung likod, rested, yung tiil, na dapat foot rest, yun, Ana. Ayan naman ibutang si baby. Skin to skin, tummy to tummy, tapos dapat dayon ang ilang latching na din ay ng mga four nga mga cues nga sakto ang latch ni baby. So diha gyud magsugod tanan. Masakto lang na siya. Hayahay na dayon kayo ang the rest.
7: Yes.
13: Diha lang gyud mi mag-intervene. Para murag it should breastfeeding should never be a burden manggod sa moms. Dapat manggod sila. Right na. Hurry na dito para kalma lang dayon para murag lang.
7: Chill
13: lang,
7: chill, chill.
12: Sakto ka, position.
13: Oo, di na naka-powerful ang mami. Mura galingkod rata, gatanaw TV, pero ga-grow ta. yeah. of human life. Yes. Diba? Amazing.
7: Mm-hmm. So amazing and very super woman yun ang mga babae. Anyway, kining proper launching Magnum Cheryl, no, doctor, sa ako ang concern, no, kay ang worry sa uban nga mama kung ibuhang iduotog ayo ang baby sa imuhang suso, basi dili ka ginhawa.
0: So to answer that, no, sa proper positioning and attachment, makaginhawa ra gid na sila. So imo lagi na suportahan abagan. So ako i-emphasize giingon ni Dr. Araw, dapat sakto and plus target si mommy sa pagpatutoy. So ang position din ana ni baby, no, kung magpatutoy, sakto nga atubang si baby sa breast ni mommy, dayon skin to skin, tummy to tummy siya, supported ang ilalong nga ang lawas ni baby underneath ana ang kamot or arms ni mother. Mm-hmm. So kana lang gid makaginhawa na sila. So in cases kung well endowed kaayo buyag gid kay ang ko ano breast ni mother, so tanaon lang si hold para lang proper lang nga ma make sure nato nga sakto og plaster ang pag catch pagkuha ni baby sa nipple nga makuha siya tanan. Si hold, it's like doing hamburger hold, ina na siya. So painana nimo, suportahan nimo ang sa breast para makuha, and then imong mapahatag kang baby, masakto niya og kuha ang nipple, maplaster niya. Okay, so for inana ako lang gyud i-insert gamay, no, so sa mga mothers nga naay kinahanglan nga mga lactation support, so dari gina ko i-intro dayon ang among City Human Milk Bank Lactation, yes, Support Center. So kung naay mga further clarifications nga lisod na mo ma-answer dari through online, through radio, kung ganahan, kung may mga demonstration, they can always go to JR Borja General Hospital. Libre dadto ang lactation support. We give services Mondays to Saturdays na siya. Maka-adto sila dadto doon sa Healing Garden para maasistahan namo og batudluan sa mga saktong pamaagi, especially for the first time breastfeeding moms. Mm-hmm. And if also, since we are Human Milk Bank, if they would want to donate milk, pedaghan kay sila gatas, willing kaayuming nga mudawat sa City Human Milk Bank Lactation Support Center, because this milk, this donated breast milk will also be given to our sick babies, premature babies na manginahanglan ana. O diba, inject yun tayo ng City Human Milk Bank.
12: Ako i-follow up, Doc. Ako ipa-follow up ang kinibang mahitungod sa kanang pag-donate o gatas kay mostly, no, kanang daghan naman ana karon ga support anang activity. But still, daghan gihapon, Doc, ang muan abang
7: di pa ego.
12: Kulang yes. Mamani sa ako. Ah. So, what is the benefit if you donate a milk to another baby? Labi na sa during maglating, kaya daghan maglating kan magdumbing, yes, no, so, sa atong syudad. So, nga nung mo donate sila, Doc, kay di sila makakuan bang, ay, kulang romani, no? No,
7: basing makuhaan na ang supply para sa iyang baby kung mo donate pa sila.
0: Mm-hmm. So dili gid na makuaan, no, kay mo depende magid na sa unsay kinahanglan ni baby. So if sobra-sobra gid kaayo nga na sila yung ma-store, like for example, patutoy sa pikas nga side, magtulo-tulo gid ang pikas, pwede na nila isalod, ibutang milk storage bag, ilahang i-donate. But if it's just enough nga para sa ilang baby nga konsumo, dili magid oblige gid kaayo, yes, nga kanang mo donate. So katong na extra nga pwede ma-donate atong ihatag. And then I also emphasize, no, nga our Human Milk Bank is not a dole out ba? Pasabot na di siya, maski kinsa lang ato ang tagaan. So natin specific client. So these are your premature babies, sick babies, mga babies na gikan na operahan, mga small babies. So muna sila itong priority. So for those babies nga term, sakto sa bulan, born to normally or okay ra, walay laing problema, lactation support ginato ang itudlo og i-offer para nila aron mas mahanoy ang ilahang breastfeeding journey.
7: Yes, so ang bonding ba sa mama og sa anak ang di kabugtian Magnum Cheryl
12: sa bonding ang magnumbing. Grabe yung kanang sinablaya ba sa pagpasuso. Akay mga taana ani magnumbing nakamahitungod kay we encounter this one oftentimes. Kay Doc Charm, Doc, kini mahitungod sa labi na itong mga in-law usahay, no, kanang pasensya kay maugin ni among usahay, magnumbing ang kini mga in-law. Kanang inig, mahilantan, Doc, no, ang mama nag-fever or nailaing balatian, ipastop na.
7: Ayaw, no? Padulse mo ang anak kay matakdan. Saan mo na karon, Doc, nga nagsaling gramas gata sa mama?
13: Sige, so, most common ng mga sakit-sakit karon, labi na kadugso kay karon flu, viral, yes, illness, ni sila, dili na gyud nato ni ma-require gyud i-stop ang breastfeeding. Why? Because actually daghan pa gyud noon siya benefits nganong ipadayon nato ang breastfeeding. Most of the common illnesses sa atong palibot can be acquired through respiratory or droplet. So kana pwede na to mapugnan mag-wear lang ta gloves, hand washing lang ta properly, di ta mag-hatching, mag-cuff, o mag-inana sa atubangan sa baby, kana pwede ginatong mapugnan. Pero once na nay sakit ang mommy and then build na na siya mga antibodies, kanang antibodies against that specific type of illness, pwede din na siya ma-transfer via breastfeeding, padulong sa breast milk. So in short, naprotektahan na niya iyang baby.
12: Mm-hmm.
13: Anak na yun. That's good. Nice, good kaayo. Nga, magpa-breastfeeding niya punta. In fact, no, mga kamagnum, katong COVID, nato nga time.
12: Yes, so,
13: naagid ni kanang mandate, kami kanang memorandum, naagid ni guidelines about COVID and breastfeeding and mothers and baby, general yun. Mm-hmm. Nga dili din nato itapang breastfeeding action. Naalang mga measures, no, nga naalay 2 meters apart kung dili sila ga breastfeeding. Kung while breastfeeding, dapat naka face shield and face mask.
12: Okay.
13: And then hand washing before and after breastfeeding. Pero wala gyud na mo ipa-stop mm-hmm. ang breast even during COVID times.
12: See,
13: so, kana. Mugi na siya ang pinaka-example. No?
12: So, no worries na gyud nanay, no? Kay wala okay. transmission mahitabo. Kung protective lang.
13: Gyud pag alcohol, mm-hmm. pag tabon, ganahan ta katong planela nila before ni mahawiran si baby.
12: Mm-hmm.
13: Go,
12: proceed. Okay, dini ko magnom Cheryl, no, excited kay ko ani nga mga kuan nga hisgutana, no, ang breastfeeding beyond 1 year old or the breastfeeding beyond infancy. Magnom Cheryl, no, kay gakalingaw ko ni sa mga pag-umang ko nga dako naman gani naman ka baby nga mag-daddy pa man kasi mo mama.
10: Na. Kung kinsa to naminaw ko lang magdumbing ha, yes. Dili sila ma-discourage if ever.
12: Oo. Na, unsa ka importante ang continuous sa pagpasuso sa bata, Dok Taal.
0: Sige. So, kana, no, I for one can attest, ana, nga pwede ra gyud ipadayon ang pagpatutoy beyond 1 year old, beyond infancy, even beyond 2 years of age. So, diba, ato madunggan sa una nga, uy, nagkaon naman nagsugod o pagkaon.
12: Mm-hmm.
0: So, ato na nang ipahunong ilutas na. Hala, ang mga mama busy kay pagbutang og sili sa nipple.
12: Sili, butang og Vicks, pahalangan.
0: Mahunaan, correct. Maski unsa na lang kaunahunaan, pamutang sa tutoy, kay para lang lagi daw muhunong. But actually, ang kanang atong pagpadayon sa pagpatutoy is very much okay.
12: Mm-hmm.
0: So you are still giving nutrients, but karon dili na gid siya totally katulang gid imong i-rely ang breast milk, no. So this is where katong tawag na to complementary feeding.
12: Okay.
0: Pag sugod og 6 months i-introduce na to sakto sa bata atong tudluan ng mga mama unsaon og hatag sa sakto nga klase o unsa nga mga pagkaon ang angay ihatag.
12: Mm-hmm.
0: So with by that padayon nato na sila itudlo antud by 1 year of old 1 year of age, table food na ta, but breastfeeding can still continue. Kaya nga naman, aside sa nutrients nga pwede niya mahatag, calcium source as well, but it will also be a comfort and bonding for the mother and baby. So, kanang ilang pagtutoy sa gabi, it's more of comfort sucking na siya.
12: Yes,
0: ganahan sila. They feel comfortable, naanad sila og suksok. So, ako tawag sa ako ang 5-year-old son, no, is boy suksok. Because
12: yes,
0: ganahan sila, naanad din sila, ana. Nga mo suksok sila, mo kuan sila.
12: Muhangyo paghihapon.
0: So, ato lang dayon nga time, nga nihunong siya, gi-allow ragid na ko siya nga gi-self-mean. Meaning siya ragid on his own nga nihunong. But honestly, ako ang nakahilak, ako ang medyo nasad. Kaya nga nung nihunong.
12: Mingawon na ka. Yes.
0: Mingawon, exactly. Oh. True, ginasya. Mm-hmm. So, just enjoy the process. Ayaw i-abrupt o stop ang pagpatutoy sa mama. Even if nag-work na ka, kaya it's one of the common reasons.
12: Exactly. Mayroon nga,
0: trabaho na, manggood ko balik, ka na mo ragid na ganahan magpatutoy ba. So, pwede ragid na kasagara mangita na sila nighttime ragyud comfort sucking na ilahag yun. But the sole nutrients na makuha sa bata, it's more on sa table food na supplementary na lang na dayon siya.
12: Now lastly, lami pa kayo hawiran na itong mga bisita magdum Cheryl, pero apiki itong oras. But lastly, kaya Dok Araw, no, kaning kabalaka sa inahan panahon nga magnipon ang bata, di na magpasusukay pa ako ng atngal, Dok. Kailangan magin nga atong i- tagaan sila og restriction during teething?
13: Experience on
12: hapdos kayo, Rok.
13: mo binira na dayon. Pero actually, no teething is not a reason you to stop. Luis at kayo ba?
7: Diba, luwi kayo.
13: No, is not the motong.
7: Napag-iuban, masagpaan pa yun ka ng kalito ng paak, Dok. Agoy. Masagpaan ang baluoy kayo.
13: Proper guidance siguro. You know, mm-hmm. we can help, no, by we manage biting concerns. Like mm-hmm. siguro by that time kapalo naman sila Korea, good advice, fine ana or
10: Mr. Yahon do.
13: Sila hinay-hinay lang og unless yung balik sa pool, kamang makabalo sila o, kita mama makabalo man kita kung unsa ang batasan sa tong mga anak. Maka kita ta og way nga mapasabot sa ilahang biting can be painful, no? Mm-hmm. So hinay-hinay lang yapon. And pero generally pag magteething na ang babies, dili gyud siya ang reason nga atong ipastop ang breastfeeding.
7: Mm-hmm. Okay.
10: The more gani patutoy magnumbing kay murag ilang comfort,
7: yes,
10: no, as mentioned kanhi ni Doc.
7: Kung magngot-ngot na ilang mga lagos. Mm-hmm. Everyone has a role. Unsa ni ka importante? Dokta Al, no? Everyone has a role.
10: Di lang si mama.
7: The father, okay. The helpers. Importante.
0: So, it's kuan, no? Breastfeeding is a shared responsibility. Mm-hmm. So, gone are the days nga, imong ingnon nga, ay, mama ran ang assignment, ang pagpatutoy. Kaya, man na, siya man ang naitutoy, siya man ang naigatas.
10: Correct,
0: so,
10: Doc.
0: Oh, hello, Arya. So, it's a shared responsibility na siya. So, again, balik-balik di siya nga quote, but it's our favorite quote, no? Together with Dr. Janine Makadaig, if she's listening, this is our favorite quote. So it takes a village to raise a child.
7: Yes,
0: so kana exactly. No, balik-balik, it's a cliche, but I totally agree and I live by that phrase, good. So I know si Dr. Arrow said so. Kana siya, ang pagpadako sa bata, starting in the first 1,000 days na to, prenatal pa lang, tudluan na nato ang mama, apil ang papa, appeal ang watcher, appeal ang tibuok pamilya about the benefits of breastfeeding. So kinahanglan nato siya mapasabot. Sila mapasabot kung unsa ka importante ang breastfeeding. Okay? Mm-hmm. So munang it's a shared responsibility. It takes a village to raise a child. It's not an assignment of one mother. It's an assignment of only one parent. No, it's the assignment of the entire family to bring up a child nutritionally nga sakto, emotionally nga okay sila. So kanang pagpadako, it's a shared responsibility. So breastfeeding is that one of those responsibilities nga dapat kitang tanan na ay contribution. Di siya sa mama lang yun alone.
7: Yes. So achievement magnum Cheryl Ana, no? Very rewarding actually. Oo. Kayo.
10: Kaya dili lang man ang makabenepisyo ang bata magnumbing, including the mother, the father, and the entire family.
7: Yes. Before
0: yes,
7: we let...
0: exactly. Kana ako i-pinpoint lang. Entire family. Kaya nga naman, maka-lessen sa gasto sa gatas.
7: Yes.
0: Economically, it will help save you, no, the expense for the milk. Kaya na naman sa mama.
7: And also the mga common sickness, Doc, no? Kaya layo og sakit ang mga bata. Actually, where I'm a product of a full breastfeeding.
10: Breastfeeding.
7: Sa among tayo ni Magdum Cheryl, no? So, buyag ni Magdum Cheryl, taas-taasa sa among edad. Ay, lang pangutan na pila, no? Anyway, before we let go our guest karon Magdum Cheryl, no, we'll be sharing messages from our Magnum Live Facebook page, no?
10: Pangutana.
7: Yes, may hapon sa tanan natong, may gabi na. Sa tanan natong mga online viewers sa itong Magnum Live Facebook page from Carlene. And family, maing hapon Magnum Bing, Magnum Cheryl, mainiton nga kahaponon from Robilin Cago Wapin. Maing hapon everyone from Novilin Hineti. Hello Doc Shella May Saison Taal. Novilin, oh hello daw Doc Shella. Oh, nag-monitor sila live. Gikan kay Miss Donna Williams Sapio and family. Hi Doctor Shella May Saison and Charm. Dayo na pay pang kani ang inspiring kay Magnum Cheryl, no? From TG Polvera, bago. Hi, Docs. O, diba? Agreed, Jude, ko sa misconception sa colostrum. Maunang mas maayo, Jude, mangutana sa mga doktor. Dili, tasigi, tuu-tuu sa mga tinuhuan sa unang panahon. Okay.
10: Mga few lang ganito.
7: Yes, no? And again from Donna William Sapio. Hello, Doc. Thanks for sharing. Namati ko the risk sa side. Murag na I plan mag... Sige sa isa. Yes, very informative sa BF moms and soon-to-be moms. Padayon sa plan. Mag-breastfeed, no? Katong nagplano. Miss Derama and family, may gabi, Magnumbing, Magnum Cheryl. O sa inyong mga bisita, salamat sa mga tips sa breastfeeding sa mga newborn. o sa mga benefits sa breastfeeding. No? Salamat kayo sa itong mga online viewers. O ha naman si Magdum Cheryl. Salamat kayo sa itong linapit nga bisita, no, sa ilahang oras, Magdum Cheryl. No? Lami punta ka itong discussion, pero yes, medyo limited itong time.
12: Oh,
7: no?
12: But if ever magdumbing na sila, higa yun, no, katag i-mention ganyan ni Dr. Sheila Taal nga, kung naamoy panahon, please lang, we want you to go to the nearest health center. Kung dili magaling sa health center, diya sa Jarboha General Hospital o sa NMMC. Kay there are a lot of services that the government is giving. Yes. Kana lang yun, prenatal. Kay lahi lang yun, ligtas ang may alam, magdumbing, yes, no? Oh. Kung diya pa lang sa pagburos mga mommies, not just mommies, but daddies also, kabalo na mo sa inyong pagkabuhaton. Sa panahon nga diyan nagkagidlay na mo kay nilgawas ng bata, grabe nang dakong baba ang magnumbing, dili mo magkagidlay puro patutoy. And yes, with all those discussed earlier by our doctor, magnumbing, the benefit is kuan gyud. Importante yes kayo.
7: Oh, parting message siguro na ay katapusang mensahe ato mga doctors sa nga bisita karon from Dr. Charma Tabong Banwa. O, di ba? Lisod kayo yung apelyado. Mm. Doc Arao, please go ahead. Say mo ang final message. Invite sa ito ang mga viewers to visit your unsa na Magdum Cheryl Milk Bank sa JRBH. Go ahead, Doc. Okay. Anyway, no, pwede mabisita anytime sa ito ang Facebook page, Magdum Cheryl. Mabisita ang mga guidelines and tips, no, alang sa inyo ha nga aron mahimog giya. Okay, nag-log out na rin sila. Salamat kaayo sa atong dilapit ka bisita, Dr. Charm Tobong Banwa Arao, pediatrician by profession, and also Dr. Sheila May Saison Taal, also a pediatrician by nature, and they are a proud member of Philippine Pediatric Society in North Central Mindanao.
12: Yes, so, and mapasalamatan to Magdumbing ha, bisan sa ilang kabisi na kahigayon yes, sila nga mo share sa ilang knowledge and time to everyone. And for those who are listening, if gulangan pagid kayo mo, you may try to visit sa mga hospitals, public hospitals, and even under health center. Kaya nga to ang City Health Office magdumbing very kuan kay strong in advocating about breastfeeding.
7: Breastfeeding. Kaya daghan kayo na silang mga print ads or print materials nga pwede mahimo ni mong giya. Labi na katong sa proper positioning
12: oo
7: sa pagpasuso, which kaya is mo ginagakasayop
12: ang mga emphasize to magdumbing ha kay yes. Diri ma na mention man no, pero mas maayo gitu makitaan din niyo.
7: Yes. So sa mga komportable na kay nga lingkuranan karon, di ba? Kung kaya lang sa budget, Magdum Cheryl.
12: Kung kaya sa budget, pwede na kayo. Pero kanya, naalanggi kay na ang mama, na kay tutoy, na kay bata, those are the components yes nga importante para magpadayon ang pagpasuso, Magdumbing.
7: Yes, and it's a very miracle gift from the

0: very much atong guest magdumik kay one second. Thank you very much sa atong mga guest nga gigahinggid nila ang ilang panahon og ilang kanang knowledge regarding breastfeeding.
1: Mm-hmm. Wala tayong oras hangtod sa sunod Sabado katupusang Sabado sa bulan sa Agosto Magnum Friends, before we say hi sa Burr Month mga Magnum Friends, no? Atong mag-uban-uban paghihapon tag magdungay sa lain o sa magdungganay sa lain nga mga hisgutanan sa mga butang nga may kalabutan sa pagpahimsog sa atong panlawas. Kami manghinaot nga sa tanan nga mga gihisgutan nato dili sa atong tulumanon matag Sabado sa Magnum Health is Wealth. Atong kakuhaan sa pagtulunan magamit ta sa inadlaw tanga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun nato sa kanunay nga ang pagatiman sa atong kaugalingon susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsaman ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
0: Dagang salamat mga Magnum Friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa pangunahuna og kaligon sa pagbati.
1: Hangtod sa sunod Sabado, musunod na ang balitang Magnum uban sa itong mga newscasters. Kaming tanan manghinaot nga ang grasya o kaloy sa Diyos magauban ka natong tanan. Kini na lamang inyong mga alagad sa kahimsog. Sa kanunay, Magnum Binga Bukay Jacinto.
0: Og si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna og samang sibyahan, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Takna sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 6:32.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
4: Mahigpo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
5: Masalrikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
8: Bugas-bugas sa naong, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagenduro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan, Duro.
9: Ayong di-transfer ana, ma'am, by means of transition, patabo. Enabo structure ana siya. So, ang among strategic lang, kailangan ni mo pwisto
10: pagbantay sa vape niya DTX 500 products
9: para makontain siya na di na matabok. Muto siya nga, pag-abot pa Rivera Street ang kalayo. Ayun, ma'am, na-confine na siya dito nga area, na-cover exposure na siya, kaya na naman.
11: Uy, naka-sex ba? Wala, baby, nag-condom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, besh? Nabalakapod ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
14: Ito balit ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
15: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o Karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.

0: Alas 6:34, higala kumusta may gabi na karoon ang uluhan sa atong palitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Magnum Radio, gitunol ang hinabang sa gilusan nga Magnum Operation Tabang para sa 28 ka pamilya nga apektado sa sunog sa barangay 30 ng Dakbayan. Sa atong Magnum National Congressman Chubby Chanko, may butiag ulahin na ang lakang himuong bukas sa publiko ang mga pagdungog sa Baykam sa atong Magnum International Iranian President Masoud Pezeshkian na mayag panahon na aron tapuson ang gubat sa tungatungang Sinlakan sa atong Magnum Beses DA. Ibalikon pa ang mga inisiyatiba nini aron mutaas ang level sa food security sa nasud. Sa atong Magnum Entertainment actress Kim Chu nagatagbinsay sa iyang kaninigugma tool sa ilang segments sa non-time show. O sa atong Magnum Sports free agent guard James Harden, yoyon nga usaka basa usaka bagong 3-year $97 million sa contract para sa pagbalik niya sa kampo sa Cavaliers.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Exxon, kumusta? May gabi karong adlaw daw karong Sabado, Agosto 22, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
0: O karong sa detalye sa itong Magnum Lokal, gitulol sa Magnum Radio, ang mga hinabang sa gilusan ng Magnum Operation Tamang para sa 28 kapamilya, nga piktoro sa sunog sa barangay 30 ng Dakbayan. Lakip sa gitulol ang napulo kasako ng tag 25 kilos. 5 packs sa bath soap, 23 ka bars sa laundry soap, usa ka kaha sa toothpaste in twin sachet, isa ka pa sa toothbrush, 5 ka ties sa 3-in-1 in twin sachet, 2 ka case sa instant noodles, 5 ties sa milk in sachet o tag 2 kaka sa corned beef in a can o beef loaf in can. Gawas ini, adunay 20 sab ka tinapay samtang napulo ka plastic bags sa bag sa bag of floatings nga gipangatod sa mga walk-in indoors o donors sa Magnum Radio. Ani ang tipik sa pagpasalamat ni punong barangay si Cecil Dapog sa barangay 30 ning Dakbayan.
3: Daghan kayong salamat no sa Magnum Radio kay sila ang nag-initiate or nag-contact sa mga tao nga nag-donate. O daghan kayong salamat kay nakatabang din sa na sunugan ng mga botante or mga residente. Dapat may daghan nga kailangan sa mga kuha na sunugan ng mga lutuan. Mga lutuan siguro kay nag-tent naman po sila. Gusto naman po sila nga mag-stay na lang sila dito sa tent kaysa dito sa barangay kaya mag-uot man po. So ang ilang kuha is lutuan na lang. So panada yung mga kaldero, mga sa kitchenware sa CSWD pero kulang pa delivery ko tanan.
0: Ang payag ni punong barangay si Cecil Dapog sa barangay 30 ng Dakbayan dugtong nini. Among kinisikasing sa pagpasalamat ini musunod ka mga donors sa Benitez family, Anonymous of Tagulwan o Anonymous of Sasunto Kugman inabagan sa Magnum Operation Tabang Fan Standby Fund, Jesus Pesos o Magnum Radio, Magnum Express sa Graphics sa kinsa mitubag sa among gilusad ng Magnum Operation Tabang.
2: Dugang Magnum Lokal, gibutang ni punong barangay Cecil Dapog sa barangay 30 ng Dakbayan nga pwede nga makabalik sa pagtukod ang mga biktima sa sunog tugod kay yuta kini sa gobyerno. Mato ni Dapog nga bukas gapon ang ilang barangay kuna barangay Holy Isip Evacuation Center sa mga nasunugan.
3: Makabalik sila. Kaysa kung man na sa gobyerno man nga yuta, mabalik sila. Ilang plano mabalik. Depende kay sa una, yabot sila 3 months. So, depende sa ila kung muhawa sila dire. Kung gusto na sila muhawa, pero welcome gapon sila kung kinsay magstay dire. Pero ang kasagarang uban ng lakaw na, so nalang dire ang nasa barangay ang borders. O katunay na kung Beach W na kung nare dire. BIO, pamilya, o manche po yan. Sabi, itong mga tent nga giplastay na ko dito sa empty nga din nga area, kuan, nag-request ko kang Councilor Cabanlas og tent, nga mabutangan sila og tent kay, o atop kay nga no. Daan makugignan atong kuan nga naulaman ako sa City Hall nga dili dito siya pwede kung mag-ulan. So, mabasa yun sila. So, nagkuan ako sa Monday siguro, nakuha nila ang kuan. Ang Attorney Cabanlas, moy, nagalima yung staff.
2: Ang pamahayag ni punong barangay Cecil Dapog sa barangay 30 ning Dakbayan.
0: Alas 6:40 na karon sa atong Higalay Festival update.
1: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor San Agustin!
4: Viva! Viva!
0: Sugdan na sa Libadugay ang Miss Cagandioro 2026 Coronation Night. Diya sa Limkit Ka Atrium, may maglikon o mag-ilog sa Corona ang 12 ka mga manyag o malantip o salabutan ng kandidata sa nga nagrepresenta sa ilang barangay sa Lakbayan. Sa maong prestiyosong pageant, masaksiyan usab sila si Heart Trub Kelvin Miranda o Miss Cosmo 2025 runner-up si kong Celsius Fernandez. Nagtungkol na pagkailato sa nga nawatong tungkaban si Magnum Hunter 24 Jean Luna diya sa area. No? Kumusta sa iya? Makita na ito ka na Magnum Jean Luna. Papamang magsugod noon pero at least siguro mga tao nagsugod nagpanulod karon.
3: Ay sa karon diri sa atrium Biscuit Kaya Center Magdubal Chowa diin o taon-taon masaksiyan na ginato ang doon si kamahalya ka kandidata sa Miss Grand Oro 2026. Bali, kining isutan ko ng mga kandidata wala sa sila gipresentar karon na kayo niya kung magigpagsugod Magdubal Chowa pero diri pa noon na makita sa matumlad dagkan na mga tao diri sa sulod nga bahin special ang tagamay karon tungkol sa lagay kay gusto kay lang speaker pero itong ma-observer at dagkan na mga tao ang naakaroon diri sa area medyo ngit-ngit lang diri Magdubal Chowa murang dira sa makita diri kita may mga konsehal. Ito po mga officials na naadiri sa area pero ato na naging mga seats din nga puno-puno naging Magdubal Chowa. So gali ato nilailangan ang mga kandidata Magdubal Chowa. Ang pinakauna nga kandidata, candidate number one, si Jolene Ashley Cambonialda, 23 anos, nagrepresentar sa barangay 17. Ikabot siya sa ihagit mo itong pangandoy. Masakwit ato yung 26 nga corona sa Misa Cagayan de Oro o gagali na. Usa matun pa kini siya sa City Scholar o volunteer matun pa ni siya sa City University Alternative Learning System and Night School Program. So gali na ato nagihapon siya mga kahanas niya po nini po may sunan po niya feel na ihapon nga isal
0: mo sa ikadwa, ikadwa. Oh.
3: Candidate number 2, si Riza Malz Arandalia, 20 years, ikan sa barangay 31. Ikabot siya sa Kinisha, usumasot pa sa Marketing Management Student o Youth Leader. Ako nga barangay, samtang candidate number 3, si Natasha Dayan Mucho, 20 years, ikan sa barangay 40. Kung saan siya ka engineering student, magdumacho, well no, o gali, ihagya pong gusto. Maimo, Japon, Miss Andy Oro, 2026, Japon, magdumacho, well, o gali. Candidate number 4, si Trisha Avalos, 18 anos, pinakabata ni sa ilang ng jawal kita sa Barangay Carmen. Ang ayaha po lugar na gusto dito sa mga jawal, sa Grisha, o sa matutagin siya ang kagabi barista. Gagali no, dili matutababa, dali po nga iyang kahintang karo, narutusap na masakmit ang nitsutan nga corona.
0: Atanan mo na sa nangang doon, sige, ikalipa.
3: Candidate number 5, si Tumita Shin Ito, by the dog, anya digan sa Barangay Kupan, o sa ni siya ka criminology student, digan sa Taguluan Community College. Ngayon, alam na niya magkumajawal, iyahagya po ng pinguha. Pananaog, hindi mo mitsutan nga presyoso,
0: masakit. Ikaw nung.
3: Candidate number 6, Catherine Jane Yang, gamay lang kay magkumajawal, no? Candidate number 6 sa Catherine Jane Yang, 22 anos, barangitan sa Barangay Ipunan o sa Kinisaka. Presidente sa Bachelor of Secondary Education major in Filipino. So, dili yun mabitaan ang atong mga kandidata ang magsabadyawa. Candidate number 7, si Eris Brazil Kaati, 20 anos, ikan sa Barangay Kauswagan, third year hospitality management student. Gagali ang atong candidate number 8, si Erica Kaputan, 22 anos, ikan sa Barangay Lapasan. Kali dish ay hapulugan na hapong ikan siya sa USTP no o gani ang matutang kurso kay may mechanics and robotics graduate din siya magsabadyawal. So now si candidate number 9 at sa inailahon no itong Joel no at para
0: sige, po sa sige lang talan kanan talan ang andoy na sila mo daw
3: Marge Daniel Lauron 22 anos ikan sa barangay Makasindi Usagas sociology and law student. Candidate number 10 Mary Hyacinth Zamora, 19 anos, ikan sa Barangay Nazareth, usan ni second year college student. Gali, magsabadyawal no? Ang sunod po tayo ng jawal, candidate number 11, si Princess Joyce Bakulo Tagnuay, 20 anos, ikan sa Barangay Patag, usan ka second year occupational therapy student. Ang katapusan, ang ato ang candidate number 2, si Crystal J. Torres, 23 anos, ikan sa Barangay Tablon, civil engineering graduate, ikan sa USCP. So mo ka ng mga background, hindi mo magsusunan yung kandidata, nga magsusunan niya lang kaugalimon unya. Mga maanya, dato no, ang papili sa Miss Grand Oro 2026, ikan sa lokasyon sa Atrium ng Kitkay Center. Hindi si Magdumo 2024, Jane Luna. Sa balitaong, Pusha, Maduradyo.
0: Alright. Bati niyo may gala ang report may gala kaban. Magnum Jane Luna may gala. So, pabuto na ito niya. Magnum Lani, no? Kay Mamani, wala pa magsugod. Siguro, mga sugod, alas 8. Karoon, nagplastar pa. Pero may buwan na ito niya sa itong gabi na na, 15 kimay mong hara. O sa atong, sa Kagindioro, di ba? Sa 2026 beauty pageant na ito. At ang alam may gala, kay 12 ka kandidata, mag-ilog sa maong lasangpit, nga corona. Alas 6:45 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Gibutay karon na butas Long District Congressman Toby Chanco nga ulahi na ang lakang ngay moong bukas sa publiko ang mga pagdungog sa bicameral conference kon conference committee kon Bicam. Adunay mga gitawag black box kini tungod kay duna nay mga anomalya nga gakitabo una pa gibuksan sa publiko ang proseso. Mao ba ni Chanco nga tingwa niya nga mahimong transparent aron dili na maabot sa punto ang corruption.
4: The problem there is it became open after the corruption. Gusto natin dito maging transparent para hindi na umabot sa punto na magkakaroon ng corruption. Iintayin pa ba natin yung corruption sa House? Saka natin sasabihin, ay, ganito pala dapat ginawa natin. Doon sa Bicam, ginawa nilang open, di ba? Dati hindi natin napapanood yung Bicam, ginawa nilang napapanood natin, di ba? Pero yun pa rin ang tanong ko. If you want transparency, you have to be transparent every step of the way. So pwedeng ito, hindi tayo transparent, pero sa dulo naman transparent. Hindi pa pwedeng selective. Tama. Dapat lahat ng pinagdaanan ng budget ay maging transparent. So kaya nga, pinipilit ko na yung sa House of Representatives na budget, maging transparent tayo.
0: Ang payag ni Rebutas Long District Congressman Chubby Chanco.
2: Dugang Magnum National, padayon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI sa paggamit sa pundo sa Pilipinas Southeast Asian Games organizing committee kon PISGOC alang sa 2019 Southeast Asian Games. Lakip usab sa gisusi sa ahensya ang papel ni Senador Alan Peter Cayetano sa organisasyon, mato ni NBI Director Melvin Matibag, nga nakakuha na ang ahensya og mga ebidensya oga nakig-order na usab spa sa uban kon nagahin sa pundo.
5: Well, merong mga documents na showing that he is introducing himself as the chairman of PISGOC. So that is something na kailangan magbigyan ng linaw dahil lumalabas sa dokumento na galing sa SEC, hindi siya kasama sa board ng PISGOC. Tapusin muna namin na pag dumalo yung mga official ng PISGOC, saan namin i-decide.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Alas 6:48 na, samtang nanawagan karon si Vice President Sara Duterte sa mas konkretong pag-aksyon sa gobyerno para masiguro ang ustisya, seguridad ug suporta alang sa mga biktima sa terorismo. Mato pa ni Duterte nga dili lang temporaryo nga kadaot ang gihatag sa terorismo kundi dili giguba usab nini ang kagmaon sa sulod nga henerasyon. Irugang pa ni Duterte nga dili igo ang pagpatukod og mga monumento o pagdumdum pinagi sa kahilom nga gikinalan nga sa nilalang aksyon.
6: Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga komunidad, pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan, at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima. Ito ang tanging paraan ng pag-alala na may tunay na kahulugan.
0: Ang payag ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:48 na, karon sa atong Magnum International. Dito si Ranma, kung namayag karon si Iranian President Masoud Business Kian, nga panahon na aron tapuson ang pipila ka bulan nga gubat sa tunga-tungang sidlakan og sa Amerika. Mado pa ni Business Kian nga kinanglan tapuson na ang gubat karon samtang sila andam pa pangahimuon na kini. Ginugang pa ni sa presidente nga giila sa tibuok kalibutan ang ilang kadaugan sa gubat human sila giatake sa Amerika og Israel. Samtang gihimo ni Business Kian ang paya guman giaprubahan ni Supreme Leader Mojaba Kamini ang kasabutan aron tapuson ang gubat taliwala sa managlaing panlantaw.
2: Sa China o Indonesia, nagpahigayon og taas nga level sa panagtigom ang mga ministro sa China o Indonesia sa Jakarta aron isgutan ang seguridad, politika o negosyo. Tumong sa mong dialogo nga palauman pa ang koordinasyon sa duha ka nasod taliwala sa tension sa South China Sea o mga hagit matod sa mga opisyal sa depensa nga palapdan pa nila ang ilang kooperasyon sa militar pinaagi sa mga hiniusang pagbansay-bansay, pagbiniluay o industriya sa depensa, taliwala pa man sa nadawatan nga mga batikos gikan sa Taiwan. Tungod sa gihimong drill sa duha ka mga nasod, gipamusab sa Indonesia ngang ilang polisiya gawas nun og walay gidapigan.
0: Alas 6:50 na karon sa atong Magnum Business ipalikon karon sa Department of Agriculture kung DA ang mga inisiyatiba nini aron mutaas ang level sa food security sa nasud ug masatagan sa dako nga pagtagad og ipalambo ang tibuok ka sektor sa agrikultura sa Pilipinas. Madto pa ni Agro Marine Industrial System Undersecretary Ari Perez lakip sa mga target karon sa DA ang integration sa tanang sistema o agricultural infrastructure sa lasud. Nagpasabot kining mahimong integrated na ang operasyon gikan sa agri-inputs, farm-to-market logistics, cold storage, safekeeping, agri-processing o value-added co-adding processes sa mga produktong agrikultura.
7: Simple na lang po ang formula. Pagka walang kalsada, lugi ang magsasaka. Pagka walang cold storage, maraming pagkain na nabubulok. At pag walang bagsakan, trader ang kumikita. So sa Agro-Marine Industrial Systems, ang ating gustong gawin o pinaka-major program natin make sure na ang ating mga sistema para sa agrikultura ay mula sa farm hanggang sa ating hapag ay nagtutugma at kompleto.
0: Ang payag ni Agro Marine Industrial System Undersecretary Ari Perez. Sa atong forex rate ng usaka US dollar, nagbalor karon sa 61 pesos 86 centavos. Canadian dollar, 44 pesos 80 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 89 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 86 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso 94 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 72 pesos o 24 centavos.
2: O karon sa atong Magnum Entertainment. Hindi kita pinagsisihan, kini ang mensahe ni Kim Chu sa iyang kanhi-inigugma at sa ilang segment sa noontime show. Dili lamang si Kim ang naghatag og mensahe lakip si Vice Ganda o partner nini nga si Ayon Perez, Vong Navarro, Jong Hilario, Ryan Bang o uban pang host. Mato ni Kim nga hangtod sa panunduman. Kung handon sa panunduman na lamang tugod kay wala na siya'y plano nga makiguli. Sa wala pa panganli nga kanhi-inigugma, hisaran nga kanhi-inigugma ni Kim si Gerald Anderson o si Yan Lim.
8: Hindi kita pinagsisihan, pero hindi na kita babalikan. Dahil may mga alaala, dapat maging alaala na lang. Salamat.
2: Ang pamahayag ni Kim Chu.
9: Sa tuwing ko niyo, dili ka na ako kalimtan. Dili ka na ako balikan. Doon ay mga murag ka agi, pero murag...
2: Hantod na tama, no?
9: Kutob na
2: diha. Painumdum na.
9: Painumdum na. Ana, magina, di ba? Kung nangagi na. Oo, so nangagi na siya.
0: Og karon sa Magnum Sports, sa million siya si free agent agar James Harden sa usa ka bagong 3-year $97 million contract para sa mobalik sa kampo sa Cavaliers. Lakip sa kontrata ang usa ka player option para sa 2028-2029 og usa ka trade kicker. Duha ka player lamang sa NBA history ang adunay $500 million sa mark sa career earning. Sila si LeBron James sa Philadelphia 76ers o Kevin Durant sa Houston Rockets. Samtang mudawat si Harden o $414 million o makauban sa exclusive club human makumpito ang kontrata sa Cavaliers o Cleveland. Dugdon ini si Harden ang ikaduang player sa league history ang mipirma sa kabig $90 million sa nga guaranteed salary sa edad nga 37 anyos kung pirmahan nini ang 11-time NBA All-Star nga ang maong kontrata. Mga eksyon nyo, nabati atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Balakarong at Laudlo karon ngayong Sabado, Agosto 22, 2026, o karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, Magnum Radio, mitunolog hinabang sa gilusan ng Magnum Presyon Tabang para sa 98 kapamilya ang apektado sa sunog diya sa barangay 30 ng syudad. Sa atong Magnum National, Congressman Chubichanko, mibutiag ang ulahin na ang lakang ay moong bukas sa publiko ang mga pagdungog sa VICAM. Sa atong Magnum International Iranian President na Masud Pisiskian, may mahayag nga panahon na aron tapuso ng guba sa tungatungang sidlakan. Sa atong Magnum Business DA, gipalikon pa ang mga inisiyatiba nini aron mutaas ang level sa food security sa Masud. Sa atong Magnum Entertainment Actress Kim Chu, nagatag minsay sa iyang kanini gugma tulong sa ilang segment sa non-time show. Oga sa atong Magnum Sports, free agent guard James Harden miuyon sa usa ka bagong 3-year $97 million nga contract para mobalik sa kampo sa Cavaliers. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingban katawan ng labing gamhanan. Palaglay mga atong barugan hukom sa katawan ng matuman. Ang tulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
0: O ba sa mga newswriters, Ching Intirina, Chris Nidio, News Manager, Alina Corin, dinhi lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum. Ang tulog ma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.

0: Mo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggita.

0: Oras, mga Magdun friends, 7:12 na sa gabi. May gabi ka na itong tanan, mga Magdun friends. Welcome sa atong programa, ang Magdun Sabado Night Talk. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magdun Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 9 sa gabi. Siyempre, sa atong programa, ang Magdun Sabado Night Talk. Happy weekend sa iyong tanan, mga Magdun friends. Inaot pa ang tanan, nakaroon sa mayang pangluwas may gala. While aminaw sa Magdun Radio. And live na ito may gala sa atong Magdun Live. Sa Facebook, mga Magdun friends. And syempre, sa inyong mga radio set, Magdun Radio 99.9. O sa website, www.magdun999.com. Alright, so mag-enjoy na sa takarong kabiyo na may gala. Kaya na po tayo mga dinapit na bisita. Nga, dapat yung atangan may gala. Kaya syempre, tuloy-tuloy ta sa atong happiness. Kay fiesta na sa itong siyudad may gala. Viva Señor San Agustin! And syempre, kaoban po na itong Limino ng Cagayan de Oro, Magdun Mencho!
1: Yes, may gabi sa mga Magdun friends sa tuliyang nga naka-tune in karon sa tuang programa na binakato na nga busy di karon karun o siga, pangaon ha?
0: Asa na busy sa?
1: Busy silang pangaon, kay mo pa'y pagpanihapon nila.
0: Apil kato ba? Apil kato ba?
1: Apil goro. Kay, wapa mo ko naman.
0: Wala pa naman.
1: Imo kong gibira.
0: Okay na siya, kay magsugod ang gunta.
1: Okay ra manggapon.
0: Sugod ba ta?
1: Okay ra manggapon kay kuan bi ani, special bi ani nga adlaw.
0: Alagi-lagi na. Kay nga si
1: kay kauban na to karon ang gwapa.
0: Ay. Oh. Si Mami na na.
1: Si Mami gwapa.
0: Si Mami.
1: Si Mami gwapa.
0: Alagi na bitaw na. Oh, as sure. Syempre, asa magliwat.
1: Ay magliwat mingin ng mama.
0: Alagi ana na siya.
1: Magliwat mingin. Ang mama may muliwat sa anak.
0: Nabali. Nabali na
1: ba? Ang anak mo may muliwat sa mama.
0: Ah, murag ana na.
1: So, mga Magdun friends sa tuding na standby lang mo para sa tuwang mga kalingawan labi na sa tuwang panag-uban Sabado Night Talk. Kiniligya po ng banggiita na bipa sa panahon ng homosapin. Magdun Mencho kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Good evening! Good evening!
0: And syempre may gala at ang isa mga update Magdun Mencho sa 61st Miss Cagayan de Oro.
1: Oo.
0: Coronation night na may gala sa Atrium Limkit Kai Center, di ba?
1: Noigi hula tulata na to. Wala pa man sa nagsugod.
0: Wala pa, wala pa.
1: Makarelax pa na si ma'am. Iba siya ang huna-huna ni ma'am ba? Nagsugod lang siguro ito. Nagsugod na.
0: Pasing kianounce ng winner na lugar.
1: Kianounce ito, pag-abot ito. Mamaya, babay na.
0: Babay na, wala pa. De, actually, ito siya unahon. Kaya okay, para, di, para makaapas ito sa dito.
1: Lagi-lagi.
0: Okay, syempre, kay naroon siya yung mga plans po.
1: Yes. So, plans to success.
0: Lagi, naroon na siya.
1: Plans to have a good life.
0: Lagi, no. Happy fiesta, Magdun.
1: Happy fiesta!
0: Happy tagid.
1: Happy tagid kayo. Excited na tasa ka ng mga event nga dagko kayo, Magdun Gilbert.
0: O, sama sa?
1: Sama sa... Kaon-kaon.
0: Amo na po na siya doon nga piyasta.
1: Ulit mo dito.
0: Amo mo na siya. Kaon na ganyan pinakaimportante na, di ba?
1: Mga dinagaw, mga pluvial parade, civic parade, military parade.
0: Kani karong gabi.
1: Miss CDO. So, sunod ano yung karon. Kuha na po din ng mga... Ang di ba Magdun Gilbert, pag ang tanan ng mga miss nga na-invite nato din ni kasagara man daog.
0: Oh, grabe na. Oh, lagi na. So, karon kay nay duwang ano candidates karon sa Miss Cagayan de Oro nga ato nag-guest sa Magdun Sabado Night.
1: Oo, oh, nag-guest na to, no?
0: Lagi, oo.
1: So, sure well,
0: na lugar sa imong mga ano power Magdun Mencho.
1: Na sa akong mga panagna. Kaya pag mag-guest ginato sa Magdun Radio sa Sabado Night Talk, mandaog din na sila.
0: Oh, grabe na.
1: Oh, di ba?
0: Actually kani si atong guest karon kay kani, puro ni siya kadaog po ni siya
1: pero nakadaog man ni siya.
0: Oo.
1: Mas mudaog pa gid ni.
0: Ay, grabe.
1: Pag-abot sa Miss CDO, sawa na, tingnan ni gani.
0: Mananagda dai ka.
1: Mo ni atong observahan lang sa
0: observahan. Nalipay po si Mami God.
1: Yes.
0: Nakaon na mga ka.
1: Wala, wapa na man lagi.
0: Amo di ay.
1: Kamulo kay kung ngit-ngit.
0: Mao di ay nakatagna ka.
1: Mo'y namurag na ligawas lang sa akong mga kwan.
0: Di ba namugawas yung power basta wakay pa niya po, no?
1: Oo. Pagkakaroon, mag-ngisihan na lang ko dahil pag human. Wala na yung panihapon.
0: Itaw na.
1: Buang lang dahil.
0: So, happy weekend sa yung tanan. Patay lang yung mga dinapit bisita may gala. Tulo atong mga guests karon Magdun Mencho. Okay, syempre, there sa atong station natin kaoban nga live mga Magdun friends sa Sibiyahan.
1: Yes.
0: Nga atong makaoban may gala. Kung gusto nyo may mong... Guwapan yung gabi. Eh, halat, pananaw mo sa atong Magdun Live, mga Magdun friends. Kaya ato makita may gala sa Magdum Live atong guest number one mga igala. So mga Magdum friends, sa itong pagbalik, Magdum Andrew, ito na makawaban na itong guest number one. Kaya basin pag abot la sa atrium, kaya i-announce ang winner ba? Kita'y pasulod Magdum and siya. Sao na lang.
1: Pablatter mga taanin ni ma'am.
0: Bitawa, joke na lang. Bumalik ta itong oras, alas 7:20 na.
2: Check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangdalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Nga naman?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
4: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Unya dai Magdum Mencho at makauban si Magdum Rudy Katapang Gyapon.
1: Oo, ni ana. Ano siya ang miss?
0: Dili, Mister ba to siya?
1: Mister,
0: Mister to siya. Unya na lang Magdum Rudy ha, tatawad kay ato na natong guest number one Magdum Mencho.
1: Oo, nalaman ko din eh.
0: Ala na, nanatawid sa CBN sa Magdum Radio Mega.
1: Gadali po ni siya, hectic yung schedule biya ni. Di mo dito mahuman 5 minutes ani, laparuhon kita ni Dekar.
0: Delikado na, rama sa imo sa likod si Mami.
1: Oo. Nagtukay, pili mahuman nga, mahuman, laparuhon kita ni.
0: Sao na lang. Bitaw, dalita sa itong guest number one mga Magdum friends, makaoban na ito ang Miss Igpit 2024. Uy, grabe ha. Miss Opol 2024 second runner up. Miss Liceo University Games 2024. Miss kani bago pa gid magno-mention. Katulang may gala. Miss Kauswagan 2026.
1: Mm-hmm.
0: Og dagat pa siya mga achievements may gala ha, mga Magdum friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk Miss Katrina Bianca Labo. Hello.
6: Mayong gabi mga higala.
0: Aba, grabe. Yeah. Ay padaw lang gamay yung mic. Kay mura vlogger ni siya magduman siya.
1: Oh, vlogger
0: gapon ni siya. How's your weekend?
6: Okay, sir. Kay naaman ko diri.
0: Wow. First time sa radyo?
6: Yes, it's my first time.
0: Okay, pag chat na ako niya magduman siya, isugot siya diretso ano ko naglisod og invite ba kay.
1: Wow.
0: Oh, yang gi-grab gano opportunity.
1: Approachable.
6: Yes, grab jud na to na kay usahay ra na nga opportunity.
0: Lagi. Pero kung next year makadaog na ka sa lain na pageant, apil na pug mugas sa pugadere.
6: Yes, so balik ta diri.
1: Balik na diri.
0: Kay kanay si magduman siya ra si power nga mo detect.
1: Mo detect og lang sa virus.
0: Dili ba kana na yung mga budite ko kana mga ano bang mga achievements
1: kinabuhi. Mga achievements oh.
0: Kung nanap ito.
1: Katong mga gipangsulti na ko kanina, moto siya.
0: Moto siya.
1: Moto siya.
0: Bitaw na.
1: So kani dog priminti man siya gakadaog.
0: Oo.
1: Samot pagyud siya kadaog.
0: Ay grabe na.
6: Hala akong ganahan sir.
0: Alagi.
1: Wala yung samot pagyud siya kadaog.
0: Sigurado na.
1: Maabot pagyud dig Miss Universe.
0: Ay grabe no. Oo. Kung sa pay labaw sa Miss Universe.
1: Galaxy.
0: Basit, pwede pa dito lugar.
1: Oo.
0: Pwede na. Pa dito. So welcome sa Magdum Sabado Night Talk, Kat. Kung sa'yo mong gusto yung tawag na mo, Katrina, Kat.
6: Katra, sir. Okay.
0: Katra.
1: Kat.
0: Oh, si Meow Meow, anak ba?
1: Meow Meow.
0: Si Meow Meow. Kumusta yung weekend ay, Miss Kat?
6: So far, sir, okay ra. And I'm really excited but to watch the 61st Miss Cagayan de Oro.
0: Mm-hmm. Ah, okay. Kay syempre napo kay ano dito murag mabutang suportahan
6: yes.
0: na candidate.
6: Yes. Yes.
0: Kinsa na candidate imong gisuportahan dito?
6: Of course, my sister Miss Kauswagan 2025, Eris Grajel Kasi.
0: All right. Nag-guest ato to siya dere, ha?
1: 2025 siya. Mm-hmm. Ikaw 2026.
6: Yes, sir.
1: Na, imong mama ni 2027.
0: Oh, kung makompleto na sila.
1: Makompleto na.
0: Alright, so, syempre, the first time ni Mus Magnum Sabado Night Talk, medyo excited, may ikulbaan ba?
6: Excited ako, sir, nga mag-share po og mga insights o makig-talk lang po sa inyo.
0: Alright, and sa wala nakabalo mga Magnum friends, karon currently, nag-school ka sa, asa na school?
6: Liceo de Cagayan University po.
0: Liceo de Cagayan University. Taking up?
6: Bachelor of Arts in Communication.
0: Aba, so mass comm gyapon?
6: Yes, connected ra.
0: Connected ra gyapon di ay
1: connected
0: na.
1: Connected ra.
0: Connected ra. Okay, ako magdumensyo sa liceo mong gyapon ko. Pareho mag liceo.
1: Mass comm gyapon ka?
0: Mass comm ko. Dili pa man na BA. Bachelor of Science major in mass comm man to sa muha sa wala. Karon kay BA in mass comm na di communication na di ba?
6: Yes sir.
0: Wala na siya. Miss
1: Gap pong kasawa na?
0: Wala pa po.
1: Wala po na na yun.
0: Mas komra man.
1: Mas komra?
0: Mas komra.
1: Wala na na yun.
0: Wala na. Karon, saan na yung level karon sa pag BA mas kom?
6: Fourth year na ko sir. Last year na ako sa college.
0: Last year na?
6: Yes.
1: Congratulations, Dan.
6: Thank you po.
0: Alright. So, ganong ano man, BA communication yung mag-take na kurso?
6: Other than na-inspired jud ko sa akong cousin nga, nag-take po dog mass comm before, gusto jud po ko nga kanang mag-venture out sa media and para i-enhance po akong communication skills.
0: Alright. So, dito gikan sa imong ano di ay?
6: Yes,
1: cousin.
0: Cast sa igagaw mo nang naka-decide po ka nga mag-BA communication.
6: Yes,
1: yung cousin, si Erwin Tulpo.
0: Ano man?
1: Kasi sikat na blang, ano, sikat na.
0: Ha?
1: Ah, senador naman.
0: Ah, senador. Tulay.
1: Barang di kayo mo i-pick akong
0: kanya. Wala. Medyo kulang gamay
1: rin. Kulang gamay akong ano.
0: Unsa yung una na yung expectation sa kurso nga yung magkikuha?
6: Kuan, sir, nga involves a lot of course, speaking. And makagawas jud ko sa akong comfort zone. And now, gakuan sad mi sa mga radios and films.
1: Training na siya.
6: Napod mi ka ng subjects na mo, sir.
1: Ah, subject yes. lang.
0: Okay. Pero nakasulod na ka-radio station?
6: Yes, sir.
1: Karon. Nakasulod na.
0: Dili, before sa Magnum.
1: Before.
0: Aside sa Magnum. Naan na gyapon?
6: Naan na, sir.
0: Una, internship na ninyo?
6: Dili, sir. Ang instructor na mo before, nasad siya sa radio.
0: Okay. Before.
1: So wala
0: before.
1: Pa mo nag-intern?
6: Done na actually, sir. Last, karong summer bago.
1: Karong summer. Mm-hmm. Pero, karong summer ka lang ito. Kung sa asa ka ito nga nagkuhan?
6: Sa kuhan ko, sir, more on human resource. Nag-HR ay, ko sa human isang resource. Company.
1: Wala ka sa mga stations?
6: Wala, sir.
0: Okay.
1: Kung sa mga stations ka, humana naman po, di ba? Wala naman po. Pero anong, ano? Di ba na may kuha na nga, field ka? Ano ka sa field as an intern?
6: Kami rasad ang gatagan sa kuhan, sir, nga. Kami ra ang mamili kung asa may mag-internship.
1: Depende siya.
0: Okay ra kayo, di ba? Pila ka hours ang kailangan nyo ata?
6: 240, sir. So, 1 month, rajud po siya. Short 240. Rasid siya. Mm-hmm.
0: 240 pala na. 1 month? 1 month, good?
6: Mm-hmm. 1 month.
0: One month. Gamay, ra. Yung mga pila to, kamans pag naman siya?
1: Well, to, mga 3 months.
0: Grabe kataas po, 3 months.
1: 3 months, no.
0: Ah?
1: 3 months, kayo nabagsak man una. Sunod na po din balik.
0: Unsa may pinakalisod nga bahin sa, ano, sa imong nakuha nga course? Na ba?
6: Wala man, sir. Magkaya ra kayo.
0: Kaya ra kayo. Kay mo man po yung hilig.
1: Kaya,
0: diba?
1: Kaya ra kayo.
6: Sa yun, ragid siya. If you love something, jud, yung mga gitik.
1: If you love, sayon ra.
0: De, sa kurso, magdomencho, ha?
1: Sa kurso.
0: Sa kurso na. Basilahin mo una-una, ma.
1: Mga pa niya. Mga pa lang kung ano sa'yo.
0: Ha?
1: Kung unsay love ni mo, mas sadali na ni mo para,
0: lagi-lagi na.
1: Diba?
0: Pero derita sa ano, ha? Sa imong plano after sa ano, pag-graduate nimo sa BA Communication, sa imong mga next steps nga buhaton?
6: Actually, ang plan lang dyan nga nasa kuna-huna karon after graduating pohon is mag, for at least a year siguro, mag-focus ako sa pageantry. Kay since
0: pageantry.
6: I love pageants, man good, and as of now, mangod nga student ko, sir, dili ko kaayo maka-join og pageants nga. Outs ka nang layo kayo sa school kay since na ako'y schedule and hopefully, pohon, di ba, makaabot tag national. So, wala na'y problema. Wala na'y ka nang schedule sa school nga huna-hunaon.
0: Lagi na, ma-conflict, mangod sa imong pag-school, di ba? So, medyo, ay mong pag-join sa mga pageant, medyo limited lang
6: yes,
0: sa karon.
6: Yes, sir. Kaya focus mo dyan po ng studies.
0: Lagi. At least, dili maapektuhan yung pag-school, di ba?
6: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Focus ba ya?
0: Focus ba ya kayo?
1: So, dapat ma-focus gisa. Dapat dili ilagyo niyang mga event. Kung lagyo, hassle kayo, di ba?
6: Yes, sir.
0: So, ano eh, after ano, dito na po kasi medyo layo-layo na.
6: Puhon, sir, puhon.
1: Ah, so, Miss Or na.
0: depende. Mas, dagan na biya ka na apilan, di ba, ng mga pageants, no? Oh.

0: imo na yung gihakot ni ginimo gikan sa second. Oo.
1: Oh, pwede second, na, pwede first, day gapon mo join after, no?
2: So, yes, na, sir. Na, basta dili pa ka title holder dyan.
1: Oh, pwede ra kayo di ay. Okay. Basta wala pa naman na kuha ang so, ground.
0: Titulo.
1: Pwede ra.
0: Kung titulo sa yuta ka na.
1: Pero kinsa man nag-invite ni mo nga mo join sa beauty pageant? Nabay nag-ingon ni mo pag-join? Ano yun? Kay medyo naa kay chance nga makadaog. Ano yun na?
2: Kuan, sir. Ever since bata man jud ko since taas ko compared sa kung mga ka-batch. Mm. Dagan kayo mag-ingon sa ako ang bagay ko mo join og pageant. So, work na instill na siya sa akong mind nga, okay, pag dako na ako, pag nanako sa saktong edad, mo-join agad ko pageants. And ever since naka-start ko, murag dili na ko gusto mundang.
1: Ay, murag na ano na.
0: Sinimulan man eh. Sinimulan na. Tatapusin na to.
1: Murag bitog na addict na bitawag naman siyang dating kayo nagnahan na mag-join. Every year na yung ginaapilan.
2: Dili sad every year sir kay last year wala ko na joinan.
1: Karon na kay giapilan di ba sa asa dapit ato sa para, miss of miss kaos, para opo Kaoswagan.
2: Kaoswagan, yes sir. And karon
1: sa
2: candidate ko sa Miss Opol 2026.
1: Okay, second runner up man ka di ba? So kung ano po ni mo
2: balik na sad.
1: Muna pa yung plano ko ano po yung crown magdumensya. Advantage ba nang nana pag gikan na ka nag-join dati niya mobalik ka medyo na yung advantage nga murag madala na murag okay na kay ba din na kay ka makulbaan ana.
2: Actually dili wala joy advantage at least for me sir dili na ko siya kita og advantage kay every pageant manggo different girls imong makalaban and lahi-lahi pud og kanang atake ang girls ban. Usah mas pressure na noon siya for me. Mm-hmm. Kay since naanak ko'y placement
1: bitaw. Lagi ba na second runner up ba yan?
2: So there's no other way but up yun.
0: Lagi yun. Hassle gig kayo no. Second runner up na mo. Third lang kang kalit. Muraglain man kayo.
1: So
0: dapat, pressure gig kayo no.
2: So maningkamot. Yun extra yun ang pagpaningkamot.
1: Okay ra siguro kung ma-first runner up. Medyo naka-step up gid gamay. Di ba? Pero mas maayag kung may mo siyang Miss Opol magdamensya, di ba? Yes. Kano sa yung panjan, ana?
2: Sa September 3 pohon, sir, ang Coronation Night.
1: Happy to maday magdamensya.
0: After ni. After ani karon. Ni karon karon pista.
1: Ang fiesta man na sa Opol, di ba? Sa September, di
2: ba? Oh, dira September. I think September 5 ang fiesta.
1: Morag part gaya po na sa fiesta celebration sa...
2: Yes.
1: Lagi, no? So happy na, good luck ha.
2: Thank you sir.
1: Oh, good luck. Siyempre, and
0: wala ko an question daog did permi.
1: Daog kretso lagi. Before ba ka nag-join sa mga pageant, dama kay mga training agi ano, giapilan daan?
2: Wala sir, katong first join jud nako, brag ka nang sudden ra bitong decision gig na ako nga join ka og Miss Igpita. Okay sige. Tapos ni join gig ko nga wala pa koy trainings and then atong pagbalik nako anak ko nga I should be better. So, naningkamot na lang po ko nga ako-ako lang.
1: Mm.
0: So, murag, ano lang, murag, di pa ka-prepare ato.
2: Mm-hmm.
0: Join. Ano, mudaog. Kung gusto ka mudaog, dapat di ka-prepare.
1: Ana, dahil na. Dapat dili ka ready.
0: So,
1: para magkadaog.
0: Trawas ka, Trina.
1: Ana.
0: Masya prepare.
1: Lagi na.
0: Gitulod. Asa lagi, ano ra ka, murag, encourage ako. Happy lang ka.
2: Since 18 naman ko ato, so sige, okay, pwede na.
0: Unsay mong age ato katong giingnan ka nga, uy, pwede ka mag-apilog ko, ano? Pwede ka mag-apilog pageant. Unsay mga age ni pa ni mo ato?
2: Dili na ko ka-remember, sir. Basta, bata pa lang dyan ko, giingnan ako nila.
1: Ako kabalo ko, fetus pa siya magdumal.
0: Fetus pa? Fetus.
1: Gamay pa, medyo gamay pa.
0: Yung, ay, mong mama siguro nag-ingon na to.
1: Di ba? So, pero na kay advocacy, di ba? Namang ganyan yung mga advocacy permi yung mga, pag,
2: yes, sir.
1: Mga candidate. Katong sa Igpit, sa tayo mong, ano, same lang yapo yung mga advocacy o lay-lay?
2: Gi-change na ako akong advocacy karon before manggod kay environmental, which kanang advocate man dyan ko for environmental sustainability, pero ang akong advocacy karon is more focused na siya on cultural sustainability.
0: Cultural. Sustainable.
1: Ano ka naman yung napili ng advocacy?
2: Since sa Opol Manggod, sir, we have kanang higaunon nga roots and as we modernize, dili ko gusto nga malimtan lang bitaw to higaunon sa mga sa youth. So gusto na ko siya nga magpabilin lang. To inspire the youth po nga, to remember our roots.
0: Mga higaunon, di ba? Tuwa pareha lang sa syudad, di ba?
1: Nagyapoy na na.

0: inhabitants sa Mindanao.
1: Nagyapoy na na.
2: So, so sa Opol ba is di na kayo ginakuan sa mga bata? Ang
0: Pud na akong kakakita dyan pud nga problem sa youth karon sir ka nang makalimot na sila sa ilang identity since gabi manggod ang globalization na paspas na kayo ang trend sa lay-lay nga countries and usahay mas makafocus na ang youth sa trends sa other countries than their own. So, very important pud nga balance siya.
1: Mm-hmm. Balance, good. Dapat.
2: Labi na karon nga ang Gen Z, medyo dili na kayo siya ano sa mga ang uban gani wa kabalo kinsa superhero I can say national hero.
1: Oh, si Spider-Man.
2: Spider-Man. Si Batman, Superman, may lahang mga national hero.
1: Oh, lagi.
2: Wala kayo ano di ba? Bisan sa mga cultural dili kayo ano ang mga bata.
1: Correct,
2: so,
1: correct.
2: So dili ano so, no, so tama nga iyang ikuan po ng nasangpit nga advocacy. Para mahibal-an gyud. Asa gikan ng Opol? Gikan lang ni siya nangalot to Bulawan.
0: No, nice one should put sa Opol, sir, kay kanang annual ang celebration sa kanang National Heritage Month. Ga-join good sila na. So naay kanang activities and programs for that. So kanang for consistency lang ba?
1: All right.
2: Di ba ang Opol sa una is mas kuan sa mga isda?
0: Ah, yes, sir.
2: Tama, sakto ko.
1: Ang kamulong kayo nga, ang kamulong ka, isda ka dati?
2: Di, wala din. Sokoy ko.
1: pero, di ba, ano mang, taga Opol, gig ka?
0: Ah, yes, sir.
2: Asa nang dako, gig ka sa ano? Pero di ka si Rina sa una sa Opol.
1: So, ang mga, ano, ang mga labo taga Opol, gig?
0: Yes, sir. Taga Opol ba, ma? Watak-watak lang.
1: Bulag-bulag na, no? Pero di ay ka na taon sa Opol.
0: Yes, sir.
1: Dapat sa Opol ninyo.
0: Sa igpit, sir.
2: Sa igpit lagi?
1: Oo, lagi.
2: Nakataog kayo sa igpit.
1: Malay natin. Nata sa unahan. Sa imong pag-appeal sa mga pageant, sa pag-prepare ni Miguel, unsay pinakalisod nga pag-prepare ana na time?
0: For me, ang pinakalisod, sir, kay ang iset, dyan yung mong mindset. Kay ka nang every time mang good na kay makita nga ladies nga feeling nimo mas lamang sa imo so important nga ang ibutang nimo sa imong mind is kanang kaya man pud nimo ina na bitaw sir
2: medyo na mapapride lugar gamay tan-aw nimo gwapa lagi ni siya
0: mindset
1: so dapat confident ka sa imong kagalingon na mutuo ka sa imong kagalingon na kaya gud nimo
0: you're capable also.
2: Wala mga kuan mga palaban ba? Babaeng palaban.
1: Never ba na itabo sa imong nakauna-una ka ba? Sumurog. Labaw man kani sa kuwa o murag nanam bitaw makita nimo.
0: Nahitabo sir oy kanang makita na ko nga na other girls nga latag as kay sila ana tapos chika kaayo pero of course ako ginabuhatan na kay ako na lang pong encourage pa akong self and more trainings para sure ko nga makalaban na dyan pod ko.
2: Ginaunsa ni mo pag-encourage si mong kagaling?
0: Akong ginabuhat, sir, is ga-self-reflect ko. Gina-remind ako akong self nga nakaya na ko before, makaya na ko karon.
2: So, self-reflect. Magdala ka sa amin.
1: Storyan lugan ko galingon. Kat, okay ra na kat.
2: Okay.
1: Kaya na nimo.
2: Okay ra.
1: Ana.
2: Murag buang man.
1: Pero siyempre ano gina siya no ang pagpangandam so dapat din na kay kamo kaon og mga carbo ano bitaw medyo
0: ano na
2: pagkaon pero unsa man gakaon ba gyud ka og kan or nakay limit
0: gakaon ko sir dili ko ga diet sir
1: adik ga diet hantud garon slim ang gyapon siya okay.
2: So basig satiyan siguro na ba
0: ganang satiyan jud sir ang kuan nga dapat flat lang siya
2: Pero ano ba, wala kay limit na...
0: No, wala, sir.
1: So, di ka ga-diet? Wala kay, di ka chooses pagkaon?
2: So, rice?
0: Kusugay ko mag-rice, sir. Kusugay ko mukaon, actually.
1: Sa mga, ano, mga food sa street na nag-kaon ba ka na?
0: Yes, sir.
2: Street foods. So, yung mga paborito sa street foods?
0: Kanang combo? Kanang kwek-kwek o kanang tempura?
1: Tempura.
0: Okay. Kaya ganyan na siya kong go-to.
2: Nanag-hotdog, ano, di ba?
1: Wala pa ito, ilahing maglasa. Ilahing lami. Sa mga street food mo na yung mga favorite.
0: Yes, sir.
2: Combo.
1: Lagi, no? Kay Di mo good si Slim kay siya magduman siya. Saan sa day mong height day?
0: 5'5", sir.
1: Uy, 5'5". Sa babae, taas sa magduman siya, no?
2: Okay na na. Bisan ka ning 5 ang babae. Muna yung mga pinakakuan yun. Pero more than ana. Taas-taas yun siya.
0: Pero sa pageant, sir, gamay pa dyan na ang 5'5".
2: Lagi ba?
1: Napay mga 5'7", ba?
0: 5'8".
2: Napay 6-footer sa ano?
0: Naa siguro, sir. Na mga international na siguro.
2: International.
0: Sila.
1: Pero sa imong paminaw, advantage ba kung taas o height ang mo-appeal sa mga pageant? Or depende rin na sa diskarte o sa pagtubag sa...
2: Sa question.
1: sa pagtubag sa pangutanan.
0: For me, sir, dili man siguro ko an advantage ang height as long as kabalo kagdala sa imong self. Yeah. You stand on your purpose sa kabalo ka mo kanang makikommunicate sa mga tao. As long as makita sa mga tao nga kanang authentic ka sa imong self, kaya kay nimo dagon ang mga pageant.
2: Pero mostly, di ba, ang height gina-require yun?
0: Yes, na ay requirement, sir. Pero pag makasulod na ka diha, ayaw na lang dyan huna-huna ang imong height. Huna-hunaan na lang dyan imong purpose as to why you join the pageant.
1: Itong sa miss kang sumagan sa imong pag-join, napa mas taas ato nimo?
0: Naa, sir.
1: Naa pa? O, mga pilay height ato niya. Mga 9?
0: Mga 5'7"?
1: 5'7".
2: 5'7". Tagas kayo, no?
1: Tagas kayo, no?
2: Makahangad di ka. So, pero sa karon para sa imo, ha, na dili kinahanglan nga height is taas, basta kay as long as kwan ka. Confident.
0: Yes, sir.
2: Motobag, sa unsay motobag. Basta kay high heels na lang dalon, di ba?
0: Correct. Pag heels man sad, so makasabay-sabay ra.
1: Lagi yun. Makatabang gapon, di ba?
2: Makatabang.
1: Pila kay inches na imong ginagamit?
0: 6 inches, sir.
1: 6?
2: Dili ba lisod? Dili ba lisod magamit o kanang kwan?
0: Anad-anad lang yun siya, sir. Anad-anad. Lisod siya sa first time.
1: Suot ka?
2: Wala lang.
1: Abi ako. Nangutana mong gugga.
2: Sa first lang. Di ma ano bang gugko sa hay kanang magpaso sila. Murag kahadlok ba kayo ma na matapilok ang kanay ma sa ba? Labi na mo saka paghagdan. Medyo murag ka nang ano kayo usig.
1: Kana ang gakadamag sa stage pag dementia mo man ang gakadaog.
2: Amo ba?
1: Naman toy mga dating bantay kanan nila.
0: Ati sa Manalo.
1: Manalo, di ba? Oo.
2: Daog ko siya.
1: Oo. Si Miriam Kiambao. Kay Lagana.
0: Yes, sir.
2: Naano na gyapon siya si Miriam?
0: Natapilok.
1: Natapilok gyapon siya sa stage. Nakadaog gyapon.
2: So, ato itapilok lang ito.
1: Kisa yung ano dahi? Kisa yung mga gina-idolize na mga beauty queens sa Philippines?
0: Daghan, sir. Yeah, dili na ito malayo sa itong very own Miss Pia Wirtz back, wow. Of course. Proud kagayanon. And 3 times siya nagbalik-balik sa Binibining Pilipinas. So, kanang giset dyan bito niya yung mind na gusto dyan siya makadaog. So, yun na sir. I aspire to be just like her. Nga dili, diretso mo give up.
1: Lagi, no?
2: 3 times na, no?
1: 3 times.
2: Binibining Pilipinas.
1: Ayun, kay one time na naka-join, mo-discourage na. Discourage na. Mo-join. But si Pia, iyag yung gipaglaban. Ganyan, gusto yun siya magkadaog. Huwag naman siya.
2: Daog yun siya, no?
1: Nakuha ganyan ang crown.
0: Yes.
2: Pero naabay times nga na-down na ka kay na Pildi, anak?
0: Yes, sir. Actually, last year, nag-screen ko. Daghan-daghan po doon nga pageant akong g-screeningan and then wala ko nakasulod.
2: Uy.
0: Ano
2: ba?
0: Kanang...
2: Reklamo na to. Sa
0: pilihanan dyan na sa ang pageant.
1: Sa pageant, gapon
0: to. Pageants. Siguro mga tulo to akong g-screeningan niya. Wala ko nakasulod. Ato nga time rug. G-question ako if para ba dyan ko ani nga path or mag-focus na lang sa dyan ko sa studies. Pero as I look back, daghan-daghan man sa gug na prove atong 2024. So I think it's just right rapod nga to give myself a rest at least for a year and then balik na sad this year. So at brother siya og face bitaw sir nga ma-question lang nimo and then na-remind rapod ko nga sa akong purpose and as to why I love pageant. So nagpadayon lang yapon ko.
2: So pero unsa to nga kwan pageant? Unsa to nga ano wala ka? Wala ka na ano?
0: Wala ko nakasulod.
2: Sa ito nga ano? Miss CDO? Or sa ba?
0: Hili, sir. Kuan. Miss Talakag.
2: Ah, Talakag.
0: Nag-screening ko ato. Pero wala ko nakasulod. Tapos binibining El Salvador, wala Japon.
2: Wala Japon.
1: Wala Japon din.
0: And nagkuan pod ko sa binibining Silka. Nakasulod lang sa top 10 pero dili ko one of those candidates nga napadala sa Manila to compete nationally.
2: So dagan-dagan mo katong time siguro murag ano na kay kanto sa ba. Down na ka ito.
0: Okay.
1: Di good malikayan, di ba?
0: Unsay kulang as to why ka nang wala ko naka sulod sa official candidates pero ano man dyan na ang life, di ba? Padayon lang. So, na-retrieve raman sa nako akong self karon.
2: Oo, lagi.
1: Like kay karon kay dagan man kay ka mga daog na sub sa imong pag-join, di ba?
0: Ha, unta.
1: Okay.
2: Bawi-bawi raman daw ba?
1: Murag the more nga niagi kag mga pain but ang pagbalik ana kay mga ano na mga blessings nga
0: yan ang kadaog na ang life
1: lagi mo nang gidayon nga dapat dawato lang nimo acceptance anong gina siya pinaka importante sa mga failures magdumensyo di ba
2: dapat sa mga failures da di ta ma down we need to up
1: ano na siya tanawan si ano si Miss Candy tuloy-tuloy ra gyapon
2: so after to na padayon gyapon ka na gano nag-appeal
0: after ako atong akong third screening akong third try ato last year sir ko nga gidawat lang na ko nga siguro dili sa ko mag-join this year ano na lang pahuway na lang sa focus na lang sa ko sa studies next year na lang ako na lang pong giko anak kong kaugalingon.
2: Pangutaran na mo itong gingo ni Catherine Bernardo. Am I beautiful? am I good?
0: Or Glyza Soberano to Sir
1: Ahe. Ay, mali. Malawa. Asa naman ka magdumansya?
2: Well, siguro to lay. Siguro itong nagtanaw siguro.
0: Pirated
1: to. Basi ano to, kanang AI na yung magdumansya?
2: Basi lay siguro to.
1: AI na.
2: Ikaw mo tinag-download at tugod.
1: Ako din nag-download na to. Pirated na ito, pirated. Mahilig ka mga ano, mga celebrities, mga artista sa Philippines? Nakay gina, ano gapon mo, ganahan ka nila na.
0: Wala di ka nang kanang super fan good sir wala
1: kaya. Pero kailan gid ka na kay mga kailan
0: go watch pug kog movies ano.
1: Pero sa mga ano kanang ginasunod-sunod gid mo sa mga teleserye wala gid
2: na idolize ni mo nga kwan actress
0: wala wala ayo sir
1: dito rin ka sa mga ano ba sa mga beauty Pageant. Queens mga queens gid okay mo may ano gid magdumensya di ba
2: Queens.
1: Yung hilig na buhato na inana ang mga pajan.
2: Queens, mga banyo queen.
1: O, ngayon po siya flight attendant. Flight attendant. Isa po na sa mga dream nga matuman?
0: Yes, sir. Mojud na akong number one dyan po nga dream. Pusa ka ng, isa po na sa reason why nag-take ko communication kay before mag-yud ulawon kay ko. Dili dyan ako kaya mo storya sa laing tao. So, sa akong pagkanang skwela o communication, mas naanad bito ako nga makikanang communicate sa lain.
1: Amo ba? Medyo ano dahil ulawon dahil kasawa na. Shy so, maputang nga introvert ka?
0: Yes, sir.
1: Narakas balay pero may pag na uli klase.
0: Makikstorya ako sa mga tao nga kanang comfortable ko bito pag lain kay tago na ko.
2: Pag daghang tao mo, ano ka mo, mo likay,
0: sir, pag na-ay bisita sa balay, sa kwarto ra ako magpundo.
1: Tago ra.
2: Ba, ganagin ang mga introvert.
1: Napulikit ayun sa mami, entertain ba sa mga bisita?
2: Kami, lahi man, pag naibisita, ipatago mami ni mama.
1: Nabaliktad, no? Nabaliktad. Pero at least karon medyo na change na gamay tungod sa iyong pag-skwela. Na-overcome na nimo siya kay tungod sa iyong pag-skwela. Kay BA Communication pag and then nag-join pa yun ka sa mga pageant. So, samot na. Noon saan, nawala na yun siya.
2: Sinawala.
1: ang imong medyo may pagka maulawon. Shy type. Ano?
0: I can say nga ka ng hapit na siya mawala.
1: Hapit. Pero naiusay mo, balik, no? Gabalik-balik yapon. Hindi malikayan. But at least ma-overcome rin yapon
0: yes,
1: mo.
2: Is a shy type nga kwan ba, Magnum Gilbert? Is negative ba siya nga, no? Or
1: attitude?
2: Oh? Or
1: dili man. Okay naman. May naw yung mga taong ulawon gyud.
2: Ulawon gyud.
1: Siguro, kana magung usay ang abot lang kung kay Miss Cat, kung mga ulawon, murag, sa uban lang niya. Less ilang confidence ilang kukulingon. Ampot lang sa imo ay nana ay mo feel dili.
0: Nauna sir ulawon lang jud ko.
1: Ulawon lagi ka.
2: ulawon lang yun.
1: Hmm. Dili ka may kag kay magpagstorya sa mga strangers, di ba? Kay na may uban pag first time pa nagkita kay grabe na mo storya, chika na kayo.
2: Mura nag best friend.
1: Oh, pag ikaw sab nga di kay kamo chika, may nga, nabera man kay ni siya, di ba kay magpagstorya? Oh, ano mo mga tao nga dili ganan may pagstorya kundi na kaila magduman siya.
2: Lagi-lagi daw na.
1: Tama ta, dili na close bitaw. Oh.
2: Ako introvert ba po ko mga
1: dini. Introvert pa na imo ade? Eh?
2: Oh, introvert pa na.
1: Kanus pa nagsugod na.
2: Karon lang. Oh, pero at least nga na ko ano ni yang comfort zone, yang comfort room, uban pang comfort. Yan na ko ano, yan na break lugar. So karon tanaw ako, di ba? Motobag na sa unsang pangutana.
1: Ay, kanagad. Ngayon ang utana ra madiri unsay talent ni Miss Kat.
0: Hala. Talent kay mag TikTok.
1: TikTok like dancing ana?
0: Yes sir.
2: So gasayaw di ka sa ano, TikTok.
0: Ginagmay lang sir.
2: Ginagmay lang. Mga pa-cute lang ana.
1: sa ano mga singing dili kayo lagi na.
0: Dili kayo sir.
1: Dili kayo.
2: Singing.
1: TikTok nimo, unsa yung TikTok account nimo?
0: Kuan akong TikTok account is Triangka.
1: Triangka.
0: Triangka. O okay, remix na ko ang Katrina Bianca.
1: Gikombine ni mo. lagi kay kung gusto ka magdun fan nga makita ang talent ni Miss Kat dito.
0: I-follow lang ni mo.
1: Para mudagan po yung followers sa mot.
2: Lagi yun. Kita niyo siya nga sa unsa siya musayaw.
1: Lagi yun.
0: Dito na magawas akong mga talents.
2: Kita niyo mga musplit siya dito sa taas.
1: Kompleto na. Dito makita niyo tanan. Dugay na kaga-vlog.
0: Bago lang sir, this year lang.
1: This year. Okay, nako'y nakita sa mga videos ni mong gikan ka sa classroom.
0: Yes, oo.
1: Gikan ka nag-eat before ka niya tug Divisoria. Kung saan mo na, di ba? Nato, murag nag-shoot mo dito?
0: Yes sir, nagka ng photo join me.
1: Bago na to?
0: Atong Wednesday.
1: Atong Wednesday. Gi-vlog mong kunya magduman siya.
2: Wow.
1: Yung activity sa school.
2: Yung activity.
1: Yung mga classmate. So karon lang ka nag-start but na-enjoy na nimo ang mag-vlog.
0: Yes sir na. Kuan enjoyable ra man jud siya. Nauna mong good kay alik na una ra type ko,
1: camera.
0: Got to watch og vlogs. Oh. Nauna ra siya part nga dream po na ko ma-vlogger.
2: Vlogger.
0: Pero usay kay kana bitong ma-cringean ka og tanaw sa imong kaugalingon mag-video.
1: Oh.
0: And then karon na-realize na ko nga YOLO oy. You only live once. Wala na ng mga tao din akong lagi, sa nang iingon.
1: Normal, mag-inan siyang magkabasa kag mga negative.
2: Lagi.
1: Gikan sa mga netizen. But, sige lang, kay kanang mga comment nila, anong mag-iapon na? Di ba, murag maka-points siya sa Facebook, mag-mention, di ba? Pignana, di ba? Wala mga negative.
0: Monetize.
1: Nakabasa na kag mga negative?
0: Sa TikTok before, sir.
2: Unsa man nilang yun na? Napadayos lang masulti anak sa anak kagagwapa.
1: Lagi.
0: Ay, sa ako itong kanang isa na ako ka video, nagkanang ka part-time ang good ko before o kanang events organizer, ana-ana, bitaw sir, anya. Kawan ako kong friends and then katanawi sa mga senior high school students bitaw ka party kay grad ball na nila. Anya. Siguro kanang na-misinterpret sa uban ba? Kaya ako mong gibutang dito kay kanang enjoy ka ron tas pagka-college kay lisod na. Dagan kay nag-comment dito nga ka ng superiority complex daw sa mga college student. Bisag dili good ka to akong ginamin. Ginamin o moto siya. Moto ang nakuan sa ako nga. Grabe dyan ay ka-cruel ang social media. Ako na lang pong nag-take na lang pong accountability. Nag-explain ko sa akong side nga. I did not mean to kanang harm anybody or kuan. Actually nag-enjoy po mi atong event nila. So ana.
2: Pero tinuod ba po, di ba? Enjoy ka ron pero pagabot sa college, murag di nagi ka kuan lagi, maseryoso naman kag bayo.
1: Okay, ano na ba? Focus ang sa pag-eskwela nimo.
2: Okay.
1: Sa imo mga ano, kurso nimo, di pare ana high school, di ba?
2: No, high school murag chill ra mga high school.
1: Uyab-uyab
2: ra man imo ni balan dito high school. Pag college nimo di ka makakuan nga kinahanglan gyud ko mag-budget, kinahanglan gyud ko magtuon, kinahanglan gyud ko murag din wa na kay time kayo sa uyab-uyab. You know, na may time sa mga sahay pero ma-focus gyud ka sa ano, ma-stress, maano gyud ka sa college life. Kay ano, ambot lang pod na. Gaano ka na ba?
1: Pero asa man dai ka nag high school ano ka?
0: Sa Opol gyapon sir.
1: Opol. Sa elementary nimo Opol gyapon.
0: elementary na ako kay first half, grade 1 to grade 4 kay sa Igpit, and then grade 5 to grade 6 kay sa Manila.
1: Uy!
2: Manila.
1: Manila pag dekan. Ano ni abot pag Manila?
2: Nag-Tagalog ka rin din na.
0: Dito akong papa.
1: Until now, napag-Yapon sa Manila yung
0: wala
1: papa.
0: Wala na ni nana siya dire.
2: Nakatry ka na rin ng Tagalog doon.
0: Opo.
1: So, pila ka years ka dito sa Manila? 3 years?
0: Mga ana siguro sir 2-3 years.
1: May wa ka nang ano tro nagtry og audition sa mga ano dito sa mga pagiging artista na bitaw.
2: Gani.
0: Mo pa tong time nga ulawon pa ko sir.
1: Ulawon pa gyud ka.
2: So bag-o pagigaday ka na himong bagag na og.
1: Ah dili pa bagag na. Lahi pa na kana medyo nawala
2: ay. Medyo nawala lang pagka ulawon.
1: Ayon ang bagag na og kay
0: naglain.
1: Lain na kay. Dili gid ja ngayon. Ano lang medyo ano lang. Maulawon lang gamay. Adi, nawala.
2: Amora, well, this is not mat what I mean. Charot na.
1: Charot ka. Charot. Sa mani. Kung naa kay Osaka artista nga ma-love team sa showbiz, kinsa man. kisa yung mong pwede i-love team.
0: Ma-love team? Alam ko mo na ako na-answer. Uy, kay Loyal, hindi ko sa kong uyab.
1: Oh, sa mga namutana ko na yung uyab, wala, nanay uyab. Okay. Asa may mong boyfriend ka rin dahi?
0: Nasa ilang balay sa Alubihid.
1: Alubihid.
2: Kabalo naman kas mami yan eh.
0: Yes.
1: Pero, sa mas mami oh.
2: Wala ba kagi bawalan sa una? Or karon lang ka?
0: Bawal dyan siya na una sir. Actually, nakauyab ko 18 na ko.
2: 18 na.
1: 18 years old. Siya na. Kato na guy.
2: So first naman ang uyab ka rin?
1: Dili na. First una. Magdam siya una daw. First boyfriend. So niagi pa na kay mami.
2: So gila paro maka ni mami.
1: Wala pod.
2: Ah, wala pod.
1: Gibisitas balay, gipaila-ila, then karon na. Pila na mo kay years day?
0: 3 years.
1: 3 years.
2: Three years. So unsa man po unsa mo bag ko ana na? Unsa ini tabo nganong nagkamit mo?
1: Asa mo nagila
0: first? School rapod sir sa liceo sa siya nag-eskwela. Tapos common friends.
2: So common lang. So, syempre, you know, panday na chika-chika, pag-umang chika, no? Hangout, di ba?
1: Sa Liceo, gyapon siya nag-school until now?
0: Yes, sir.
2: Pero same mo, course, or sa ba?
0: Engineering.
2: Engineering.
1: Okay. Ganaan ba ka mag-dumensyo yung uyab? Pananglitan, ikaw, maskom po yung mauyab?
2: Lain man.
1: Muragdain?
2: Gusto ko mo excel, pero...
1: Malabuan na noon kanya, di ba?
2: Oh,
1: ipari ang mga kurso.
2: Oh, isa pa, murag malahi imong focus.
1: Oh.
2: Dili ka makafocus sa imong trabaho dapat.
1: Oh. Same gyapon na sa imo, Miss Kat. So, dapat dili pod mascom o BA communication. Ano? O na-timingan lang yun ng engineering siya.
0: Na-timingan lang yun, sir, nga. Kanang kuan sa siya, introvert sa siya. So, dili siya gusto ka ng... kanang daghag storya so dadto na siya sa daghag math.
1: Numbers ah. Numbers na lang. Lagi no kay ano man numbers so di kaya gay storya magduman siya.
2: Pero para sa imo okay ba na nga pareho mo sa klase?
0: Okay ra pud siguro sir para kanang inyong date dayon kay study date.
2: Study date.
1: Kana matug library. Wala lang ini mo gipakita sa vlog imong boyfriend.
2: Lagi.
0: Dili siya ganahan. Wala siya kamera.
1: Among kita naon magdumensyo, wala lagi na yung picture and video
2: lagi,
1: So, dili siya ganahan makita. Siguro one of these days, makita na siguro na siya.
2: Mga introvert nga, nabigyan na mga introvert.
1: Lagi naman ka na.
2: Dili gusto mag on cam.
1: Medyo, mga introvert, mga secretive, di ba? Mabutang nga inana.
0: Siguro, sir.
1: Kayo may mag-story, ha?
2: Secretary.
1: Naran na, magdumensyo.
2: Nagsukod na. So siguro murag ato na siguro siyang iano kay ano na.
1: Oo, tanaw sa nato be. Unsa pa rin siya na part magdumensya.
2: About to
0: award siguro sir.
1: Mga minor ba? Minor awards.
2: Ala, tao daw. So ato na siguro siyang iano.
1: Lagi na okay para makaapas pa sila sa event. So sige lang next time basi na pay mas taas na time nga may nabi ka na mo Miss Kat.
0: So, yes, sir.
1: Okay.
2: Sunod lang sunod.
1: So nalipay po mi nga naka-appeal ka karon bisan pa man nga naki event dito sa naki adtuan nga ano event but naka-hapit gyud ka dere.
2: Lami punta kay istorya pero kailan
1: lagi na.
2: Sunod na lang tayo mag-inusapay.
1: Bitaon sa may mensahe nimo sa mga kabataan nga gusto mo try mo join sa mga pageant.
0: ano kanang continue lang chasing your dreams kay as long as you have that dream inside your heart bisag unsa pa nga problema imong kuan nga challenges imong i-face or even the fears that you have kanang mupod nang mag-drive sa imo to overcome your fears and then just kanang i-continue lang ang dreams kay pageantry is for everyone man sa.
1: Oh, correct.
0: It's open for everybody.
1: Kung napildi man galing ka karon,
2: lagi.
0: So pwede never, give up.
1: Never give up. Get
0: never
1: kay,
0: give up.
2: Never okay. give up.
1: Oh, lagi na raway usang ubang mga tao kay di lang kaya makamove on sa inanang mga ano bitaw? Failures lang kita
2: buhay. Ma, mapildi pero lalong lumalaban.
1: Oh, na inana. Pare ni ano ba ni Miss Kat? Lumalaban pare.
2: Lumalaban pare.
1: Sa mga nai boyfriend.
2: Lumalaban.
1: Masa yung nai same boyfriend eh?
0: Kyle.
2: Kyle. Oh, pareho kay.
1: Oh. Kyle. Ang sa'yo message mo sa'yo kung nagtanaw siya ron. Na mo'y team song?
0: Wala, sir.
1: Ah, wala mo'y...
0: Hindi naman siguro nauso ka ron.
1: Ah, di naman. Pagtiguwang mo na'y magdumin siya. Team song na. Pag-mami man siguro na.
2: Ikaw binagutan lang. Sa'yo mo na nga time.
1: Itaw. Ang saman, ang sa'y mensahe ni mo sa'yo message?
0: Nagkaon na ka?
1: Ah! Uso pa na sa inyo nga 3 years man mo. Nagkaon na ka?
0: Wala ko yung message, sir. Maulo ko.
1: Niandar na pa yung pagkaulo magdaman siya.
2: Lagi, niandar. Imbis kay okay na to, ni Ana na to.
1: Nigawas na ta. Nigawas na ta, pero na, medyo naulaw. Ita na. Pero, sa pa yung ano, gustong pasalamatan this evening. Sa may mga next plan ni mo, next year, makita na baka namo sa Biscagayan de Oro or something, stage?
0: Answer, kanang as of now ako pa jud daogon ang Miss Opal Crown and once madaog na nako siguro magkita ta sa Miss Cuyamis.
1: Wow. Miss Cuyamis.
2: Miss Cuyamis.
1: January di ba?
0: Oh, January.
1: January. Then pagka sa so, August sa pudayon.
0: Miss Cuyamis.
1: Basta una lang katawang mong nag-guest dere, naimos lang part karon sa Miss Cagayan.
0: Yes, so, nakita sa nako like nag-stalk man ko. Oo, nakita na ko sila.
2: Stalker like
0: stalker.
1: Sa'yo mong gistalk dito dahi?
0: Ang inyong mga nag-guest po, nakita na ko sila. Katong mga candidates lagi ka ron.
1: Lagi. Munang naka, medyo na-ignite po kang mo guest dahi kay... Nakita ni mo sila.
2: Tanandra ba sila? Gipakanta na mo.
1: Oo, oh, kana. Oo, oh, munang pinaka-importante sa tanan.
0: May panagwala na lang ni Ani.
1: Ano na lang. Pero naman kayo yung favorite song, di ba?
0: As of na wala. Para
1: wala,
0: safe.
1: Wala na lang. Wala na lang para safe.
0: Wala na lang. Na.
1: Sayang, wag dumensyo, no? Mukhang tarawang tatos.
2: Safe man kayo?
1: Pero na ba, ito sa Miss Kauswaga, na ba yung talent portion na to?
0: Wala, sir.
1: Wala ba?
2: Wala na yung talent na to.
1: Sa ubang mga pageant na ah?
0: Wala pa po ko yung na-joinan nga pageant nga na ay talent portion.
2: Murag nawala lang karong talent, di ba?
0: Murag nawala na siya. Nauna kay naa.
2: Naabi to sa una. Murag, diha lang na-focus sa Miss sa costume, sa gown, swimsuit. Wala na bitaw talent, no?
1: Wala na.
2: Bisa ganis sa kwan, wala man.
1: Murag, sa Miss Cagayan, wala na.
2: Murag wala yung talent sa ano.
1: Mura mo pang ano lang magdumansyo ka. Murag pang Little Miss Philippines.
2: Pang barangay lang.
1: Mga talent-talent. Nay, last nga question. Unsa'y pinakalisod ni, unsa'y pinakalisod nga part sa pageant ang imong medyo kakalisod ka sa pageant? Question and answer? Kano mga...
0: Kana, sir. Lisod man dyan ng question and answer kay kanang... Dili niyo ma-predict kung unsa ang i-question sa imo aso. The best thing na lang jud to do is to prepare. As karon ga na ako yung Q&A coaching. So ako jud nang ginahasa jud kung kanang unsa akong matubag para sure nga pag abot sa stage makatubag ra jud.
2: Pag abot sa stage man yo ma-feel bi kag maka-feel bi kag kanang kakulba gyud.
0: Labi na tubangan niyo ang mga judge niya ang mga tao kay kanang naay permi maingon ba sa imong mga answers.
2: Ikaw ano na black na. Wa na kabalo sa kitogi pang tuntun ano ganina.
0: Na ang lagi. Ginalikayan na mo.
1: Pero na ba kay ano forecast daan sa mga pwedeng mo daog sa Miss Cagayan de Oro karon na year?
0: Naa sir.
1: Okay. Like aside from Miss Kauswagan, kinsa pa may mong medyo bet dito nga makita ni mo nga na ay nakuong chance?
0: Ate Crizel sa Tablon.
2: Crizel.
0: Nakag-uban na pud mi before og judge sa sa ka pageant and I saw kanang buotan jud kay si Ate Crizel, so I'm also rooting for her.
1: Crizel. Siya si Crizel. Nag-guess na to si Crizel, wag naman siya na. Feeling ko na, nakalimot lang ko, murag na nag-guess siguro nato na si Crizel.
2: Sa Tablon ba?
1: Oh, Tablon.
2: I think ko murag.
1: Murag, oh, nag-guess lagi nato. Basta mga naimo ng mga kandidat. Ang sunod, ang host nato. Oh, di ba? So, dako kaya po yung chance magdaman siya.
2: Yes.
1: Mami, good luck daan kay, ano, kay Miss Kat, ha? Basta yung ala ni Mami?
0: Cheryl.
1: Oh, Cheryl. May gabi di, Ma'am Cheryl. Okay, shout out, Ma'am. Wala-wala dahil. Oh, sige, speaking of shout-out, okay, shout-out, Miss Kat.
0: Shout-out lang ko sa tanan nga namati, labi na sa mga taga-igpit, dira, mga taga-kauswagan. I hope you're having a good night.
1: Wala kay ano, di ka gusto may mong radio DJ someday?
0: Puhon, sir, if makuan ka ng... Maulaw pa magugo karon sir. Maulaw pa karon.
2: Abi ko ba rin gawas na ka sa imong kuan
1: sa shell.
0: Wala pa kaayo.
1: Wala pa. Pero na siya na siya voice magdumensyon na.
2: Oh, na voice. Pag ma-develop na siya
0: mga
1: lagi.
2: Karon sa karon feelings pa lang nang develop.
1: Ay, kay 3 years of it sila.
2: 3 years.
1: Hi Kyle. Kyle na?
0: Yes sir.
1: Same sign mo kay Kyle magdumensyon.
2: Good luck.
1: Good luck. Good luck sa imong ano sa September 6-3.
0: Three, sir.
1: Three. Oh, sa Miss, para sa ano niba? Miss Opol 2026, mga Magdalene friends. Ang sa'yo oras na? Gabi mag-iapon na, di ba?
0: Probably mga 7, Japon.
1: Nakay-mensahe sa itong mga tigpaminaw sa Opol. Please support me, something, Nana?
0: Please support my journey as a candidate for this year's Miss Opol. And I hope nga I can make all the Igpitanons proud.
1: Kana, munang pinaka-importante magdomensyon. Yes. Alright. Salamat kayo, may gala. Ito nakauban si Miss Katrina Bianca. Kung napay-apliado, it's Labo. May gala. Apliado mga Magdon friends. Salamat kayo.
2: Hindi Bianca ang apelido.
1: Part na yung pangalan, di ba?
0: Yes, sir.
1: Second name niya magdomensyon.
2: Mampo di lagi kompleto.
1: Lagi na.
2: Muna nalibog ko, ay, may Bianca.
1: Alright. Thank you so much, Miss Kat.
0: Thank you,
2: sir.
1: Until next time. Right, sa itong pagbalik may gala, more of Magdum Sabado Night Talk. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert.
2: Magdum Mento.
1: Dini lamang sa Magdum Radio 99.9.
2: Your news and music station.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
4: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, Sirio.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469.
8: NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon og pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw. Gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
9: Kaning kainit karon dili ko mo siya kaayo bulak atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas dili gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na nga the more nga manggawa sa ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud kaayo pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay naman, may mga pag-water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw gud nga tagulan ng may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol or hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first gud magdanan ng heat cramps. Sa second, dari gud na sa inulang ko. Paggawas mas singot nga uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod pa na mga heat exhaustion ang padayon na yun na mas grabe pa inong singot then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa ito na heat exhaustion na ka pero mong kapoy na yun kaayo pabugnang kita no? And then fluids hindi mong ba o fluids na nang dumawala business no kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, balik sila ka sa hospital kay emergency din siya dahil sa medical emergency.
8: Kini usa ka may nung danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mobalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagtabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura na dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments na di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Sa musika, Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras may gala, alas 8:17 na. Balik tama mga Magnum friends sa programang Magnum Sabado Night Talk. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert o si Magnum Mencho Kabaktulan. Hangtod sa alas 9 sa gabi may gala, munang padayon lang sa pagpaminaw mga Magdum friends. Hi sa iyong tanan, sa mga naglantaw sa atong Magdum Live. Good evening sa iyong tanan mga Magdum friends. Salamat sa iyong pagpaminaw ha, o paglantaw karong gabi una sa atong programa mga Magdum friends. I-like, i-follow, i-share ninyo ang atong live karong gabi una para dagan mo, dagan ta may galang malingaw karong gabi una mga Magdum friends sa atong programa. Okay, okay. Anyways, mga Magdum friends, dari kita sa atong guest number 2. Makaoban na itong may gala ang Kids Got Talent 2026 Grand Winner. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Licia Del Paloma. Hi, Licia. Good evening.
3: Pa!
2: Ay, si Mami. Magandang gabi, Mami. Pa. Mayong gabi eh.
3: Mayong gabi, sir. Mayong gabi kaninyong tanan.
2: Aba, mura lagi kang artista, Mami.
3: Na-artista ka rin yun.
2: Alagi. Sa yung name ni mo, Mami?
3: Aleya po, sir.
2: Aleya.
3: Opo.
2: Si ano, imong daughter, si Alicia. Si Licia.
3: Alicia din.
2: Licia. Alright. Okay. So, Alicia, bumati ka muna sa lahat ng ano, nanonood ngayon.
4: Hello po! Maayong gabi sa inyong tanan!
2: Aba! Si Mami! Ikaw rin, Mami!
3: Hi! Hello po sa tanang naminaw diha. Maayong gabi ka ninyong tanan. God bless po!
2: Mga bisdak day gaya po day ay, no? Bisaya. Oh. Taga-asa gaday mo, Mami?
3: Taga-kuan mi, sir. Southern Leyte.
2: Southern Leyte. But dito yung ka na tao, Mami?
3: Opo, sir. Dito yung binatao. Dito yung among kagikan sa Masin City. Tapos nilangyaw lang mi diri sa Manila.
2: Asa mo dapat sa Manila, day?
3: Nami diri sa Antipolo City, sir.
2: Antipolo City. But si, ano, si Licia, di ano siya na tao sa Antipolo?
3: Opo, sir. Diri na siya natawo.
2: Alright. Ilang taon ka na, Licia?
4: 9 years old po.
2: 9 years old. Anong grade mo na?
4: Grade 5 na po.
2: Grade 5. Saan ka nag-aaral? Saan school?
4: Sa Bantay Elementary School po.
2: Bantay Elementary School? Alright. So, kumusta ang school mo? Okay naman?
4: Okay naman po.
2: Okay naman. Anong favorite subject mo sa school ninyo?
4: Lahat naman po. Pero mas gusto ko po yung GMRC kasi po madali para sa akin.
2: GMRC? Good, ano yan? Good, ano yan? GMRC? Good moral and good moral, di ba?
5: Good manners
2: and right conduct. Ayun, di ba? Good manners pala. Good manners and right. May subject pala kayo noon, Alicia?
4: Meron po.
2: Mas madali, di ba? Mas enjoy pag madali. Oh, mas madali. Oh. Yun ang pinaka-favorite mong subject. Kala ko yung favorite mo yung recess. Anong grade mo again? Anong grade ka na? Grade
4: 5 po.
2: Grade 5. I-shout out mo yung mga classmates mong na nanonood ngayon.
4: Shout out sa inyong lahat. Salamat sa suporta niyo sa akin.
2: Ayan, okay. Si Mami, grade 5 ka na rin, Mami?
5: Grade 1 lang.
2: Grade 1. Grade 1. Grade 1. Ilang magkakapatid sila, Mami? Si Alicia, ilang?
5: Dalawa lang po.
2: Dalawa. Okay, babae rin.
5: Puro babae sila, sir.
2: Imong gwapong ba na asa man karon?
5: Tuwa sa ano, layo, sir, nanimpalad.
2: Sa abroad, sa Lengnasod?
5: Opo.
2: Unsa na country, ma'am? Unsa na nasod?
5: Sa Saudi, sir.
2: Saudi. Oh. So, talagsara siya makauli di sa inyo?
5: Every 2 years.
2: Every 2 years? Oo, lagi no. Pero, asa man, close, medyo sa imo siguro close la list siya, no? Kay wala man permis si daddy.
5: Oo.
2: Originana, di ba?
5: Close pa po siya dito. Sige, tawagan man po sila. Alagad. Pero kami, jud mo, si mag-uban. Kay...
2: Lagi no.
5: Naaman siya sa layo.
2: Lagi video call mo anytime pag nananay panahon, nana.
5: Kada adlaw, sir, halos kada oras ganun.
2: Oh, grabe no. Kada oras gaday. Okay, sabday. Alright, pila edad din mo, ano, least siyang nagsugod o kanta? First, pila, anong taon ka nag-start sa pagkanta?
4: Nagsimula po akong kumanta 2 years old, pero nagsimula po akong sumali sa mga contest 7 years old.
2: Aba, 2 years old, kumakanta ka na? 2 years old pa lang kumakanta ka na, Alicia?
4: Opo.
2: Anong favorite song mo? Anong unang nakanta mong song?
4: Ano po, yung basang, yung isang lahi po, yung kay Rachel Ango po.
2: Isang lahi? Gandang song yun, di ba? Isang lahi. Ngayon, ano yung kinakanta mo ng mga songs na grade 5 ka na?
4: Marami po. Yung ano pa rin po, kinakanta ko pa rin po yung isang lahi tsaka iba pa po.
2: Sinong favorite mong singer?
4: Si KJ Kylie. Tandingan po.
2: Si KZ Tandingan. Alright. Sa international, may kilala ka?
5: Whitney Houston.
4: Si Whitney Houston po.
2: Whitney Houston. Kaya si Mami yung gusto kay Whitney, hindi si, si Alicia.
6: Patawas, Mami.
2: Si Mami, parang, mahilig kumanta rin eh.
5: Hindi, sir. Hindi ako marunong.
2: Hindi marunong. Saan pala nagmana si Alicia?
5: Kunti lang, sir. Bahay kubo lang ang alam ko.
2: Si daddy ba niya? Si daddy niya kumakanta?
5: Opo. Pareho kami, sir. Kumakanta dito sa bahay lang.
2: Pero si Alicia, lagi siya nagbo-voice lesson. Di ba yung pagtawag ko sa'yo kanina? Pagtawag na ako ni mo kanina. Voice lesson siya ito, no?
5: Opo, sir. Kasi na siya laban ugma, sir.
2: Yun sa oras yung laban. Sa... Boxing? contest? Singing contest nga, pilan og. Masa dapit ah?
5: Singing contest, 10 a.m. sa Sukat Walter Mart.
2: Ah, ready na, ready ka na ba, no, Licia, sa contest bukas?
4: Ready na po.
2: Aba, ready na. Pwede bang sabihin ang ano niya, kakantayin mamin, sikreto muna?
5: Pwede naman po.
2: Pwede naman. Anong kakantayin mo bukas, Licia?
4: Ano po, ikaw ay ako po, by Morissette po.
2: Morissette Amon. Ah, ikaw at ako.
4: Ikaw ay ako.
6: Sana'y laging magkapilili.
2: Iba yun. Huh? April Boys yun.
7: April Boys pala yun.
2: Ah, pala si yun. Mami, hulaan ko yung mga favorite niya. Si Imelda Papin. Mga ganun. Mga Eva Eugenio. Mga ganun, Mami.
5: Oh. Alam na alam mo, sira.
2: Tumpak. correct. Oh.
7: Alam na alam.
2: Oh, yun ang kinakanta.
7: Paborito ni Mami. Sa tuwing sa video, okay?
2: Oo, oh, mga ganun. Okay, so, ano ba? Si Licia ba, Mami? Ano? Di ba naapektuhan ang pag-aaral niya?
5: Hindi naman po, sir. Kasi, ano, study first talaga siya, sir. Tapos yung mga contest niya is ano naman po yun, Sabado or Linggo.
7: Study first.
2: Oo. Pero sa school, kumakanta rin siya.
5: Opo.
2: Kumakanta
5: din po siya.
2: Ano yan, contest or ano lang yung sa parang presentation
5: sa, lang? Sa mga program. Tapos ngayong ano, Martes, siya yung pambato ng Buwan ng Wika sa inter-school, private, and public po. Siya wow. Po yung representative sa
2: galing,
5: school nila.
2: Galing naman.
7: Representative pala.
2: Sa Congress?
7: Congressman.
2: iba to.
7: Sa klase.
2: A klase din.
7: Representative.
2: Pero, unsa man yung ano? Ano tong, ano, Alicia, yung Kids Got Talent 2026 Grand Winner? Ikaw pala yung nanalo doon, ha? Congratulations, Alicia.
4: Thank you po.
2: Kailan ito nangyari? Itong contest na to? Bago lang?
5: Yes po. Noong August 15.
2: Oy, bago lang. August 15. Noong last Saturday lang?
5: Opo.
2: May naiwan pang prize dyan? Anong pa-premium na tanggap niyo, Mami?
5: Naka-save na po, sir, para sa future.
2: Para sa future.
7: Ang future na yun, eh.
2: Magkano yung price niya na receive niya, Mami?
5: 20,000 po, sir.
2: 20,000. Wow. So, ano na, marami ng savings si Alicia. Pangilang contest na itong sinalihan niya?
5: Ay, marami na po, sir. Ano, madami-dami na po. Siguro mga 4 times na po siya ng champion. Tapos na first, dalawang bases, second, ganun. Tapos sa mga open category din po.
7: 4 time nag-champion?
2: Aba, may time din siyang hindi nanalo, Mami. May time din.
5: Yes po, sir. Lalo na po kapag open category. Kasi agiyang mang gumakalaban, sir, is mga 40 plus, 50 plus, 60.
2: Pwede
5: so, mga bitirano na dyan.
7: Pwede na i-mix na?
2: Pwede na isagol din mga tagasong edad o batanon?
5: Oo, pwede diri, sir. Ganun di nga na diri, open category. Pero pag mga kids talaga, sir, yung kaedad niya, dili siya malayo sa ano, makuha jud siya.
2: Basta open category di ay, no? Bisan pwede mga tag-asag edad na makontra di ay.
5: Iyang mga kalaban kay gika na sa TV, tawag ng tanghalan. So mga bitira, mga halimaw na jud, sir. Pero ustahay po, makakuha po ba siya gamay. Iwit lagi, third, fourth, nga na.
2: sige lang. Inana, magin na ang contest na ay mudaog, na ipildi.
7: Naitabla,
2: naisiminto,
7: plata.
5: Try and try lang kami, sir, para mahasa siya ba?
2: Correct. Gamo mo na siya kay ang kapildihan, wa mo po nagpasabot nga, wa na yung musunod nga kadaugan.
7: Lagi na kadaugan din pag uman.
2: Ano na siya? Di ba, Licia, no? Licia.
7: Nawala
2: si Licia. Wa na kalihok. Licia?
4: Yes po.
2: Okay na. Medyo nawawala kayo. Medyo nawawala. Pero okay na ngayon. Alright. So, feeling ko, ano, may ano ka? May pasample ka sa amin ngayong gabi na kanta?

تحت بعض سيون

0: Galing-galing naman ni Licia.
1: Ang taas ng boses.
0: Ang taas ng boses. Oo, isang lahi. Galing-galing talaga.
1: Yan yung mga bagay na itumo sa pawn shop, isang lahi.
0: Isang la pala yun. Oh, galing-galing ng performance ni ano ha, ni Licia. Grabe. Oh, ang taas ng boses. Oh, kaya pala no, nananalo Magdumencio dahil ang ganda ng boses, mataas pa.
1: Grabe no.
0: Oo, galing-galing ha, galing-galing ni Licia. Pero may naririnig akong bulong, Magdumencio.
1: Bulong.
0: Oh, parang si Mami daw kakanta.
1: Oo.
0: Oo, oh, narinig mo Magdumencio yung bulong?
1: Isang lahi din daw.
0: Oo, oh, isang ihi. Isang ihi daw ka, Mami. Oo. Oh. Di ba naririnig mo Magdumencio? Parang kakanta daw siya?

0: Oo. Oo, kakanta ka daw, mami. Mami, kanta. Kanta ka, mami.
1: Sir.
0: Mukanta ka?
1: Dili, jud po ka makamukanta, sir.
0: Adili, gide ka bolo de eh. Oo. Bita na. So, unsa may mga advice ni mo kay Licia, mami, sa iyang pag-school o iyang hilig sa pagkanta? Unsa may mga advices ni mo siya?
1: Ako jud siyang permigi pahimang no answer nga mag-study muna talaga, mao jud nay unahon at tapos second day yung mga ganyan niya. Tapos di ara ko permi sayang ano sir, andam ko support ako permi niya. Kung sa iyang mga gusto.
0: Oo. Gina allow ba nimo mami nga mag online game siya, mag cellphone?
1: Ay dili sir. Dili. Kung mag cellphone siya limited tapos wala jud mga games. Ano, more on talaga kami, mag-cellphone lang siya, sir, mag-practice sa iyang kanta, tapos mga assignment, ganun.
0: Dobby, kung makita niya si mga classmates, mayingon siya nga, may pa sila mami, oh, naa, kadulag games, games-games, ako wala, nabay nana, wala, put siya ng istorya.
1: Wala, sir, kay kabalo naman jud siya, kaako man siyang ipasabot. Dili po siya mamugo, sir, basta mayingon ko nga, mauna, ingana, dili siya mamugo.
2: Lagi-lagi.
0: Lagi no.
2: Butan na bata.
0: Butan na bata. Butan po lang mami.
2: Oh, butan ng mami.
0: Oh, ano. Pero unsa ka mo disiplina kay Licia mami? Nabay panahon nga imo siyang mabunalan. Nana, nga, part pa na sa disiplina.
1: Oh, wala. Naadyoy time, sir, nga mabunalan siya. Pero ako siyang ipasabot nga. Kanang dili ibig sabihin nga ako siyang ibunalan. Dili na ako siya pinangga. Ako siyang gingnan nga. Pinangga gihapon ka na ako. Kanang dili ni mo hunahunaan wakan ako ipangga. Kanang gusto lang ko ma-learn ka sa imong sayo. Maunang usahay, mabunalan jud na ako siya. Pero kanang pagbunal, usap po da sa pagpangga.
0: Ah, okay. Lagi no. Pero usahay ra ba no mami no kana murag masakitan pud ta no. Isip usa ka ginikanan mamay mami nga mobunal og anak no, di ba unta kaya di ba?
1: Mao jud
0: sir. Pat kailangan man kay disiplina.
1: Kaya na ho na ipasabot niya, di jud ko mobunal niya basta-basta sir. Di jud ko magano. Ahora siyang istoryahon. Nya dali ra pud siya makasabot.
0: Dali ra siya makasabot no. Lagi kay syempre nana mo ng mga buutan nga bata. Ang bait, di ba? Ang bait ni Licia na bata, no?
2: Kasi mabait si Mami.
0: Oo, si Mami ang bait din. Anong favorite mong food, Licia? Anong kinakain mong food, Licia?
3: Spaghetti.
0: Nawala.
2: Adobong alaw.
0: Nakabalik na, Licia.
1: Yes po.
0: Ayan. Ano yung mga favorite mong food? Anong hili mong kainin food? Mga fried chicken? Ganon?
4: Ano po? Yung pinaka-favorite ko po, ano, sinigang po.
0: Sinigang. Sinigang na spaghetti.
2: Iba yun. Sinigang na macaroni.
0: Iba rin yun. Anong klaseng sinigang? Pork sinigang? Ganon?
4: Minsan po, pork, shrimp. Minsan naman po, pork. Sinigang pork po.
0: Si Mami nagluluto?
4: Yes po.
0: Ba? Wow. Parang masarap magluto si Mami, ha?
2: Oo. Sinigang maasim yan, di ba?
0: Oo. Maasim yan. Favorite talaga ng mga Tagalog yan. Magdaman siya yung asim.
2: Oo.
0: Anong gusto mo paglaki, ano, Licia?
4: Ano po? Teacher or nurse?
0: Teacher or nurse? Aba, wow. Bakit gusto mo maging teacher or nurse?
4: Mahilig po kasi ako magturo ng mga bagay na gusto ko ipaalam sa mga bata para po maturuan sila ng good manners. Kaya po favorite ko yung DMRC.
0: Good manners and right conduct.
2: DMRC?
0: Good manners.
2: DMRC mo na siya? Good manners and right conduct?
0: GMRC. Okay. Alright. So, anong gusto mo ituro sa mga kabataan ngayon? Kasing edad mo, ano, Licia, anong pwede mong ma-advise kanila?
4: Pagiging mabuti po sa kapwa at saka huwag maging mayabang at huwag po maging salbay kasi po bad po yun.
0: Yeah. Hindi dapat salbahe, no? Bad yun, di ba?
2: Bad yun, bad.
0: Dapat mabait. Katulad ni Licia, ang bait, di ba?
2: Oo nga.
0: Marunong ka na maghugas ng plato?
4: Opo.
0: Oy, ang galing naman. Oh, Marunong ka nang magluto?
4: Hindi pa po.
0: Ay, di pa. Di pa. si Mami, marunong magluto?
4: Opo.
0: Ah, marunong. Si Alicia ba marunong maglaba?
4: Marunong naman.
0: Ah, marunong na. Aba. Okay. Aside from singing, marunong ka rin mag-dance?
4: Yes po.
0: Anong alam mong saya yung ano, para lang sa'yo? Ganun. Ang giling-giling ko. Ha?
4: Alam naman
0: po. Oh, alam, alam. Pwede mong sabayan si Mami dyan sa pagsayaw, di ba? Oh, sumasayaw si Mami Alicia, sumasayaw. Secret lang natin, huwag mong sabihin.
4: Hindi ko siya nakikita.
0: Hindi mo nakikita ang sumayaw si Mami?
4: Hindi po.
0: Hindi ma. Si, pero si Alicia, mahilig din palang sumayaw. Nagti-TikTok yes, ka na? May TikTok ka or bawal pa?
4: Ano po? Nagti-TikTok po ako pero hindi po lagi kasi sabi daw po ng ate ko mababando kapag bata pa eh.
0: Oh, bata pa eh. Di pa pwede. Magsasayaw? Oh, minor. Minor pa magdumensyo ang edad.
2: Bawal pa sa TikTok pala yun?
0: Siguro. May mga ano siguro, mga violation siguro magdumensyo, di ba? Oh, si Mami, pwedeng mag-TikTok dahil nasa legal age na. si Mami. Sinong ano? Sinong favorite mong ano, yung mga may mga paborito ba mga cartoon characters?
4: Meron po.
0: Sino?
4: Si Melody, Chrome, at saka si Namarol po. Tapos Hello Kitty.
0: Hello Kitty, aba. Nanonood ka ng Hello Kitty minsan sa video, sa YouTube, ganon.
4: Yes po.
2: So, si Kitty, meron siyang cellphone. Kasi mahilig siyang mag-hello.
0: medyo nakuha na konti. Medyo okay na. Okay. So, yun ang mga ano ha. Hilig mo pagkain sinigang.
4: Yes po.
0: Ngayon, gasayaw po dae ka. Kabulo ka mo sayaw.
4: Yes po.
0: Okay. And unsa pa may mong ano, kaya buhaton, Alicia?
4: Ano po, kaya ko pong mag-majorate kasi po, dati sumasali po ako ng majorate.
0: Ah, nag-majorate ka rin?
2: Majorate.
0: Uy, galing naman. Si Mami majorate. Nga, dati majorate yan eh.
2: Oo. Majority for leader.
0: Gusto ba kami mong artista, Alicia?
4: Siyempre po.
2: Siyempre.
0: Oo, kung sa aktingan, unsa imong ganahan? Drama, comedy, or ano? Horror.
2: Horror.
4: Kahit ano po, gusto ko naman po lahat eh.
0: Lahat. Artista. Lahat. Nasubukan mo nang nag-audition sa mga ano artista search, ganun, wala pa?
4: Hindi po, pero nakakapag-guesting po ako sa TV.
0: Uy, buti pa siya. Nag-guest
2: sa TV.
0: Anong palabas yun?
4: Sa ano po, Radyo Agila at saka sa Rise and Shine Pilipinas po.
0: Wow. Kumanta ka rin doon?
4: Yes po.
0: Wow, galing naman. So, si Mami, sama-sama lagi sa mga guesting mo?
4: Opo, wala po kasi akong kasama eh.
0: Ah, o nga, di ba? So, uban-uban dahil si Mami kadaadlaw sa kung na kay ano de, eh, guesting?
1: Uban-uban.
0: Uban-uban. Lagi no, kay ikaw ramang gawin gabantay sa mga anak, Mami, no?
1: Support lang jud ko, sir. Ay, dili man po pwede dili siya ubanan kay Mama Joy ang pangarap.
0: Dili ni mo siya punggan, Mami, nga unsa yang gusto. Dapat, kung yung unsa yang gusto, imo yung suportaan.
1: Opo, mao jud, sir. Mao nang kung unsa iyang gusto nga ano, support jud ko niya sa dancing, nag-aral po na siya dancing tapos naka-try po siya modeling sa mga school, active yan siya lahat sir sa mga ano.
2: Modeling?
0: Modeling, oo. Diba? So, kamalo sab ka mag-play og musical instruments, Alicia?
1: Yan.
4: Konti lang.
0: Anong yon? Anong musical instrument?
4: Piano po.
0: piano. Anong natutugtog mo sa piano?
4: Dati po, natugtog ko po yung At Ang Hirap, kaso po nakalimutan ko.
0: Nakalimutan
4: lagi po kasi ako nagpo-focus sa kanta eh.
0: Ah, okay. Sige lang, ay importante, oh. Di ba? Ano lang, kung...
2: Di naman malilimutan yan eh.
0: Oo, di naman talaga malilimutan. Kailangan i-review lang.
2: Review mo lang pag nakahawa ka na ng piano, babalik yung ano.
0: Oh, yung hilig mo. Yung...
2: Babalik yung Espiritu Santo.
0: Oh, amen. Joke lang, joke lang, joke lang. Alright. May isa ka pa bang kakantahin na, no, Licia?
4: Wala
0: na. Okay na yon, no? Okay na yon. So, anong mga, ano, yung mga ginagawa mo pag walang klase? Aside from singing, natutulog ka lang ba?
4: Ano po? Natutulog po, pero lagi po ako nakikipaglaro sa pamangkin po.
0: Ah, naglalaro sa pamangkin. Oh. Kaninong anak yon?
4: Sa ate ko po.
0: Ah, sa ate mo. Sa nandyan ate. Din pala si ate?
4: Yes po, day off niya po.
0: Ah, day off. Okay. Bitaw na. So, So swerte kayo si ano Licia sa imo mami no kay grabe kay talented siya no. Talented.
1: Buyag then, sir.
0: Oh, buyag kayo and then syempre suportahan lang gyapon nantod matuman niya yung mga pangandoy mami no.
1: Maojud sir.
0: Napamoy mga apilan. Napamoy mga apilan siguro sunod kani mga national TV nga mga singing contest mo try gyapon siguro mo ana no.
1: Nag-try me sa ano, sir. Di ko alam kung pwede ba dito.
0: Unsa man na siya?
2: Unsa man na siya?
1: Anang sa ano? Nag-ano man na siya? Nag-audition na siya sa The Voice game.
0: Ay, bawal sabihin yung The Voice.
2: Ay, bawal.
0: Bawal The Voice. Ano yun?
2: May bayad na yun, may bayad.
0: Bawal sabihin yung The Voice kids. Anong sabi mo?
2: Hindi. Joke lang.
0: Joke lang yun, mami. Joke lang. Walang bawal ito, basta ano.
2: Wow. Illegal na droga lang yung bawal.
1: Lahat ng ano, sir, gitry niya. Basta try lang sa mga idol kids. Basta pag na chance na yung mga audition na mahibawaan na mo, muad to jud me, sir.
0: Lagi, no? Ano lang guna siya? Kung at least nag-try, at least di mo magmahay bitaw nga lain mo gunang wa mo nag-try, meaning...
2: Murag wala lang
0: na itabo. At least karon nag-try mo, wala mang galing na nakuha at least na natrayan. Pero dagan pa mga chances nga pwede ba bang maka-appeal sa contest uno, di ba?
1: Mm-mm.
0: Oh, ano, gina siya, mami. Importante, dili malain si ano. Basta yung usay, malain si Licia nga. Wa siya kasulod, di ba? Mapildi. Unsa may advice ni mo siya, mami?
1: Ay, ano jud sir, bawat laban jud kay nga naman jud ng ano laban, manalo, matalo. Aho jud siya ang gingnan nga kanang dili tanang panahon na manalo ka, so dili ka magdamdam or magano kung mapildi kay anak man jud, try lang, tapos bata pa man siya. So simula nung nagumpisa jud siya laban 7 years old sir, hanggang ngayon baliwala lang jud sa iya ha kung mapildi siya,
0: baliwala.
1: Tapos dili siya ma-discourage sir, wala jud sa kanya na ma-discourage or ano, bisag mga dagko iyang kalaban, mostly talaga yung mga iyang giapila na laban, mga dagko ba, mga adult na iyang kontra, siya lang jud ang pinakabata.
0: Lagi no. So,
1: hindi jud siya ma-discourage.
0: Lagi no mo ng tiyada, kay bisan pa mga dagko na iyang mga kontra, gyapon siyang wadag pag-asa, di ba? Lagi.
1: Nung 7 years old siya, nilaban siya, mga dagko na iyang ano eh. Pero nakakuha gihapon siya, ano, second.
0: Oy.
1: Mga adult iyang kalaban. 7 years old siya nun.
0: Oo, karon kay, pila edad nyo? 9, no? 9 na yun. 9 years old na. Kano sa yung birthday, Licia?
4: Ano po? September 13 po.
0: Uy, malapit na. Next month.
2: Next month na.
1: Na.
0: Oh, anong regalo ni Mami? Anong ibibigay mo Mami? May regalo? iPhone 17 ganun.
2: Ah, ano regalong pagmamahal.
0: Pagmamahal.
2: Oh.
0: Walang katumbas yung pagmamahal, magdumensyon, regalo, di ba?
2: Walang katumbas yun.
0: Walang katumbas. Oh.
2: Tsaka may, meron namang ibibigay si Mami.
0: Meron daw.
2: May surprise siyang ibibigay sa'yo.
0: Nag-usap kami ni Mami kanina. Sabi niya, huwag mo sabihin anong regalo ko, ha? Ganun, sabi niya. Bibigyan ka daw niyang bagong ano, sapatos.
2: Kala ko ba huwag sabihin?
0: Sorry, sabi tuloy. Sorry na, sabi tuloy. So, advance happy birthday, Licia, ha? Advance happy birthday sa'yo.
4: Thank you po.
0: Ayan. Sige nga. May gusto kang pasalamatan this evening? Gusto i-shout out?
4: Nagpapasalam po sa inyo sa pag-invite po sa akin at salamat din po sa mga sumusuporta sa akin, lalong-lalo na kay God.
0: Ayan. Okay, lalo na si God.
2: Yes.
0: Alright, anong mensahe mo kay Mami?
2: Nawala. Mina. Anong mensahe mo kay Mami?
4: Salamat po, Mami, sa pag-alaga sa akin at pagmamahal sa akin.
0: Wow. Thank you. Galing naman ang lambing. Lambing naman. Si Mami, anong mensahe mo kay Alicia?
1: Ko, sir, sana lumaki siyang mabait, magalang, at makikinig palagi sa mga payo ko at saka sana matupad lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Ayan. Andito lang ako palagi sa tabi niya. Lagi niyang tandaan, dito lang ako palagi para sa kanya.
0: Ayan, alright. Marami pang maabot si Licia sa tamang panahon, Mami, di ba?
1: Sana nga po, sir.
0: Ayan, okay. Mensahe mo na lang. May mensahe ka ba sa mga classmates mo, Licia? Message mo sa kanila?
4: Kung nanonood kayo dyan, salamat sa suporta niyo sa akin dahil kung wala kayong suporta, wala talaga. Alam ko naman na lagi niyo akong sinasuportahan, kaya maraming salamat.
0: Maraming salamat. May joke ka ngayon? May joke?
1: May joke ka
0: po. May joke ka, Liz. Anong joke mo? Sige nga, anong joke mo?
4: Payag po kayo, marami po kayong alaga.
0: Payag ba kami kung marami kaming alaga? Bakit?
4: Payag po ba kayo?
0: Payag.
4: Kaso nga po, kuto lang.
0: Kuto. Kuto pala magdumensyo. Ayoko yun. Nakadiri yun magdumensyo. Huwag yun.
2: Meron na ako nun.
0: Marami kami yan dito.
2: Meron na kami nun.
0: Tumawa ka magdumensyo. Joke yun eh. Tumawa si Uncle, si Tito Mencho. Natawa siya sa joke mo.
4: Meron pa isa.
0: Meron pa. Ano yan?
4: Payag po kayo, 100 million ang sahod nyo. Mag-aalaga lang po kayo ng baka.
0: Payag ka magdaman siya.
2: Payag.
4: Kaso nga lang po, pag iiyak, bubuhatin nyo po.
0: Bubuhatin na magdaman siya. Katatawa na. nakakatawa ha. Pwede siya sumali sa Going Bulilit magdamensyo.
2: Going Bulilit.
0: Pwede. Okay.
2: Mas lalo na't ilipante yung alagaan mo.
0: Na, mahirap. Ang tawag nun?
2: Mahirap na kung ano.
0: Kargahin.
2: So, okay lang. Baka lang yun. Pwede yung ano eh.
0: Oo, medyo magaan yung baka.
2: Kung ilipante yun, talagang napakahirap yun.
0: Napakabigat. Anyways, maraming salamat, Licia. Thank you, Licia. Maraming salamat sa pag-guest, ha?
4: Thank you, po.
0: Okay, good night and more power. Good luck sa contest mo bukas, ha?
4: Thank you, po.
0: Then, Mami, thank you din.
1: Okay, sir. Daghang salamat kayo, sir. Amping mo diha. Thank you so much.
0: Nalagi kalag diya
1: sa imlikod. Next time ulit, sir.
0: Mami, nalagi kalag diya sa imlikod. So na.
1: Wala
0: din. Joke lang, Mami. Salamat kay Mami, ha?
1: Thank Miss you, sir. Salamat.
0: Sige, bye-bye.
1: Sobrang happy na nakaguest sila siya dito sa ano Magnum Radio 99.9.
0: Oh, malipayon pud mi. Happy pud mi nga nakaguest ka karon. Kamo, salamat kayo.
2: Malipayon mi sa
1: thank
2: joke.
1: Thank you, sir. Oh, ang tanan. Salamat. Sige, mayong gabi.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Alright, bota tong guest may gala. Asi bata to tong mama o tong gamay?
2: Atong mama.
0: Ito, salamat kayo sa tong guest number 2. May gala si Licia Del Paloma.
2: Palunga na.
0: Oh. Salamat kayo mga Mike Dun friends. And napatay lang guest magdumensyo ah?
2: Yes.
0: Napatay mga 345 nga guests.
2: Ikatulo pa lang ni.
0: Oh, ikatulo pa lang siya.
2: Grabe na gid.
0: And dalikitan sab nato tawtaw ang limkit kay Trio Magdumencho.
2: Yes.
0: Labi na ato mga kauban ditong nag motag update may gala sa Miss Cagayan de Oro 2026 mga Magdum friends. Mag commercial break sa ta mo balik ta kauban si Magdumencho Jenlo.
2: Og si si Magnum Gilbert Piala.
0: Hindi lamang Smack Them Radio. Oras may gala, alas 8.50 in size na.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Smack Them Radio 99.9.
5: Kabir ni Santo, ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog da kong akwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
7: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment na di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron maligay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: sa musika, balitaong serbisyo, Magdum Radio.
1: Alright, balik tayo may gala sa atong programa mga Magdum friends. Ha? Siyempre ang programang Magdum Sabado Night Talk. Ang tuta, taon-taon pa may gala. Hindi pa tayo mag-dawat og laing guest may gala karong gabi una sa atong programa Magdum Mencho. Ato sang makaoba na itong mga Magdum Hunters nga nakaroon sa Limkit Kay Atrium. Kaya nagpagipaygayon karong gabi una may gala. Nagpadayon gapon mga Magdum friends ang 61st Miss Cagayan de Oro 2026 Coronation Night mga Magdum friends sa may Atrium may gala. Atong kumustahan, say update ito mga Magdum friends. Atong makaoban, may gala si Magdum Jane Luna. Magdum Jane?
2: Ay, sa karoon din sa may Atrium, sigawas ka bahin na dito Magdum Gilbert.
1: Igawas na ka, kaya medyo sabat magkusong kayo dito sulod.
2: Sabat, igayo rin ito Magdum Gilbert. Kaya ganti mga God cheer kayo, no? Papakita ang support sa ilapong mga kandidata. Dali, nagsugod naman ang paghatag ng mga awards. Magdum Gilbert, no? O gali, ang mga naghatag ni ini una sa mga judge. Ito sa paila-ila ang mga judge, Magdum Gilbert,
1: judges,
2: no?
1: Okay.
2: Ang judge number one, mao si Engineer Alvin Melton. Judge number 2 si Dr. Phil Husef. Judge number 3 ang itong DOT Regional Director si Ma'am Unchuhan. Itong Judge number 4 si Malita Pagalionel. Judge number 5 mao si Apolo Gangarbo Kapos Kagayan de Oro Miss Chelsea Fernandez. Pagali Magdama Gilbert nagsugod naman ang award ni sukat pa kaganina ang Madonna and Child Children Medical Center, ang Miss Madonna and Children Medical Center mao si candidate number 7 gikan sa Barangay Kauswagan. Ang Miss Photogenic mao si number 7 Barangay Kauswagan gihapon sa duha na ka-award ang naangkot
1: si ano na ba si ngalan niya si Hayers ba na yung pangalan?
2: Sa Magdum Gilbert ako, wala na nakabutang direk pangalan. Sa doon talagay kayo, nagdubi-dubli na
1: ako. Sa
2: Kauswagan. Doon sa kayo si Barangay Kauswagan. Ang best in swimsuit, ang Miss Body. Hindi siya dito sa may sa kay area. Basta kaya, kaya siya, nakadawag yung mga tapos sa Nindos. Kihapon niya, kalawas niya. Karoon siya ang best in swimsuit, si Barangay Kugman. Siya ang candidate number 5, Magdum Gilbert.
1: Candidate number 5.
2: Pero, si ano? Ang ila-ilahon po Magdum Gilbert po na kung mga kandidata, kaya naman tayo mga save po din hinong ang mga background po nila Magdum Gilbert. Pero sa karoon Magdum Gilbert, no, naman ang kagpag sila po no, sa swimsuit attire nila. Natutuod po ang evening gown na po tayo nila. No. Pero sa so, wala pa, ato sa ilalaw si candidate number 1, si Naren Ashley Cabonialda, 23 anos, ngagigan sa Barangay 17.
1: 17!
2: Kayo ka, energy no, gingon.
1: Marag ikaw ba, pwede ka mo apila na ba?
2: Napasang pa, no, last na to.
1: Last na to.
2: Ito, kanil siya mag-Gilbert, no, siya, okay, second student volunteer sa Xavier University's Alternative Learning System Night School Program.
1: Okay.
2: Dali, no, iyahang mga project, mo ang project bukas para po, no, mahatagan matusa o mga quality education ang mga katawahan nga gusto mang iskwala. So, okay. Bole, ang iyahang pong ayaw ha po lugar nga advocacy Magdum Gilbert o mo po nang iyahang akaagi. O nga, ato pong candidate number 2, si Riza Mays Arandilla, 20 anos, gigan sa Barangay 31.
1: 31.
2: Si Magdum Gilbert, gusto niya ka youth leader o gusto ko niya ka marketing management student o young entrepreneur, si negosyante Magdum Gilbert. No? Ang iyahang po nga, ini-ini, kaya may mo po lugar no ang uso sa mga paningkamo to guys mga ilabi na sa mga local kusyante. So usap po na no sa iha pong gilanto po ng oportunidad nga iha lugar nga lakip na sa iha pong advokasya isip Miss Cagayan de Oro.
1: Ayan.
2: Nga ang ato wala masaga kita i-host pwede
1: na lagi na pwede na ikaw mag-host na yan okay na kayo
2: dili sa kaya kalibat tumanta sa kuhan sa lista na dali magpiling candidate number 3 si Natasha Dayan Mucha 20 anos, gikan sa Barangay 40.
1: Balo ka
2: na. Kabalo na, kabalo na. Ito
1: na mo, Daisy. Tagda-tagda na to ko, ha?
2: Ah, nag-inig
1: ko din ko. Ah, sige
2: pa tayo. O, fourth year, engineering student. Si Natasha Magdum Gilbert, yahag yung gisulayan matuspa mahimo yun no nga misa Cagayan de Oro niya gali hapong advokasya ang mental health awareness
1: na,
2: para matutuan no sa
1: Bisaya, kaya mga
2: English, mag-i-deal ang mga advocacy, mag-i-Gilbert. Ikaw may maayo, Anna. Siya ang advocacy, makatabang pag-i-deal sa upan ng mga individual na dili gakadunggan. Kaya naalagi matutpa yung mga dili na gakadunggan, Gilbert, no, kung sa rekataw, kaya nasubo na siya kapong kinabuhi. Alam ka niya, kung siya mahimo matutpa, ang Miss Cagayan de Oro 2026, ang iyang advocacy, ang mental health awareness sa siyudad Cagayan de Oro. Ang atong candidate number 4, si Tisha Abalos, ang pinakabata, 18 anyos, gikan sa Barangay Carmen. Is like a first year accountancy student o kanisya matutaka cafe barista. So, kugihan nga bata gapon mag-Gilbert no, ang nagipakita ni Miss Abalos sa gani siya matutpa. Lahagya po nga embrace mo sa opportunity nga mahimong Miss Cagayan de Oro sa sayong edad. Ang natura yung candidate number 5 si Susemida Shin Itong by the 12 anyos gikan sa Barangay Kuman. Usa ni siya ka criminology graduate gikan sa Tuguan Community College o gingon ang para sa iya magdaba Gilbert. Education kay dili lang siya ingon nga degree kundi usa ni ka oportunidad para no maka siya o better future po diya magbabagil birth. At pinagi usab sa iya hapong aging mga pagsalmot nini, maupo na ang iya hapong advokasya. So, ang nakandilit number 6, si Catherine Jane Young, bagi 12 anos, gikan sa Barangay Ipunan. Ang kinilugar siya magbabagil birth nga kandidata o sa ka-secondary education major in Filipino, estudyante o nagtuupon siya no, nga ang pag-create magbabagil o kaya po nga, mental health awareness. Kaya po, nangyayang po nga advocacy magdumal Gilbert daw. So, gusto niya, no, nga mahatagan matutpa o gabili ang mga individual nga galisod sa ilahang mental health.
1: Okay.
2: So, ato na yung candidate number 7. Ta sa Barangay Kauswagan, there's Gajal Kaasi, 20 anos. It's like a third year hospitality management student. Isa Cagayan de Oro o ganyan po nga hapong advocacy kay papakusga ng identity sa Cagayan na Golden Sunship. Ato ang ginang ato ginang asset gidin niya ang Golden Sunship ang Cagayan de Oro. So kana ang iya hapong advocacy nga mas mapalambo pa ang turismo pinagi usab no sa ato apong digyo dumalimod pod no nga pag inigalaay. Ayan. Sa Cagayan de Oro. Candidate number 8, move on ta sa Miss Erica Gabutan, 22 anyos, gikan sa Barangay Lapu. Pasan. Ang nisgutan ng dalaga magang Gilbert usa ka mechatronics and robotics graduate sa USTPI, di ba sa basta innovation na technology ang iyahang advokasya. Tugod po lagi, uban mahadlok batod pa nga mag-take risk no tungod sa mga improvement nato for decision diri sa syudad pero alam ta niya dili kiniya hadlok ka magduma Gilbert tungod po lagi kinang lang gano'n you know, ang modernization po da dinipod sa syudad sa Cagayan de Oro. Magani, pinagi po siyang kurso, ihaga po ng gamiton nga pagpakita gihapon nga dili siya risky magduma Gilbert.
1: Okay.
2: Candidate number 9, kay Lamar Tauron, 22 anos, ikan sa Barangay Makasangig. Ang background ni ini, usa ka sociology and law student. Kaila magduma Gilbert, nagatuo siya no, nga ang kusog na society magasugod matutpa sa panimalay. So, family enrichment and empowerment ang iya hapong advokasya. Kalisod ba niyo kay English?
1: pero kaya man ano mo, ikaw pa.
2: Kaya.
1: Pwede kayo ka mag-host. Oh, grabe na.
3: Sayaw mo ganin nagkuhan. Katong
2: ano. Mag-dementia. Wata kay gikuhan ha. Wata kay tawag.
1: Wala. Kami-kamera daw sa...
2: Boundaries. Number 10, Mary Hyacinth Zamora, 19 anos, gikan sa Barangay Makasangi.
1: Nasaret. Nasayop tanong ka, tanong. Katawan ka, magnumensyo, katawan ka.
2: Yagin yung salatanan.
1: Tuyo to niya.
2: Okay, magbabagil ba sa si Ms. Zamora, usaka second year college student, o naanay siya advocacy Amuli, matod ba ang mga batanon? Pinagi po no sa pagnegosyo. Oy, kaya daw sa mga batanon, mahimong negosyante.
3: Ay, kaya po kayo ni Magdum Jane.
2: Ma-inspire yun no, ang kaya mga bataan. Ito po ni Magdum Gilbert. Kaya, upan po na ni Magdum Gilbert.
3: Negosyante po kaya
2: niya, pag panangitan po lugar nga ikaw, dili iyo swerte po sa panarbaho, ang upan ani mag-negosyo niya. Nindot po kayo, Magdum Gilbert. Tapos kaya ikaw na, hindi kayo kagulingan po ng mga income no. So, dili babago ng pagkabataan on para mahimo kang negosyante. Candidate number 11, si Princess Joyce Bacolod Tagnuay. Bahay di anyo, sikan sa barangay Pata, gusto ka second year occupational therapy student. Siya po mismo ay ang advocacia, indigenous representation, empowerment and cultural preservation. Siya lang ang IT na kandidata na itong Magdumag Gilbert. Si Ms. Cagayan de Oro, kalino siya matupa ang talakag, limutan sa nga mag-year Magdumag Gilbert. No? But kanil siya na may talakag nga po niya, og represent niya po niya ang IT tribal group.
1: Yeah,
2: Pamatong candidate number 12. But not the least, si Grizel Jane Torres, 23 anos, gikan sa Barangay Tablon. Ang civil engineering graduate, gikan sa USCP. Garbo gihapon sa USCP, Magdumag Gilbert, no? So, ang ang advocacy ka advancing green oro through sustainability. So, naapod siya yung mga nature.
3: Ang
2: iyahang mga advocacy. So, yun naman Magdumag Gilbert, no? Ang iyahang good kay more siya si Miss Green, bitaw Magdumag Gilbert, kay gusto niya, no, nga din ang matutpay pag atiman sa kinaiyahan. So, nailahi ang ilang mga advocacy na may magparehas, pero naamang po ilahi po nga mga gipang topic po din yun ni Magdumag Gilbert. So, karon Magdumag Gilbert, gatang-atangan na yun nyo ang yung evening down, dahil Magdumag Gilbert. Okay, like, yun sila yan kanina. Ang ilang mga talento, no? Nagtayo-tayo kanina ang mga kandidata, no? Dahil dagang kinahugyaw, dahil kinaman yung mga supporters na din.
1: Kisa may ano, Magdum Jane, medyo dagan crowd favorite, bitaw ka ng musinggit ganda mga tao.
2: Candidate number 5, Magdumag Gilbert, ang atong pinakadagan kayo na obserbaran nga mga...
1: Number 5.
2: Oo, si Kugman o si Nazareth. Daghan kayo sila, o si Pata. Kaya sila tulong Magdumag Gilbert. Kaya pag magawa sa kayo sila, kaya mabungol naman dahil yun.
1: Oo, daghan kayo mga ano, mga fans.
2: Nasa mga fans, sa ilang mga supporters, sa ilang mga family. O galino, di, pahimangnuan po sila. Nga po pa nang itanaan na sila sa stage no, himuon nila. Ilaha lang ang gamiton po no, nga pag-inom-inom silang kaugalingon. Kinanglan din nila mag-focus sa ilaha nga sa Magdumag Gilbert. Tugod po lagi kay na ang ilang mga loved ones, ilang family, nga gatanaw o gatari kanila. Mga
1: kabarangay po, mga barangay sa barangay nila.
2: Magdumag Gilbert, nga kauban nila muli o niya.
1: Okay, panaghanay man ang mga ano, pananglitan sa barangay Kaswagan. Ha, tuta dito kay Natay Pambato, di ba, nana? Ato tas pa, ang tagapatag ka. Mga ito ng tagapatag pag gaman siya.
2: Oo, oh, yan na, Magdumag Gilbert. Pero na, ay, Gershing Garcia, gihapon Magdumag Gilbert. So, una ni ini, ang beauty, 35%. Ang intelligence, 30%. O ang fitness, ay 10%. Tapos ang stage presence, voice, dahil Magdumag Gilbert, 25%. So, ang audience impact, wala din rin Magdumag Gilbert. Pero, himuon lang gihapon ni mo, inspiration, Magdumag Gilbert. No, wala, naara ba din ito nga mo? Ano itong mga salingan ng mga kabarangay? Ako'y ma-proud na gini sila sa kuha, nga makitaan ko nila din. So, himuon ni mo po, no, dugang po ni mo nga power, no, sa tanaa ka sa stage. Pero, so far, Magdumag Gilbert, no, sabang sila ka-present kay ganina, wag yung tinikita ang anak ulbaan, wag yung mga anak,
1: kitayo,
2: Magdumag Gilbert, ang atong mga kandidata, atong 12 ka mga kandidata. So, hopefully, yun niya, Magdumag Gilbert, na maka-update at taon-taon, kalabot po, so, kisa ba ang mga mida o ganini pong naisgutan po, nga, graduate Magdumag Gilbert. Samtang, sa di po madugay Magdumag Gilbert, dapat yung po yung mga presentation niya po, no, di ka sa mga dinapit po, ng mga guests Magdumag Gilbert, no, sa nangyay po yung mga mukanta, mag-serenade po, no, sa toa po nga mga kandidata. Kasi
1: mag-serenade niya.
2: Magdumag Gilbert?
1: Kasi mag-serenade sa mga kandidates niya.
2: Wala pa kayo na kung natungo ka ng Magdumag Gilbert, kinigawas man ta Magdumag Gilbert.
1: Alagay na, kay evening gown man karon, so, ano, di ba, evening gown
2: kasi na karon. Basketball na Magdumag Gilbert, kinamang ko ta sa gawas, kay apikigit kayo sa sulod karon Magdumag Gilbert, no, kay burag, kasi kasi sa mupis to, kay maragasundan ta sa speaker.
1: Alagay, may ganin, nigawas ka, kay mabira ka na, candidate number 13, yun ka niya.
2: Mo yun, ang forgotten nga, ano, candidate.
3: Diwindi edition.
1: Sa tao, sa mga gawin siya.
3: Diwindi edition.
1: Magdumag Jane. Nagingon sa Magdaman siya paminahon sa to?
2: Ang engkanto, Magdum Gilbert, ang engkanto. Mo man siya kapanimaho dito sa Studio B. Mo man siya kapanigarilyo din ha.
1: Ah, mo day na. O day.
2: Kapanabako pa. Mo man siya.
1: Si Magdaman siya day to.
3: Basta kayo ma-appel nito pagka Duwindy Edition.
2: Sige, katabako Magdum Gilbert ko. Pero sige lang Magdum mention. Suportahan niya kung kanamo sa imuhang mga programa. Isa to, nga ikaw nang kapanimaho dito sa Studio B.
3: Suportado sa kanamo sa pageant.
1: Itaw na. Sige, atangin na mo niya, Magdum Jane, ang mga dugang mga minor awards.
2: Si Magdum Angie na ang maghatay sa inyo, mga dugang mga kalambuan.
1: Uy, kimusaka na ka sa stage di ay.
3: Kimusaka na daw siya.
2: Ako na po tayo ang musunod karon tawagon Magdum Gilbert.
1: Nakagawin na tayo karon di ay.
2: Pero siyempre, naapan yung mga himan-himan buhaton si Magdum mention niya. Yato pa nang iya. Kano minsan yung yam-yam-yam-yam ito ang Magdum Gilbert. Dahil man ang epekto sa mga inkanto ito. Kasi itong mga
1: agta ito, Magdum Gilbert. Nana na mga style.
2: Oo, oh, ina na kay lahi man na kay pag sila ganiya magyam-yam sa imo matinuod gyud na sa pag dimension. Bear with me.
3: Matinuod, matinuod bitaw mo daw gyud kadiyon. Oo,
2: oh, matinuod gyud na mo daw gyud din yam-yam gyud ko taon-taon. Kay di ko musugot nga muli ko nga wala koy corona.
1: Oo, oh, kana wala ta natong corona. Nya.
3: Kapir ba kay sayaw ha?
2: Wala gyud sayaw man ka nga duty man ka.
3: Ano, ako may backup nimo.
2: Ah. Wala backup di ka.
1: Katong-katong ano sa ano atong na si Rudy Katapang. Oh.
3: Nag-back up niya ko ni mo, ha?
2: Wala mo na siya. Itong last, Magdum Gilbert. Wala, di ay. Nasakit sa Magdum Radio ang second place runner-up na itong Magdum Gilbert. No, wala na siya. Si Katapang, sila Magdum Angie, sila Magdum Kia, Magdum Ching, itong kaupar ito.
1: Mawato sila nag-suporta.
2: Oo, mawato sila ito ang backbone during that time sa pageant Magdum Gilbert. So, kana si Magdum mention, imagination na lang na niya kay obsessed na ginar siya nga nakasuporta ganyan siya sa akuha.
3: Basta kay, at least nakaksakmit yun gapon.
2: Na-high blood pa naman na siya mag-givebird ka. Tapos gimmick from the top.
1: Agoy, ay. Na-high blood siya. Sigbalik-balik di eh.
2: Na-high ang agta mag-givebird.
1: Damay. Magbitaw na. Sige lang kay Unya.
3: Nagsalita ang diwindi.
1: Si Magdum Angie na ang muhatag dugang update.
2: Si Magdum Angie na Magdum Gilbert daw ang maghatag og mga update. So, right. Ikaan din sa atrium ng Kitka Center. Kauban si Magdum Hunter, 20 Angie. Usado Magdum Hunter. Ada Velas kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sebagai tahu servisyo Magdum Radio.
1: Karon makita na to Magdum Mencho sa atong screen diri. Uy, nay na slide Magdum Mencho. Unsa ni siya nga number ha? To tanawon sa Magdum Lani. Slide ba ni siya na damag? Ang siya number na nakabutang siya ano?
3: Actually, hapit siya matapilok kay kung wala to niya gipiko yung tuhod. Matapilok gid siya.
1: O natapilok. Medyo na ano
3: sa lang tong, iya lang tong gipiko ang yung tuhod para ang iyang tiil.
1: Kita ni mo? Kana siya ng ano, candidate? Mao na siya magdumensyo?
3: O pero nakabangon siya ha?
1: Nakabangon sa diretsyo.
3: Oh,
1: wala na akong nabantayan sa number niya sa yung ano.
3: Barangay Nazaret. Nazaret na ano.
1: Taga Nazaret?
3: Oh. Number 11. Number 11 daw. Oh, lahip din natin. So 10 to siya. Number 10.
1: Number 10. So muna, alayin ano siya. O, oh, katong kanina. Number 10 to. Candidate number 10. Okay, sige ya. O, natimingan mo na ito pagtanaw Magdaman Cho. Kita ka, wala.
3: Bro, mungi na imong ginatanaw ka, Primitive. Di ba ka mo tanaw sa mga.
1: Di ba ka mo pag-anan ako na si tango to, natapilok din siya sa yung heels, no? Oh, normal gina siya may gala, ha?
3: Pero sa ako nakita, Magdum Gilbert, ang yarang gisupo, yung marag na hapit mo siya mapiko ang iyang tiil. Pero mapapagpiko niya, yan na lang gikuan iyang tuhod. Para dili mapiko iyang tiil. Sumutong na down siya gamay. Pero na muna na nakatukod iyang kamot.
1: Number 10, no?
3: Number 10.
1: Tanaw na to, be. Number 10.
3: Murag yung kabanta yan.
1: Candidate number 10, si Mary Hyacinth. Zamora
3: Sarasaret.
1: From Barangay Nazaret. Lagi. Ito siya.
3: May ganit na pugnan pa niya. Nakakuan pa siya. Naka-post pa siya.
1: Lagi no. Wala, may tuyuan na. Kaya yung sign kay accident, wala, out of balance, something na mag-dementia, tapilok. Sama sa yung interview na ito kayo na si ano, di ba? Si Miss Katrina.
3: Medyo lisod biya, yun po na lisod ka na. Okay. High heel.
1: Oo, oh, lisod gaya na. Yeah. Ang kabalumang ka.
3: O, itong kwan po ko sa una, Miss.
1: Tawa na.
3: Naraw si Tablon o kato. Mo ba na yun? Atong kaya, ano?
1: Tablon.
3: Oh, si Janiel Doring.
1: Si Crisel. Crisel. Si Crisel. Candidate number 12 from Barangay Tablon. Si Crisel Jane Torres from Barangay Tablon, Magda Mencho.
3: Si Crisel Jane.
1: Muna siya may gala. Ha? So muna siya mga Magda and friends, ang dugang update sa mga winners and mga minor prizes, minor awards sa ato ng masayran sa di madugay po mga Magda and friends kaya nagpadayan pa man sila sa ilang evening gown. Mga Magdum friends. 9:24 and napatay usa ka guest Magdum Max. Tumainabi karong panahon na mga Magdum friends before ta mag-goodbye. Karong gabi yun na may gala sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk mga Magdum friends ha. 9:24 right now and napatay usa ka guest. Maayong gabi in day kay Docs. Usa kay Docs daw Magdum Mencho.
3: Docs.
1: Docs, maayong gabi daw. Salamat sa pagpaminaw kay Docs.
3: Docs.
1: Kulwat si Docs na. Salamat guys pagpaminaw sa Magdum Radio. Og sa ato mga igala sa may Kogon Market mayang gabi.
3: Kogon Market.
1: Nani oras sa Magdum Mencho sa Kogon? Dagan tao ba?
3: Oh, na may market na night market.
1: Oh, na yung mga kapamaligya gyapon.
3: Oh, na yung kapamaligya diha.
1: Karong gabi.
3: So, dagan tao.
1: Okay. Alright, shout out sa ato mga taxi drivers nga naka-monitor gyapon karong panauna sa ato nga programa. May gala. Good evening sa yung tanan.
3: Good evening.
1: Oh, good evening mga Magdum friends. And lakip na si ano si Jeanette nga nagtanaw karon sa Magdum Live.
3: Oy, Jeanette.
1: Jeanette.
3: Jeanette.
1: Saan ka Jeanette? Salamat kayo. May gala sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Lakip na pod si Plong Plong o kay Chacha na minaw karon sa Magdum Radio. Good evening.
3: Good evening.
1: Naka-shoutout Magdum Radio.
3: Natulog mo na.
1: Natulog na.
3: Auntie Gaga o si Auntie Esther. Si Saring.
1: Saring.
3: Nasa Balolang karon. Sion Family.
1: Sion Family.
3: Sa Bombeo Family. Nasa Opol. Good evening. Kang Jigoy Kipi Paulo, kang Janjan, kang James, Batilo Family o sa Canyon Family na sa Pugo, Trinitas. Sa mga Magnum Friends nga naminaw, nabi sa mga kaparintihan, labi na dito sa Sabilina Family sa Alubihid. So, mayong gabiin ninyo dia.
1: Alright, Auntie Nida.
3: Sa Malimtan, sa Auntie Nida Namok sa Barangay Kauswagan.
1: Good evening sa iyong tanan mga Magdum friends. Sa mga tagalang nasod, may galang ang naglantaw sa itong Magdum Live. Maayong gabi sa iyong tanan sa tibuok kalibutan. Good evening mga Magdum friends. Salamat sa iyong pag-tutukanunay sa Magdum Radio. Huwag samtang sa itong guest number 3, Magdum Max. Phone patch na siya. Atong guest number 3. Karong gabi una, phone patch lang. Kay medyo siguro hina yung signal mga Magdum friends. Ang atong guest number 3 may gala. Before ta siyempre mag-wind up sa atong programa may gala. Napatay guest number 3 mga Magdum friends nga gina-contact na karong panahon na mga higala. Magulat sa taga John Magdum Mencho. Hantang wala pa. Maayong pagpaminaw sa tanang mga Magdum friends ato nga karabitong excited na sa Fiesta Magdum Mencho.
3: Oy, excited.
1: Excited.
3: Happy kay Fiesta.
1: Oo, sunod semana na biya. Dagan kay mga ano, napiparada, napay mga ubang mga activities may galang itong pagatutukan na sunod semana mga Magdum friends.
3: Mga krusa, mga parada na yun. Civic parade.
1: Okay. Alright. Alright, salamat kayo ha. Muna siya mga Magdum friends. 12 candidates sa Miss Cagayan de Oro 2026. At tagi ang ano, ha, announcement sa mga winners ani, mga minor awards sa ato mga candidates may galang nagtigi Magdum Mencho sa Miss Cagayan de Oro 2026.
3: Yes.
1: Okay, muna siya ha. Unsa na barangay ang wala derebe? Murag sa Kataniko magdumencho wala.
3: Wala.
1: Unsa na barangay Kataniko? FS Kataniko barangay ba na?
3: Oo.
1: Barangay Gapon no.
3: Oo. Barangay na siya.
1: Dagan okay. Makayo.
3: Kasi wala sa last time naka-appeal tong Kataniko pero wala kay siya na ano.
1: Wala na appeal kayo.
3: Wala kay siya na appeal. Ay wala kay siya na kapasok sa top 5.
1: Ah, so, lagi.
3: Medyo paano. At least nga ng appeal no, Kataniko.
1: Oh, importante so, man gina nalagi na agi ano, mga candidate nga maka-join.
3: Oo, oh, okay. Hindi mo gud basta-basta nga mga appeal.
1: Mm.
3: Labinag ka na nga kuan mga barangay ni mo matbang mga kuan na mga gahi na kaysa mangingana nga mga event.
1: Oh.
3: Oh, pero gingana kata barangay Kataniko is talagsar na mo appeal og mangingana pero at least na naka-participate sa maong event.
1: Correct.
3: Okay, so at least kuan na no. So muna.
1: Mm.
3: So nagan pa nga na po yung mga kwan taga San Simon, Baikingon.
1: Kana mga Baikingon.
3: Dili kayo ano lugar
1: na. Lumbia.
3: Lumbia. Talag ay Lumbia na usahay Lumbia mo apil.
1: Oo.
3: Pero di wali di po lagi nga na permanente. Pero ay sometimes na Lumbia ni apil.
1: Na ay ano no. Depende o na kadumdum ko na day ni apil Lumbia.
3: Ang bugo noon pero may apil siya. Puerto ana.
1: Karon wala sila no.
3: Wala sila karon.
1: Wala karon.
3: Kugman raog ka ng tablon.
1: Oo, oh, kana. Oh.
3: Agosan murag wala siguro.
1: Wala gyapon, wala man gyapon. Oh.
3: Wala day gyapon.
1: Wala. Sige lang, kay importante mga Magdum friends, tuloy-tuloy ta sa atong programa gyapon ng Magdum Sabado Night Talk, mga igala ha.

0: Alright, tangi may gala ha. Ato mga Magdon friends, shout out po daw at taga Lapasan. Maing gabi ay ilang pambato daw na taga Lapasan si Miss Erica. Sige ha. Ilang pambato may gala sa may barangay Lapasan si Miss Erica. Alright, salamat kayo mga Magdon friends, mga pambato gid. Napay sa may ano barangay 17. Oh, kani gid may gala na gid mga fans gid ato mga Magdon friends kay lain lugar. Alright, atang yung dugang update mga Magdon friends. Dili pa may gala diri sa atong guest number 3 may gala mga kauban nato mga Magdon friends. Mga kasama natin ang The Singing Soldier. First Grand Champion sa Itbulaga 1986 mga Magdon friends. Live sa Magdon Sabado Night Talk si Sir Melchor Soriliano. Hello Sir Melchor, good evening.
1: Hello, magandang gabi.
0: Yes sir, good evening po. Live po kayo sa Magdon Sabado Night Talk kasama si Magdon Gilbert and Magdon Mencho.
1: Okay, good evening po.
0: Yes, kumusta sir? Kumusta ang buhay-buhay natin ngayon? Medyo, ano sir, retired ka na sa pagkasundalo sir?
1: Retired na po pero ano,
0: ngayon,
1: nag-singer na lang ako.
0: nagsisinger na lang. Oh. Ilang taon ka nag-retire sa pagkasundalo, sir?
1: Nag-retire ako na, 41 years old.
0: Medyo bata-bata pa, 41 years old?
1: Pangarap ko talaga maging singer, kaya tinuloy-tuloy ko.
0: Ah, okay. Okay, ngayon sir, kumakanta ka pa rin, di ba? May mga sinalian ka na rin ng mga singing contest sa ibang mga bansa, di ba?
1: Yes, katatapos lang namin ng World Championship of Performing Arts sa Las Vegas, Nevada.
0: Oh, okay. Matagal-tagal na yun. Anong taon yun, sir? Bago lang?
1: Ngayon lang, July.
0: Ah, ngayong July lang? Aba. At anong nakuha natin doon, sir? May silver award? Something ganun, di ba?
1: Kapag-uwi rin po ako ng silver saka bronze medal sa 63 countries na kalaban.
0: Aba. Dami ha, dami mga kalaban pero nakahakot ka rin ng award, sir. Galing-galing naman.
1: Siguro.
0: Oo, galing naman. Pero yung pagsali mo dati sa Itbulaga, sir, anong ranggo mo nun?
1: Ano lang ako nun? Corporal.
0: Corporal. Oo.
1: 21 years old lang ako nun.
0: Mm-hmm. So ano yun, di ba? 1986 pa. First, ikaw yung pinakaunang nanalo, di ba?
1: Pinakauna at buong Air Forces, ako po yung nanalo after ng EDSA.
0: Oh, after ng EDSA. Oh, magkano yung premyo dati noon, sir?
1: Ay, noon, maliit lang. 10,000 lang, saka promotion. Napromote ako ng, ano, ng one rank higher.
0: 10,000, pero yung 10,000 dati,

0: Son niya ka?
1: Nung panahon na talagang sikat na sikat yung kantang yun eh.
0: Oo. Oh, and then syempre pumasok ka sa ano, 'di ba nagsimula sa elimination round, 'di ba?
1: Yes, oh, maraming pinagdaanan 'yun bago nakarating ng grand final.
0: Oh, yung sa grand finals yung kinanta mo kay Nonoy Zuniga na.
1: Nonoy Zuniga.
0: Oh. So elimination round ganun din si Nonoy din yung kinanta mo na song.
1: Wala lang palitan.
0: Wala na, oo. Yung kung ano yung nasimulan, yun na rin yung ano, hanggang sa dulo.
1: Oo, yun na yun. Pero maraming kinalaban, maraming nakalaban.
0: Maraming nakalaban, oo. Ilan na yung mga kalaban yung dati, sir, sa contest?
1: Sa Navy, 150 kami. Siguro sa ibang branch of service, pero din, 150.
0: Oo, oh, okay.
1: Wala lang sa mga. Oo, yun.
0: Oo, di ba? So at least noon na experience mo dati yan, sir, yung ano pagsali sa ano sa Itbulaga, di ba? First ever pa, yes. Grand champion.
1: Opo. Pero 8 years old, kumakanta na ako.
0: Kumakanta na. Bata pa lang kumakanta na. Kahit ngayon medyo ano na, senior ka na ba, sir? Hindi pa.
1: Senior na. Senior. Sa W Focus. 61 na ako.
0: Ngayon 61 years old ka na. Pero active pa rin sa ano sa singing, 'di ba? Active pa rin hanggang ngayon.
1: Nagpa-practice pa rin.
0: Oh, 'yun na talagang nahiligan mo sir hanggang sa ngayon, 'di ba? After mo nag-retire sa service as AFP, ano ka na? Tinutuloy-tuloy mo na 'yung pag-ano sa pagkanta na.
1: Opo, opo. Tinuloy-tuloy ko po kasi 'yun talaga 'yung gusto ko. Passion ko 'yan.
0: Oo, passion na passion. Pero may nagawa ka rin bang album, sir?
1: Meron po ako sa Ivory Music, Ivory Records. Ito po ay yung album ko ng Dinggin Mo Bayan. Kumpusin ako ng mga pangsundalo, yung Kawal ng Bayan, Dinggin Mo Bayan.
0: Oo.
1: Ako doon pang bayan.
0: So, ikaw ang sumulat ng kanta, sir? Ikaw nagsulat nun?
1: Opo. Tapos yung iba... ginawan din ako ni Benny Saturno, tapos ni Pipo Sisra.
0: Mm-mm.
1: Halo-halo, 10 kantang original.
0: Ah, okay, okay. So, dami pa rin nagawang kanta. So, hanggang ngayon, may bagong kang album na, yung ano pa rin yung dati?
1: Yung pa rin dati. Gagawa kami ng bago, talibag.
0: Alright. Oo. So ngayon, kakatapos lang yung sa W Copa. Anong kinanta mo doon, sir?
1: Kinanta ko po ay dalawa, yung Anak ko, Remember, and What Kind of Fool I Am. Mahilig ako sa oldies na kanta na Nothing Cool yung kanta ko.
0: Pero ano yun, di ba? Mga kalaban mo, ibang mga taga-ibang bansa rin, di ba? So... galing talaga ng mga Pilipino sa kung sa larangan ng awitin, pagkanta, magaling talaga ang Pilipino katulad mo Sir Melchor.
1: Magagaling po, lahat magagaling yung pinadala doon. Sa unang arangkada pa lang namin eh 150 kami lahat. 90 agad nawala.
0: 90. Oh, after noon, kayo na lang naiwan.
1: Tuloy-tuloy po kami noon sa semifinal.
0: Oo. Uh-huh.
1: Tapos, naka-silver and bronze.
0: Oh, alright. Congratulations sa'yo, sir. Ano may cash prize ba yun?
1: Wala, medal lang.
0: Medal lang. Oh. After nyan, sir, ano pang sasalihan yung contest? Meron pa bang no? Next?
1: Nagmabalak ako doon sa AGT.
0: Sa?
1: America's Got Talent.
0: AGT, America's Got Talent. Gusto mong subukan yun?
1: Gusto kong sumukan. Siguro hanggang 80 na ako sa subukan ko pa yan.
0: Pwede bang sumali yung ano? Kahit nasa Pilipinas ka?
1: Pwede, pwede.
0: Pwede. Okay. Yun ang susunod na gusto mong ano, makamit okay. Naman.
1: Pero sa ngayon, may mga concert akong naka-line up.
0: Kailan yung mga concert mo, sir? Ano yung mga dates nun?
1: May concert kami sa September 27 sa RJ Bistro. Kasama ko po yung mga

0: Alright, tag naman siya.
1: Congratulations!
0: Kay ang Miss Tablon, may gala ang Barangay Tablon ang nakakuha sa crown sa Miss Cagayan de Oro 2026 Magdumenchon.
1: Oh, si Miss Crizel Jane Torres sa Barangay Tablon.
0: Oh, matudin mo mura siya siin sa to.
1: Si Ellen Adarna.
0: Kulba sa...
1: Yang beauty, bisa gahilak, guwapagyapon.
0: Guwapagyapon. Mga Magdum
1: Friends. Pero katong first runner-up na si Noreen Ashley, Barangay 17, mura siya si Catherine Bernardo.
0: Mura gyapon. Artista yung gyapon, di ba?
1: Mura ka na... Bagay, gyan po dinoon nga nagka... bang sila lugar no kay guwapa gyud pre noon.
0: Correct.
1: And, ang uban syempre guwapa gyapon.
0: Kay kaning top 5 daog gamon sila tanan.
1: Top 5 sa kan lugar sa fourth runner up si Tricia Salvani Abalos sa Barangay Carmen. Guwapa gyapon ni.
0: Guwapa na tanan no.
1: murag si Ann Cortez.
0: Kana.
1: Ang third runner up na si Erica Gabutan sa Barangay Lapasan. The third runner up murag sa si kuan si Colin. Colin Lilong.
0: Colin Leon.
1: Colin Garcia.
0: Apolin.
1: Apolin ba ito?
0: Colin Garcia. Saan nana?
1: Ang second runner-up na si Susmita Shin Itom.
0: Itom.
1: Bisa di, Itom lagi pero puti po kay yung dagway. si Barangay Kugman. Second runner-up. Then ang first moto kaganina sa Barangay 17. And Miss CDO 2026 si Crizel Jane Victorillo. Victorillo Torres sa Barangay Tablon.
0: Congratulations! Sa mga taga Barangay Tablon, ang inyong candidate ang nahimo na og nakoronahan as 61st Miss Cagayan de Oro winner Magdum Mencho.
1: So nakahilak gid in town si Miss Torres.
0: Para muna gidayon na tears of joy.
1: Tears of joy. Mabisag ko at least nga nakaabot man siya diya. Di magyapon siya magansi kung if ever siya ang first runner-up.
0: Dili, gapon.
1: Kay dako-dako sa mga price liwar, no, pa-premio. Karoon daw siya, yun ang daog.
0: Correct. Makato siya Korea, no? Makato siya Korea, Magdumancho. Isip price niya, gapon sa ano. Usa sa mga naimo niyang price.
1: Nakahatsigod ko sa kakwalgod, sa kalipay.
0: Lagi, no? Na-appeal ko ka, no? Tungod na, nangatol yung ilonggod noon, naunsa.
1: Siya ba ang yan gyud pud noon at least na makita nato nga ang iyang tinubagan kaganina mangod Magnum Gilbert di ba
0: kana diya gina

0: Actually, daog man sila tanan ilang tubag pareho raman.
1: Oh, katong about kay Mayor Clarix.
0: Mayor Clarix. Oy, mumugin po ilang tubag.
1: Katong shake hands sa katawhan, ana
0: mitaw. Shake hands sa katawhan.
1: Mao ra ilang tubag.
0: Sa imong pananaw, Magnum Gilbert, nganong sa ang yahang ano tubag nga murag siya na lahi.
1: Siguro sa iba sa mga judges mga magdomensyo ang ilang makita nilang maayo pagtubag plaster siguro ana mo nang siya gyud ang napili. Then mga gwapo man silang tanan, so dito gyapon na ibase sa ilang mga tubag magdomensyo.
0: Murag sa depende gyud yun sa niya pag-deliver or statement nila.
1: Then napay mga
0: bulak-bulak silang istorya.
1: Napay no mga audience nga makahatag yapod gamay og kadapitong ang mga judges oy makaingon dito silang oy dagang kay fans, dagang kay mga followers sana.
0: Si ang ako lang nasabtan or ang ako lang na ano kinsa tong confident og kanang kuan kay mo istorya.
1: Pwede sa boy na
0: confident confident kay sa mo istorya unya kanang dili dali-dali.
1: Actually confident man silang tanan.
0: Pero sa ako lang nabantayan Magnum Gilbert mo nang siya kay siya ang nakuan kay ang iyahang pagka-deliver na kada bitawng na sure-sure sure-sure nga pagka-deliver nga dili dinalian
1: pero ang iyang dalian dinalian
0: nga pagka-deliver
1: siya yung tubag
0: na ma-feel ni mo nga daway siya ang iyahang mata nga mag-an siya nga ano gud nang iyang pagtubag
1: daw siya tubag na
0: sure sure
1: nga
0: dili ko
1: ano kana sila ra kisa man sila
0: kana ano sure wa ano sure wa ano mga ayo way mga ayo na mga tawhana na
1: daw na congratulations sa mga mananawag may gala sa 61st Miss Cagayan de Oro 2026 may gala.
0: Congrats mga tablon.
1: Congrats sa inyo
0: taga tablon din ha medyo nang yagaw sila ay nang siyagit din taon sila
1: Kalipay may gala sa Kadaugan
0: gitu
1: Miss Crisel
0: di ba last sa tong daugan gahapo tumiyagi nga na tuig Magnum Gilbert murag I think bugo.
1: Di nakalimot naman ko magduman siya.
0: Murag bugo mo siguro itong nakuan.
1: Ang nakadaog. Murag
0: bugo or gusa?
1: Murag nana siguro.
0: Gusa kayo murag bugo.
1: Lagi. Basta ang importante, nakadaog na sila. Then nanay, makita natin sila sa ano sa parade magduman siya, di ba?
0: Kana. Kita natin sila sa parade.
1: Kita natin sa tuwig.
0: Sa tuwig.
1: Karong sunod simana din. Para sa ano sa civic military parade magdamencho di ba?
0: Lagi. Kasi gyud ta panghatsin diri.
1: Ina, ato na ta magdamencho kay atangi lang mga dugang ano update ana kay Magnum Angie kay base mahinabi niya to daon ang bag-o lang yung newly crowned the Miss Cagayan de Oro 2026 may gala
0: si Miss Crisel
1: na taga barangay
0: Torres,
1: barangay Tablon.
0: Barangay Tablon.
1: Sige, magdamencho.
0: Congratulations.
1: Congratulations.
0: Siyempre.
1: Sunduan pa ni mo siya dito?
0: Ako pa siyang sunduan. Eh di mag dito may matulog sa hotel. Ang, ako lang gitexan dan nga kanu sa dia pa interview la sa dia. pa interview la sa dia kay para kwansad.
1: Para ba at least dil mo lang sa oras.
0: Ako gingan nga pailakilak dayon ana pailakilak. Pailakilak tumotong hilak sa kanina.
1: Gitoyo dai tadi gingan na dito.
0: Drama to
1: director to dai.
0: Hilak-hilak.
1: Ana dai sige.
0: Pero sa yung beauty sa da yung wapa yung gwapa ng beauty. Yung tinubagan sa sige nina.
1: Sige.
0: Para yung beauty lang. Okay.
1: Okay na.
0: So, salamat kayo mga galaw. Kinilang gihapon ng banggiita na bipa sa panahon ng Homo sapien. Magnomensyo ka baktulan liminho ng Cagayan de Oro. Salamat God bless.
1: Bye-bye. And masunod na si Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart may gala. Og later on sa Magnum News Alert at ang dugang update may gala kung may nabi na ni Magnum Angie ang bagong nakoronahan sa Miss Cagayan de Oro 2026 mga Magnum friends. Si Miss Crisel sa Barangay Tablon. Alright, salamat sa pagpaminaw may gala. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

Mayang gabi mga Magnum Friends, Saturday evening na o panahon na usab para sa mga awit nga muhapit sa atong kasing-kasing. Welcome to Magnum Songs of the Heart, uban ang inyong paboritong kauban sa gugma ug musika. Kini si Magnum Apple Pie. Ug kung asa man mo karon mga Magnum Friends, nag-relax sa inyong balay, nagbiyahe pa, nagtrabaho o kauban ang inyong mga pinalangga. Salamat sa pagpili nga makiguban kamo kanamo karong gabi una. Kini ang stasyon nga makahatag kaninyo mga awit nga dili lang madungog sa dunggan, kundili mabati gyud sa kasing-kasing. You are tuned in to Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Mga Magnum Friends, usahay ha, naagi mga awit nga murag nagsulti sa atong kaugalingong storya. Awit nga, kung madungog nato, kalit lang na itao nga atong mahinumduman, diba? Naay mga higayon nga ang melody mismo makapabalik sa mga memories. Ang unang memory sama sa unang pagkaila, unang gugma, mga saad, mga panamilit ug mga damgo nga atong gipaambit kani adto. Ug karong gabi una mga Magnum Friends, atong ipadayon ang atong musical journey ngadto sa usa ka awit nga siguradong pamilyar kaayo sa daghang mga kasing-kasing nga naminaw karon. And tonight, as always, no, you can stay and connect with us. Send us your song requests, dedications, greetings, or maybe that special message nga dugay na ninyong gustong ipaabot. Let the music say what your heart sometimes finds difficult to say. Sige, Magnum Friends, as we

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:02 sa gabi. Ani ang mga balita karong orasa. Gipaambit ni Dr. Sheila Maysay Santaal, usa ka pediatrician og membro sa Philippine Pediatric Society North Central Mindanao Chapter, nga 90% sa breast milk kay tubig ug ang nabilang porsyento ni ini nutrients og minerals nga kinahanglan sa bata. Matod ni Taal nga dili kinahanglang i-supplement pa ang bata og commercial nga gatas tungod igo na ang gatas nga gikan sa inahan.
3: Breast milk alone, ang breast milk lang 90% ana more or less water na. Mm-hmm. And then the rest na nalilinhan, pack na gina siya of nutrients and minerals na kailangan sa baby sa iyang pagdako. So dili na gina to kailangan i-supplement pa ang baby og milk. So breast milk alone enough na gid kaayo na siya. So kailangan na gid nato i-reinforce sa mga mommies nga dili na kailangan. Ang breastfeeding lang yun.
2: Ang pamahayag ni Dr. Sheila Maysay Son, usa ka pediatrician og miyembro sa Philippine Pediatric Society North Central Mindanao Chapter. Samtang nangayo og katinawan ang aktor nga si Derek Ramsey gikan sa mga tigbaligya og sakinan nga may kalabot sa controversial nga Porsche 918 Spyder, nga una nang nagingon ang Bureau of Customs nga peke ang mga dokumento sa maong sakinan. Aron malikayan ang pagbayad sa buwis, mato ni Commissioner Bureau of Customs Ariel Pomoceno nga nag-order siya og pagripaso sa mga record kalabot sa consignee nga nalista alang sa maong sakyanan sa milabay nga tuig.
4: Pinapapak-check ko itong mga pangalan na nagmamay-ari ng kumpanya na nag-import ito sa sakyan na to. Dahil muli, ito ay nangyari, hindi ko pa panahon. 2021 ito pumasok sa bansa, kaya papahanap ko pa yung mga iba't ibang sasakyan na ipinasok itong kampanya.
2: Ang pamahayag ni Commissioner Bureau of Customs Ariel ni Pomoceno, mga higala at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

You're listening to Magnum Songs of the Heart, Saturday evening. How is your weekend, everybody? Hinaot nga chill lang mo, relax, and even more in love karong gabi una. Kay daghan pa kaayog mga mahitabo hangtod unya. Anyway, mga Magnum friends, you've just heard that music from Tiffany of Love is Blind ug atong balikan ang usa ka awit nga murag pangutana no nga usahay atong gipangutana sa atong kaugalingon. If love is blind. Kay tinuod man, di ba? Kung gugma na gani ang hisgutan, usay di na nato makita ang mga flaws. Dili na nato tagdon ang distance. Ug bisan unsa pa kalisod, padayon gihapon ang kasing-kasing. Maybe that's what makes love so beautiful, di ba, mga Magnum friends? Dili kinahanglan nga perfect ang tanan. Sometimes, all we need is that one person who makes our hearts say, siyag yun. Oh, di ba? Relate much mo kaayo diha, mga Magnum friends. And after that beautiful moment with Tiffany, let's keep the kilig going. Mga Magnum friends, ang pangutana, andam na ba inyong mga kasing-kasing? Kay gikan sa gugma nga murag dili makakita sa mga kulang. Muadto naman ta karon sa makakilig, makagilog ug makapahiyom sa kasing-kasing. This is your favorite part of the evening. Welcome to Heart Tickles. Mga pagilog hugot nga murag naay gamay kuryente sa dughan. Kanang basta madungog nimo, kiligon ka lang og kalit. Unya makahuna-huna kadayon sa imong someone special. Sige, ato nang sugdan og i-try down nato ni Be, mga Magnum friends, alang sa tong Heart Tickle portion. Tickle your heart. Kanang magkatapad daw mo, mga Magnum friends. Kanya, nagkita inyong mga mata. Smile siya. Smile pud ka. 5 seconds of eye contact. Murag forever naman dayon ang feels, no? Pagkahuman, naigo di ay mo sa usag-usa kay pareho mong wa naglantaw sa dalan. Kilig sa tan-aw, nahimong tan-awa lagi. Tickle your heart. Kanang naglakaw mo nga magtapad, Magnum friends. Unya kalit nagdikit inyong mga kamot, pareho mong mibulag dayon. Pero sa sulod sa inyong kasing-kasing, pwede pa replay? O, muna gitawag og accidental touch ba na? Gitika ko, heartbeat. Kana mangutana siya, kinsa tong ka-chat nimo? Unya casual kunuhay ang tingog, pero klaro good kaayo nga nag-background investigation. Ayaw ka wala ka. Dear celos lang na nga nakadisguise as curiosity. Gitika ko, heartbeat. There you go, mga Magnum friends, atong Heart Tickles. Sinaot, nag-enjoy mo, na-relax in yung mga hearts tonight. Kay din sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles, diligid na to gusto matapos ang adlaw nga bugat ang mga dughan, puno sa kasuko, ug nakupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay mas nindot gyud nga, matulog ka nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Anyway, mga Magnum friends, suman sa atong Heart Tickles nga nakapakilig, nagpakatawa o usay nakagilok gyud sa kasing-kasing, panahon na aron atong paminawon ang mga pulong nga gikan gyud sa sulod. Words from the heart. Ug matud pa, some people come into our lives as a lesson, some as a blessing, and sometimes one person can be both. Mga Magnum friends, basin na amoy tao karong gabi una nga inyong nahinumduman tungod ani nga mga pulong. Kung naaman, cherish the memories, treasure the moments, and always be grateful for the people who touched your heart. Ug karong gabi una, before we say goodbye, atong pasalamatan ang tanan nga mipili nga makig-uban kanamo sa Magnum Songs of the Heart. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga Magnum friends, sa inyong mga gipadala nga song requests, dedications, ug inyong mga love stories nga inyong gipaambit. Wherever you are tonight, we hope nga nakahatag kami kaninyo gamayng smile, gamayng kilig, ug usa ka nindot nga memory. Kay ang awit mahuman man, pero ang pagbati nga iyang gibilin, usahay magpabilin lang sa atong kasing-kasing. And for our final song tonight, here's one from Rex Smith, a beautiful reminder that some moments are worth keeping, some memories are worth making, and some people are simply worth remembering. And now, let's make one more beautiful memory tonight. Have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa gabi. Ano yung mga balita karong orasa? Gihangyo ni Rico Libre, co-chair sa fluvial procession ng publiko, ng Salmat sa High Mass, tuman ang fluvial procession. Matod ni Libre nga sa panahon nga moagi sa coastal areas ang imahe, may usab nga na ilang presensya para makita makakita sila sa prosesyon.
3: Ako ang hangyo lang sa mga katauhan, especially katong mga devotees. Ang atong tema karon is a kining journey of faith, confession, blessing and protection. So kwan mura og broad kaayo, pero ato na lang gisulod. Unya akong hangyo sa mga katauhan along sa coastal areas nga sa panahon ang muagi ang imahe, maayo pod unta na ilang presensya para makakita sila, especially dire sa Cagayan de Oro River. Then paghuman nag-auhag yun ang katedral nga kung mahimo sa High Mass, manimbag yun ang tanan nga mi naka-witness sa atoang fluvial procession, kay mao kanay pinaling aktibidad sa kapistahan ni Senyor San Agustin.
2: Ang pamahayag ni Rico Libre, co-chair sa fluvial procession, samtang gipakusgan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang pagpatuman sa Ecological Solid Waste Management Act. Mato ni Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement DENR Norlito Ineran nga kinahanglan mas hugot nga ipatuman ang balaod nga nagdili sa paglabay sa mga sagol nga basura sa mga sanitary landfill.
4: Pag-identify ng ating mga sanitary landfill. Sa batas, very strict ang nakalagay doon na hindi po pwedeng mixed waste ang itatapo natin sa ating mga sanitary landfill. Dapat lang na naandun sa sanitary landfill are the residual waste. Meaning, yung mga compostable, yung mga biodegradable, yung mga pwedeng i-recycle, dapat naandun yan sa MRF, sa Materials Recovery Facility, na nakalagay sa ating mga barangay.
2: Ang pamahayag ni Assistant Secretary DNR Nolito Ineran. O karon sa tong Magnum Night Hunter, new era of pageantry na pamatud-an sa baguhay lamang natapos nga Miss Cagayan de Oro 2026. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum Night Hunter.
5: I-confirm ang karoon na sa 2L City Tourism Officer Marky Halapanan nga ang new era of pageantry na pamatundaan ini baguha lamang natapos kami sa Cagayan de Oro 2026. Kini tubod lagi kay napakita ang prestiyo sa hubong kagipod kayo nga paghimo na ipong nga maong indiga ay gagisalmutan sa 12 ka mga kandidata nga gipahigayan din na sa malungkit kay atrium ning gabiura. Gani man kumiyunta sa resulta, malipayon usab ang City Tourism Officer Head nga si Marky Halapanan tungod kay gipakita gipod o napakita kita ito sa mga dalaga, labi na nito nga na sa top 5 kung unsa sila ka-deserving sa lahat pong apuesto o kung kinsa man ang nahimong mananaong, particular na ang barangay tablo ni atong syudad, siya po nagatuo sa naapit siya na kong kumpiyansa po sa katakos po sa nahisgitan po na mananaong karon sa Miss CDO 2026 mga representante gikan sa mga barangay tablo ni atong syudad nga maokini nga si Miss Grizel kung nga Kuzel Jane Torres. Uga, gani ma. Masagyan, ini po nga kanaugan ni Miss Kuzel Jane Torres. Malaugan po sila nga mo timbayayin kini sa ato po nga lokal nga kagamhanan. Uga, sila binah sa City Tourism Officer sa paghimo po ng mga lakang nga mapailapagyod ang ato po nga dakwian. Nakip na usabang nga pagsalmon sa nagaroon kalihugan nga nahabilin sa itong Higala Art Festival 2026. At isang paminaan ang pamahayag ni Miss Marky Halapanan itong City Tourism Officer.
6: Yes, muna mong gusto gyud nga ma-explore sa dugay na gina panahon na we want something new for Miss Cagayan de Oro, and ako yun na-realize karon the new era of pageantry for Miss Cagayan de Oro, and the 61st Miss Cagayan de Oro is something different karon nga tuiga.
7: Ang sequence, ba't ba murag na kaning kuan, kamlan sa mga international pageant po dayon, labi na sa Q&A ito na ka.
6: Yes, and ito nakita nga, paspas ang itong pacing sa itong pageant na sa iyo na humang because we want na din mabilang ang tanong kadagan pa sa mga activities in the coming days.
8: Sa expectation ni mo sa crowd, Miss Cagayan siya?
6: Well, ang ako expectation, and mo din po niya akong gusto giyot, someone na naagi purpose, someone na mo live sa iyang advocacy, someone who will work together in hand-in-hand with the city, and someone who has a purpose. Kanya gid ang atong kuan gipangayo og gauman sa atong Miss Cagayan de Oro.
9: Ano yung una nga task? O say una niya nga task karon?
6: Well, una niya nga task mo join sa atong mga other activities for the Galaay Festival no in the coming days. So expect na atong mga winners kanya amo to nga and atong gid expect na mo trabaho gid sila with the city government.
8: Deserving ba si candidate Tablon?
6: Yes, of course, tanan deserving. Actually, the 12 candidates deserve to win the crown. Wala gid ako personally ha. Wala jud ko gi yeah, I have my personal favorites pero up until the coronation night wala jud ko winner.
9: Imong personal because, wala na ano, wala na daw.
7: Napili mo ang personal choice.
6: Wala jud ko winner because they all deserve to win the crown.
8: Kaya kahanya sir? Kaya kahanya crown Miss Cagayan?
6: Yes, kaya. All things are possible. Wala di impossible. Makaya gina niya.
9: Ito yung nagtabo nga nakuhan ang tulo, nagpakilo.
6: Well, I...
9: Sa stage?
6: Yes, no, it's not the stage.
9: Sa
6: ilang siguro pag... Lakaw siguro because I know it's really hard to be on stage. Dilikit sa yun pag nasa stage show. Ang kurong-kurong, ana. So, kala, feeling ako murag tungod sa kulba, sa pressure, but beyond... After ana, naitabo, they inilibarod sila with confidence.
7: Unsay next ani nila? Unsay kaning pageant, national pageant nga i-groom na to nga ilaha po din po nga salmutan?
6: Well, among manang istoryahan no, sa Miss Cagayan de Oro organization kung unsa ka pageant, national pageant ang padulungan sa atong winner, not just our winner, but sa atong uban po ng mga runners
8: up. Apo dito manguha sa ilang lima. Okay, padala na to sa national.
6: Ang mga national pageants, sa mga set of qualifications, so ato po na kantawon kung magpasar sila, but muna nga tong goal na makarepresent sa Cagayan de Oro in the national stage and sa international na stage.
9: Okay, lauman after.
5: So, matubog na ma'am. Yes, sa ang kanipo din pong pamahayag sa itong City Tourism Officer para po sa pag-uwi lamang natapos kami si Dio 2026 Coronation. Alin po din eh, atong nahinabi po ang bagong nakoronahan nga Miss Dio 2026 nga gikan sa Barangay Tablon si Ms. Crystal J. Na Torres din na matod sa baniya nga what if niya gi-expect po nga inani ang mahitabo pero nagiging hapo yung party sa iya hapo din po na magdomang case nga sa sinugdanan kay Dagkan na magiging po kayo siya o naangkuno ng mga awards sa preliminary pa lamang nga nakaingon po siya nga hayag na daw kuno ang kaugmaon sa dihang nga siya nakadawat po diri atong nahisgot ang mga awards o ilabi na pag-abot niya sa coronation night medyo kumpiyansa na gihapon pero di kung sa iyang bahin medyo confident na siya pero dili kumpiyansa sa isgotanan po no ang mo ingon nga magpasagad na lamang tungod kay nakita po niya nga deserving gihapon po ang iyang mga kontra nga kanin nga unsi ka mga kandidata sa nahisgotan nga corona atong puminahon na mga pamahayag ni Ms. Tablon
10: Getting the crown, karong gabi una.
11: First of all, dagang salamat kayo sa every Cagayanan who supported me along the way, especially to Barangay Tablon, headed by our very active Kapitan Romeo Arbacaro, together with the Tablon Council and SK Council, dagang salamat sa inyong suporta. Kini, dili lang ni ako ang achievement, but the achievement of every Cagayanan, especially of Barangay Tablon.
10: From the preliminaries, natong karon murag favorable mag-GMO ang kuano, pero getting into stage tonight, nauna-unaan ba nimo nga kuha na ginako ni or back to zero yun?
11: No, actually back to zero. I am so nervous earlier, that's why murag natumba jud ko during the gown. But I have this courage in me. I have the kuan na dapat mo barog jud ko kung unsa ang naa sa ako ang pagtuo sa akong heart. And I believe that is the secret and the reason that's why I won the crown tonight.
9: Kamusta yung preparation prior ang pageant?
12: No preparation.
9: Preparation?
11: Yeah, of course. Actually, earlier, we've got into our Metropolitan St. Augustine Church around around 6 a.m. We offer our prayer, our Santo Niño there, candles, because I believe it always been to God. This journey is about God.
8: Ma'am, daghan magkag-advocacy mo. So, unsay imong i-focus gigaron para sa pagdendo?
11: Actually, over the years, I am really an advocate for environment. Because I have these experiences already, and Barangay Tablan is one of the biggest MRF, and I want the activities that I have done in our barangay to spread out to the whole Cagayan de Oro City with the coordination with our Clean Room. It is the government agency we have here in our region. I will dedicate it to my parents and my team and to the whole Barangay Tablan.
10: Okay, sir, balik ka lang ako katong sa announcement na sa question. Kamu na lang man ni candidate number one ang nabilin yun. Kung sa'yo nagdagan si mong una-una during those time?
11: Actually, katong gitawag na kami nalang duha nabilin. Nag-start na kong hilak kaming duha actually because when I fell on the stage earlier, siya ang nitabang na ako para magpatindog. And anak ko, Lord, unta kaming duha imong itugot. Bisag kinsa sa mo duha imong itugot sa corona, and he answered our prayer. So I am so grateful to Noreen. She's one of my closest friend actually into this journey.
7: Gitan sa pagsugod no, ikaw daghan gyud kay mga awards nga na angkon. Murag nakita na ba nimo nga mo gyud ni ang sangputan nimo ang corona sa misa Cagayan de Oro?
11: Actually, we've got felt very happy na because we've got to be able to bag 7 awards during the preliminary. So nakaingon mi nga medyo hayag na gid ang kaugmaon for Barangay Tablan, but of course, we haven't stopped there. We did our best. Yes, wala nang kumpiyansa because we all know that the other 11 beautiful ladies are very intelligent, has its one of kind unique traits that could also be one of the reason to win the crowd, and I am very grateful that I am blessed to have this crowd.
7: Okay, i-focus nimo sa imong practice, sa imong kaninga training, ani po nga pageant.
11: Physically, we've done a lot of pasarela training, and then mentally, we do a lot of Q&A training, and spiritually, we always go to church, offer everything to God.
8: Ready na ba ka sa national pageant for po?
11: I believe I am born ready. I was blessed last year to be crowned Miss Philippines Earth Ecotourism, and I believe that experiences actually mold me for who I am today, and I am looking forward to have another national pageant, but this time representing my hometown Cagayan de Oro.
7: Unsa man nga national pageant ni sa Cagayan?
11: I am looking forward for Binibining Pilipinas if given the chance. Wala pa, ma'am. I am not working currently, but I am already a graduate of civil engineering at USTP, and I am looking forward to what my future holds.
8: Sayon ba ang question ganina, ma'am? Sayon magibati ganina.
11: Dili gyud sa yon. Actually, Bulawanong Lamano is the one who got revealed during the Higalaay opening. It means the golden handshake, the one who embodies us every Cagayanan. And we haven't expected it because most of the question by the final Q&A is why should you be the queen? So integrating Bulawanong Lamano is very unexpected, but I am so grateful I have been able to slay it. Actually, the wooden stage in front is very slippery. So pag tuyok na ako, murag nabikil akong tiil. So may gani kay sa exit na to.
7: Okay ra, dili ra gyud injured niya,
11: grabe. Wala ra. So thank you pud kay for nang candidate number 1, kitabangan ko niya patindog.
9: Ma-message nimo sa gusto pud nga mosunod sa imong naabtan karon.
11: To those aspiring beauty queen, please know that you have the capabilities for it. You are beautiful, you are intelligent, and please don't ever doubt yourself. This woman standing in front of you is actually also a person who was only dream, but now she's stepping and winning the Miss Cagayan de Oro stage. So if I can do it, then you can do it.
8: Ma'am, last na lang, say mong message sa youth, ma'am. Sa youth.
11: Yeah, as someone who's been a leader since high school, I've been a class president for 10 consecutive years, and I have known that youth is the hope of our future. So I hope they uphold the traits that we have here in Cagayan de Oro City, which is pagkahigalaay, not only into our visitors, but into their everyday lives, because after all, youth is the one who makes Cagayan very progressive.
8: Thank you.
5: Ang pamayag ni Miss CDO 2026, Crystal J. Torres. Magbuhay lang yun. Magnum Chris, no, nga nakurunahan na kinisiya. Samtang din po ta ni Barangay 17, Norine Ashley Cabanyalda, ang baguhay lang po da, na himo po nga first runner-up. Ikaroon pa niya nga pageant, pero di ikalimod. Nga dindot po da yung performance, o so, kumpiyansa gid kayo, si Kapitan Arthur Veric kaganihan sa iyahapon, nga makakuha gid po job corona, o maapil gid po sa top 5, pero gani, sobra-sobra na daw gani, nga naa siya sa... Atiya sa kanipo nga first runner-up. Atong nga paminahon na si Miss Doreen Ashley Cabanyalda ang first runner-up sa Miss Rio 2026.
9: Ikaw na. Okay, ikaw, imong question ang maragitong pa, ang imong tubag mo, itong pa question. But, kaganina, ako pagig ka na tumbabuyan
12: yes,
9: lang. Kasi imong gini mo kaganina prior ang pageant nga full confident ka sa stage.
12: First of all, I prayed God because as I said kaganina, this has long been a dream of mine and I know gibutang ko ni Lord diri because this has a purpose and no matter the outcome is kabalugid ko nga I did my best and kanitanan dili ni ako alang, it is from my mentor and from my barangay kapitan Cap Anthony Atterberry and now that we are finally here, we are the first runner up sa Miss Cagayan de Oro, dako na kaning achievement and two more pageants soon.
7: Unsa yung una-una na naton diyan gitawag ka din kamo na dani Miss Grizel no nagatubang gini sa stage.
12: Actually wala gid ko nag-expect kay ako gyung huna-huna wala ba sin dili lagi ko malusot sa top 5 kay given that I don't have the awards but siguro God works in mysterious ways naabot ko diri and iya na gid ning pagduot tanan.
7: You consider mo imong self nga dark horse adi pod nga competition.
12: Yes, yes, because given nga wala ko'y awards, but I was able to land among the top 5, and that in itself is kuan lang yun siya, naku na kayo siyang win for me.
9: What's your plan after this?
12: Siguro national pageant and represent Miss Cagayan de Oro on the national stage. Kana yun na to ang goal.
7: Sa imong professional career, imong yapa i-pursue, imong pag-teach?
12: Yes, yes, yes. Kaya I am a teacher first before I am a Miss Cagayan de Oro. So, but don't worry, I can juggle both. Kaya na ako mag- teach and kaya po na ako mag-pursue og other pageants.
13: Sabi ka nung tubag sa question, okay ra ba ang questions?
12: Yes, actually, kuan siya, relevant siya and timely, labi na karon no, nga, na ato bago lang yun di race ang Bulawanong Lamano. And kuan gid kayo siya sa karon na itong higalaay, kay Bulawanong Lamano is a symbol of friendship.
5: Mm-hmm. Kaling Chris, no? Ang pamahayag ni Barangay 17, Norine Ashley Cabanyalda, nga nagsilbing first runner-up sa Miss Cebu 2026. Dili po ta sa Barangay Kugmaan po da Magnum Chris, nga nagsilbi po itong second runner-up, niling maong indigal, diin na kini, mao, si Miss Shusmita Sin. At ang paminaan na po pamahayag kay lagi, siya po no, sa nahisitan po nga indigay, wakit po siya nagpakabog. Kung unsa man itong ihangay ni Saad, ni atong preliminary, siya nga naano ko na siya ay bongga na po no, na po siya mga pasabog nga kaning performances, mong gipon po ning imo karon sa coronation night. At ang paminaan, ang representante gikan sa Barangay Kugwan nga si Mr. Shumita Sin.
14: 61st, fourth runner-up of the Miss Cagayan de Oro. I'm feeling a bit overwhelmed, but I'm just really, really thankful to everyone who supported me, my family, my friends, especially to my team, my beauty camp, the house, and to my glam team, and especially Barangay Carmen. Daghan kaayong salamat sa inyong continue gid na pagsuporta sa ako, ano na ilaban gid nato. And please know that I always carry Barangay Carmen every step of the way.
13: So after this, sa imong mga plano to?
14: We'll just wait for the instructions of the Miss Cagayan de Oro organization because I will work for them for a year.
13: Ah, yes. So pagkakaroon ang sa imong mga activities?
14: The remaining activities of the Higalaay Festival, especially our upcoming Higalaay Parade. So I'm just really excited for that.
13: I mean, ang career, no? Padayon ka sa imong pag-eskwela?
14: It's planned that my education has been quiet pause because of the plans for me migrating abroad. But this is pause because of the Miss Cagayan de Oro. So I belong to the top 5. Maybe I will proceed to my plan B, which maybe taking a national certificate of maybe a medical.
7: Unsa isa-isa imo pa din pong parents about aning pagsulod mo sa pageant? Unsa sa isip mong parents ani pagsulod mo no sa pageant?
14: I'm just really thankful that both side of my family is very supportive and they never
5: Madam pamahayag no nga magnamakis at lang i-correct na ang atuang fourth runner-up na gikan sa Barangay Carmen ng atong syudad nga si Ms. Tricia Avalos tayo na nga atuwa din pong second runner-up ato sa nga paminahan po siya po na magnamakis nga gikan po na sa Barangay Kugman ng atong Dakbayan.
15: Talaid Hai from Barangay Kugman for supporting me here in the 61st Miss Cagayan de Oro. And of course, dagang salamat for all the Cagayanans who came here just to watch the ultimate Miss Cagayan de Oro.
7: Mrs. Mita, no, karon nga naangko ni mo ang usas mga corona sa Miss Cagayan de Oro pageant. Murag, kwan mo, naimbade ni mo ang pangalan palagyud ni mo mismo.
15: Definitely, I was named after the Miss Universe 1994, Mrs. Mitasin, and I was very happy, even though I don't get the crown, but I get the crown through the heart of the people here in Cagayan.
16: Open ka for national pageant po hon?
15: Definitely, I would love to.
7: So, dili ni mo ang last lang ni mo, dili sa local nga pageant?
15: Definitely, you will see me more and more.
16: Yes, so after this, what activities natin sa life?
15: After this, we actually, all of us, the queens here in Miss Cagayan de Oro, including us runner-up, will join the Higala Ay Festival as well as on August 27, the parade.
7: Kung sa'y mga kaning imuhang plano, no? Human nga, nidaog ka, mga advocacy nga, gusto ni mo nga, i-kuan po, i-impart po sa ito po mga residente din sa CDO.
15: Definitely, I want to go through, which is definitely my advocacy, is the access to quality education. I want to support those scholarship programs that our Mayor Rolando Clarix Oy is pursuing here in Cagayan de Oro, reaching not just the out-of-school youth, but as well as those indigenous people that needed much the access to quality education.
7: What's your thought process mo itong pag-answer mo sa question kaganiya, no? Sa kaning golden,
15: bulawanong
7: lamano, golden answer.
15: What is it again?
7: The process ato pagadungog din mo
15: ba? Definitely, the process is simply listening, of course, accepting what is really meant or what is the meaning of bulawanong lamanong for us Cagayanan. Definitely, the golden friendship that we embody here in Cagayan de Oro.
16: Basin doon na kayo mga gustong pasalamatan po sa imo journey.
15: Of course, I would like to thank the Miss Cagayan de Oro organization, to Miss Green, Sir Marky, Mayor Rolando Clarix Oy, and of course, Vice Mayor, as well as the whole team here in Barangay Kugman, my Tribo Talidhay, my Echmoa, Miss Kim, Miss Charlo Gamin, as well as my beautiful design gown designed by OFDG and Sir Boogie Mosni Rivera. Dagang salamat for this is.
16: Are you a pure Filipina yet?
15: Yes, I am a full-blooded Filipina.
7: Katungkol ba ako lang yung i-acknowledge no kay nindot kaya ang imuhang pag-post din ni kaganiya sa kuan evening gown nga pag-present ni mo sa stage. Unsay kaning preparation ato? Like kwanto karon lang gito ni mo impromptu to or gitun-an gito ni mo ngayon ato imuhang mahimo nga kaning pag-present sa kaning atubangan.
15: We actually did the final routine on August 1, which is on the preliminary. But my tonight's routine was actually made this night already. And I was so shocked that it went so well.
7: So, parang imong yung git, tinood to yung gingon nga, di ba, last time, ganun ka nga, imuhang mag-present ka, na po'y pasabog.
15: Yes, and I would love to. And dagang salamat for coming here and seeing me perform here in Miss Cagayan de Oro.
16: Congratulations.
15: Dagang salamat.
5: So magnamakis na si Barangay Kugman nga kandidata nga si Ms. Susmita Shen na sa iya po din pong kininga to ba di nga ito po siyang ipangutahan na po lagi isa baguha lang po nga nigawas nga resulta nga siya kabahing yun po no, sa nahimong mananaog karon sa pahigayon nga Miss CDO 2026 so mismo siya po no, siya nga bahin na magdako na gitpod kayo po nga kalipay po niya nga nalakip siya karon sa top 5 kaya daggan na gitpod kayo po sila nga nagatigi po sa corona dosi sila kabuhok so si Miss Susmita Shen na itom sa padikabay tito sa anyos nga taga Barangay Kugmaning atong syudad. Dayon na si Barangay Lapasan na ulalahi po na to siya pag kaling nga hinabi po da magnoma Chris kay medyo nang hipo sa po siya na waan po sa ato po din sa landa po da siya. Pero iyang giingon nung kaning kung siya optimistic yun kay siya sa iya po nga pagsalmot nino. Magpasalamatan siya sa konseho sa Barangay Lapasan pinagi sa pagpungulo ni Kapitan Julito Litlit Ogsumer sa tibok suporta nga gihatag nga to kaniya. ang pamahayag ni Ms. Erica Gabutan ang mabuhay lang po na nakoronahan nga Miss Sosidio 2026 third runner-up.
12: I'm very happy right now nga ako ang himong third runner-up for this year's Miss Cagayan de Oro. And of course, wala na ko nag-expect actually because as I have said earlier, Tanan Good Girls really deserves the top 5 spot. And I'm just very grateful for this very moment, yun.
7: So, more challenging yun nga makikumpit sa ila.
12: Yes, it's very challenging kay... every time nga mag-practice me, we'll always say, kasi yung top 5 girls, then wala gid mi maingon kung kinsang top 5 because everyone is really doing their best. Dagan mi, tanan mi nag-prepare for this pageant actually. And everyone is veterans sa Miss Cagayan de Oro.
16: After this, unsay imong mga activities o imong career, no?
12: Actually, we're waiting for the Higalaay Parade. So, makita mi ninyo ang top 5 ladies to... be on the parade in that day, and we're also looking forward to work with Miss Cagayan de Oro organization and of course our local government unit here in Cagayan de Oro City, of course, to be part of the progress of our city.
7: If given a chance na mag na kay say no kung unsay mong specific nga buhaton na sa pagkitimbayan sa itong LGU sa Miss CDO organization, ano sa'yo gusto niyo?
12: I'm actually a young entrepreneur and of course my advocacy is all about empowering young entrepreneurs. And I have really met a lot of young individuals who really have a great ideas and of course brilliant minds. So I want to collaborate with our local government unit, our private sectors and different organizations that will support our young entrepreneurs so that they could be able to have a mentorship, a skills training, or different kind of opportunity to showcase their talents and of course their products.
7: Unique kay mong kurso po no kay robotics, science, engineering. Yes, ikaw ra po dito pinasahi gid sa ila. Unsay edge nimo ana nga magamit nimo sa imo pong kaning position karon po no sa 61st Miss Cagayan de Oro nga coronation no nga gideklara ka nga third runner.
12: Actually, I just recently graduated. Akong kurso is Bachelor's of Science in Electromechanical Technology, major in Mechatronics and Robotics. I could say nga edge na ko na siya because it's a male-dominated field and it's definitely not a usual course sa isa ka kandidata o isa ka pagentera like me. And of course, ako na siyang ma-use nga edge to really work hard and of course, to inspire the younger generation, of course, the young girls out there nga diligid sila nga mag-limit silang dreams nga diara sila taman because they are kuan, they are women. They could enter spaces actually nga para sa lalaki. Pwede ka po na sa pang babae.
16: Na ba kayo gusto mga pasalamatan noon sa imong journey karon no, sa Miss Cagayan?
12: Actually, first of all, I would like to thank our God Almighty. As in, tanan, gisalig na ko ni tanan sa iya ha. From the very beginning of my journey up until now, the coronation night of Miss Cagayan de Oro, gisalig na ko ni tanan sa iya ha. Because I don't know, and we all don't know, kung kinsa gid ang mahimong Miss Cagayan de Oro 2026. And thank you, Lord, kay isa ko sa mga napilian as a top 5 finalists for Miss Cagayan de Oro. And of course, I would like to thank my team, my makeup artist, Mami Wengel, my hairstylist, Ate Alexa, and of course, the rest of my team, sila Ate Jasmine, silang Ate Kimberly, and everyone. And of course, akong family, akong friends, and of course, the Lapasanons. Thank you kayo tanan sa inyong suporta from the very beginning of my journey as your actually, I just recently have my crown turnover in the recently Miss Lapasan 2026. And I'm just fulfilling my last duty as their Miss Lapasan. Of course, to represent Lapasan in the Miss Cagayan de Oro stage. And I would also like to take this opportunity to thank our punong barangay, Julito Lilit Ogsimer. Thank you kayo, Kapitan, sa imuang all-out support. All throughout my journey sa Miss Cagayan de Oro, you really know how to take good care of your queens and of course to all the Lapasanons nga nag-take pride of course sa atong barangay.
7: Pwede mo balik no, take us back unsay naasa imong huna-huna atong gipang tauran mo og earphones then up until naabot ka dito sa stage nakadungog sa question og ni answer.
12: Actually at that time I was just really grateful gyud kay I really don't expect nga ma part ko sa top 5 and at that moment I was just really enjoying because we really aim we are also hopeful sa akong team nga we will have a spot sa top 5 so at that very moment I'm just grateful and I thank the God Almighty gyud kay he is one of the biggest strength nga
17: nahimo gid kong part sa top 5.
7: Curious lang kung sino na madungog sa
17: madungog. Actually, mura siya discover ka. Kailangan mag-vibe-vibe lang yun may kay...
7: Na-relax ka or na-pressure ka example?
17: Wala siya. Dili siya yung nga-relax pero mura nag-have fun na lang yun may ladies.
18: Wala dyan ka kadungog.
5: Ito magdungkis na ang pamahayag sa kining nga representante ikan sa barangay Lapas sa ning ato nga syudad nga si Miss Erica Gabutan nga nakasakit na sa third runner-up nga puesto sa Miss CDO 2026 sa niini pong kagahapon na din makonsidera po na Magnum Chris gina naman dito sa alas 12:24 ang takna sa Kadlawan. Gariman, ato pong gisulayan o ginabi ato mga personagikan sa Bureau of Fire Protection, ato pong mga personagikan na sa Kokpo, kaya naman tayo mga nakita yung po ng mga opisyal sa ilahapon din pong hanay, pero nagdubili mo sila sa paghatag ng statement kay sa ato pong Kokpo, ato lang matulpang spokesperson nga si Police Major Emilita Simona maghatag ng statement. Tataliwan mo pa man nga nakita na ito ng presensya nila ni Police Captain Mitch, na po din po na si Police and Colonel Saavedra, then dayon sa ato po din pong kaning personagikan sa Bureau of Fire Protection, na po din na si FO3 Delphine, na po din to kaganiha. So atong ipang sulayan sila, pero wala sila nahatag statement. Pero ang utan na ta, off-air, kumusta ba? Wala ba yung mga nahitabong negatibo at sa mga pong pagpahigay ni Indigay? Negative man yun po, no? Kung may ngunta, wala yung mga nahitabong pagpangawat, mga yunana, mga insidente, nagkinanglan yun ang presensya sa itong mga otoridad nga mo responde. Dayon, nagangutan na po ta ni Sir Jude, nang ato po din pong head po, no, sa pag kaning plaster sa mga kaning lingkuranan sulod sa Limkit kay Atrium. Giingon nila nga namatid pa sa 3,600 ka mga lingkuranan ang ilahang gi-prepare. O kung estimate na lang ta sa tao, ibase nung nato sa lingkuranan. So 3,600 ang mga lingkuranan nga ilahang nga gi-andam. Gawas pa po niya na narabo po yung mga nagbarog o wala pa yung labot ang katupong mga staff o katupong mga kandidata o katupong uban sa likod sa stage. Ang katulang mga i-prepare nilang lingkuranan na sa 3,600. Pero muli na, off-air naman po noong nagpahinabi, kaya di man po pwede on-air. So, kato sila po na magno-makris ang mga detalye at pong nahipo sa pupunta na hatpun nato. Kung unsa makadako ang crowd, yung may saksi ka ganiyan, kay Bibo, magiging kaayo, tungkol na kay kining nahisutan po niya Indigay, mo magiging po niyang ikahinaman po sa itong katawahan para kung sa Iglai 2026. Ganiyan man, nakisahit po na kaganiyan kung unsa magiging po no ang kaning budget sa ato po din pong City Tourism Office nini po mong kaligukan. Giingon nga walay gidugang, wala na yung kaning supplemental budget nga nadugang po na or kan supplemental budget para po dan ini. Gani man, nag-abunog pa matod pa ang ato po din pong mga head po no, like si City Tourism Officer Marky Alapadan sa mga pagkaon o guban pa ang logistics po para gipod nga ma-realize o gapinagi po sa mga ex-deal ng itag mga sponsor aron yun nga mapadayon kining nahisit ang mga kaligukan, mga dagko ng mga major or core events sa ito pong Higilaay Festival 2026. Kaya kung hisgutan lang gani po ang kaning sa Miss CDO nga pagbisita po no, sa usa sa mga kaning artista sa GMA nga si Kevin Miranda na sa 400,000 ang iyang talent fee. Sa ito pong pagpangutahan kagaya niya, pila na ito kakanta po na Magno Macrisno ni Kanta siya, nag-imo siya sa pag-entertain sa ito po rin po ng mga katawa, yun ay saksi kagaya, lakit na pagharana sa ito po ng mga kandidata o kapag-imo po no, sa paghihimamat niya ito po nga pipila ko mga tao po na iya pong ipangduulan nga iya po din po nga gikasayaw yang gigapang kakos, iha po din pong gikantahan. So kato, 400,000 na dahin to, ang iha po din pong bayad na to, kay talent fee man po na niya, no, ato pong kaning makonsidera po, kay lagi, gigapang putos kaulukan, o saman po siya kasikat ng artista. So kung may butang sa uban ng mga gasto, ingon nila, nga wagid po yung nahita mong kaning pagdugang, no, ilalag yung pasiguan, kung unsa may hatag po, nga kaning ilaha pong pondo para sa kalihukan karong nasisitan nga tuig ilabi na niini po nga Miss Iglaay 2026. Maka na ito na nga hipos ng mga update sa mag lamang nga natapos ng Miss Iglaay 2026. Kaba na ito si Magnum Hunter 22 Freita Velez. Kaba na si Magnum Oliver Diosa. Kini si Magnum Hunter 20 and Sheer Alzado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20, Angie Alzado. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
18: This is Magnum Breaking Dawn. Right here on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna do sa kadlawon. Ani ang mga balita karong orasa. Gipaambit ni FO2 Kyle Nicole Reyes, Cagayan de Oro Fire District Investigator, nga dili mahinungdanon kung kinsa ang una nga nakaresponde sa sunog. Matod ni Reyes nga magdepende lang kini sa panglantaw sa mga tao kung kinsa ang ilang una nga nakita. Apan, giklaro ni Reyes nga dili babag ang mga bumbero apan kaabag.
3: Kinsay una ni abot. Ang importante magunay ni abot nga fire truck. E ni kadua, depende siya sa point of view kung asa ka ni tanaw. Wa mo guna to nakita kung asa ni position kay pag dahom nimo nga naadya wala pang fire truck. Ani abot day katulo na dito kadua nga fire truck wa nimo nakita sa pika side. So kana lang gid siya, ang importante lang gid pod nga ang kambumbiruhan dili na siya babag sa atoa. Kaabag gid na siya sa pagresponde. Muna sa dipod sala sa bumbiro nga anong naay sunog, but kana siya nga naa lang gid mi mutabang og palong gid sa kalayo. Kana sa importante nito nga mi dito nakaadto nami 1-minute response time and serbisado lang ato mga fire truck. Ang importante nakaadto ta og napalong og wala pa gid mas nikalat pa.
2: Ang pamahayag ni FO2 Kyle Nicole Reyes, investigator sa Cagayan de Oro Fire District. Samtang gipaambit ni PhilHealth Public Affairs Unit Head Mon Acoba kun unsay mando ubos sa No Balance Billing o NBB sa PhilHealth. Mato ni Acoba nga ang Outpatient Emergency Care Benefit Package o OECB magamit sa tanang miyembro o dependent sa PhilHealth. Diin tubagon sa ahensya ang mga emergency services.
4: This OECB, ang tawag natin Outpatient Emergency Care Benefit Package, applies to all members and dependents po ng ating mga kasama natin sa PhilHealth. So ngayon, dito under the OECB package, pag kayo ay napunta sa isang accredited hospital, privado man or pampublikong hospital, at kailangan nga ng emergency service, pumunta sa isang emergency room complex, sagot po ng PhilHealth yung mga services, yung mga lab tests and medicines na kailangan.
2: Ang pamahayag ni PhilHealth Public Affairs Unit Head Mon Acoba. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17. Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Sa ngalan sa mahal, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
2: Manaa usab kanimo.
0: Mailsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagam sa tinen. O ganinyo may suan na nalalaman sa huna. Sa unahuna sa punong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinaglang buhanton. Kaya akong sala, akong sala, akong akong sala. Tinangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, na maang helma santos, ninyo may suan, naroon inyo kampo sa ginoong atong Diyos. Kalunti kita sa Dios nga magagam sa tanan upa sa luon sa atong mga sala, dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalabayong adlaw, welcome ta sa atong programa. Buntag na Pilipinas sa adlaw na usab nga Domingo. Ugma, Lunes na sab. Grabe no. Kaya Domingo muntag karon, so Lunes ta ugma, lisod pod. Ala sa tanan na to, mga higala na to. Mayong buntag sa atong tanan. Welcome ta diri mga higala sa atong programa. Buntag na Pilipinas sa atong tanamos mayong panglawas. Nining adlaw mga igsoon, adlaw may gala nga Domingo. Hala sa ato mga nanikay-sikay, karubuntaga. Good morning! Good morning sa inyong tanan diha. Sa ato mga higala po nato mga suki. Hala, mayong buntag sa ato tanan, kumbati ta. Wadwad ta nini may galang sa iyo sa kabuntagon ha. Kamas ta nini may galang sa iyo sa kabuntagon. Wadwad ta nini may galang sa iyo sa kabuntagon. Sa ato po mahigala po nato na binakaraw sa otsita kaparangay sa Dagbayan. Misamis Oriental, Boginon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Rinta, Leodinote. Usamis Iligan, Tarabato, Pagsibya, Maayong Buntag. Kumbati ta mga higala, mga maninay o mga maninoy. Wadwad ta nini may galang sa iyo sa kabuntagon ha. Kumusta ba ng inyong kinabuhi diya? Okay pa ba? Ginhawa pa man ka ata? Ah, okay na, basta kay ginhawa ta, okay kay na. Diba? Basta mo ginhawa ta, okay kay na, basta mo ginhawa pa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hala, congratulations diya sa Barangay Tablo na mo'y nakurunahan may gala sa ato mismong ika-61st Miss Cagayan de Oro 2026 pageant. Wailay, nakurunahan mag-igso ng pambato may gala sa Barangay Tablo na si Crisil Jean Vitorillo Torres. Congratulations, Barangay Tablon. Suporta po may gala ng Kapitan Rumbax Romeo Bacaro. Ala sige, mayong buntag sa tanan Barangay Tablon. Garbos Barangay Tablon na kuranan may gala sa atong Miss CDO kagabi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Na, sige, congratulations ha, sa tanan may gala nga na ni Kaysikay sa Bias Barangay Tablon. Maing buntag, congratulations sa inyo dia. Kamog yun, inyong barangay yun ang nag-angkon sa kuruna sa atong pageant sa Miss CDO. Alas 4:20 dito maglangay sa paraguban sa itong programa. Karabuntag ka, buntag na Pilipinas sa Bataragong Uluan sa mga balita-balita lokal. Uluan sa balita lokal, Bureau of Fire Protection. May makak may gala sa mga aligasyon. Uman sa aligas sa katawan, kagamong ilawas sunog sa barangay 30. Nga dugay matod pa mag-iigso na ka-penetrate na kabot may gala ang fire truck human. Di mo minus 22 ka mga balay ang naugnaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santang Horsio, kagahapong adlawag ipaygayon mag-iigso ang barangay kanituan. Nagbalampusod mag-iigso ang gitawag may gala nga Horsio. Nagkadaya may gala nga event sa mga kabayo sama mag-iigso sa lakag may gala, race may gala sa kabayo. Ipaygayon mag-iigso ang kagahapong adlawa. Gani, ubay-ubay mag-iigso ang nalingaw. Bisan og abog, importante mga igsoon nga nakalantaw sa mga kabayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang Barangay Tablon, mo'y nakaangkon may gala sa corona sa ilang Miss CDO kagabi. Ang pambato sa Barangay Tablon mo'y nakurunahan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa duga mga balita ta, balita mga igsoon, balita balitang nasyonal. Gingon sa may gala sa ato mga balitang nasyonal nga Senador Dantri Marcoleta, mihangyo nga dili siya suspension isip may gala Senador.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang dito sa Afghanistan, duha ka tao patay human gipamusil mga igsoon sa gitawag may gala grupos mga bandido. Samtang sa ato mga balita balitang sports, Buban Dagmanubek. Mingon may gala nga minus ang puntos. Ah, gamay rag puntos. Sinon gulang-gulang na magunis buban. Human magigsoon nga nagdula na gid sa Pilipinas. But love gid kuno niya ang Pilipinas may gala. Nindot kuno nga lugar, mga friendly kuno mga tao. Awan na gyud. Ah, ana gid mga Pinoy, mga friendly man kita. Mao ra kong uluan sa mga balita kanabutan nga magala. Kumusta ang tagawas? Standby pag-asa may gala, kabutante pag-asa karon. Makilili makibalita ta sa pag-asa. No? Kumusta ang tang lokal kabuatan sa pag-asa? Alas 4:22 na nga itong oras. Standby ni Magnum Kia dito sa taas pag-asa. Kay ang atong pag-asa may gala mo ay pinaganindot sa kaay mga gala. No nga atong angay liliyon mga suking tigwaminaw. Nagkagahapong adlaw sa may gala ni mga kaliukan magigsoon sa atong nagbayan unod sa Galay Festival. Naputo may gala ang kaliukan magigsoon karon ay usa ka kaliukan may gala panran. Naas mga kadalanan magigsoon mo itong kayo. Nahinay sa tamay gala pagpanagan sugo dito sa Highway Kauswagan kay na magigi gituway mangod ang magigsoon ng usa kadalan. Ricardo kayo. Dinis na sa Magno Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: AJ Suniga, may butang AJ.
3: Yes, sir, may butang po. Okay, mga kapintan kami na para sa atong latest weather update. Karang adlaw nga, nagtag-ibatay na tulog kabagyo sa sagawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Primero, kining si Tropical Depression, formerly known as si Bagyong Sineneng, nasa gawa sa atong PAR, pag-ilayong 565 kilometers north of Itiat Piranes. Ay kadawa kining typhoon na si Saudel nasa 2,200 kilometers east of extreme northern Luzon. Kining si typhoon Saudel posibleng musulod sa atong Philippine Air Responsibility sa tomorrow nga gabi or hapon o atong posibleng giyasay na local name na si Oben. Ang sulod nga, ay katulog ka bagyo kining si Tropical Depression nasa gawa sa atong PR nasa 1,205 kilometers east of extreme Visayas. Posibleng siya musulod sa atong PR or posibleng siyang ma-absorb kaning si typhoon nga si Southern. Akin tulog ka bagyo kay epekto din sa ato sa Mindanao sa mga localized thunderstorms sa Salabi karong adlaw. Ay sa tatlo ng padayon kining na init o igaw na kahintang sa panahon. Karong adlaw na chance lang sa mga patak-patak sa pag-ulan kini sa dalumdog tungod sa mga localized thunderstorms alabi na sa hapon o sa gabi. Dinahin yung dos kasaran ng hangin gikan sa habagatan ngayon sa habagatan kasi pang direksyon sa tangan ng kadagatan hapsaing na dos kasarangan ang pagbalot. At ang temperature range parang adlaw nakikinitan posibleng maabot sa 26 hangtod sa 34 degrees Celsius. At ang heat index parang adlaw posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Para sa atong sunrise, unya alas 5.34 sa buntag, atong sunset alas 5.55 sa hapon. Sa taas sa Philippine Standard Time, sir, alas 4.25 sa buntag. O gika na sa botan sa today's pag-asa. Mulubad na sa Brewer City, kinis ni EJ Suniga. Dagang salamat.
2: Salamat, EJ Suniga. Pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Bawat mga lagat ng panahon, wala ko sa ito sa gawas, Magnum 123. Kumusta ang palibot sa gawas? Sa balita og service na si Magnum Hunter, Kea Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Yes, sa Magdawa pa sino alas na ito ang pagulagoy sa konsultant karong abuntaga. Wala lang kabalakaan, hindi naman dala mo kita po na kas na tiis mga pagtatarit. Hindi ka po mga sinyaris po nga ang posibleng nga maulan. Ganiman, kung ito nga magkita itong kawalangan karon, medyo minus na mamatayan dito po nga mga bituon. Nga nag-sidlak-sidlak nini nga oras sa uga. Kung isang po na ito ang sitwasyon sa palibot, medyo makaingon kita wag yung mapaisig no. Nga busy na ito nga dalan labi na kaningagikan ka dili sa may ST nga bahin na sa itong adakbayan tungkol sa rason. Nga ang kaninga dalan yung padron dili sa may ST sa pagkakulog ng first game mo ni siya nga two-way tungkol kay ipasira ako na igisira doon kay sa kanina tungkol na yung nagparay mga kalihukan nga fanaran ka naman kung ang padalong kay kadiri sa may ST nga bahis tungkol na kuya niya palawas kadiri sa may ST sa syudad medyo gamay lang yun nga kanina pagsabot tungkol sa rason nga medyo may pagkalangan yun nga may tabo tungkol kay magalibot-libot pa ka ani nga tungkol na kay na kanina sa pagkalin ipasira doon yun po ni nga mga orasaw niya inihinay po kaya kung di po ka magabantay si mong palibot posible kung naanad ka nga magig ana ara nga mga sakyan ni mga kadungan og ko ana agi pero do na puy instances nga dula kay makatabo tungod sa rason nga gituway ang mao nga dalan gikan diri sa may kung gikay diri sa ST padung pud sa may sa personal so maingon nga Vivo na ito ang kadalanan labi na sa mga sakinan. Ngayon man ka ni mga gamo po nag-appeal sa kanina ipagayag po nga fun run ayon po sa pag-asulog sa ito ang Higalayo Festival karong nga tuiga. Ito ang paglagway sa kasunod o sa sitwasyon sa panibot o sa dagat sa traffic weekend sa kasyon sa Bayakugun area ning atong syudad para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumantay Ron Enrique Abilinosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter Kia Abilianusa. Alas 4:27, bulyana sa atas mga report sa mga kaubantas gawas. Unaon sa nato mga labang report, may gala karabuntaga standby ha sa itong mga iskutanan karabuntaga adlong Domingo. Naghan mga kalihukan, may gala karon mga iksoon, nunot may gala sa itong kapistahan. Ba, apipista kagayan di uro. Nahining kagayan di uro, basta pista kay bibog ini mga iksoon. Diba? So, basta Cagayan de Oro, bibo gina basta magpista. Bibos mga kalihukan ba, anak? Diba? Anak man tirada. Luwad sa tas bulyadas tas mga report. Doon sa nato magilas Magdob Hunter, kinibang Pate Biles o Magdob Hunter, Mincho Kabaktulan. Hoy, sa tara na, wala pa na mata na, mata na muna, kay buntag na. Kamas na mo, congratulations sa barangay kinibang Barangay Tablon ha. Sila gyud mga igsoon ang naghimo maigala ko nahimo mga sukit ko menaw nga nakaangkon sa kinibang corona. No, congratulations sa Barangay Tablon. Grisel Jean Vitorillo Torres. Ang ilang pambato mga igala sa kinibang Barangay Tablon. Ang nahimo mga igsoon nga nakoronaan sa ato mismo mga igsoon nga Miss CDO. Congratulations sa Barangay Tablon. So, naapod mga igsoon ang unaon sa nato may gala ang gitawag may gala nga third runner up. No, mga gitawag lato mga lugar mga sukit ng manaw nga himo lugar may gala nga nakakuha mga igsoon sa mga runner up, no? So, fourth runner up mo mga igsoon gikan sa Barangay Carmen si Tricia Abalos. Sa Barangay Carmen, mao na himo mga igsoon nga fourth runner-up while mga igsoon sa third runner-up, mao po mga igsoon si Erica Gabutan. No, dayon ang kinibang first runner-up usap, mao mga igsoon ang pambato may gala sa kinibang, mao siya may gala si Noreen Ashley Cabunialda. Ang nasakmit may gala sa first runner-up, mga suking tigominaw. So, mauna may gala, no? Ang second runner-up sa mga suking tigominaw sa Barangay Kugman. Si Zosmetha Sien Itom. Mauna may gala sa Barangay Kugman, mga suking tigominaw. No? So, congratulations sa itong mga nakoronahan may gala sa itong Miss CDO. So, congratulations, labi na kay usapon ni may gala sa kinibang atong highlights, kalihukan mga igsoon. Oh, kung sa boxing pa na, main event ni may gala, ang itawag may gala nga dagkong kalihukan mga igsoon, kining atong Miss CDO, mga suking tigbaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Now, update sa tali Magdum Kuya, kakatong ipang posil bitaw, may gala nga taga Cagayan de Oro, mantotong iposil dito sa Visamis Oriental bitaw. Nagiingon mga igsoon nga politiko daw ang suspitsado. Oo, single ma man to siya, unya na po to siya hilpir. No, tanaw na to kay matod pa mga igsoon, vice mayor daw may gala nga suspect sa pagpatay sa usa ka single ma'am na palgan niya sa initaw. Ana aristo na daw karon kay siya manggid may gala gitumbok ato. I-check na report Magdum Kuya, kinsa bagyoy, kinsa mga vice mayor na eh. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Simpet na matutahan na aresto ang suspect nga si Osaka Vice Mayor may marantaw ilig kun nadanaw del Sur nga kini magitumbok matutahan ang suspect sa pagpamusil patay o gapag sa pagpamusil gyud nga namisuda sa pagkasamdan sa usa ka kuna duha ka mga babae diha sa maya tubigan ni taw bisami sa retail nito nga milabayng bulan pod magdum ang free tungod matutpas sa pagpaningkamot sa tong kapulisan sa police regional office and malapuso na sikop ang vice mayor sa Barantaulan Nord del Sur gisira nga mao sa most wanted person din sa region 10 nga kung person nga kuna kung diin mo kini ang gitumbok nga suspect sa pagkumusil patay nito nga usa ka single mom nga naira nga si Jayjay nga taga saan misami sa Uyatay Kaingon nga mao nga suspect naila sa pangalan nga si Vice Mayor Eli Iskander Unte Alonto III kuna naila pa rin sa pangalan nga si Bime Alonto 26 anyo sa Minyo kung nga din kini naresto sa usa ka ina diha sa city tungod sa kanyang pagpaningkamot usab nga matrace uga matrack po kini siya sa PNP tracker team sa Police Regional Office ng Ikaingon nga kani nga si Alonto gikonsidera nga rank number 4 most wanted person sa regional level rank number 3 sa kani nga municipal kuna rank number 3 sa provincial level uga rank number 1 sa municipal level tungod sa rason nga kani matuta si Alonto ang gitumbok nga suspect sa pagkumusil patay ini nga si Jayjay nito nga milabay nga mga bulan Ikaingon nga na-identify ang kanyang nga si Alonto po magdamapresi tungkol sa rason nga, di ba, doha sila ang nagipamusil niya sa maya tumigay kung din isa na lang ang napalgan ka nga si Jayjay po magdamapresi. So, katong niya nga kauban na positibo niya ang nagitumbok ang kanyang nga suspect. Yes, magdamapresi. Positibo niya ang nagitumbok ang kanyang nga si Alonto nga mauya gunman sa kanyang nga pagpusil niya ito nga naisputan niya po nga kanyang nga biktima. Tungkol sa rason nga, kanyang siya, kanyang nga dumapresi talo na pamanigipusil kini siya na kayo mo pagkini siya sa pagpaningkamot nga makaabot nga to sa maya libertad po nga bahin aron pag mangayo o gatabang. So diya nga kani nakapangayo na kini siya gatabang po magdumapresi nadala kini diya sa may NMMC o gariha po kini nakuhaan git po nga statement sa itong mga polis o gato po nila na tumbok nga suspect o nang responsable sa kaning pagpamusil diya sa maong lugar diya sa mainitaw o maong kaning naisugutan gitpod nga mayor. So maupot siya pinaka mga bulan gitpod na ipangita ang kaning mayor lubi na kaya gidevelop ang sab o ga kaning ma-formal gitpod kini siya nga pasakaan sa kaso po nga frustrated murder o ga murder lubi na kay kato isa po nakamsan gitpod sa kinabuhi po magdumang person. Gani kita gina mismo sa magdumradyo nakadalikit magita dito sa maong area o ga nakita gina to mismo ang pating lawas aning naisugutan gitpod nga biktima nga usara ba in tawon ka single mom pod magdumapresi dinawon sa pagkaaresto aning naisugutan gid pod nga ningon pod nga kaning naitabo nga rako nga kagubot or kaning nga miikyas ni sulay pakingisa sa pagikyas sa mga pulis tungod kay kung makita nato sa mga footage sa magdumapresi na murag nga galing pod naman to siya

0: partisipan itong bulan sa Hulyo ni ining tuiga. Gani marang gikaingon nga ang kani nga pagkasikop sa naisulungit po nga kani nga suspect kay dili di opod magdumapresid no kaya Vice Mayor gid po ang sa mga kapulis at ako matod pa kini nga kalampuso nagpapagpakita sa PNP nga dili sila mo ila taliwala pa man nga kani usak-usak ka ka-elected official apan po na kayo mukaw nga kani nga kalapasan sa Barawod ma kani ma I mean, nakpon yun ka or po nga sabangon po na nga silot sa sala nga imo nga nabuhat po magdumapresid gani man gi pa si Dunggan sa Bugagi pa gigalipay po ni Polis Brigadier General Christopher Abrahano ang effort sa mga kapulisan sa pagdakop nini. Dabi na kay matagal nagidugaw si siya ang kamatayo nini nga sa 31 anyos nga single mom nga napalagan ng wanay kinabuhi diya sa maya tubigan ini tao Mesa Mesa Oriental. So nga please report, kinabot nini nga kalambuan sa pagkasikop sa suspect sa pumusin patay sa usapinan diya sa nasangkot po nga sa may initaw Mesa Mesa Oriental.
1: Subot-sabot ang magnungkiya nga sa ruling sa kaso, gitudlo yun aning hilpir ba to nga maog yung suspect ani kanigid ang busy mayor?
0: Yes, magdumapresid kaya.
1: Kaya buhi man to siya, naman, nagdagdagdagdan man to.
0: Kung mata malimot, magdumapresid, kung mata masayop lang po, dili man to siya naigo sa may liog, man siguro nga bahin ang katong nabuhi nga kanigwa mag-witness. So, na-istorya pa siya, gidevelop po sa mga police katong information po ngayon nga nahatag, uga siya mismo, positibo po siya nga mitumbok, nga maupod ni ang suspect po sa to nga mga police. Pero dili tungod kay kaniyang I mean siya gid ang gitumbok ng gobyerno pero sila pud kay gayud pa sa dilaw nga mas lawom pud nga imbestigasyon aron nga masuta kung atinuod ba or nabigay mga circumstances nga nagatudlo gid pud nga siya ang anay mo ay kun i-suspect gid pud ani nga nahitabo pud nga pagpamutil
1: lagi kay taon-taon ba na ba ito niya ang nahitabo ipasakay man sila di ba sa sakyanan din dala sila dito.
0: Okay, gikaingon nga naga-check-in pa ba sila mag-proceed, naga-check-in pa sila gikan. Kung mata makalimot mo, maragagikan pa sila dire sa mayasaan. Gikuha sila, dayon nag-check-in sila sa Osaka Hotel. Gari nakatawag pa ang kaning biktima po nga kato si Jai Jai po mag-proceed sa iyang kabanay nga naabot lagi sila ng lugar. Pero gikakurot na naman po siyang pamilya, labi na sa kaning mga nakakita. Manapalagan kini sa Osaka Bakanting Luna diha sa maya tubigan initaw may samis oriental. So tungod na mga doon na po yung mga ikon nga doon mato sila lagi po sila magiging pasit pero ayun na lamang kay buhi era to nga isa o gagi paningkamutan yun po niya nga gani nga maka ikyas o ga makapangayoga tabang sumuto siya ang usagit po nga nakahatag o ga rason nga na dapat kayo nasangkot po niya suspect pinagi po sa iyang statement po wag nung pasit
1: at least nga na kuha na ang kuha nilang ustisya magnumakiya.
0: Yes, magdumapresid kay maingon nga kaya masugda naman siya nga mataral naman siya sa hukmanan gid po kaya kung makaibisan pag maingon kag Vice Mayor tungod, pero kung nakaya mo magugid po siya o gasura labi na kaninga pagpatay po magdumapresid o pamatadan gid na sa korte nga guilty siya ani nga naiskutan po nga pagpamasil di na gid po siya ingon nga maka kuna makaangko na gid po gusti siya ang pamilya ani nga biktima labi na kaya while nagpadayon ang kaso mapresid po kini siya tungod kay wala man po dan bilabol. Kung hindi mo po makapiansa aning nga kaso nga murder, doon naipiansa aning isa kakaso niya nga frustrated murder nga 200,000 po magdumapresid. Pero tungod naging aning ayang agitabang ang kaso nga murder, magpamilin kini siya nga balog sa binangguan, labi na kayo nagparayin pausap ang kanyang pagtungog sa iya nga kaso po nga murder.
1: Sige, magdungkiya, sumoto, may kalas, Magnum Hunter Kia, bilyo sa update, may kalas, eto na hitabo, magigsoon nga pagpamusil, patay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4.39 na may galang itong oras. Katuwa pa ng mata niya, mata na mo kay buntag na. Paparansan na ito may galabi si Magnum Hunter 24. Kay maton pa ni Magnum Hunter 24 na ako na yung babae. Nga ni Apil Kunos Paluwagan na iskaman. Agay. Pitching na report sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ireklamo sa mga kapulisan ang usa ka babae human giingon anaskam na manuunin siya samtang ni apil matud pa og paluwagan ang biktima na ilas pangalan nga si Crizal. Ang naisgutan nga biktima ni apil matud pa kay siya ato pang January magduba first niya iaanot ang panahon niya do pang July nga makapayout kun siya magduba first no ni inipong iya hanga gisalmutan paluwagan tungod pala kita o taod naman siya nabulog magduba first aid niya pwede naman matud pa nga siya makakuha po iya hapo nga bahid. Tungod po din ini, mihimo manod pa siya sa pag-inquire nga tungod sa ilang admin, apat, pag-inquire niya magduba first aid, kailang itaon-taon naman siya gahulog o 1,000 pesos, sukad pa ni hadtong bulan sa Enero. Dato magduba first aid, dasayra niya ang scammer di

0: nila ka po nga admin, tungod po lagi, daghan naman yung mga negative feedbacks kay kato po yung mga kauban ni hapon nga member of the Bar Free Seed. Mo na matod paghapon sa pag-inquire ni hindi lugar pagkahuman sa paluwagan, kanha sila yung madawatan, nila lang bagubang Free Seed doon, yung kini lugar nga iskutan po nga admin, dili naman daw dayon makontakt, i-kick kaniya sa GC, niya i-block dayon kaniya magubang Free Seed. So, gali, kini nga iskutan po, di ba ba, inabalaka siya kay ikan na biya sa January, siya naghulog ang diba first 1,000 pesos. Yung pagka-July, nag-inquire siya. Anto, tag-August lang. Mahuma na lang ganing inong August ang diba first year. Duwagid siya, no, tagara. Hindi po listutan po na admin na son, kining biktima sa Crisel. Mga matod pa siya o galakang kalabot ni ini. Nangit na utana siya mag-iba first aid. Yung asa pa nagpuyo ang mga admin. Kilagi, nag-ila raman sila sa social media. O tungkol kay nag-ila lamang sa social media, wala siya igaw nga impormasyon o mismo no address ni ini. Wagid siya nasairan mag-iba first aid. So, nabalaka yun siya no tungkol kay asa naman na padulog. Kaya ako nga kwarta nga gihulog biyagikan pa ni atong Enero hangtod sa bulan sa Hulyo. O tungkol lang lugar kay nag-inquire kini siya mag-iba first aid. I-kick na dayo dyan sa GC o wak na gin siya tagaran, hindi pong naisgutan nga admin, rason, ang hapo nga dihin mo karon, buot niya nga ma-refer sa barangay Lupon, magduba Frisid, aron dito sila no, kagadayalogo, hindi pong naisgutan po niya admin, kay tuwag po lagi, daga na matod pa siya, pang biyaan po do nga mga membro, nga wagyan niya po, hatagi po do, gag-beneficio, tuwag po sa mga rason, magduba Frisid, ang naisgutan po nga admin, gipagita yun nila karon magduba first aid kay una atong pag-istorya nila na nag-ingon magduba first aid taga-patag daw siya. So, itong pag-post nila, na po nag-ingon nga taga-pinikitan sa mamanhan daw magduba first aid. So, dagan kayo mga impormasyon, sagol-sagol karon magduba first aid. Kaya lahat pa nga gipanghakuha, no, katupod sa mga tao, kaya lagi gipost, magiging nila magduba first aid, at nila ang tagway. Kaya tugod po lagi, no, kay ilahan na lagi gipangita, murag nahulog, na amazing na naman magduba first aid, pero ilahan na lang ang gipangita, dinalakag, aron usab, no, nga mabawi na lang nila lang kwarta, ang ilahang gi-invest. Ito po sa mga paluwagan, o galit magduba first aid, no, balaka po sila, kay kung basin, dili ito taga diri sa Cagayan, so naagi yung paglisod alang kanila sa ilahang lugar ng pagpangita, nini nga niskutan po nga admin. Galit magduba first aid, transaction mo ko nila, pinaagi yun sa online, pati ang online payment. Gihapon magduba first aid orason, hagyang di kabalakan nga basin o hindi taga Cagayan de Oro niskutan nga admin nga pangilad o gagaliga panggamit na baka hindi siya o mga barangay posible no para dili gid siya ingon nga matultulan magduba first aid ko parang itan nga adunay gyud mangita kaniya diri po da sa siyudad sa Cagayan na de Oro nanut ani ini wa paghapon maila gyud no gisa palayo sa tibuok di hada dati ni pong niskutan po nga admin kay posible po magduba first aid lang ngalan niya siya gamit ito siya ang mga pangalan, labi na nga paspas karon ang mga EI mo diba proceed, baka himo niyan kag ID no, labi na ako nga digital lang po ang pangayoon. Mga nabalakas sila mag diba proceed, kay mismo pangalan, address, wala yung sita ito, makuha po, gaya sakto po ga. Tubag, nari mga nakaila, nakamayong sa dagway, muna makaingon sa taga-pilikita, taga-patag, pero pagiging konkreto po do nga ebidensya kung taga dito, pagiging dito sila mag diba proceed, rason, doon na yung pagkabuhatod po nila kapag pag-platter hindi mag-diba first aid o gi-refer sa mga barangay na ilahang gituuhan mag-diba first aid na maoli ka residence hindi pong isgutan po ga admin ano tani ini plano gito lang mag-diba first aid gabawin ka ni Wordy ka ha matot pa pa sa karo kaso labi na nga ubay-ubay sila ang naila hindi pong isgutan ni admin sa kapalawagan sa social media para sa butag na Pilipinas kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo mag-radyo
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Atong oras kay alas 4:44 na. Ha? Katong wala pa ng mata na mo kay buntag na. Kamas na mo kay buntag na mga maninay mga suki. Nawadwad na mo diha kay buntag na. Ha? Kamas na mo tanan kay buntag na. Ato sa mga igsong, balikan doon ang mga report. Dinimagalan sa iyo sa Gabon Hagon. Ato sa tamagalan ni Magnum Hunter Faith Villis. Kay libre ko ng bakuna at konsultasyon sa mga iro, ipaygayon karong adlawa. Binawa ito na report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 at 22, Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Isip kabahin sa Cagayan Higla ay Dog Day, Year 4, ang City Veterinary Office sa Cagayan de Oro City. Naghatag og libre nga serbisyo para sa mga panglawas sa binuhi nga ero. Nagpaambit sila og libre nga anti-rabies vaccination. Nagsugod sa alas 10 sa buntag karong adlawa. Aduna usay libre nga on-site pet consultation kauban ang mga veterinaryo. Kini ipahigayon dito sa West Event Area duol sa Handyman Limkit Kay Center Cagayan de Oro City. Giawhag ang tanan nga dalhon ang ilang mga pinalanggang 4 babies ug pahimuslan ang oportunidad para mapadayong healthy, protektado o revis-free. Balita gikan sa City Veterinary Office. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith. Ato ta ni Magnum Hunter Mincho, dito ay bisan Mr. Talus Gito Karaban Malampuson sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Para po suna na pahigayon sa botana sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental ang ipahigayon nga tulo kaadlaw sa gikamutyag nga diskwento karavana Higalay Edition niining tuig 2026. Sa mao kalihukan nga matagaan o gahigayon nga makapag-display ang pipila ka mga local farmers nga mga businesses, local micro small and medium enterprises din sa tung syudad. Lakip sa gingong pagpamaliga niini sa mas barato nga produkto nga gikan sa mga inato nga mga farmers o businesses nga gilangkuban sa mga basic necessities, prime commodities diin mga discounted prices ang gipatuman. Kini usab ang pagpahigayon sa pagpakita sa mga affordable nga mga local products gumikan sa food products, groceries, household essentials, personal care items ug uban pang mga consumer goods gikan sa mga participating nga mga businesses ug sa mga MSME. Ubay-ubay ka mga kliyente ang naasis sa nasangpit nga buhatan labi na sa pagpamili sa ilahang mga panaliton nga makakita sa mga discounted nga mga produkto. Diin mapasalamaton usab ang mga local farmers ug mga gagmay nga mga negosyante nga makahigayon sa pag-promote sa ilang mga produkto panahon sa kapistahan sa syudad. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19 Mercho Kabaktulan sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Balikat ang mga report sa mga kauban sa gawas. Balikat sa Magnum Hunter Kia Banyarusa. Alas 4:47 na itong oras. Dito ni Magnum Jin Luna kay lalaki ikawatan ng motorsiklo. Wala in taon ng motorsiklo eh. Hindi kawat daw ang motorsiklo. Sumaga ni nga klase ka ni nga motorsiklo. Kay matod pa may gala na wala man daw kuno maging soon ng motorsiklo. Pada may basong kay ideaan niyo. Bicik ta report sa balitaog serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Direklamo sa mga kapulisan ang usa ka lalaki umagay na biktima sa kawatan ng motorsiklo dinha sa Maidva Menta Boulevard, Barangay Carmening atong syudad. Ang naisgutan ng lalaki na isap na ila sa pangalan niya si Angelo. Kini siya pagduga first aid, hindi mo matot pa sa pagparking. Dinha yun ay boundary gud sa tulay, kanabitan napit sa may pitron. Giingon nga hinuuno yahag yung hagiangkon nga doon nagin siya kasi parang doon po lagi. Gibili niya nga wala nakalak ang hapong motorsiklo. SRM mag-buffer receipt niya. Dali, yahapong ang motorsiklo na aragit po naka-pid-pid po da-dapli da, sa dalan mag-buffer receipt. Wala gin siya nagtuho no, nga mabiktima siya sa kawata. Tugod po lagi, kaya naghag niya mga panimalay din ha. Gan po ang mga gatambay. Apoan po lagi, kaya may nakasayuran po na uban ng mga gatambay din ako. Kinsa kayo tagiya sa buong motorsiklo, di gin siya mabantayan mag-buffer receipt niya. Bisan niya ni parking boy. Sa'yo, paghihapon mag-buffer receipt, nasubuta ka ng mga tambay, gaway kasayuran kung kinsa ka. Pabay tag-iya po sa mga motorsiklo. Kali mo diba first aid, tugod po lagi. Kaya pagkitaan mo kung maagi, kung ano na ba yung CCTV po nga makita dito mag diba first aid, no? Kaya wala pa yun, mailhi. Huwag pa yun, nakabaling po ng ihapong motorsiklo. Kaya una niin eh, nagtuho siya mag diba first aid, nag-isipog lang, labi lang anahas na pinto dalan. Paana, sayran niya mag diba first aid, kaya dililingon nga sibog ang nahitabo. Tugod kaya pagpangawat, nag-iit mag diba first aid, no? Ato di panahon ha? Ang eksaran ng motorsiklo, paghihapon na kit-e o gali na balakas siya nga kini, mapo sa social media, ilabi na sa may marketplace, yung kasagara yun nagsita ba sa first aid, ang first sale ng mga motorsiklo, pero di lang mapunta na nag first aid ng mga kinawat, pero naging possibility. Mapost dito mag sa first aid, hindi lang apilon ang iahalugar nga plate number, ang atubangan nga pisura, nga usap po diin, no? Sila rin yung pag-ingon ng first aid, nga way mga papel, tumod kayo ng sunugan, bahaan, bibi na mga dilusyon sa video. Nagkukit kalamitan mo diba first aid, kaya pwede niyo mga makibong bagami. Kaya rason, sa lugar no, nga maka itiyan ka na ini lugar na paghatag o mga papel. Nanon sa niini mo diba first aid, no? Walang matatagigo ang mga papel. Tugod po lagi, aking naisgutan po diba nga motorsiklo na aman si hapon no, ang mga papel na si Edson. Iara to mag first aid na aman po si hapon nga pag dili kito no basta-basta po nga mabaligya. Gawas lang po magduba free seed kung sige to ang makapalit ito magduba free seed no og gamiton ang naisgutan po lugar ng motorsiklo gilayon ilabi na sa mga bukid-bukid mga bahin magduba free seed so magbibigya po no nga mapalit ito siya magduba free seed pero kung pang syudad ang naisgutan lugar magduba free seed dili kito basta-basta ang gamit ito kayo naka-alert po sa HPG sa mga pipila po to ka mga checkpoints o gilayon sa no nga masikop ang kisa man gali ang mapalit ato magduba free seed o kisa man kaya mihimo sa pag-out ngayon niya XRM din sa mga sa Bolivar Barangay Kamening atong ang syudad pero sa butag na Pilipinas kinis magdong hari 24 June Luna sa taong Pilipusya magdubracho
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Nagkasalawin na Bato Report Magda Bato 24 June Luna alas 4:51 na magalang atong oras ha kata wala pa ng mata diha mata na mo bawa na mo kay buntag na mga maninay mga suki ala sige kamas na kay buntag na raba
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Nupad sa ta kay law office gilungkap ko doon sa wak may lang suspect agoy sumagay nakuha ka sa law office tamay din kwarta di sa law office wala nauntang namay kwarta di agadaghan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Bubay-bay matod pa ka mga malon nga gamit o cash ang nawagtang sunod sa usa ka law office. Man matod sa kanyang gilungkap sa so, may lang mga suspect ka diya sa may Domingo, kuna Domingo Velez 3 sa barangay 29 ning atong asyon gikaingon nga mireklamo. Kini nga duha ka mga abogado nga nanagiya ani nga law office sa, nga naka kuna naga opisina diya sa nasang pit karugaro man matod pa nga na diskubrehan ang ila ang law office matod pa mga dumapersit. Gisudlan sa orang may lang mga suspect kung ganito sila ni Agi pinaagi sa pagaguba sa kaning fire exit steel doors na isgutan gitpod nga law office. Sa diha nga ilang agi pangasusi ang mga posible nga nangawala sa ilang law office magdumang proceed na sa iran nga nawala matutpa ang cash nga maabot nga to sa 43,000 pesos o sa ka-unit nga Technomarine wristwatch nga nagabalor o 27,000 pesos o sa ka-unit nga Faso wristwatch nga nagbalor o 11,000 pesos o sa ka-unit nga wristwatch nga 8 nagbalor o ga 8,000 pesos o ga usa ka 1 sa pendant nga nagvalor og 13,000 pesos o mayubay gitpod ni ka mga butang o ga cash ang nawala ani nga nanagiya gitpod ng mga abogado siya nga ilang nga gitcheck ang kuna na sa ira nila nga gilungkap di kini ilang gi panagiyahan gitpod nga law office ng mga presid dali kini nga nagapakitabang sa tawa kapresan sa precision to pugon labi na kaya dili po dati aw pa mga nangawala gitpod ng mga items dini nga duha ka mga abogado po magdumang presid mga rason nga paspas iya ginayon nga mihimo sa pag-backtracking at mga kapulisan. Sabi na ito nga mga membro sa itong mga operatiba o pag-masuta o gakinsa ang kaning mga responsable sa pag-panglungkab sa naisutan gitpod nga law office magdumang presidiyari man ang maong mga abogado na malaungon nga unta nga mabalik ang katong ilahang ipangaguan gitpod nga mga gamit labi na kay sagad ni ini nga mga mahalon po nga mga rilo apa na karon gipan ni kamot nga sab sa mga kapresan sa precision tukugon nga maila uga ma-recover gyud item uga ma wala madakpan ang katong mga responsable labi na kay kani mga ani gid ni sila ora gid na gana kay law office gid pud nga gilungkap aning na isgutan gid pud nga mga suspect sa mga karon para yan pang gid imbestiga na bagi na suta ang identity ni nga mga suspetado nga milungkap sa usa ka law office nga naimutang diya sa may barangay 29 ning atong syudad. Balita nga rin po, gikan sa maya police station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kevin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Hunter Kevin Abellanosa. Saan ba sa mga ripos sa mga gamantas gawas ha? Alas 4:54 na. Balikas na sa Magnum Fit Bilis. Sayan dugang report. Alas 4:54. Ito maglangay magalan ni Magnum Pit Bilis kay matod pa niya mga Ikson PhilHealth. Misalmot ko ng people karaban sa barangay Makabalan. Ako naging pakatang nga libre ko ng servisyo. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Bilis.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Misalmot sa PhilHealth Local Health Insurance Office sa Cagayan de Oro sa 2026 People's Caravan sa National Housing Authority Region 10 nga gipahigayon dito sa Barangay Makabalan Covered Court. Labaw sa 500 kersidente ang mitambong ilabi na ang mga benepisyaryo sa Makabalan Puntod Slum Improvement and Resettlement Project ug ang mga silingan nga komunidad. Ubos sa timang serbisyong dala ay pag-asa. Gituyo sa kalihukan ang pagdala sa mga serbisyo sa gobyerno direkta sa mga komunidad. Sa Caraban, ang PhilHealth Local Health Insurance Office, Cagayan de Oro, naghatag og mga serbisyo sa masayakap registration, pag-issue og ID sa PhilHealth, og pag-apod-apod og IEC materials bahin sa health benefits. Nagtanyag usab ang team og direktang assistant aron matabangan ang mga residente sa ilang healthcare coverage og mga benepisyo. Sumala sa PhilHealth tumong sa maong kalihukan nga mas mapaduol ang universal healthcare sa mga pamilya ug mas mapahibalo sila sa ilang mga katungod sa panglawas. Gipadayag sa PhilHealth Local Health Insurance Office Cagayan de Oro ang ilang padayon nga pagtinabangay sa mga ahensya sama sa NHA aron masiguro nga ang tanang Pilipino informed, empowered ug covered. Balita gikan sa PhilHealth Region 10. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Botos Magnum Hunter Faith Beles, tanmay pagbalik, tamay kalado ka pa mga balikta. Mabati din sa atong paraguban sa atong programa Karabuntag, Buntag na Pilipinas, ha? O day, ha, sa tanan may galang ang mga gitawag nato mga sukit na kaminaw nga mga wapay taon ng mata karon. Alam, matana mo na kay buntag na rama. O ayaw mo pagluya-luya. Kuy, ginoon, naun sa mamintahon mo nga, Lunes na rama ugma. Ha? Naabay atay termaho ugma, magigsoon, Lunes. Kasi pag to mo, guwa na sad, ha? Sige na lang ginmog panganad, ha? Ha? Sige na lang ginmog panganad. O ayaw mo sige panganad kay, na, sige na mo panganad ni Stylan, eh. O, di ba? Ayaw na mo sige og, kinibang, ayaw na mo og, panganad kay, na, panganad mo, nawagid mo. Panganad nga, way klase. Di mo maka kinibang, di mo maka tuon. No? Sige mo, kuan, sige mo may galaog. Ano, way klase. Skwila ta, para swito. Oras, alas 4:57.
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Mataas pala ang Ibu Blood Sugar DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa Ibu Blood Sugar DTX 500. Masalika epektibo DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol na mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Pimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
9: Yahoo!
7: Magnum Showbiz Delights alas 4 sa hapon matag Domingo dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagnan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina, aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses, ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo, ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ug kalit nga pagtaas sa ilanat, ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
10: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo gurak atong makinat sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sinul kung pagsinot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na the more na manggawas ang soul magkakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose mo no, ng mga ginagib sa ini. Okay naman, may inyong pag-water, pero din ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga, ang kanalitan ng mga orisol or hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong kung paggawas, mas sinuot. Yung uban sa sinuot, manggod is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod nga ng mga heat exhaust, ganun pa dahil na mas grabe pa inong sinuot. Then, sinuot mo, sakit sa ulo, and then kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yung kaayo, pabugnaw kita, no? And then, fluids, hindi mo ba o fluids, kanang medyo mawala. Dizziness, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot, video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion tayo, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay sintomas is to, balik sila ka sa hospital kay emergency, ginasyadat sa medical emergency.
9: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: L- Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, alas 5:06 na.
2: This time check is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diapers.
0: Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Balik ta may galas, ato pa naguman. Sa ato nga programa, karabutan ka Buntag na Pilipinas. Ato sa tani Sniper Kumba, kay Matod pa may... Ato silpon gikawat. Nako na silpon gikawat. Be ato sa gicheck sa balitaog servisyo na si Sniper Randy Kuba.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Sa mga balita mag-upresent nga ito nakutlog ikandire sa atong area of responsibility sa dakbayan sa El Salvador. Kaloy sa Dios mag-upresent o sarang ikamok na disgrasya kagabi. Apan ang una mag-upresent, cellphone kining gikawat. Nagahingyo gidin taon ang police mag-upresent nga isipya lang sa radyo kay basin pa man unya o makita ang kining cellphone na. Ang tagiya sa cellphone mag-upresent si Marilyn Montel.
1: Montel, oh.
4: Taka Carmen Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yan siya sa Dakbayan sa Salvador mag-dumpersay kay doon siya ituyo. Nagsakay kinesya o bao-bao gikan sa Cogon, El Salvador City alas 3 ang takna sa Kapunon.
1: Okay.
4: Puro puno sa pasayro mag-dumpersay. Sumala pa sa rasagpit usang tagi sa cellphone. Unya, pag-abot niya sa cruising gear sa isalig mag-dumpersay, nanaog na siya kay mukuot sa iyang plate. Natingala siya mag-dumpersed kay kasagaran ko sa mga babae mag-dumpersed ang cellphone niya magit ibutang gi sa sampot niya dayon wire dead pa dalungan. Natingala na malamang siya mag-dumpersed kay nagkamit-kamit naman ang wire sa iya usab nga dalungan og nawala na gid ang iyang cellphone. Nagduda siya mag-dumpersed nga nawala baka ang iyang cellphone, nahulog baka og gikawat gi kini sa pasayro nga sakay usab sa rasagpit usab nga bao-bao. Ang iyang cellphone ani Vivo ang brand ani og balor og 6,000 pesos. So yala lang dito yo mag-dumpersed para usab nga mungkin sa manggaling ang nakakita atong cellphone na Vivo ang brand og gikawat wala swerte mag-dumpersed pero og nahulog og nakit-an so palihog na lamang pag-report sa El Salvador Police Station. So atong report mag-dumpersed gikawat or nawala ang iyang cellphone nga pinagian usab sa ka Merlin Montel nga taga Carmen Dakbayan sa Cagayan de Oro. So alas 11 ang takna kagabi mag-dumpersed. Hubog lagi nag-drive sa motorsiklo. So self accident lag ni mag-dumpersed diyan napita usab sa may Pedro sa Bacolod mag-dumpersed. So ang driver sa maong motorsiklo wala makuha sa traffic investigator mag-dumpersed gumikan kay semi unconscious ang nasangpit usab nga driver wa makatingog o gidayon kining gikuha usab sa mga gisakpan usab sa CDR Arimo o gidala usab sa Northern Mindanao Medical Center sa pagkakaroon wala pa may bawi mag-dumpersed kung unsa na medical bulletin sa nasangpit usab nga biktima. So super mag-dumpersed maura ning balita nga to nakutlo nining adlaw nga Domingo dini karon sa atong area of responsibility para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Sniper Kumba gikan dito sa El Salvador City Misamis Oriental. Indot kay El Salvador gaon liguan dito kay Domingo kaniya to mga kauban gag out ani karon diretso na ni dito sa mga Alubehid dito sa mga El Salvador. Ah, kung kaon dito magigsoon og mga gitawag mga seafoods. Ah, grabe kayo. Sugba-sugba og bangos, sugba-sugba og tamban. Ayahay ba kayo? Ayahay ba kayo? Ay, ni mga tawana. Rides-rides dayon. Atog talakag, atog labirya, atog sus. Ayahay ba kayo silang kinabuhi? Pag-out ani garon, gigag-trabaho. Rides-rides dayon sa motor. Pagkahalami ba kayo sa paminaw?
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Tagtulo ka mong angkas, kayahay ba? Ha, tagtulo ka mong angkas, di man dautan nga manakay ka angkas sa motor. Kay kung namin yun nga rides kay naay problema daw, gusto na siya og malingaw. O, ana, mag-rides-rides. Dito yuk, may gala, di ba? Masulit dautan, magigsoon. Mag-rides-rides. Daghan kayo guan karon, daghan kayo mga sale sa mga mall karon pag 50%, na itag 30%, na itag 50 na lang yon. Oo, so grabe kayo mga mall karon. Actually bitaw sa mga probinsya, labi na sa amo kadiadto sa probinsya, mao gyud na mangigsoon usa sa mga anian dinis Cagayan. Ang kanig yung mga sale maigala sa mga mall, mga sale maigala sa mga baligya ba, mga sale. Mao man gyud na mangigsoon kadiadto among anian dinis Cagayan. Basta pista gani, awgag panggimo gyud among mga kamot, mga tiil nga mag-anig sa Cagayan. Pero karon magalangan ana taris Cagayan, di man sa taganag sulod mangigsoon. But naunsa naman yung kinabuhi ani?
3: Magnum, buntag na ha? Pilipinas.
1: Kaning istasyon na palibutan sa mga mall ba? Oh, grabing mga mall. Mall diha, mall dito sa likod. Pero noon ka magigsoon ba siguro di mga itagpakasulod maigala. No? Di itagsulod. Amot lang magigsoon. Nga no, sub ka na inana. Kana din na SM, amot lang maigala. Kapila na ko nakasulod ya. Kaisa naman siguro. Ha? Kaisa na ko nakasulod. Kanibuning sintriyo. Ambot ka, kapila ka kasulod ka, mga igsoon. Pero napatas probinsya, mapatas ka, Cagayan, Aisos, nagpuyo, Aisos, gusto kita, kada simana, may gala mo, anig Cagayan, kay mantanaog mga mall. Pero wala, lagi kwarta, dili mag-adto, gusto na lang. Diba? Pero naanata din niya, di isa ta gustong masulod. Pandamay.
3: Magnum, buntag na, Pilipinas!
1: Ay, naku, buhay talaga, o ano ba talaga? Ato sa tani Magdo, Manter Kia, kay suspect, ganangawat ko no, mga igsoon, mga tsinila sa mall, nadakpan. Lahi po ni mga chinilas nga baratohon kay naman to'y chinilas sa skogo nga tag-50. Pero kani, mahalon sam siguro ni. Standby sam ni Magno Mahunter Jin Luna kay na kunoy unong mag-igsoon ka bang nadakpan. Nangadakpan sam kuno ni sila maigala sa gitawag mag-igsoon nga bybas operation. Sa dilipat na mag-special reports, unawan sa dos Magnum Kia sa balitaog service na si Magno Mahunter Kia Amilianusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Turnover matutpag sa usa ka security guard o usa ka representative sa mall kining usa ka lalaki kun usa ka babae wan matutpag kining nga naakuhat nga nangawa sulod sa department store sa may SM downtown city og kay ngon nga mga suspect na ila sa pangalan nga si Alia sa Fancy uga sa tungod sa rason nga medyo kadudahan pud ang lihok niini unya mura gid nabantayan na pud kini siya sa mga gwardiya niini naisip ni pud nga maong mall pud magdamo Fancy diha na suta nga ang maong suspect nga si Fancy matutpag magdamo nakuhan kini sa duha ka mga pares sa chinilas kung adin kini usa ka Havaianas slipper na nagkandidad niya to sa 1,799 pesos o usa ka Manjaro nga chinilas kung kandidad niya to sa 745 pesos. Ikaingon niya kanina nga duha ka mga chinilas gisulod matupa sa kanina usa ka olive green nga shoulder bag ani nga maonga suspect. Kung atong usulasun nga wala ni kanina miyapit sa cashier aron nga bayran kanina yung ipagkuha po niya mga chinilas mayroon nga sa nag-iisutan niya po niya gwadya. So, sa diyan nga na-flag down ng kanina maong suspect na positibo nga nakuha sa iyang posisyon kanina doha ka mga chinelas nga mukabot nga to. So, tigil na po kang kandidat nga 2,544 pesos kung natayon gitpo niya kini nga makawat agikan sa maong tindahan. May rason nga sa pag-auman niya nadakpan kanina suspect diya sulit sa mod, gitern over kini diya sa kapulisan sa police station to Pugot aron nga mapasakahan kini sa kaso po nga shoplifting. Inoon, sa diya nga kanina nadakpan gini siya, walang pag siya, ingon nga gipasakitan, ingon ba nakalapas iyang tawanong katungod, apan nagipasabot kini siya nga nakalapas kini siya sa kaninga kaso nga pagpangawat, o nga di sige dumatot pa ang kaninga management sa maong mall nga pasakaan kini Guasumbok, labi na kaya diri po dati ako kanilad, nga gisulayan sa pagkawat ining naisikutan yun po nga suspect. Sa mga nga itong wala, mga suspect nga si Prissy, kasuntangan nga balutron, diya sa may maharig ako sa jail facility, anong po nga, I mean, while nga gipay ang pag-file sa kaso ni ini. Naipon sa balita, gikan sa Maya Police Station to Subon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini, sa Magdumaan, Tegrin at Ricky Abelino, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magdum Kaya, Magdumaan 24 sa taonom kay individual dakpan sa babas operation. Ni Aditali Dawadot na sa balita o servisyo na si Magdumaan 24, Jane Luna.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
5: Arestado mo nang kamang individual sa gibaygayan ng drug abuse operation sa may barangay Labusaning atong siyudad e kininilisuta sa pagkasikop sa unang kamang individual e yung nalambigit sa pagpamaligya sa gituwang droga. Kumpiskar sa operasyon ng 18 kapakete sa gituwang syubog at doon ay ibarabara ang bugaton ng 22 gramos. Ang nagkadaiyang drug paraphernalia o mga bible, ako na pilang bible's money sa na gate nga kapulisan nga giingon nga sa nakuha matuspa sa diyang girikisa na ang mga suspechado ilang dinakpan nga sila Alhez at Solis 46 anos ninyo giingon nga mauni siya itawag drug den o maoy gahimong matuspa sa pagpamaligyan sa itong droga. Ang arisado po na si alias Kimberly, 25 anos, dalaga o ganyang kaubat nga si Lupert, nga 26 anos, ulitaw o parihong gingot nga mga matutay ginahimong sulugoon po nini po nga drug den. Samtang lakip nga naaresto ang gilhapong bagong abot po ng mga kaubat magduga crazy, duha kabuhok si alias Robert, nga 28 anos, kinipura yun nga si Jomar, nga 27 anos, ingon nga pareso bisita ni ini pong iskutan nga drug den nga si Tolit. Kani ini pong diba prese din iskutan nga mga individual tagad po lagi sa mga ebidensyo nga nakuha gikan sa silang posisyon. Kado na tugod silang paglapas sa kasong 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 para sa Buntag na Pilipinas. Kani si Magdumhari 24, Jane Luna, sabay taong sirpusyo, Magdugradyo.
1: Salamat Magdumada Jane Luna, magbalik ta special reports alas 5:17.
0: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
11: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas. Kaya ang inyong hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga, dili lang ang high risk sa dehydration, kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mangayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayon dito sa kabarangayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So, ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayon, tan-aon, kung ang mga tubig nga gi-stack nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dugo. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom. No, limpyo. Gawas ni ana magnunjun kinahanglan kung ipabukal gayud nato 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
12: Nandit na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas ninja, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Karon ay kabang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best body to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Nangita-

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: VTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: VTX.

0: Magna Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Angie, magluto sa ta sa salad recipe. Ah, delicious Thai beef salad recipe. Diya di talay sa balitaw servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Ayong Domingo, Magnum Friends, ug ano sab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado ang iyong makauban karong Domingo. Alang sa kung bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usan na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahibo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang delicious Thai beef salad recipe. So, dila na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients na swak o kaira sa atong bulsa. Una, 1 and 1 half tablespoon lime juice, 1 garlic clove nga gihiwa sa pagagmay, 2 tablespoon finely chopped palm sugar, 1 tablespoon fish sauce, 2 tablespoon sesame oil, 1 teaspoon tuyo, 680 grams nga beef stick, kamatis nga gihiwa sa saktong gidak-on, usa ka cucumber nga gihiwa sa panipis, usa ka sibuyas, duha ka taas nga sili nga gihiwa sa palentwais, usa ka bunch nga fresh mint, 1 bunch Thai basil leaves, 1/3 cup nga toasted peanut ug 4 ka makrot lime leaves. Samtang andam na nga tuwag kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa usa ka gamay nga panaksan, isagol ang juice sa lemon, patis, asukar, ahos ug sili. Saguli kini pag-ayo mga Magnum Friends hangtod nga matunaw ang asukar. Tilawi, kung gikinahanglan aron balanse ang aslom parat ug tamis niini. Ikaduha, luto ang karne nga baka pero pahiri una kini gamit ang paper towel. Una haplasi ug asin, paminta, ang isig kakilid niini. Pagkauman, inita ang kalha sa kusog nga kalayo, una butangi og mantika. Ug prituha ang atong karne nga baka mga Magnum Friends sulod sa duha ngadto sa 3 ka minuto. Pag maluto na, kuha kini ug iset aside una. Tabuni og foil sulod sa 10 ka minuto. Importante kini mga Magnum Friends aron magpabilin ang kahumok sa atong karneng baka. Human inihiwa ang baka sa panipis, pagkahuman, alang sa tong salad, sa usa ka dako nga panaksad isagol ang cherry tomato, pipino, bumbay, mint sa lawom nga sudlanan. Pagkahuman, ibutang ang atong karni sa baka nga giwa sa saktong gidak-on. Una ibubo ang dressing ibabaw niini. Ug ukaya sa hinay aron masagol ang tanan nga sangkap. Pagkahuman ini mga Magnum Friends ibalin sa plato nga dako ug butangi sa maninga gidugmok ang ibabaw sa ato ang Thai beef salad recipe. Ug pakig-ambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri usab kita kutob mga Magnum Friends, sinaot nga duna na usab kami nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Lani, salami kini mga giluto. Grabe si Magnum Lani muluto eh, lami kayo. Oh, pero wagay ko sukad katilaw sa iyang luto. Sige na sa inyo nga lami, pero wagay ko siya nagpatilaw sukad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tignan po niyo magpalit kong ingredients, ikaw magluto, di siya sugot. Bitaw, salamat kayo ha. Sa tanan na to mga special report sa inyo na bati, naotang anay mo yung mga pagtulunan. No, asa mo magsuri-suroy. Pangpagwapa sa mga tigula, mga senior citizen. No, itong gihatag ni Magnum Ailin, mga tips para sa mga senior nga murag yapon mo dalaga tanawon. Mandamay. Bitaw, pikikos sa oras, may galaha. Pasensya ka, wala tayong oras. Lunes, ugma, kay Domingo magkaroon. Eskwila na sab. Eskwila na sab ta. Study na sab. Study na sab. Ugma, study gyapon. Study pirme. Diba? Mauna siya ang batsada. Hapi kita sa oras, Michael Magno, Persia Blanca, Jogaman, sa gawas ng katilin, magkatawa lang gabhanan. Managlaman, Borgan, ako sa katawa ng matuman, sa balita o servisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Napoti ay si Joanna Visana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na, nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nangalohan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Uro sa mga balita ta sa atong Magnum Local Finma COC College of Criminology. Para bisuta sa report, gadun ay ilang mga intern nga gimulistiya sa duha ka mga polis. Magnum National, Senador Ping Lacson Miingong. Mario Riaz, mga senador ang pabor nga ibalin sa hapon ng impeachment trial. Magnum International, 14 ka mga tao patay. Human maludog ng sakyang barko sa kadagatan sa Tunisia. Magnum Business, dugang pondo sa GAA 2027. Alas sa sektor sa agrikultura. Gihangyo sa DA. Magnum Entertainment, Viva Hot Babes. Naginaminam na sa ilang reunion party concert karong Oktubre. Magnum Sports, two-time Olympian Eldrin Ando o Gold Medalist Albert Dayan de los Santos. Malaumon magparayon ang momentum sa 20th Asian Games sunod buwan.
3: Magnum Morning News.
4: Naisong kumusta mayong buntang karong adlaw adlaw karon nga Domingo 23 ang pitsa bulan sa Agosto 2026. Gini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum Kia Abellanosa.
4: Og karon sa Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Agosto 23, tuig 1896, nagsugod sa pagkikaway ang mga Pilipino batok sa Espanyol nga miilog sa teritoryo sa Nasud. Kinuman giisa ni Andres Bonifacio uban ang mga katipuneros sa Congigisi ang sidula isip pagpakita sa ilang pagsupak sa mga Espanyol. Ang maong gubat gitawag kining Krayo Pugadlawin nga natigayon sa sitio Pugadlawin balintawag o mas dela karon nga Quezon City.
3: Magnum Radio.
4: Karon sa atong mga balita sa atong Magnum Lokal. Giklaro ni Finma COC School of Criminology and Criminal Justice Dean Dr. Jerry Caño nga gi-verify pa nilang report nga dunay intern nga gimulistiya sa duha ka pulis sa Cagayan de Oro City Police Office kon kupo. Maato ni Caño nga kuno galing tinuod nga dunay susamang insidente. Dili usab dila palabyon kini og andam nga mutabang sa mga estudyante sa pagbasaka og kasong kriminal o administratibo. Nagbahado sab si Caño kinsa National President karon sa Professional Criminologists Association of the Philippines sa revocation sa lisensya sa Professional Regulation Commission sa mga pulis nga mamatud-an nga labigit sa krimen ang kapulisan. Gawas din ni magkikalayon usab si Caño sa National Police Commission o Civil Service Commission kung ang eligibility sa mga nalambigit sa KBN nga pulis nagikan sa buong buhatan. Isa nga wala pa'y formal nga blatter sa maong probinsya. Kontrobersiya basis pamahayag ni Cook Boy spokesperson Police Captain Emilia Simon apan giripir na nila kini sa WCPD section o mihimong koordinasyon sa tungaan sa mga intern.
7: O regarding ni Ana, no, kung aduna may kalapasan nga nahimo ang usa ka police, of course, no, doon na gid kanay posibilidad nga mafailan sila og kaso.
8: Mm-hmm.
7: O kanang naa nga kaso, dili lamang sa kriminal, pwede usab sa administratibo. Considering ni ano, kung kining mga pulis nga nalambigit ni Ana, magtinis sila man galing mga dunay PRC license holders ni sila, ato usab ka ng pagtan-awon o unsa usab ang mamahimo nato nga kaso, posible nga masangat. Pero sa pagkakaroon, balikon, wala pa kita'y konkreto nga informasyon and pag-confirm ni Ana kung asa ba ka na ng mga estudyante. Pero ang ato lang mahatag nga kung aduna ka na nga paglapas sa balaod, di nga manubag ang pulis na nalambigit ni Ana sa kasong kriminal, di usab sa administratibo sa iyahang pagkapulis o pwede usab administratibo sa iyahang pagka-professional isip license holder sa Professional Regulation Commission. Una sila'y other eligibility. Sama baka sa civil service or sa National Police Commission. Pwede usab kayo nga mudangop kita dito sa maong mga buhatan kung magahangyok, mag-file sa petition nga tanggalan sa maong eligibility. Kay kini nga mga eligibility, dili kini absolute right or vested right nga gihatag sa ila o sa lamang kini kaprivilehiyo o at any given time kung adunay paglapas sa balaod, ang gobyerno mismo pwedeng mo tanggal nga mo resulta usab sa pagkatanggal nila sa ilahang panarbaho.
4: Pamahayag ka doon ni FINMA CUC School of Criminology and Criminal Justice Dean Dr. Jerry Canyo.
5: Giaghat ni Mr. Mark Kenneth Halaparan, Acting City Tourism Officer, City Tourism and Cultural Affairs Office, nga saksihan ang uban pang mga dagkong kalihukan sa umaabot ng mga adlaw. Mato ni Halaparan, nga mas gisayuhan na usab nilang pagpahigayon sa street dancing o civic military parade tungod sa nasete ang kainit sa panahon.
9: Well, atangan na to mga other core events mo. To atong championship sa pickleball tournament, sa horse show, and of course, ang atong street dancing competition on August 26, ang Senate Military Parade and Marching Band sa August 27, of ang religious and pluvial procession sa August 20. 5:30 ta magsugod sa itong parade because naman yung recommendation from the local school board and local health board because of the consistent na paas ng heat index na that reaches 40 degrees pataas. So atong di paningkamutan nga sa iyo magsugod kay ang recommendation wala outdoor activity unta from 10 a.m. to 3 p.m. So dapat mahumanda sa itong parade before 10 a.m.
5: Ang pamayag ni Mark Kenneth Halaparan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism and Cultural Affairs Office.
4: Mental health sa kabataan, giyatagan o pagtagad sa CSWD. Sa balita og serbisyo na si Magda Bahanto 34, Jane Luna.
10: Ihatag rin na pong pagtagad sa City Social Welfare and Development kung CSWD ang mental health sa mga kabataan. Pinagi sa pagpaligon sa mental health awareness o paghatag o kusong informasyon mahitungod sa emosyonal o pangisip na kaayuhan sa mga bata. Pinagi sa mga inisyatiba o gidasig ang mga kabataan-unan na mahimong mas bukas sa pagpahayag sa ilahang nagibati. Problema o kabalaka, gipasiug na usab ang kamahinungdanon sa pagpangayo o tabang sa mga ginikanan, magtutudlo o mga masarigan na hamtong ang pangidaron kung makasinati o kakalisdanan. Tagan usab o gibugato ng paglikay sa buhig na mahimo makaapekto sa pagsalig sa kaugalingon o mental well-being. Noon nga gidasig ang mga kabataan-unan na magpakita o respeto, pagsinatanay o pagkamahinungdanon. Alang sa ilahapong mga kauban, gilauman sa CSWD nga pinaagi sa prime mental health awareness activities, mas mapalambo ang kahibalo sa komunidad bahin sa pag-atiman sa mental health na kabataan-unan o matukot ang usa kaluwas o supportive environment alang kanila. Balita gikan sa CSWD para sa Magdum Morning News. Kini si Magdum 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo, magbradyo.
5: Gitambaga ni Dr. Sheila May Taan, usa ka pediatrista nagmembro sa Philippine Pediatric Society North Central Mindanao Chapter, ang mainahan nga gapa-breastfeeding nga dili undangan ang pagpasuso aron dili makasniti sa low milk supply. Mato ni Taan, may tabo lang kini kung ang inahan dili na magpasuso sa ilang anak.
8: So ang kanang pag-ingon na to nga low milk supply, when does that happen? Kanusa na mahitabo? So kana siya gakahitabo kung kita dili ga breastfeed per demand. Kay balikon na ko, ato ang pag ang milk supply sa mama always relies on unsay kinahanglan ni baby. So meaning, mo supply si milk pag nagmagtutoy si baby. If makunong ang pagtutoy ni baby, mo send nag-signal sa brain, ingon na nga, uy, napa may gatas. Dili lang sa ta mag-produce og milk supply. So pag mahitabo na siya, magpadayon na siya nga inana, kadugayan, muhinay ang milk production, eventually, mustop ang milk production. So, muna ato ang gusto, pugngan nga mahitabo. So, dapat, kanusa man nga dilita, unsa may pamaagi rather, nga dilita mag-low milk supply. So, that will be to do breastfeeding per demand. Both sides of the breast, i-offer ni mo siya, kanagid ang atong angay buhaton.
5: Ang pamayag ni Dr. Sheila May Taal, usa ka pediatrician nagmembro sa Philippine Pediatric Society North Central Mindanao Chapter.
4: Mga mananaog sa ipagayang horse show competition, ganoon siya sa sunang sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
11: May pagawas sa resulta sa horse show competition sa gipahigayon nga higalaay CDO National Horse Show Competition din sa itong syudad nga gipahigayon sa barangay kanituan ning syudad sa maong kalihukan nga gilangkuban sa sobra 15 ka mga partisipante nagikan sa itong syudad. Ug ang uban ini nagikan sa nagkalilain nga mga probinsya sa rehiyon diin mapakita niini ang ilahang gilas o kahanas sa pagsakay o kabayo sa pagpadagan ug ingon man sa mga exhibition diin adunay mga kategorya nga adunay oval race ug obstacle race ug ang testing speed and precision isip opening sa National Horse Show and Competition din sa itong syudad. Sa Obstacle Race Ladies Edition din nasakmit ni Kizea Ramunala ang unang rank sa gingon nga average 72.5 nga score nga gisundan ni Julie Lynn Briones. Sa ikaduang ang-ang, ikatulo si Messi Lab Lura, ikaupat si Monica Blistana, ikalima si Ria Pelaez, ikaunom si Nadlin Ilospa, ikapito si Martina Manaluto, ikawalo si Lizelle Pelaez, ikasiyam si Jidel Hamaka, ikanapulo si Micaela Singayaw, ikaunsi si Megan Pabilio, ikadusi si Charis Marie Pimentel, ikatresi si Ashley Bacas, ug sa katorsing ang-ang si Lien Dangana. Samtang sa Obstacle Race Youth Edition, nakuha usab ni Liza Naibi sa iyang 120 points nga total average nga nag-rank 1 sa maong race nga gisundan ni Kaisa Kakay sa ikaduhang ang-ang, ikatulo si Bob Hernandez, ikaupat si Nati Pabilio, ikalima si Sue Laza, ikaunom si Annalise Casil, ikapito si Monique Dumikita, ikawalo si Novi Navarra, ikasiyam si Andros Smirnov Gonzalez, ikanapulo si Bri Estrada Quares, ikaunsi si Kyle Kakay, dosi. Ikadosi si Reggie Ilospa, ikatresi si JD Bolaño, ikakatorsi si Elia Alia Shelly Abakahin, ikakinsi si Jan Tabasa, ikadisisais si Jake Arado, uga misunod na gilayon si Roxy Ramunala. Din sa maong kalihukan, gamalambuon na napatuman ang mga rules and regulations, lakip na ang pagpatuman sa kahusay o kalinawa o ang pagpakita usaba sa mga partisipante sa ilahang horsemanship o camaraderie sa mga riders. Gitambungan usaba ni City Mayor Orlando Clarix Uy o si kagawad Juancho Antoy Rua Pascual, ang Vice Chairperson sa Higalaay Festival o Committee Chairperson sa Agriculture. Dinasutang malampuso na ang nasangpit nga kalihukan niya ng adlaw hangtod nga matapos kini sa ikaduhang adlaw sa laing kategorya sa maong kompetisyon. Na balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19 Melcho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Ug karon sa Magnum Higalaay Festival update.
12: Magnum Higalaay Festival, viva viva Señor San Agustin,
13: viva viva.
5: Malipayon si Crystal Jane Vitorillo Torres sa Barangay Tabloning Dakbayan naman makoronahan isip pa ika-61 nga Miss Cagayan de Oro 2026 sa Coronation Night kagabi sa Limkitkay Atrium. Mato ni Torres kung dili lang para kaniyang corona kung dili alang usab sa Cagayanon ilabi na sa Barangay Tablon.
14: Dili lang ni ako ang achievement, but the achievement of every Cagayanon, especially of Barangay Tablon. I am so nervous earlier, that's why murag natumba jud ko during the gown. But I have this courage in me. I have the dapat mo barog jud ko kung unsa ang naa sa ako ang pagtuo sa akong heart. And I believe that is the secret and the reason that's why I won the crown. Actually, over the years, I am really an advocate for environment because I have these experiences already. And Barangay Tablon is one of the biggest MRF. And I want the activities that I have done in our barangay to spread out to the whole Cagayan de Oro City with the coordination with our clean room.
5: Anya usabag tubag ni Torres sa Q&A portion sa pangutana kung ahan ini ipaambit ang yang bulawanong lamano sa influential person.
13: If you were to share the bulawanong lamano or golden handshake with an influential person, who will it be and why?
15: I would greatly give it to every Cagayanos who shape our city today because, as you know, I fell a while ago in stage and as a Cagayanon, we have this courage. Courage to stand up whenever we lose our balance. And bulawanong lamano means golden handshake. And whenever I think of bulawanong lamano, I always disbelieve that these are the hardworking hands of our people who shape our city today. These are our workers, drivers, and people who pave the way of Cagayan de Oro City. And as someone standing here, I am part of that Bulawanong Lamano, inspiring everybody through my advocacy, Project Agos, advancing green oro through sustainability, envisioning a cleaner and greener city for everybody. Because after all, that should be the essence of a Higala Ay Queen, the one who possesses new era of passion and inspiration, the one who have the hands of Bulawanong Lamano who could inspire everybody. And I believe I am that queen. Tagang salamat.
5: Ang pamayag ni Miss Cagayan de Oro 2026, Crystal Jane Vitorillo Torres, samtang may name mong first runner-up si candidate number 1, Noreen Ashley Cabonyada, sa barangay 17, second runner-up si candidate number 5, si Zuzmita Sheen Itom, sa barangay Kugman, third runner-up si candidate number 8, Erica Gabutan, sa barangay Lapasan, o fourth runner-up si candidate number 4, Tricia Salvani Abalos, sa barangay Carmen.
16: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
17: Viva! Viva!
5: Ug karon sa itong barangay news update. Malipayon, nagmapasalamaton si Barangay 17 Kapitan Anthony Atterberry sa pagsakmay silang kandidata nga si Miss Noreen Ashley Cabonyada sa first runner-up nga pwesto sa 61st Miss CDO pageant. Batod ni Atterberry, nga doon ay mga pagilang ilang paghimuon para sa mga kandidata nga usa-usab ka modelong batanon sa ilang barangay.
18: Noreen is our first Miss Barangay 17, 2024. First ever na mo si Noreen is a homegrown with the Barangay 17. So happy kay May, we are very supportive ng Barangay 17 na karong support. And I like the way she answered. I am very, very satisfied with her answer. And I am happy, even though we just get first placer, ni Juan Rakuang Miss Cagayan de Oro, but we are still happy. We will give award for her for being a model youth in Barangay 17. And of course, happy kay financial ng mga awarding nga mo yatag. Kay isama na sa samong consideration. And hopefully, mag-explore pa siya for the line. Kay I'm hoping unta, kung sulod siya Miss Cagayan de Oro, we will definitely find means and ways na maka-appeal siya sa Pilipinas. Kay mo mangin namong dream, someday mag-represent ang Barangay 17 na youth naman.
5: Ang pamayag ni Barangay 17, Kapitan Anthony Atterberry.
4: Oras, alas 6:27.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
19: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Pre, naako'y project ron. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
22: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: pang ibublood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Gigutom na ba?

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Magnum Morning News.
2: Parayin tamay galaw-garan sa itong Magnum National Gibutag ni Senator Ping Lacson nga mayuriya sa mga Senator George nga pabor. Ibalin sa hapon ang sesyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sugod karo si September 1 ng tuwiga. Mata ni Lacson nga target sa mayuriya nga sugdan ng trial sa alas 2:30 sa hapon matag-Lunes hangtod sa Miyerkules.
3: I think it's almost a certainty. Ipo-formalize na lang yan pagka nagkasundo kami sa caucus. Siyempre, kailangan i-consultant ninyong minority, minority bloc. Yung sa amin, usapan lang na majority. Of course, we're being ruled by the majority, di ba? Kung ano yung mga decision namin, maski may contrary opinion yung minority, at the end of the day, pag nagbotohan sa caucus, mananaig pa rin yung majority. Pero siyempre, out of respect sa minority, i-consulta din sila. Pero parang ganun din ang gusto nila eh. Mas practical yun, no? Sa akin, at yun din ang sentimento ng ibang mga kasama ko sa majority. Mas practical talaga yun. Hindi kami nabipressure na kalagitnaan ng cross o kaya ng direct. Tapos biglang, alas 2:30 na, mag-adjourn na tayo. Parang nabibitin. Mainam na yung mas practical na yung lipat na dati sa hapon hanggang gabi, yung impeachment trial.
2: Pamahayag ka doon ni Senator Ping Lacson.
4: Giisip ni House Prosecution Congressman Terry Ridon nga smoking gun ang mga testimonya ni Gina Acosta bato ni Ridon. Nga lauman pa nga susunod simana ang lain pa nga smoking gun gidugang panini nga nagpamatuod lang kini Ridon ay sayop nga paggasto sa pondo sa Office of the Vice President.
5: Very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. In 2022, confidential fund ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential fund sa isang non-OVP personnel katulad po ni Mr. Lachicas. I think we are expecting several smoking guns, but you have to wait for the cannon.
4: Ang pamayag niya, House Prosecution Congressman Terry Ridon.
2: Pagkaroon sa Tumagdam International sa Tunisia, patay 14 ka mga tao man malunod ang gisakyang barko sa kadagatan sa Tunisia. Subay sa report pa yung unong taang biktima kung mga biktima sa Italy. Di ang kalit ka nalunod ang gisakyan ni nga barko. Mati Tunisian National Guard spokesperson Hoseam Iadian Hadabdali nga lausa-usab kalaing naluwas o kung usalang ang ilang naluwas. Samtang pipila ang pabiling missing. Samtang panangkirong investigation sa otoridad sa inungdan sa pagkalunod sa barko.
4: Samtang sa Russia, pagayon ng Russia og missile drills doon sa Kuril Islands sa Iloilo sa Japan. Subay sa report niya, lakip sa pagbansay-bansay ang Bastion Coastal Missile System giyong malampusong naigo sa missile ang mga barko nga gibot ang doon.

0: Pag pinag-uusapan ho pondo, dyan ho tayo talagang nagkaka-problema. Kasi hindi ho sapat ang ating nakukuha mula sa General Appropriations Act. Ang tamang budget po ng Department of Agriculture ay 3 times of what we are getting now para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa agrikultura. Ito sa, specifically sa farm-to-market road, meron po kasi tayong backlog na 59,000 kilometers. Imagine nyo ho yan. Ang ating experience, base sa mga historical account, malaki na po yung kaya nating gawin na 2,000 kilometers this year.
1: Pamahayag gato ni Agro Marine Industrial System at Secretary Ari Para. Samtang sa Forex Street, ako sa Kesdalar. Nagbalor kron og 61 pesos 86 centavos kaya dollar. 44 pesos 80 centavos ang dollar 7 pesos 89 centavos kaya dollar. 44 pesos 6 centavos Taiwan dollar 1 peso 94 centavos Korean won 4 centavos euro 72 pesos og 24 centavos. Og karon sa itong Magnum Entertainment.
2: Ginaminam na ang Viva Hot Babe silang reunion party concert sa Oktubre 23 ning Duiga mato ni Maui Taylor nga usa sa rason nga gihimo nila ang reunion tungod inspirado sila sa sex bomb giangkon sa ni Maui nga dili nila malikayan nga makumpara sila panula nila kini gikabalaka.
3: One of the reasons why we're actually doing this reunion concert is because we were inspired by the sex bomb. They're actually good friends. They already sent a congratulatory message. We want to showcase the celebration of the 23 years of friendship. And this is not just an ordinary concert. It's going to be an experience for everyone. Ipaparamdam namin sa lahat na ito yung Viva Hot Babes.
2: Ang pamayag ni Viva Hot Babes, Maui Taylor.
1: Karon sa itong Magnum Sports, malawo na 2-time Olympian Elrin Ando o gold medalist Albert Ayan de los Santos na magpalay ng momentum ni karong tuiga sa 20th Asian Games umabot sa September 19 hangtod 4 ring tuiga. Mato ni Ando nga mas gidoble niya karon ng iya mismong training. Alas umabot ng torneo, giyang krusab de los Santos nga maayo ang kung makatabang nini ang maong competition.
4: Nagdo-double time pa kami sa training namin kasi yung mga kalaban namin doon mabibigat din po.
5: This is bigger than SEA Games. I'd like to win a medal. They'd be so nice talaga. Overall, gusto ko lang talaga doon just have fun and to improve.
1: Pamahayag gato ni 2-time Olympian Elrin Ando o gold medalist Albert Ayan de los Santos. Inabata ito Magnum Morning News. Sugra sa itong headline review. Magnum Local, Finma CUC College of Criminology para imisuta sa report doon na ilang intern nga gimulistiya sa duha ka pulis. Magnum National, Senador Ping Lacson, maingong mayuriya sa mga senador. Ang pabor nga ibalin sa hapon ng impeachment trial. Magnum International, 14 ka mga tao patay, human manood ang isakyang barko sa kadagatan sa Tunisia. Magnum Business, dugang pondo sa GA 2027. Alas sa sektor sa agrikultura, gihangyo sa DA. Magnum Entertainment, Viva Hot Babes, na ginaminam na sa ilang reunion party. Magnum Sports, 2-time Olympian, Elwin Ando, gold medalist Albert Ayan de los Santos, malaumon magparayo ng momentum sa 20th Asian Games sunod bulan. Hantro ba? Alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Kia Abelenosa.
1: Sa usang kagawas ng katiringban, katawan ng labing kamahanan, naglaban morgano ko sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba? Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:40.
7: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number, FR-8.

0: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Mga eksuon, si Senator Bongo Sayang Mensahe sa Higalaay Festival 2026.
4: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala og adopted son sa Dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon og silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig ug suporta.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhita ako po ang awan ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may banggamot.
5: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
5: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
5: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC. Ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
8: Pinakabarato nga data
9: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
8: Bagong user!
10: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
12: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
13: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address ug bank account number.
12: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
14: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
15: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
16: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber samot na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw og hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
17: Ron broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Magnum News Express. Mga nagtunan balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
19: Mga higala, welcome sa tog Magnum News Express karong adlaw Domingo, Agosto 23, tuig 2025. Isa niya itong mga headline. Sa Magnum Lokal, matinudanong pagserbisyo sa BFP 10, gidayeg sa DILG Region 10, Magnum National, PDA, supak sa barangay Tanod, ang pagbutang sa seguridad sa tumhaan. Magnum International, kapig 16,000 ka mga doses Ebola vaccine na dawat na sa WHO alang sa Congo. Magnum Business, sa palisiya alang sa delivery riders, panahon sa dautang panahon, tunan sa dole. Magnum Entertainment, social media influencer, komedyanteng si Zaza Girl, may sigurong dili kamahayan lantaon ang iyang pelikula. Magnum Sport, Jaja Santiago, Minowa Malipayon sa iyang pagbalik sa PBL, human ang mibalabayang 5 katuig.
18: Magnum News Express.
19: Mga Ikson, kumusta? Mayong buntag karong adlaw Domingo, Agosto 23, tuig 2025. Kini yung mga tigbalita, Magnum Chingintrina Enriquez
20: ug Magnum Kia Abellanosa.
19: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Gidayeg ni Department of the Interior Local Government ko DILG Regional Director Bruce Augusto Kulaw ang BR Fire Protection kon BFP Region 10 sa ilang serbisyo na pinapanahon sa emerhensya. Mato ni Kulaw nga ang matag kinabuhi gialagaran sama sa bombero pamatuod sa ilang kaisog o pagkawalay hakog sa pagpatuman sa ilang profesyon. Nunot ni ini nang hinaos si Kulaw nga magpabiling responsive sa panginahanglanon sa katawhan o mapadayon sa ilang matinud-anong pagserbisyo.
21: Your service reminds us of an important truth. Preparedness is not an expense. It is an investment in life to our communities, an investment to our nation. Every life you serve is a testament to the courage, selflessness that define your profession, that define the men and women. But also as a renewal and a renewed call to uphold the highest ideals of public service. May you retain or remain responsive to the needs of our people. Daghan kaayong salamat for your unwavering commitment to the people. Thank you for answering every call for help. May you continue to carry out your noble mission with courage and compassion. Always mindful is a solemn commitment to serve, to protect, and save lives.
19: Ang pamahayag ni DILG Regional Director Bruce Augusto Kulaw. Dugang Magnum Lokal, gihangyo sa City Tourism Office ang katawhan nga sundo ng mga pahimangno kumusaksi sa mga dagkong kalihukan sa Glyph Festival sunod simana. Mato di City Tourism Officer Marky Halapadan nga tumuong niini nga masiguro ang kaluwasan sa tanan og malinawon ang selebrasyon sa kapistahan sa Dakbayan.
22: Tuyog talang tanan mo sa pagsaulog sa Higalaay Festival, but of course, iban sa itong pagduyog ang atong kooperasyon. Kaya kinanglanan din ato ang kooperasyon sa katawangan na kung saan ako ipatigayan nyo ang mga do's and don'ts, advisory, ato lang yung italo. Dahil kasi para man tama piyesta, kaming days natin mga disrupt ng mga dalan, mga temporary close, pero that's ala na sa katawang mga piyesta, so let's all serve it, maglingaw-lingaw ang tanan.
19: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan.
0: Gipambit ni House Deputy Speaker, 2nd District Representative sa Misamis Oriental Bambi Imano nga andam siya makikoordinar sa mga dili niya kapartido kung alang sa kaayuhan sa katawhan. Matod ni Imano nga kung makita niya nga maayo ang mga sugyot, andam siyang mutrabaho ni ini pinaagi pa bisan pa man nga dili niya kauban.
1: I'm hoping ba, ang kita manggod, we always try to work with those people who are elected into office. Diba? Muna kung di ka makadungog sa ako, nga, bisan ang dilita kauban sa partido, nga, panghinaway nga katong panahon nga nagmayor ko, katong panahon nga nagubernador ko, di ganyan ako itandi akong kaugalingon. No, kaya mo respeto ko, makita na ko nga, bisan pag akong kaatpang, basta ang proposal maayo, willing ko mo trabaho. Mm. Pero napog yung uban, nga bisan unsa nalay buhaton aning administrasyon, lagi dyan si ka-komentaryo. Lagi siya na ika-komentaryo. Ila po na, ila man po ng katungod. Different reasons, no? Others, they might know things that we don't know.
0: Ang pamayag ni House Deputy Speaker Misamis Oriental 2nd District Representative Bambi Imano.
19: Oras, alas city size o garon sa itong Magnum Higalay Festival 2026 update.
2: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
23: Viva! Viva!
19: Ipahigayon ka mga adlaw ikaw pa at katuig nga kagayaan Higalay Dog Day sa Lemgitkay Center kinikabahin sa kalihukan sa Higalay Festival 2026 kinigorganisar. Ang maong programa sa City Veterinary Office na doon ay tima ubo sa United Nations, One City, One Heart, One Pack. At sa mga kalihukan, ang mga binuhig iro magsulob sa twinning outfit sa iyang handler nga magpresentar sa 193 United Nations member states ug magselebrar sa kultura, diversity ug unity sa mga nasud palibot sa kalibutan. Pinaagin ini mapakita ang creativity, teamwork og special bond sa mga poor babies ngadto sa ilang poor parents og handler. Dugto niini gaghat ang mga mahiligon sa mga iro. Dalikyat karong adlaw sa Lemkitkay Center.
2: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!

0: Bukas alas 7:08 karon sa tong Magnum News of the Week.
1: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng semana.
0: Agosto 16 sa adlawng Domingo ning adlaw mukaba sa tunga sa milyon ka pesos ang structural damage wala man sa kalayon ng pulo Abalay sa Zone 9 Kafa sa Makanhan Carmini Ciudad matod ni FO3 Kevin Carvalhos sa Carmini Fire Station nga nagsubikad ang kalayo sa balay ni Arnolfo apan nagpadayon ang investigasyon sa hinungdan sa mga sunog.
2: Nag-raise na mo third alarm kay bunga sa ining sudlunan kayo ang area kay dayon dagan kayo dol ng mga pan dikit-dikit ang mga balay dayon gi declare na mo under control alas 2:17 dayon gi fire out na mo alas 2:55 na estimated damage structurally 500,000 kay kali compose mo kuno sila mga light materials maski dosan danas pero napoy light materials ang kuhanan ni. May injuries katulad ng maski ilang tumo kay mutabang gyud nagbakit relay sila pero amang idama nga nangasama sila tungod sa scene. Pero sa mga tiil ni tulo ni sila kabok pero kaloyan na kuhanan po the treat report sa atong kan medical services dayon buyag walay casualties sa second floor sir.
3: Kasi ang gulo sir nga gitutok.
2: Pipila ka ang gulo pa namong gipang tutukan karon ma'am kay considering daghan man pod posible may tabo. Wala nang dili pa namo ma-conclude karon under investigation ba gidya. Mo ni karon nga imbes blessed ta nga dagko ato mga fire truck pero sa kandiri pero indiri tungod sa mga wire naglisod gyud pero mo lagi nga wala gid ni mabuhat kundi importante man ang to sa kwan pod save lives. O ang property, alag na nadaot na ng mga linya.
0: Ang pamayag ni FO3 Kevin Carvalhos sa Carmen Fire Station.
4: Sa mga adlaw, nadakpan ng duha ka mga police trainee gikan sa PNP Region 10, 15 gayon ng lugo sa ilang kaubang babaeng police trainee sa Osaka Resort sa Misamis Oriental. So, base report, kung naguban ng tulo, aron mga ligo sa Spring Resort niya itong adlaw nga Biyernes, diyang natigayon ang krimen, gigong ipulipulihan sa duha ka mga kusado, ang pagpanamastama sa biktimang 25 anyo sa pagkakaroon temporaryong gipaubo sa strict restriction sa Regional Special Training Unit kon RST Region 10 na doon ka mga sospek na nag-edad sa 27 o 28 anyo samtang giingon ni PNP Misamis Oriental nga dili nila konsentiho ng susamang iligal ng kalihukan bisan unsa pa'y koneksyon ang nalambigit ni inigiagat usap nila ang publiko ng alikayan ng pagpagawa sa mga espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa maong kaso.
1: Magnum News of the Week.
0: Agosto 17, adlaw nga Lunes, ning adlawa gipasalig sa PRO 10 nga dili nila konsentihon ang gigong nahitabong pagpanglugos sa nga nalambigit ang mga police trainee. Mato di PRO 10 spokesperson Police Major Juan Navarro nga magatubang sa tukmang nga kaso ang mga responsable sa maong krimen.
5: That is the personal nga kabuhuton. Personal ka na nila nga kibuhat. Dili ka na nga murag ginatawag na to kay inana gid ang police no kay inana ang organization mo nang gitudlo sa organization but personal kana nila nga gibuhat no and they will face no the consequence of their action mismo ang ato ang regional director sa iyang pagkahibalo ni ini nagdirektiba gayud no sa ato ang kapulisan ilabi na sa katong police station nga will take cognizance of this case to facilitate fast track the filing of case conduct ipahigayon doon ang pag-aresto ngadto sa mga suspitsado. No, though, they will na matiginatawag na due process. But since adunay allegation, aduna kita initial nga nakita nga aduna gyuy panghitabo na no nga sa mga insidente nga pagpaglugos, then definitely dili gyud kana nato itolerate and they will be subjected no sa legal nga proseso. Mag-atubang sinisila sa kaso, dili lamang kriminal, but apil usab administratibo. So pasabot ni anak ni, dili kita mo tolerate, no, sa bisan kinsa, wala, no one is above the law, even police pa ka na, miyembro sa kapulisan, makita nato nga adunay violation sa ato ang balaod, kana sila dili wala sa walay pagduha-duha, no, ato agid kana i surrender sa ato ang balaod magnumani. Ipatanubag gayud kana nato, no, sa ilahang mga violations o mga dautan nga mga himo magnuman.
0: Ang pamayag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro.
4: Sa mga adlaw, nagalit ng Diyos, kini ang payag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante tungod sa parayon nga wala pagpakita ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batok niini, mato ni Abante, nga wala ang Vice Presidente aron tubago ng mga allegation batok niya sa paggasto sa pondo sa katawhan.
6: No, bilang bishop, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine, ha? Meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayo pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos, pati ang taong bayan napapagod na rin at gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na para matapos nito.
4: Ang pamayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
1: Magnum News of the Week.
0: Agosto 18, so adlaw nga Martes, ning adlaw gi-confirm ni Zamboanga City Mayor Camille Adan Olasco nga dunay nga duha ang patay samtang duha ang samdan sa nahitabo nga pagpamusil sulod sa lawak sa ringan sa Trio di Zamboanga University. Lakip sa namatay ang armado nga tinunan matod sa mayor ang ilang giulatan ang investigasyon sa kabulisan kalabos sa nasampit nga panghitabo. Gisuspensi usab nila ang klase sa maong tunghaan.
7: Confirm, meron po sa isang high school sa Zamboanga City and that is sa Trio di Zamboanga. So confirm, may dalawang casualty, yung gunman at saka yung isang binanatan yung estudyante. Yun lang muna may bibigay ko na
8: inside mismo
7: sa classroom. Estudyante po, may dala siyang high-powered firearm. Meron dalawa po, isang estudyante rin na biktima siya na binanatan niya using a 45 caliber pistol, parang ganun. Meron pa po injured parang dalawa, sir. So hindi ko pa talaga alam, sir, kasi we're waiting for the final investigation.
0: Ang pamahayag ni Zamboanga City Mayor Camille Adan Olasco.
4: Sa mga adlaw gipatuman sa Xavier University at inyo di Cagayan ang masugot ng mga regulasyon sa seguridad sa tanang entry ug exit point sa tunghaan. Kini isip precautionary measure human sa insidente sa Ateneo de Zamboanga University kon ADZU din usa ka estudyante ang namusil sa mikalas duha ka kinabuhi ug duha pang ang samdan. Gipareho usab sa Xavier Ateneo ang ilang pagpakita og suporta og pakigiusa sa tibuok komunidad sa ADZU pinaagi sa pag-ampo. Dugtong ninigangi sa EXI ang pagputimbayayong sa tanan og sa pagtahod sa mga sakop security personnel nga nagpadagan sa maong pagsusi.
0: Sa maong adlaw, patay ang usa ka lalaki human mabangga gamit ang motorsiklo sa off-track nga sakinan na diya sa Bailombia ng syudad na ilang biktima nga si J. Anthony Aba, 42 anyos, nga taga Lumbia ng Dakuyan. Subay sa report nga may overtake, matod pa ang biktima, rason nga may bangga kini sa katabo nga sakinan. Isairan nga gidala pa ang maong biktima sa hospital, apan gideklara kining dead on arrival.
4: Sa maong gihapon nga adlaw, walay natala nga dagko nga insidente ang kapulisan sa free ride sa gitanyag ni City Mayor Lando Clarix Uy sa Mary Rose Carnival sa Limkit Kaining nga syudad. Mata ni Police Major Melcher Anaway, Station Commander. Sa Police Station 3 agora nga mabot sa 6,000 ka mga tao ang nakasulod sa carnival wala sa rin natala nga bisan unsang insidente atol sa maong kalihukan.
9: So far, wala ay na-receive nga any information nga na ay nakawatan o any valuable item. So far, hapsay itong pagpapuan ang mga wala ay naitabo nga any untoward incident in this area. Expected na ito, ma'am, is more or less nasa 6,000 ang nasa sulod. Dili man na mo makaya sa Police Station 3 ang kung kamerang ma-deploy, naman tayo kauban nga po nga augmentation gikan sa TT headquarters para at least makatabang sa itong deployment diri sa area.
1: Magnum News of the Week.
4: ang pamayag ni Police Major Melcher Anaway, Station Commander sa Police Station 3, Agora.
1: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa Milabayng Simana.
0: Agosto 19, adlaw nga Miyerkules, ning adlaw patayong usa ka babae nga guidance counselor sa usa ka unibersidada sa Dakbayan human malatay sa trailer truck diha sa Gabukayan Street, Cagayan de Oro. May biktima si Cristil Catudio, lumad nga taga Malaybalay, Bukidnon, matod ni Police Captain Joshua Abrazaldo, spokesperson sa Traffic Enforcement Unit sa Kupo, nga posibleng anaa sa blind spot ang biktimang babae. Rason nga wala ni ini makita, wala kini makita sa driver nga patabok sa pikas nga dalan.
8: According sa investigator, no, interview niya ang driver, going ang trailer truck sa Gura. Ang pedestrian is gikan sa boarding house nga side, mutabok sa Picas Street para magatang og masakyan padulong sa eskwelahan kung asa sa muadto. So, accordingly, wala daw mabantay sa driver nga naitaw sa iyang tungod. Kay that time is traffic diha nga street, so hinahinay ang dagan, and so happened na pagguna niya nalo day say nabatian nga ni Kalitag kwan ba na murag na untol bitaw saya. So not knowing kung unsa to, gihunungan lang gihapon, so nakit-an nga tao di ay
10: sa gi siya nga part sa trailer na ipiit, sir.
8: Diri sa driver side kining gikan sa head sa tractor head kining likod, pinakaunang ligid sa trailer mismo, sa likod mismo kanang duha ka ligid ya ito sa truss. Pasubo nga balita, no, kuan gid siya, kabsan gid siya sa kinabuhi, no. Then ang atong kuan truck driver is under custody current for further investigation.
1: Magnum News of the Week.
0: Ang pamayag ni Police Captain Joshua Abrasaldo, spokesperson Traffic Enforcement Unit sa Kokpo.
4: Sa susamang adlaw, gilamoy sa kalayo ang duha ka andanang balay sa Balok-Balok, Purok Tres, Barangay Puerto ni Siyudad, ginigi panagyahan ni Asraf Pangkugo Maniri, matod ni SFO2 Roberto Totor, Chief sa Fire Safety Enforcement Section sa Puerto Fire Station, nga nagsumikal ang kalayo sa garawang andana sa panimalay diin 60,000 pesos ang bana-bana ng damyos.
11: Ito story ni siya nga kuhan balay. The estimate namin dyan eh, 60,000 more or less. Ang wala tayo casualty, wala tayo kuhan injured. Then ang atong judagan-dagan ang nag-respondi sa ito sa fire truck, kaya na-raise na ito ni siya o third alarm.
12: Uy.
11: Sa pag-size up sa itong sakop, video dikit-dikit, then tagyo po kayo ang mga fire truck na ito. So, tuluman ka po kang fire truck din eh. Taas-taas po ang linya sa host. So, isa lang ka fire truck ang kami-revela lang. It's ang kuhan lang ang atong puerto. So, na-declare siya o third alarm sa mong kauban. So na swarming no kanya ko ni sir. Dili pa ta magakuan ani kay under investigation pa natani. Ang ato lang investigator pa maka magakuan gid ani kung sa ginom dan. Na magamping ta kay tungod sa kainit tiron sa city thief na to ani. Isa lang magid may atong ikuan ani. Kay sa second floor sa ato pa wala di say luto sa second floor. So yeah, na ba sa kuan nang atong mga electrical appliances atong selling pan. Oh, dapat bantayan nato na ato giop. Ang gililang pinato ay upan eh, sa nga itong refrigerator, gano'n naman itong mga pagkaon. So, sa tanan, ang nabilin, ato giyop mo itong gamiton.
4: Ang pamayag ni SFO2 Roberto Totor, Chief sa Fire Safety Enforcement Section sa Puerto Fire Station. Sa maong adlaw, daling napalong ang gamay nga sunog sa San Isidro Barangay Lapasan, yung syudad. Di pa nagiyan ang mapanimalay ni Josephine Andilaw, matod ni FO1 Paul Louis Madrid, driver o Mason Man sa Lapasan Fire Station, nga wala ang tag-iya sa maong panimalay o pag-umangkon lang ini ang nagpuyo diin tungod sa kandila ang hinungdan, matod pa sa pag-ulbo sa kalayo.
13: Tulay simento sa tapit sa San Isidro Lapasan. Ang cause niya is kandila. Tulog siya. Wala niya na bantayan iyang idagot ng kandila. Turan po na kuhan sa iyang gigdaan, sa iyang katri. Kanya ang tagiya sa balay, si Pin Andilaw. Pero ang ao sa maong pagkaitabo is wala daw siya. Tao daw nga nagdagkot ato kay ang iyang pagumangkon, si Gino Andilaw, 32 years old niya. Wala man daw niya. Baya wala po niya pasagdi ang balay nga ang nasunog, sir. Naagapan rapod niya. Kuhan ang kuhan, napaso iyang kamot. Iyang magyong gipatay ang kalayo. Kuhan niya. Napaso lang gamay yung tudlo.
0: ang pamahayag ani FO1 po Louie Madrid, driver og mesin man sa Lapasan Fire Station.
1: Magnum News of the Week.
0: Agosto 20, adlang Webes, ning adlaw gilamoy sa kalayong usa ka tindahan sa Zone 6 Baliti Bugon ning siyudad nga gipanag-iyahan ni Silda Humilia. Matod ni Humilia nga posibleng battery sa truck ang nadungog nga buto. Sulod sa tindahan ay miulbo ang kalayo, mukabat sa 4,000 pesos ang damyo sa mga sunog.
12: Pagra na siya diha, panagay battery sa sakyanan, mga ligid. Pura man na siya, upa ng mga daan-daan na gamit. Ako ilura ang gusto siguro kung battery sa kapag ako pabalo. Natungog na ako sa balo kung unsa ang ilura. Pero nakatiri kanina. Una ako din sa gawas, may ganyan, wapak sa gawas. Kaya kung anak, may ganyan kayo naagi pang ibot, ang dahil niya ang anak. Sa maninyo, pura nagsigya sa sulod, kaya naman ko may mga sulod diha naman. Hindi naman ang battery kilid. Puro sa nag-init na, buto siguro. Ako sa balo kung asay nagtugod kay, naman ito. Possible ka, ma'am. Unsa kay kaninga tinugdan pa ka nga possible makagama gid og sunog kaninga tindahan. Kuan naman nga di ang sunog. Mo ko pabalo kung unsa gid kuan wala may nag. Murag tigali, murag anak gid siguro. Siguro sumpay na siya diyan siguro ang og pabalo ana un kana un. Pud murag sig bibudiga na mo ba? Ang gid mo. Pero kanina ma'am nagpakitriller mo ina na. Oo, gidagpalik ini lagan kita gawas gid ready ko lang ako importante nga butang kay. Mahadlo ko pero dinhi. Nakuan na lugar na kanang lagi pang up na namutanan.
0: Ang pamahayag ni Zelda Humilia tag-iya sa tindahan samtang giingon ni SFO1 Christian Ugat, Chief Commander sa Bugo Fire Substation nga napada investigasyon sa mga sunog.
14: Ana ko may sunog diri sa 26 Payo Street, Baliti, Bugo, Cagayan, New York City, kung adlaw man 2026. Ang involved ani ma'am, budiga. Mm-hmm. Tapos ang name sa owner ma'am, Hilda Humilia, years old. We do. Estimated damage sa mga ni ma'am, 4,000 more or less.
15: Ni Manu, ma'am, lagi na sa karoon na kainit, ma'am, sa panahon. Kay, sa tatar, 43 ang katong dali na masunog, kundi lima sunog. Kay, oh yes, ma'am, para kasunga kuan, ma'am, para dili na sila makakuan sa sunog.
0: Ang pamayag ni SFO1 Christian Ugat, Chief Commander sa Bugo Fire Substation.
4: Sa mga adlaw hugot ng ipanghimakak sa kampo ni kani House Speaker Congressman Martin Romualdez nga sila nga naa sa likod sa pagbakwi sa testimonya sa upat ka mga kani Marines mato ni Attorney Aide Fajardo, spokesperson og abogado ni kani House Speaker Congressman Martin Romualdez nga wala ka matuuran ang allegation.
16: We vehemently deny that, of course. Iba po yung pagkuha ng ebidensya na nandyan na. At iba po yung pag-manufacture or pag-invento ng ebidensya. Ngayon, yung ganyang klaseng evidence, ganyang klaseng allegation or ganyang klaseng statement, it's in effect saying that we manufactured or invented these pieces of evidence by somehow coercing or inducing or influencing these people. Hindi po nangyayari yung gano'n. Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondents which we attached to the counter-affidavits and we will now attach to the supplemental counter-affidavits.
4: Ang pamayag ni Attorney Aide Fajardo, spokesperson ng abogado ni Kani House Speaker Congressman Martin Romualdez.
1: Magnum News of the Week.
0: Agosto 21, adlaw nga Biyernes, ning adlaw tungod sa konsiderasyon sa Health Index, ipatuman ang kausaban sa oras sa pagsugod sa street dancing competition sa Agosto 26 ning tuiga, matod ni Mark Kenneth Halapanan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism and Culture Affairs Office, nga sugdan alas 3 sa hapon, inay ala una sa hapon, ang kalihukan nga salmutan sa pito ka mga barangay dini sa syudad.
17: Na-finalize na nato ang atoang route for the street dancing, so ano lang kausaban sa oras.
18: Okay.
17: So instead of 1 p.m. magsugod ang atong street dancing, mapahigayon na siya alas 3 sa hapon. Na may recommendation nga no, ang kainit sa panahon o gapadayon nga taas no ang atong heat index, girecommend po nga between 10 a.m. to 3 p.m. So our street dancing competition will start 3 p.m. diha sa May Limkit Kaya okay. Center. And then mulabay dayon sa CM Recto Avenue. We will end at the Don Gregorio Pilaez Sports Center. And the ritual showdown will follow shortly, 6 p.m. no, diha sa ato ang Pilaez Sports Center. And this year, we will witness 7 of the barangays no,
18: okay.
17: na mag-tampok sa ato ang street dancing competition. And in fact,
4: ang pamayag ni Mark Kenneth Halapadan, Acting City Tourism Officer sa City Tourism and Culture Affairs Office. Sa maong adlaw, malinawon nga natapos ang Converge Night Live Concert sa Rio de Oro Boulevard, CDO, isip kabahin sa mga kalihukan sa Galay Festival 2026. Kinibisan pa man sa karagahan nga misaksi sa maong konsyerto, bata ni Jericho Belga, team leader sa USAR, nga wala sila yung mga natalang insidente atol sa concert.
19: Sugod sa pagsugod sa ato ang event. Wala man noon tayo na cater ng mga ng critical gud nga mga pasyente. Nalay ka tong namumuo kay mo lagi nagdagan-dagan lagi sa pagkuan sa crowd. Maura man noon to. Ito permayo man ang naitabo sa ato ang event. Daghan gid ang nitambong sa ato ang event. Labo na mga kabatanunan. Naay mga pipila nga mga naglantaw nga mga kuan atong mga seniors pero wala man sila magdugay pod ayon. Wala man pod sila nga digto gid sa crowd gid sa tunga. Ara sa mga kilid-kilid. Nga ora man pod atong mga katawhan nga mga tao na. Hapsay ato ang dagani atong event. Salamat kami na malampuson na itong event.
4: Ang pamayag ni Jericho Belga, team leader sa USAR.
1: Magnum News of the Week.
4: Agosto 22, adlaw Sabado, kagahapong adlawa. Mukaba sa 1.5 milyon sa pesos ang dami sumanlamya sa galayo ang mga parimalay diya sa Barangay 30 ning Dakbayan, matod ni Fire Superintendent Renante Loruno, District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District nga nagsumikad ang pag-ulbo sa kalayo sa panimalay sa pamilyang Ramos. Sinuon ang padayon ng investigasyon sa nisgotang sunog.
20: Nata estimated damage nga 1.5 is purely structural lang siya. 1.5 million. More or less. 20 household food, more or less would be base pa lang nisa sa initial na itong nakuha ang information. So, naatay reported nga injured at tulog ka person. So, ginatreat na po nisa sa ito ang EMS. Minor lang.
21: Minor.
20: Sa initial na itong nakuha nga kwan, for under isang Ramos nga balay. Ato pa ning imbisigahan ko on sagid ang cause sa maong sunog. Fourth alarm pa. Nabutag fourth alarm. One minute response time. Pero magdepende maguna siya sa ato ang diri sa mga concern na ito nga mga kaigsunan nga makatawag dito sa ato ang hotline o makadrito at ito sa ito ang station.
22: Tawag yun ang alive sa Facebook.
20: Dapat yun siya.
22: Kaya
20: kung atong tanawon ang area, dikit-dikit yun siya, wala tay accessibility nga maibin makasulod ang truck, post lang yun siya. Kaya krik naman po yung krik niya, wala tay dalan nga makita na ito nga masudlan o para makasulod ang atong van. Kilid-kilid lang yun.
4: Ang pamahayag ni District Fire Marshal Superintendent Nante Loruno sa Cagayan de Oro Fire District. Kagabi na koronan ay ika-61 ang Miss Cagayan de Oro, ang representante sa Barangay Tablon, nga si Crisel Jane Vitorillo Torres, kini ato sige paigayon, nga coronation night sa Limkit Kay Atrio, mato ni Torres, kadili lang para kaniya ang korona, apan alang usab sa mga kagayanon ilabina sa Barangay Tablon.
23: Dili lang ni ako ang achievement, but the achievement of every Cagayanon, especially of Barangay Tablon. I am so nervous earlier, that's why murag natumba jud ko during the gown. But I have this courage in me. I have the dapat mo barog jud ko kung unsa ang naa sa ako ang pagtuo sa akong heart. And I believe that is the secret and the reason that's why I won the crown. Actually, over the years, I am really an advocate for environment because I have these experiences already. And Barangay Tablon is one of the biggest MRF. And I want the activities that I have done in our barangay to spread out to the whole Cagayan de Oro City with the coordination with our clean room.
4: ang pamayag ni Miss Cagayan de Oro 2026, Quizzle Jane Vitorillo Torres. Isairan nga mo ay first runner-up. Si candidate number 1, Noreen Ashley Cabunyalda sa barangay 17. Second runner-up candidate, si number 5, Zuzmita Sheen Itom sa barangay Kukman. Third runner-up, si candidate number 8, Erica Gabutan sa barangay Lapasan. Og fourth runner-up, si candidate number 4, Tricia Salvani Abalos sa barangay Carmen.
1: Magnum News of the Week.
0: Oras, alas 7.33. Mga higala, yung bati ang dugang detalye sa atong Magnum News Express suman sa mga pahinomdom.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang maayong palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Grabe na ang kainit sa panahon karon. Tungod sa taas nga heat index, aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdom nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaba ng ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnan.

0: of muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud kaayo pang pa-expose mo kana mga ginagin sa ini. Okay naman, may inyong pag-water, pero hindi ko ipadayon na sinila din tubig. Mas maayo yun na tagulan ng may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayo. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magdanan ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong lang paggawas mas singot. Yung uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kung ang heat exhaustion na ka, kaya mong kapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, yung needs, mag-inom doon ka o fluids na nang medyo mawala. Business, no? Kaya nang tungod anya ang circulation sa atong otok, video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sige na ka sa hospital. Kay emergency, hindi na siya, that's a medical emergency.
1: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala, ang iBerry, hindi ka makamita.

0: premium tires.
1: Happy Higalay Festival 2026, panimbayag gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanon. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta Maya Gala. Viva Señor San Agustin.
2: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto, na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ganita na pad pupong tuhog sa kita gid ni ba. Habit na 4 months ang sakit sa kumtuhod. Pagkabalo nga ko nga nalig ko na life extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba ko glitson. Giinom sa dako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaron nakalakaw na kong tarong. Buta sa gid atong kinabuhi, gutangan magyug extension.
2: Kung ikaw na ka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras, alas 7:45.
5: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
7: Magnum News Express.
4: Sa pagkurayan sa itong mga balita, dirita sa detalye sa itong Magnum National. Supak si National Parent Teacher Association Vice President Lito Sinieto nga usa sa magbantay ang mga barangay tanod sa matag tunghaan. Mato ni Sinieto nga gawas nga wala insurance gamay pa ang honorarium sa mga tanod nga mukabat sa 800 nga to usa ka libo ka pesos lamang depende sa kadako sa usa ka barangay.
8: Tanod kasi sir, ang honorarium niyan depende sa barangay. Small barangay, 800 pesos to 1,000, depende po yan sa laki. So, titingnan natin, sir, paano po magkaroon ng incident ng ganyan? Mananagot, kung kinamaan yung tanod, walang insurance yan. Yun ang kinitingnan natin. Ang gilo, pag magkatanod, yung walang insurance yan eh. With regards naman sa security guard, pag public school, ma'am, I think pag nag-retire, wala na yung IT eh. Sana pag nag-retire, mag-open sila ulit.
4: Ang pamahayag ni National Parent Teacher Association Vice President Lito Sinieto.
9: Nagpadayod karon ang hiring sa DepEd alang sa mga guidance counselor sa mga tunghaan sa nasud kini alang sa 10,000 ka mga bakante nga trabaho alang sa maong posisyon karong tuiga, mato ni Undersecretary Wilfredo Cabral, Human Resource and Organizational Development sa DepEd nga duna na sila i-publish alang pagka guidance counselor associate din regular ang posisyon sa ahensya.
10: Naglabas na po ang DBM ng creation of this position at dito po sa 10,000, meron na po tayong 9,641 na mga positions na nakapublish na. 6,968 po dyan ang ongoing assessment at meron na din pong for appointment. Meron pong naiwan na 2,469 na open for application. Habang ang iba pa po, mga kulang na 400, ay naghihintay pa po ng issuance ng NOSCA. Ang school counselor associate po ay sa entry level ay sapat na po na sila ay tapos ng degree sa psychology, guidance and counseling at iba pang kurso, related courses or allied courses, provided na meron po silang 18 units ng behavioral science, merong supervised internship na 200 hours.
9: Ang pamayag ni Undersecretary Wilfredo Cabral, Human Resource and Organizational Development sa DepEd.
4: Dugang Magnum National, nagtuo si WR Numero founder Rubin Garcia nga ang padayong pagsaka sa rating ni Naga City Mayor Lene Robredo alang sa 2020 presidential election survey tungod kay naglaom paghihapon ang iyang mga supporter nga kini mudagan kini bisan pa man og una nang giingon sa kanhi vice presidente nga wala siya interes nga mo kandidato sa 2028 presidential elections. Mato ni Garcia nga pagsaka sa rating ni Robredo dunay dako nga epekto sa partidong nagsuporta ni ini.
11: People are basically still hoping for her to run. So there's sort of this rallying effect behind her because I think while she said that she's not gonna run, there's also this deliberation inside the faction about who the standard bearer will be. And some people are still saying in public that she could in fact be the standard bearer still. So this sort of, it's still not definitive, I think, in people's minds about who could be the standard bearer for the liberal progressive faction. But yeah, I think the increase in Lenny Robredo is a personal rallying effect for her, but also a big support or just an increase for her faction as a whole.
4: ang pamahayag ni WR numero numero founder Rubin Garcia. Dugang Magnum National
9: giagat ni attorney giagat ni attorney Rico Domingo, chairman sa Movement Against Disinformation ng Katawan, nga magbabinantayon sa mga isyu ng gawas karon ilabi na ang subling pagpatimaw ni retired Marine Orly Gutesa ug sa nagparang impeachment trial matod ni Domingo nga kinahanglan dili magpalingra ang publiko sa taon pag ayo kung unsa gayud ang kamatuoran dili tungod sa mga manggawas nga drama.
12: Mahilig tayong mga Pilipino sa mga dramatic instances. No? Siguro, again, ang pinatawag natin yun, they're playing on the public, no? Yung mga smoking guns. Pero talagang tuhukin natin ang katotohanan. No? Yan ang ating tinitingnan dito. At wag sana tayo mawalan ng atensyon. Tingnan ang pinag-uusapan nating mga substansya, hindi sa optics lamang. Kasi kung ganyan nga sabay, well, I cannot blame them from saying smoking gun to. Totoo namang smoking gun to. Nakita na tayo. Pero I think we have to be more discerning na makita natin ano ba ang pinag-uusapan natin dito. Kasi nalilihis tayo. Parang mahilig tayo sa drama eh.
9: Ang pamayag ni Attorney Rico Domingo, chairman sa Movement Against Disinformation.
4: Dugang dirita sa detalye sa tong Magnum International. Sa Democratic Republic of the Congo, nakadawat na sa kapig 16,000 kadoses sa Envedo vaccine samtang nasod nagatubang sa makamatayng Ebola outbreak. Gingon kini ang unang 70,000 ka mga bakuna nga gipasalig sa World Health Organization kon WHO ug partners nga ihatag sa Congo. Taliwala ang bakuna giaprubahan na batok sa Zaire strain sa virus ang kasamtangang mikaylap sa Bondibog strain, wala pa'y aprobadong bakuna o tambal. Apan giingon ni Samuel Roger Kamba, Health Minister sa DRC, nga gigamit na ang Ervido. Sa dagang higayon, kaniadto ilabi na sa tuig 2018 o 2020, labi na sa outbreak, hisayran nga ang outbreak mikala sa kapig 2,500 ka kinabuhi, gikan sa kapig 5,000 ka mga konfirmado nga kaso. Og karon sa tong Magnum Business, gitun-an sa Department of Labor Employment kon DOLE ang mga palisiya alang sa delivery riders nga importante ang serbisyo kung daotan ang panahon. Matod ni Labor Secretary Frances Tolentino nga ang mga delivery services ang milambong sektor nga kuwang gihapon sa klarong labor policies. Gidugang pa ni Tolentino nga wala nagpasabot ang basyan ini. Apan paingon na sila sa pagatuki sa mga palisiya. Dugtong ini giingon sa kalihim nga andam niyang iduso ang mga palisiya alang sa delivery riders nga dili na magkinahanglan amindahan ang kasamtangang mga balaod. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 86 centavos. Canadian dollar 44 centavos o 80 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 89 centavos. Australian dollar 44 pesos o 6 centavos. Taiwan dollar 1 peso 94 centavos. Korean won 4 centavos o euro 72 pesos o 24 centavos.
9: Samtang sa giyera sa Iran tungo sa nagpadayong kagubot sa tunga-tungang silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil ana sa $89.52 per barrel, kinimisak ka 1.87% kung itandi sa daanan ng presyo nga ana sa $87.87 per barrel. O karoon sa itong Magnum Entertainment. Gipaniguro sa social media influencer komedyante nga si Sasa Girl nga dili kamayan nga lantaw ng ilang pelikulang Mall 2. Matod ni Sasa nga gipakita sa mong pelikula nga valid ang gugma alang kanilang mga transgender tungod kay dili kalimod nga daghan ang nagtuo nga dili sila tinuod nga higugmaon hinuon pangwartahan lamang.
13: Sobrang ganda ng mga kwento namin eh. Lalo na kwentong pag-ibig to. Pag napanood to ng mga bata, iisipin nila na ay valid pala ang pagmamahal ng isang transgender. Diba? Siyempre sa society natin ngayon, diba, iniisip ng mga tao na kapag trans ka, magkakajowa ka, pero hindi ka magkakaasawa. At iisipin nila na peperahan ka lang. Iisipin nila na parang, ano lang yan. Ganun parang ba? Usually ganun po talagang iniisip ng mga tao. Na kapag nakakita sila ng mga ganitong klaseng kwento, mananormalize ang pag-ibig namin.
9: Ang pamayag, social media influencer nga o komedyante nga si Sasa Girl.
4: O garoon sa ito, Magnum Sports! May balik na sa pamilyar nga ground si volleyball player Jaja Santiago Minowa alang sa giulatang pagbalik ni ini sa PVL. Kinipinagi sa pagtamang sa Creamline Coast Masters sa ilang pagpilde sa Galleries Tower sa score 25-21, 25-16, 25-21 sa 2026 sa PVL Untour sa Negros Occidental. Mato ni Jaja nga malipayon siyang makadula pagbalik din sa Pilipinas at ubangan sa mga Pinoy fan.
14: Sobrang nakaka-overwhelmed na maglaro ulit dito sa Pilipinas. And especially ngayon, nandito tayo sa Bacolod. Sobrang dami ng supporters ng every team. And I'm very happy to play and inspire all of them. Especially here in Victoria's Arena.
4: Ang pamayag ni Creamline Coast Masher middle blocker Jaja Santiago Minowa, hisaran nga kini ang unang higayon nga midula si Jaja pagbalik sa liga human ang lima ka mga tuig. May galang nabati ang kinatipok ang detalye sa itong Magnum Music Express karong Adlawa Domingo, Agosto 23, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal. Matinud anong pagserbisyo sa BFP 10 gidaig sa DILG Region 10, Magnum National PTA. Supak nga barangay tanod ang magbantay sa seguridad sa tunghaan. Magnum International kapig 16,000 kadoses sa Ebola vaccine nadawat na sa WHO alang sa Congo. Magnum Business, palisiya alang sa mga delivery riders, panahon sa lautang panahon, tunan sa dole. Magnum Entertainment, social media, influencer o komedyante si Sasa Girl, may sigurong dili kamahayan lantaon ang ilang pelikula. O sa itong Magnum Sport, Jaja Santiago Minowa malipayon sa iyang pagbalik sa PBL human ang milabayng lima katuig. Mga higala, payog i-like, share, follow our page Magnum Live, Instagram Magnum Live 99.9 o Twitter Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sunod Domingo, alang sa itong Magnum News Express, kini nyo matig balita, Magnum Chicken Trina Enriquez.
9: Ug Magnum Kia Abellanosa.
4: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, og News Manager Eileen Acorin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alas 7:57.
6: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika ug pharmacy.
5: Inom na og Mighty C! DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Saan
9: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
10: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
11: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Kasi ganita lapad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaulat.